0: brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
2: D3, Bio.
3: Problema sa pangkaso?
2: Hilana, sipon, kagubo.
3: Tugasong virus, kagbiklobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
3: Ang D3 Bio.
2: Puno sang lauric acid.
3: Nagginahimo
2: monolaurin sang aton lawas.
3: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio.
3: Adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Senior citizen ka na bala?
3: Kag medyo
2: lipato na.
3: Ibalik kagprotektahan ang memorya.
2: Mag D3 Bio ka na.
3: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio.
2: Nga isa kasahi ng brain food.
3: Kagatino man sa aton uto.
2: Rason
3: nga gandami ang memorya.
2: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
2: Kina problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
3: Mag DTX 500 na.
2: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
3: Likawan
2: ang komplikasyon dala sa diabetes.
3: Mag DTX 500 na.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
3: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
2: Likawan ang komplikasyon
3: kag balatia.
2: Mag DTX 500,
3: ang pinakakampyon
2: ng antioxidant.
3: DTX 500,
2: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C, ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C,
3: Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagin ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C,
3: babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
3: Babakan sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Ariel, nagkantong sinaitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
2: sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
20: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 K5 News FM Kalipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Lost City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras ka K5, alas 8.13 na sang aga. Welcome ka K5 sa aton sininga live coverage subuga adlaw para sa aton sininga NBA Finals 2026 sa tunga sa San Antonio Spurs and of course the New York Knicks. Ka K5 ang home court subuga dara sa may Frost Bank Center sa may San Antonio, Texas. Ini siya ang game number 5. Baka upo niyo ha. KK5 Red Salgado. And of course, KK5 Eljan Castanio. So, blow by blow ka K5. Gidulong natin si inyo ha. Iring gakalatabo or matabo pa lang para sa game number 5 mga KK5. Kung magdaog dari ang New York Knicks, maging kampiyon na sila sa NBA Finals 2026. And of course, kung magdaog naman ang Spurs sa K5, may ara pa sa game number 6 nga paghihiwaton dito ya sa may New York Knicks naman nga home court mga K5. So again, ang atong sinig live conference, gandulog sa inyo sa Power Trio, ang atong sinig DTX 500, Mighty C, kay Klinika D3 Bio. Mag-agad na sa inyo, kag sa atong sinig mga tagpalamati, ha, tutok lang kamo sa aton sining FB page. Pagitaon nyo lang ang K5 News FM Bacolod 101.5. Agud makita nyo ang aton sining live coverage or pwede ba kamo makapamati sa aton nga istasyon 101.5 K5 News FM sa inyo mga radio mga K5. Ang aton sining live coverage kinadulog sa inyo sa Power Trio, ang aton sining DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 Bio. Alas 8:30 ining hampang K5 ang sa aton dira makita sa aton sining video ti ang pila ka mga tumulan-aw ang nagakaon ra daan sa ila sining canteen agud to ti wala na sang tinduganay, wala na sang bay go out kag ina makita na nila ining mga hampang K5 sa ila sining paborito ng players para sa game number 5 mga K5. So again, ako balikan aton kagayina ang mga puntos nga nahimo siyang mga players sa K5 sa game number 4 kung sa'yo nagdaog ang New York Knicks 1 point. Nakabawi ini sila from a 29-point deficit. Kag sunog pagani sa mga sports analyst sa K5, ini ang pinaka-the best nga comeback sa isa ka team. Kay banti, 29 puntos sa kabansi sa Spurs eh. Halin sa first quarter, naglabot na second, third quarter, or even fourth quarter ka K5, abanse ang San Antonio Spurs. O galing ka ba't isang under 1 minute to go ka K5, nakaabanse na ang New York Knicks. Galing ka tinabawi sa ulihi because of the two clutch free throws ni Castle, number 5 of the San Antonio Spurs. Nabalik ang abansi sa Spurs. O galing kiti ka K5, dagtira siyang 3 si Brunson, may simulod kag naka-put back ining si Anunoby, number 8 of the New York Knicks, kag napasulod ang bola. Last possession ka K5 sa Spurs. O galing kiti sa mag-inbound na partially nga nalabot ni Karl Anthony Towns ining bola. Pero nasalo ni Caso ng bola eh. Galing kita wain isang oras para maibalik pa kag para ma-shoot ang bola mga K5. So muli karon ang inyong suning pag-abantayan because blow by blow ina ang idulong sa inyo sa inyo dira tutok lang kamo sa aton suning official FB page. Agud makita nyo ang mga players ninyo nga idolo sa Spurs or sa New York Knicks mga ka-K5. Again, to check sa ila, sining ang mga puntos nga nahimo sa game number 4 ka-K5. Ang may pinakataas nga puntos sa San Antonio Spurs, wala sa liwan kundi si Wemby. Inisya ka K5 na nakakuha siyang 24 puntos. Nagkasunod naman sa iya si Harper, nakakuha siyang 21 puntos. Samtang Sunday Vassell kag DeAndre Fox ka K5 sa Spurs ang nakakuha man siyang tag 18 puntos mga ka K5. While kung balik ko tanawin naman natin, ang New York Knicks ka K5, ining si Jalen Brunson ang nakakuha sang 36 puntos. Samtang si Anunoby ang naging hero sa New York Knicks sa K5, 33 puntos. Well, credit man sa gihapon sa kay Brunson at kamatik sa K5. Wala na panubo ining abansi sang Spurs kung wala man siya naghinaboy sang 3. So, diri si Brunson nakakuha sang 36 puntos. Kag ining si Alvarado, nakalay up to siya. Isaman, aside from the lay up, actually nga daw ginpatalang niya itong defender sang Spurs. Nakalay up siya. Nakahaboy man isang 3 si Alvarado, ang point guard sang New York Knicks mga ka-K5. So again, sa mga nagagwa nirang balita na-deport ko no si Anunoby, fake news na ko no, ha? Giniklaro namun kagayina kag makahampang si OG Anunoby ka-K5 sang New York Knicks sinisa game number 5 kapag hiwaton sa San Antonio Spurs mga ka-K5. So tutok lang ka mo, ha? Ka-K5 etan, magabalik kita kung may harap kita sa commercial because ato sa tiga pagbalik, makaupod na nato ng aton sining Vice President for Operations, wala sa liwan kundi si K5 Eljan Castaño. So please stand by para sa aton sining live coverage NBA Finals game number 5.
1: 101.5 K5 News. KK5 News FM. News FM.
20: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
22: Ang alkaline ng vitamin C!
23: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
22: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
22: Mighty C.
24: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
24: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
22: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa mga butik.
22: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa mga butik.
22: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
24: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
24: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift,
7: OT,
8: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
26: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
27: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
28: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
29: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
30: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
29: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
31: Playtime Entertainment. Born for happiness.
32: Playtime Entertainment. Born for happiness.
33: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Your Text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotext, the sleep specialist.
3: 101.9 K5 News FM. Good morning, K5. Kamusta gihapon po nagatutok sa K5 News FM. Bakulod para sa aton siniga live coverage sa NBA Finals Game Number 5 nga pagkahiwato niya sa may San Antonio, Texas. Ito siya ka K5 home court sa San Antonio Spurs Game Number 5. Again, kung magdaog din ka K5 ang New York Knicks, tapos na ang inisining Game NBA Finals. Kung sa din, muna ang mangin ikatatlo nga kampiyonato sa New York Knicks. Kay Mantika K5, mag-una siling championship title kung insakto kita 1970, and then the second NBA title sa itong 1973. Kag this time, kung magdaog ka K5, ang Knicks kontra sa Spurs, amunay ila siling ikatatlo nga titulo ka K5. And then, kung balikan naman nato ni K5 ang San Antonio Spurs, kung magdaog sila, may ara pa sa game number 6. Pero ini ka K5 ang magabalik naman sa home court sa New York Knicks. Pero ka K5, kung di kita magsalam, kasi amuna ng ika-anom siguro, di ba? O ni kalima, nga NBA title sa Spurs, kamating last nila sining championship title way back 2014 sa ara pa si Tim Duncan and of course, Tony Parker, Manu Ginobili. Amuna mga players sa Spurs sa K5 nga nakakuha sa championship title mga ka K5. Well, again, ang atong siniga live broadcast, ginudulong sa inyo sa Power Trio, ang atong siniga DTX 500, Mighty C, kay Klinika D3 Bio. May agad na sa atong siniga mga tagpalabating, ang nagtutok na sa atong siniga live coverage. O, ginatamyaw talaga rin sa isa kamayong aga, si Mrs. Ging Salgado, nga nagtutok man karon sa atong sinisa radio. Sa NBA Finals, sila ni Baby Blue Salgado, dira kag ni Manong Arville Salgado, nga nagatutok kuno sini nga aga, kaupod si Mama Gloria Tupas, sa ila ni Lisa Bantad Bangkilio, and ang Marivic Sumugat, Sumuga aga, nga nagapangapis ang DTX Coffee Mix, samtang nagapamati sa radio. Ara karong ginapakita, karong K5, ining pila sang mga tao nga nagatan o nga magatanaw sa game number 5 NBA Finals dra sa may San Antonio, Texas. Well, again, if you can remember, ang pagdaog sa New York Knicks ang gikan sa putback ni Anunoby kaya nagtira to si Jalen Brunson kaya K5 that time abansi sang isa ang kwan kay K5 ang Spurs, and then because of that kay K5 ati nasulod gid ining bola. So again,
4: good morning kay K5 Red.
3: Good morning kay K5 Eljan.
4: And sa talenta nga mga palangga ka bang kautura gawpon sa mga matriyon, kay K5 Red, we are going to start this game number 5. I don't know sinong bago nga coach ha. Gin-fire na o gin-sipa sa pwesto ang ila sa nga coach, no? Based on the report nga to na baton mga kay K5, grabe kuno ang pagkadismaya sang San Antonio Spurs management because of a 29-point lead gin-blow out nila sa mayad-ayad ang Knicks. Pero unfortunately, at the end of the fourth quarter regulation, pero di pa sila kag-K5 red.
3: Yes,
4: we have this information. We're trying to confirm. Pero makita, tani kung konfirmado ko hindi. Kaya ang San Antonio Spurs ang nagpahalina sa kay Coach H.C. Mitch Johnson is the first coach to be fired during the NBA final series. Imagine mo na kay Pebred. Kakason ka. Because too much dismay, even all the fans of San Antonio Spurs is demanding guys na ng ila coach. Imagine mo ka kay Pebred kung ikaw mayan nga coach with a 29-point nga avance. Dapat ani, gin-protectionan mo ang lead. No? But they failed to do so. Tanawa ka kay Red, oh, tanong abla, 2026 finals, ang Spurs nagabansi 29, napirdi pa sila.
3: Yes,
4: ang Grizzlies at the same time versus Oklahoma Thunder, nagabansi man 29, perdi man sila kaki-5 Red.
3: Yes,
4: so these are the greatest upsets sa nila in the history of NBA Finals, Kikipa Brad.
3: Yes, actually, gina-confirm na ito na kung na-fired ginman si Mitch Johnson, Kevin Valjean. But then, may mga rumors magaling na dumiara sa deportation problem. Ining si Anyo B,
4: yes,
3: but then
4: yes,
3: it was confirmed.
4: Yes, yes, ang report ka na ba ito?
3: Fake what, news.
4: Ang iyang report ka na ba ito? Waya ko na marinyo ang iya sa ning... nga passport, yun ang iyang visa. Unfortunately, hindi mo ito magpati. Sinatanaw mo ito lang karoon. So, ang aton question naman eh. May baguhan nga coach ang San Antonio Spurs o kung isa naman ini ka-black propaganda para at least i-crash down ang spirit sa mga taga-tanan San Antonio Spurs kay Kipay Brad.
3: Yes. No? Well, actually, kay KFML dyan, nakita ba na ito kasi mulod na kagayin na nag-warm up na actually si OG Anunoby. But then, madamo sa mga teams sa NBA KFML dyan, ganag-champion sa hindi nila ka-court. If we can remember, Chicago Bulls nag-champion man sa home court sa Utah Jazz.
4: Correct.
3: So, madamo sa mga factors then
4: so pila yan ka tip ang dami guro na to, ang dami na nga punto no. It doesn't mean nga kung sa home court ka double the champion like Chicago Bulls.
3: Yes,
4: you win a lot of championship away from home, but today is away from home.
3: Yes.
4: Now, pila ka team ang nag-champion out of a 3-1 na record in the series.
3: Oh.
4: No? Kaya ang budlay niya kung 3-0 kakipay brad, yung magbulabudlayan ka. No? So tanawang tabag, even though nga 3-1, bulubugat naman ang kakipay brad because you have to win another 2 games in a row in order to survive the series. Ang problema mo din kakipay brad because only one game away from the championship ring ang mga taga New York Knicks. Muna yung kakipay brad. No? So kipitan din taga live sa mong parating prano, pamakabalaan na sa nga itong mga tagpalamati. No? Kag maka-follow na sila sa aton, imoon mo lang kipabitan, di mo na pag-full screen, no? I-up screen mo na lang, no? Tanong tabi ko, naka-live tali sa ita. Di ka nag-live si Bogtan? Wala pa? Aari na, si Tuto Itan Sarmiento, no? I-share na mo ni Itan, ha? Para na mo makakita sa aton niya live. So, yes, kakipabit, let's talk about ano ba lang ang game plan? No, ang dapat naton siling himuon kay Kipay Brad in order to recover and for San Antonio Spurs nga makabawi sila sa game number 5. First, ang advantage sila because that is a home court advantage. Pero in the first two games nakita ta that home court advantage was not materialized, no? Wala nila magamit ang home court advantage to their own advantage nila. Sabay logim perdi pa sila gani 2 games in a row,
3: yes,
4: in their own home court sang New York Knicks. So but siguro si Diaka Kipay Brad waya ga paningala ang taga New York Knicks, bahala na kung dinhi ang pangon basta nga amon daguna mon.
3: Yes, correct.
4: Now, going back sa aton nga discussion kag analysis sa ligad, tan itagaa mo lang kami dini kag Kipay signal basi may bad yung mga station go pod sa aton kag kami ligay non days la kay chindi ba. Gaad mo lang kami diya dini kag Kipay Brad. Amo ning nakita naton. Consistency really matters.
3: Yes.
4: Kagtapos na notice mo crunch time period ga panic ang San Antonio Spurs. Dra ga sulod ang ginatawag nga youthfulness.
3: Yes.
4: Bakod tuman pa sila kabata, they don't have the championship experience, mga veteran experience, no? Kaya wala gid veterano nga arabi sa ila team, puro gid sila huben.
3: Yes.
4: Kaya dumduman mo sa una. You have the likes of Robert Horry, no? May ara ka the likes sa unang na day meet day sino na ni Meta, no?
3: Meta
4: World Peace.
3: Peace, yeah.
4: Nga at least bala during crunch time period, why bala ga panic ka Kipay Brad? Steady kag ang ila sa nga decision making is very important. In the case of the Aaron Fox, da mo makita ang ginatawag nga youthfulness.
3: Yes.
4: Ang pagkabataon kag wala pa sang championship experience. Amo ni nagdala sang ginatawag nga kapirdihan nila kay kun sa mga marot na ni marot na mga NBA players, dapat pagdakop mo sa bula hindi mo tuwi pa, hindi ka na maghinga mo nga makascore ka Kipay Brad. You have to consume the time because you have 9 seconds to go.
3: Yes. Hindi gani,
4: tandaan tang ato nga shot clock for a one ball possession is 24 seconds. If you have only 9 seconds, ano ginabing kausa nga nagay mo na siya dali ang hampang, and that's the reason why damo ang nagareklamo, damo ang nagamuno nga Kakipay Brad nga gindali-dali gid ni the Aaron Fox ang bola, wala isa pa yan nga pwede yan man ang gamito ng oras para maubos ang 9 segundos Kakipay Brad.
3: Yes, actually abansi sila isa. Ila pa to na agaw actually yung bola, fast break point. Kung ginkalma lang to ni Fox sa bola,
4: sigurado ilan na to.
3: Daugid sila yan.
4: It's only 9 seconds left, Kakipay Brad.
3: Yes. So, drink a K5, well, muna karong bantayan nyo kung matabo niliwat. Iling pag kuha siya sa bola o malagas liwat, galikit yung home court karo kasi natin ni Spurs. But then again, as we talk about home court ya K5, game 1 ka game 2, home court sa Spurs, pero galikit yung wide ni dinagaan ka K5 Eljan ang San Antonio Spurs. Sila ang ginperde sa New York Knicks sa mismo nila sining home court. Pero may baluan natin kung may ara sa pagbago or may ara sa mirakulo nga matabo ka K5. Dri na Maria sa game number 5 kapag itagayunon sa home court iya sa San Antonio Spurs. So, Arlia ka K5 sini Manuga. Actually, nag-start na.
4: Nagkanta na ang national anthem sa Amerika. No?
3: Mm.
4: So, dugay-dugay, officially, magsugod na nga ito sa Ligahampang. So, ang mga adjustment nga ito nakita na rin ka Kipa Bred.
3: Mm.
4: So far, okay naman ginubra sa San Antonio Spurs in the fourth game, no? Sa game 4. Ang problema lang, dari, why nila masustain ka Kipa Red ang ilaban siya, no?
3: Mm.
4: Kasi kinanglan tatawagan si Haring Solomon kaya nga ito nga signal subong nag dikit-dikit, no? Ikibang sa malaing nga tiyempo kasi kapangita ito iba nga source da, no?
3: Mm-hmm.
4: Nagpilit-pilit ang atong signal kay Kipa Bread. Kapit po yan. This is game number 4 between the San Antonio Spurs at the same time sang New York Knicks. Ting New York Knicks, very high spirit ni. Actually, very motivated ang New York Knicks to end the game today. No?
3: Yes.
4: Amo na ngayon, hindi na ni sila magpasugot pa nga may extension pero pamangkot para sa atong do or die game ini para sa San Antonio Spurs. They have to win the game

0: End game.
1: Amo na tabo sa game number 2 actually kay VL Jan na
0: number 3 sila.
1: Oh,
0: game actually sa game number 3, di ba may chance ta nila madaog?
1: Oh.
0: So dra mo makita amo na nang ginambal kung si mo kay Pebred. Crunch time period, dra mo na makita kung sino ang mga veterano kag hindi kay Pebred. Sino ang gapanik and sino ang wala?
1: Yes, no? Correct. Kaya actually kung tanaw nato ang bench players sa San Antonio Spurs, mga veterano man kag magtanda like Harrison Barnes, ara man si Bismack Biyombo nga sentro kay VFL Jana.
0: Why not? Why laging pasulod anay si Barnes kay si Plumlee, may ara lang anay sila nga veteran sa sulod.
1: Yes.
0: At least we will have the court general or siya anay maghatag sang ligwa kag laygay sa ila while playing inside for the last minute of the game.
1: Yes. Actually, si Barnes, former player of the Golden State Warriors, Lakers man, nakapagman kay KVL dyan. So, makahaboy tres, makapahuway because exhausted kung tanawin na ito mga players
0: so, KVL dyan. So, ang K5 Rojas is hooking up with us, Capiz, no? Kalibo, gamonitor man sa aton, siya yung taga-Kalibo, Akiano, nakikipay-bread, mabulubod lang yan sa aton. Well, good morning sa taga-Rojas City, magandang umaga Rojas City, good morning Kalibo, and of course, good morning man sa tarang mga sister station na itong ganoopod sa Saling Amatrion.
1: Yes, magandang umaga po, so ngayon ay mag-uubliga kami na mag-Tagalog ngayon.
0: Para mamaya konti mag-Tagalog po kami, para at least maintindihan po natin mga kababayan, kasi those who are waiting for the live coverage right now, hindi lang po taga-Visayas Meron din taga Luzon at iba't ibang bahagi ng bansa. And we're about to start the game. This is game number 5, Kapitbayan. And this is your K5 Sports and Entertainment special coverage. Ang coverage na ito, K5 Bread, hatid sa inyo ng paborito naming kape, ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakapag-detox ka pa, K5 Bread.
1: Ito ngayon, nagkakaroon na po ng introduction ng mga players ng San Antonio Spurs. This is to inspire them na dapat talaga ipanalo po yung game number 5 para ito po ay meron pang game number 6.
0: Para magkaroon pa tayo ng game number 6.
1: Mapahaba
0: kasi
1: pa yung kanilang laro kay K5L dyan.
0: Mapahaba pa kaya ang serye. Can we extend the series to game 6 or we gotta end and the balloons will fall today?
1: Uy, yun. Posible yan kay K5L dyan. So sa mga fans po ng San Antonio Spurs, hindi pa huli ang lahat because gumagawa pa po ng paraan yung mga players nyo para mapahaba pa yung kanilang laban kay K5L dyan. Well, sa game number 4, ako saan po nanalo po yung New York Knicks kay K5. Kung pag-usapan naman natin po kay K5L dyan, yung kanilang field goal or percentage, naku, nakahabol po yung New York Knicks, ha? 46.2% po yung New York Knicks, samantala po yung Spurs ay 41.9%. Yan po yung pagkakaiba pro, nung nagsimula po yung kanilang laban, first half lamang po. Yes. Yan po yung
0: first five De'Aaron Fox, Champagne, Vassell, Castle, and Wembanya.
1: Yes.
0: Wembanyama. Sorry.
1: Wembanyama.
0: Wembi. Wembanyama. Yes, so, tanong na ito sa New York Knicks karon kang ipabred. Kasi sino mo lang, doon na pakilala na ito kayo na. Ara si Bronson. No? And of course, tandaan ta basta first five. Aragi na si Anthony Towns. Of course, yung Lacentro. So, maka-apekto yan sa moral sa mga players and listening sorry
1: loss.
0: Still,
1: ara pa si Mitch Johnson at KFML dyan.
0: So in short, head coach, still, no? It's the final appearance ko, no?
1: First final.
0: Final appearance.
1: Yes.
0: Why pa siya kagi abi final appearance? Wala. Pati coach gali nila yan, Rocky. So but si ganun, black propaganda ang ginapagawa nila kay K5Bread.
1: Yes.
0: In order to crush the spirit, kamalo ka kung mailis ka ni coach, manubo moral ka mga players mo. And even the fans mapiktuan kay K5Bread.
1: Yes, si ganun, correct ka.
0: Why kasalig sa coaching staff mo.
1: Yes, correct ka.
0: So, sa mga kababayan po natin, yung mga lumalabas na mga balita po na na fire out itong si Coach Mitch Johnson, hindi po totoo yan. At siguro gusto nila masira yung concentration dito ni Coach Johnson kasi lumalabas. Even sa threads, ito lumalabas kay Fabred, ha? All over the world dito lumalabas na pinire out siya in the middle of the game. Jalen Bronson now is preparing for the game. He is one of the best player of the NBA right now. Itong si Anyon Newby kay Fabred, siya po ang naging saving, siya po ang naging savior ng buong New York Knicks. It was a lucky tiptoe kakip, tiptoe actually yun eh. Or finger tip niya, no? Parang finger toe, fingertip follow-up. Nag-footback siya, parang hallelujah naman yung lipad niya. Bahala na, importante, mabuti yung bola kasi na-miss ni Bronson ang kanyang tira from the downtown. Minsan ka kay Febrad, may kasabihan tayo, kung para sa'yo ay talagang para sa'yo, by all means mangyayari para sa'yo, di ba?

0: Yes,
1: it will find a way. Kagaya po ng panalo ngayon, tingnan mong taga New York Knicks. Oh. They're so very high morale ngayon. Not only the players, but even the fans of New York Knicks, napakataas po na kilang moral dahil sa nangyari po sa game number 4.
0: Yes, yes, correct. So ito na, Kifim Eljan Bawa, yung mga listeners po natin, yung mga viewers po natin, excited na po sa pagsimula po ng game number 5 between the San Antonio Spurs and the New York Knicks. Sino kaya magwawagi sa game number 5? Kapit-bisig mga KK5, yung ating live coverage.
1: Magsisimula na po ang ating game number 5 sa pagitan po ng New York Knicks at San Antonio Spurs. Ito po ay ginaganap ngayon sa Frostbank Arena,
0: yes,
1: the home court of the San Antonio Spurs. Magkaroon po tayo ng jump ball to begin our game number 5. It's Wimbanyama versus Towns. Ito po, kapitbayan. Here we go.
0: Ito na kayo yung jump ball.
1: Lumipad ng bola. Oy, nakuha po, naka-blue. New York Knicks ngayon ang unang nakapakuha ng bola.
0: Ito ngayon, nakasakay Bronson ang bola. Nakadepensa po sa kanya si Castle. Bronson, mahigpit po depensa ni Castle. Nagkaroon po ng screen. Bronson sa kanyang bola. Pasa po sa kay K-Towns. K-Towns pasa po sa kay Bridges. Bridges, planong sumaksak. Pero pinasa ang bola sa kay Bronson. Ito si Bronson. Nakabantay sa kanya si Wimby. Bronson, ito na yung jump shot. Wala!
1: Rebound po nakuha ng San Antonio Spurs sa bola ngayon. Nandun kay Wemby. Wemby now dribbling the ball and slowly crossing the court, mid-court. Binabantihan ni K-Towns. Nandun naman ang bola kay Castle. Stephen Castle now. Binabantihan ni Michael Bridges. Sa Stephen Castle. Nandun naman ang gilid ng bola kay De'Aaron Fox. De'Aaron Fox, pinasa naman, balik sa kay number 32, Champeri, number 5. Andyan, Castle! Hindi po pumasok ang kanyang tres.
0: Ito kayo na bola sa kay Bronson, pinasa sa kay Hart. Balik ang bola sa kay Bronson, Towns, sa kay Anunoby. Anunoby, sasaksak, nag-fake, pero binalik ang bola sa kay Bridges. Balik
1: mahabang
0: sa kay Hart.
1: Mahabang naman ni Wemby, hindi pwedeng atakihin, ano?
0: Yes, ito kayo na bola sa kay Anunoby. May pit na depensa ni Wemby. Uy, na-slide, pero pinasa ang bola sa kay Hart. 2 seconds shot clock, Hart Mira, wala!
1: So parang pilit kayo ng mga ofensa ng Knicks, ano? Ang bola ngayon kay Stephen Castle, ipinasa kay number 24 kay Vassell. Vassell now, dribbling the ball, binabantihan ni Jalen Bronson. Vassell, nagharap na pasan, ibinalik naman kay Castle. Castle, dribbling the ball, dinipinsa ni Michael Bridges, nag-penetrate. Castle, up, naagaw yung bola ni K-Towns.
0: Ito kayo na bola sa kay Hart, kay K-5, number 3 of the New York Knicks. Ito si Hart, na parang sasaksak, pero pinasa ang bola sa kay Bridges. Bridges na sa kanya ang bola. Nag-jump shot! Wala!
1: Rebound! Long rebound po, pero mayroong foul. Parang itinulak ata ni De'Aaron Fox itong si Anthony Towns, kaya medyo malayo ang kanyang inabot dahil sa tulak sa ere ni De'Aaron Fox. Sa tawagin po ng foul itong si De'Aaron Fox. And ball possession will go back to New York Knicks.
0: Ito ngayon yung bola kay K-5. Wala pang score ang both teams sa K-5L dyan. Halos 2 minuto na po yung natapos po sa first quarter itong game number 5. Ito yung bola sa kay Bronson. Nag-screen sa kay Hart. Balik sa kay Hart ang bola. Hart! Nag-layup! Hindi pa rin naipasok ang
1: rebound
0: bola!
1: Rebound by Wemby, pero magkaroon po ng rebound scramble sa ilalim. At titignan po natin. Wala pong foul, pero titignan natin anong nangyari. Baka nagkaroon po ng traveling violation or whatever. Titignan po natin, ano? Kasi naalanganin si Wemby kasi bumalagta sa court itong si Vassell, baka mapaka dyan sa kanyang paglipad, ano? So ayan,
0: nakahawak si Wemby.
1: Parang hinawi niya pala itong si K-Towns.
0: Yes.
1: Kaya ball possession po andun ngayon sa New York Knicks.
0: Unang foul po ni Wemby kay K-5 again. Let us all remember yung mga players dati sa game number 4 nagkaroon po ng maraming fouls. So na-foul trouble po. First half. Pero yan po yung dapat na tingnan kay FML dyan. So ngayon yung ating ball possession sa kay New York Knicks. Bronson po yung nag-i-inbound ng bola. Naghahanap na papasaan. Pinasa po sa kay K-Towns. Nasa kanya ang bola. 8-second shot clock. Pero mayroong tinawag doon na last touch. Out of bounds. Again, yung ating oras, 10 minutes. 2 minuto na po yung natapos sa first quarter. Wala pa rin nakapuntos o nakagawa ng puntos. Both teams, 0 pa rin po yung ating score kay K5 Eljan.
1: Okay, so mga K5 live po tayo ngayon sa AJ Sarmiento page. At you can just visit the page para po inyo makikita ang ating live coverage sa mga oras nito. K-Towns!
0: Inararo
1: ang kanyang mga defender pero supalpal! Number 30 now, ipinasa sa kay Wemby for the dunk! Napakabilis po ng transition. The first 2 points po nakuha ng San Antonio Spurs through transition.
0: Ito ngayon, yung bola sa kay Anunoby. Sa kanya ang bola, pinasa po sa kay Bridges. May hapon depensa, man-to-man defense to KFML dyan. Nagkakaroon ka agad na double team. Ito ang bola sa Kyle Brunson. Ito, wala nakabantay. Tumira like tres. Bang!
1: Open man, wag hayaang makatira si Jalen Brunson from the three. Pasok po. 3-2 ang score. Lamang na isang puntos ngayon ang New York Knicks. Ang bola kay De'Aaron Fox. Tumira ng tres. Wala. Outside, balik yung bola sa New York Knicks.
0: Ito ngayon, the first three-point shot made by Jalen Brunson kanina kay KFML dyan. At ito, yung replay kanina, yung magandang depensa po ni Wimby at yung magandang pasa para nagkaroon po dito ng easy points yung San Antonio Spurs. Ito ngayon, yung bola sa kay Jalen Brunson, number 11 po ng New York Knicks. Nasa kanya po yung bola. Ito, pinasa ang bola sa kaya Bridges. Ito, sasaksa. Okay, Towns.
1: Tapal. Supalpal. Itong si Towns. Napakahaba po ng kamay ni Wemby. Ang score po natin, 3-2. Isang puntos po ang kalamangan ng New York Knicks. Wemby.
0: Nag-lay up. Hindi pumasok.
1: Pero si Champagne for the footback and converts basket po, 4-3. Ang driver seat ngayon ay pumunta na sa San Antonio Spurs. Isang puntos po ang kalamangan.
0: Ang bola kay Hart ngayon, pinasa po yung bola sa kay Bridges. May pit po, depensa po dito. Ito, Bridges pinalik yung bola sa kay Towns. Ito kay Hart, na kay Anunoby ngayon ang bola. Nakadepensa sa kanya si Wimby. Anunoby ito, boom! Muntik na sana. Pero
1: nagdunk sana, pero alangan. Nandun ang bola ngayon kay Stephen Hart. Nandun sa gilid kay De'Aaron Fax. Nag-penetrate! Wala! Fax, hindi pa rin.
0: Rebound po ni kay Towns. Pinasa po yung bola. Ang bola ngayon kay Anunoby. Anunoby ito, bang!
1: Oy! May foul. That was a very nice hesitation move mula kay Anunoby. Alanganin ang defender kasi akala niya titira si Anunoby. But Anunoby is like Itorbo charge sa nasasakyan. After na nag-hesitation move, nilipad papunta sa rim kaki Pebred. Pero meron pong defender na huli na, pero may foul.
0: Kailangan talaga gawing palobo. Sobrang palobo po yung tira para hindi po maabot ni Wemby kay KFML dyan. Mm-hmm.
1: Pero mataas din pala tumalun itong si Anunoby.
0: Yes.
1: Unang free throw niya kay Pabred pumasok. Tabla ng score natin.
0: Yes. Unang free throw ni Anunoby, ni OG, ay pumasok po kay K5. So tabla tayo sa apat na score. Yung ating oras ay 8 minutes and 8 seconds itong first quarter. Ito ngayon ang pangalawang free throw ni Anunoby to take the lead para naman po sa New York Knicks. Second free throw is good.
1: Oy, perfect from the line. Itong si Anunoby. Ang bola sa kayo rin nasa San Antonio Spurs at nagdadala ng bola si Stephen Castle. Castle now, binabantayan siya ni numbers 3, Hart. Oy, buntik na maagaw. Champagne, balik kay number 24, Vassell. Vassell, nag-fake, ipinasa kay Wemby. Wemby now, binabantayan ni Kay Towns. Wemby. Nag-diskarte. Pinasa, tinira, alanganin, pero may foul na tinawag kay Towns, ha? Kasi hinawakan niya ang siko ni Wemby. Ha? Kaya magkaroon po ng foul. Ang score po natin ay 5-4. Isang puntos po ang kalamangan ng New York Knicks. Napaganda po ng hesitation move ni Anunoby. Nakita mo kay Pebred yung mataas na kumpiyansa on the part of Anunoby. He is very confident, ano? Very relaxed. So, Wemby now, we're trip to the line. Isang puntos ang kalamangan ng New York Knicks. 5-4 ang score. Unang tira.
0: First free throw.
1: Pumasok. Pasok po yung unang tira ni Wemby sa free throw.
0: Tabla tayo sa 5 po na score kay K5.
1: Ipinasok na po si Johnson. Ipinalabas si Champagne at saka si Fox. Pumasok na si Johnson at saka si Ron Harper or si Dylan Harper. Yun pong nilitignan natin mga additional players po. Bago, fresh legs on the part of San Antonio Spurs.
0: Yan yung maganda KFML dyan. Ha? Hindi po talaga binababad yung mga players. Nagkakaroon talaga ng substitution para hindi po ma-exhaust.
1: Actually, Kakipay Brad, that's a very good point. Kasi in game number 4, babad na babad. Yung fatigue factor, isa yon sa tinitignan nating rason kung bakit natalo sila. Kasi hindi na sila makahabol sa depensa sa New York Knicks.
0: Ito kayo ng bola sa kay Bridges, number 25 of the New York Knicks. Nakadepensa po kanya si Harper. Bridges, pinalik ang bola sa kay Towns. Towns, tumira ng tres!
1: No good! Rebound by Johnson. Itong si Johnson, napakalaki at malapad yung katawan. He can box out the Anunoby, ano? Hindi si Anunoby makapagtalon. Ayun ang bola kay Johnson. Johnson now, nag-penetrate. Tumira! Wala!
0: Ay! But Wemby was there.
1: Offensive footback mula po kay Wemby. 8-5. Tatlong puntos na po ang kalabangan ng Spurs.
0: Ito ngayon, tatlong puntos na. Bola ngayon kay K5 ay nasa kay Brunson. Nagmamadali po. Ito sumaksak. Binalik yung bola sa kay Anunoby. Anunoby ito. Gagalaw. Jump shot! Wala! Ito yung bola.
1: Muntik na po mabitawan ng Spurs. Ang bola ngayon kay Stephen Castle, dribbling the ball. Marupang depensa si Hart sa kanya. Ipinasa naman kay Dylan Harper. Dylan Harper sa baba kay Wemby. Wemby binabantayan. Binalik kay Harper, tumira ng tres. Bang! The first three-point of the game ni Dylan Harper. Lumubo na po sa amnim ang kalamangan ng San Antonio Spurs sa New York Knicks. 5-11.
0: Nagkaroon na po ng 7-0 run po yung Spurs. Mga KK5, ito yung bola ngayon sa kay Hart. Pinasa pa ang bola sa kay Towns. Binalik po kay Anunoby, tumira ng tres. Bang!
1: Anunoby! Akala nyo kayo lang ha, arito na, andito naman yung three-point ko. Ha?
0: Yan po yung sagot.
1: Nagpapalitan po, nagkasagutan sa three-point country yung dalawang kupunan. Hart, ipinasa kay Vassell for three. Hindi po, na-rebound ni K-Towns. Hindi po pumasok yung tira sa tres ni Vassell.
0: Ito kayo ng bola sa kay Bronson. Nagmamadali po. Bronson, step back. Nasa kanya pa rin ang bola. Nakabantay po sa kanya si Johnson. Ito po. Nomira Puma, umuntik na. Medyo kinapos na po kay Kevin Aljan po rin yung last touch.
1: Balik yung bola sa New York Knicks, last touch ang Spurs.
0: Last touch po nakaputi, pero magkakaroon po dito ng timeout. So yan po yung replay.
1: Ito kay K-Fibred, maganda yung point. Balikan po natin yun. Ano? Hindi lamang ang mahina na depensa. Ang mahina na depensa is caused by fatigue factor.
0: Yes.
1: Hindi na masyado makapaghabol ang mga players ng San Antonio Spurs in the fourth quarter sa game number 4 dahil babad na babad sa laro ang mga players kay Kipe Bread. Halos walang palitan from first quarter to fourth quarter ang mga players ng San Antonio Spurs. Kaya tama po yung observation mo na dapat magkakaroon po ng proper pacing. Huwag masyadong ibabad.
0: Yes,
1: so bigyan ng pagkakataon makapahinga para makarecover sila. Kasi kung yun ang ginawa nila sa game number 4, if they have the fresh legs on the fourth quarter,
0: yes,
1: sana po kung medyo may lakas pa sila Wemby, kasi nakikita mo na gustong-gusto pa nilang gumalaw, pero pagod na, hindi na halos nila mahabol ang mga players ng next sa kanilang depensa, Kakipa Brad.
0: Yes, correct. And also, kung magkakaroon po ng pagpahinga yung mga players ng Spurs, that is also to prevent them na makakuha po ng foul si K5L dyan. So again, itong first quarter, medyo mahaba pa po. 5 minutes and 51 seconds pong natitira po dito. Yung Spurs ay meron po...
1: Anyway, kay K5 Brent, kasama na ho natin ang K5 News FM Palawan, K5 News FM Caribo, and K5 News FM Rojas. And then mamayang ko, di ba kakasama natin ang K5 News FM Dumaguete. This is our nationwide coverage po ng game number 5 sa pagitan po ng San Antonio Spurs and New York Knicks. Ang bahagi ito atin sa inyo ng paboritong kape ni K5 Brent, ng DTX Coffee Mix, kasi napakasarap po ng feeling habang nanonood kayo at nakikinig ng ating live coverage, humihigop ng kape na nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
0: Yes. So again, itong first quarter, 5 minutes and 51 seconds remaining time, yung San Antonio Spurs ay nasa 40% field goal percentage. Samantala naman po yung Knicks, hindi po naging maganda yung kanilang mga field goal dahil 16.7% na marami po walang mintis.
1: Huwag tayo dito mag-kompante o maging kumpiyansa. Sobra-sobra pa nangyari sa game number 4. Napakababa po ng shooting percentage ng New York Knicks at napakataas po ng shooting percentage ng San Antonio Spurs. Pero on the fourth quarter, ang lahat po ay bumaliktad dahil nagkakaroon na ng crunch time. Yung Jalen Bronson is the steady power. Siya yung pinaka-steady, and the rest of the player, K-Towns, hindi po sila nagpapanik sa crunch time.
0: Yes.
1: Yung problema, yung decision making na iiba pala kakipa Brad pag andun ka na sa crunch time period. Ano?
0: Yes, correct. At syempre, kailangan po natin na we need to look at the time. Yung oras talaga, KFML dyan, lamang kayo, then you have the ball possession. Kailangan talaga ubusin po yung time. Yun nga nangyari. If we can remember, yung huling layup po ni Fox na nasupalpal po ni Anunoby. So, eto ngayon, medyo maganda po yung unang mga tira dito ng San Antonio Spurs sa K5 dahil lamang po sila ha dito kay K5 Eljan when it comes to the field goal percentage. And then regarding naman po sa three-point percentage, medyo average po dito ang Knicks dahil 50%, while on the Spurs, 25%. So dito, lumalabas na points in the paint po, yung kadalasang ginagawa dito ng San Antonio Spurs. Ito ngayon, si Hartwig Reitres, hindi po pumasok.
1: Hindi po pumasok, naka-rebound naman si 24 Vassal, number 2, Dylan Harper, nag-penetrate, nagtira, basket! Para kay Dylan Harper, it's 13-8, 5 puntos pong kalabangan ng Spurs.
0: Ito kayo na bola sa kaya Joyce. Oy,
1: kick ball, naagaw po yung bola, pero violation yun, nasipa yung bola, balik yung bola sa New York Knicks, kaging Pebrad.
0: Ito yung sana ipapasa yung bola. Ito kanina, yung pagpasok na layup ni Harper kay FBL dyan, na naipasok po. Yun. So, 5 po yung lamang kay K5 ng San Antonio Spurs sa New York Knicks. 13-8 is our score. Ito po yun, mag-i-inbound ng bola ay si Bronson. Pinasa po yung bola sa kay Josh Hart. Binalik po yung bola sa kay Bronson, number 11 of the New York Knicks. Nakabantay po sa kanya si Harper. Medyo maigpit po ditong depensa kay FBL dyan. Balik po sa kay Hart na bola. Ito ngayon, si Towns, balik po sa kay Josh Hart. Laglay up! Balik ang bola. Now, Bridges, tumira ng tres. Wala! Kinapos na po sa oras.
1: Karo nag-agawa, nakuha na ng New York Knicks, pero nabitawan yung bola, nakuha ng San Antonio Spurs. Johnson, nag-penetrate! Very aggressive. Rebound po ni Kay Towns.
0: Oy, muntik
1: naman. Oy, nagaw naman ni Vassal sa gilid. Tumira, number 2, Dylan Harper. Wala. Rebound by number 7, Cornet.
0: Oy,
1: pero nabitawan yung bola. Tignan natin kung saan pupunta yung bola. Nagpo-protesta dito si Josart. Sabi niya, hindi ko nawakan yung bola kasi natuhod yung bola ni Cornet. Tingnan natin, Cornet number 7, pinalitan si Wemby, pinahinga ka kay Pebred.
0: Yes, correct.
1: Siguro yun ang dapat gagawin.
0: Pero kanina, KPL dyan, sayang po ginawa doon na overpassing po yung Knicks na sana, sa kay Hart na sana ititira ang bola, pinasa pa. And that's the time na naubos na po yung oras, and correct. Then muntik na mag-shot clock violation, pero wala na po
1: pero,
0: sa pwesto yung pagtira.
1: Pero ibibigay po natin sa kanilang credit kasi napakaganda na kanilang ball rotation. Kaya kailangan lang nilang tingnan ng shot clock kay Pebred, no? Kasi mauubos yun. It's Dylan Harper now dribbling the ball. Binabantayan siya ni Michael Bridges o number 44 Shamet. Oy! Reverse layup from Dylan Harper! Pinahirapan siya ni Shamet pero pasok mga K5.
0: Ito kayo na bola sa kay Brunson, number 11 of the Knicks. Nasa kanya ang bola na bigpit na depensa ni Harper. 15-8 is our score. Pito po yung lamang ng Spurs kay K5. Ito po. Pinasa ang bola sa kaya Shamet. Shamet na sa kanya ang bola. Depensa pa rin po si
1: 4.5
0: Vassal.
1: Seconds to shoot. 4 Shamet. Seconds to shoot. Shamet nag-fake. Tumira ng 3.
0: Wala!
1: Yun, kakipabre lang sabi natin. Napasobra ang kanilang hawak ng bola. Dapat itong si Shamet, pag hindi naman niya kayang i-penetrate, ipinasa na kagad yung bola. No?
0: Yes.
1: Kasi napakahaba po ng panahon na sa kanyang kamay ang bola. Kaya po, nagkaroon po ng magandang depensa ang binigay sa kanya, kaya nahirapan ito. Ano?
0: Yes.
1: Actually, gusto lang ni Shamet makabawi kasi nireverse siya ni Dylan Harper. Parang in-your-face na reverse layup yun.
0: Reverse layup.
1: Ano?
0: Hindi po nahabol.
1: 15-8, 7-point lead na ngayon. Nagkalabangan, Dylan Harper. Ito na ngayon. Nagdadala ng bola. Yun ang problema natin dito sa Spurs kay Pebred. Magaling na sila sa simula. But they cannot end the game well. Number 4, De'Aaron Fox for 3. No good. Rebound scramble ng kabitawan. Pero nakuha pa rin ang bola ni number 3. Ang pasa ni Dylan Harper. Nagkamali pero nagkaroon po ng agawan. Balik pa yung bola sa kanila. Ano? Kasi last touch pa rin ng tingnan natin ko yung bola for New York Knicks yun. Kasi parang itinapon yun ni Dylan Harper. Hindi po nasalo ni Dylan Harper, ipinasa yung bola kay Castle, hindi po nasalo.
0: Okay.
1: Balik yung bola pala. Last touch yung Knicks. Ano? Dylan Harper, ipinasa yun kay Champagne. Champagne now. Oy, nabitawan yung bola! Nagaw ng New York Knicks, mga K5. Anyo Nomi, inararong depensa. Wala! Nagkaroon po ng rebound scramble kay Pebred. Inararo ni Anyobig Depensa pero hindi pumasok. Number 4, De'Aaron Fox sa baba.
0: Hoy!
1: Napakagandang pasa yun kay Johnson but he was not able to receive the ball well. Kay Pebred mula po kay De'Aaron Fox.
0: Miscommunication kay Pebred dyan on the part naman po ng Spurs because yung pag-aakala po ng teammate kanina is ititira po ni Fox but then he dropped the ball. Hindi po nasalo na kanina teammate niya. Ang bola ngayon sa kay Alvarado. Ito na ngayon sa court si Alvarado. Hoy! Nadulas pa. Nasa kanya bola.
1: Parang inaararo nila yung mga players.
0: Ito ngayon si Bronson. Sasaksak. Tumira. Wala pa rin.
1: Ripped couple na kuha po ni number 30. Champagne now. Dribbling the ball. Binalik ang bola kay Dylan Harper. Dylan Harper. Slowing the ball right now. Dylan Harper pinasa doon sa gilid. Tumira ng tres. Johnson. Bang! The first three-point shot mula po kay Johnson ng San Antonio Spurs. The biggest lead of the game. Nasa 10-point na po tayo kay Fembred.
0: Ang bola ngayon na sa kay Bronson. Eto, paikot-ikot sa ilalim. Pinalik yung bola sa kay Alvarado. Nang balik sa kay Bronson. Bronson, pasa sa kay Anunoby. Eto, kailangan talaga mag-screen ni Robinson. Anunoby na sa kanya ang bola. Tumira ng tres. Wala!
1: Wala! Pero na-rebound sa ibaba ni Robinson.
0: Balik ka ng bola sa kay Bronson. Bronson nasa kanya ang bola. Eto, nakadipensa sa kanya si Johnson. Bronson, eto parang sasaksakan.
1: Oy, naaloy yung bola. Oy, buntik na rebound. Pero nakuha naman ni Johnson sa gilid. Tumira! Bang, wala pumasok yung tira ni Champeri. Balik ang bola sa nakasol.
0: Bronson, nasa kanya ang bola. Nakadipensa sa kanya si Harper. Bronson, eto nahihirapan. Ipasok ang bola. Step back, jump shot.
1: Basket! The first basket of Jared Bronson kasi pinapahirapan siya ng depensa ni Dylan Harper. Pero yun ay napakagandang tira po. Fadeaway jumper. Pull-up fadeaway jumper mula po kay Jared Bronson. 10-18. 8 puntos pong kalabangan ng San Antonio Spurs. Dylan Harper. Harper, naghanap ng pasali. Pinasa sa gilid kay De'Aaron Fax. Binabantayan. Oy, libre Champeri. Tumira ng tres. Wala! Rebound by
0: Alvarado.
1: Number 3. Josar Alvarado. Number 5.
0: Ito ang si Alvarado na sa kanya ang bola. Nagsiset po ng play para sa kanyang team. Isa itong Alvarado sumaksak. Teardrop. Wala di pumasok. Parang dyan po si Robinson. Tinira. Pero merong foul na tinawag kay FML dyan.
1: Nag-rebound po si Mitchell Robinson. Pero nag-follow up siya. Parang hiwala sa forma. Kaya po, pero maganda. Nakabingwit siya ng foul sa ilalim. Kay Fembred.
0: Ito kanina kay FML dyan. Yung magandang tira ng number 3 po ng Spurs na naipasok po. And that came from Johnson.
1: Nakita po natin parang off-night si Champeny. Ilang 3-point na ang kanyang binitawan pero walang pumasok kay Fembred.
0: Yes, correct. And dito, if we will actually check the players of the Knicks kay Fembred, medyo hindi po maganda yung field goal percentage po ni Bronson at
1: ako
0: ni Alvarado.
1: Fembred, wala akong tiwala sa hindi maganda nilang field goals kasi on the third and fourth quarter, baka doon po sila parang diesel sila kasi habang tumatagal, umiinit at lumalakas. Ito naman ang taga MB, parang transition yung kanina, no?
0: Oo, kanina, yung replay.
1: Kasi pag tinitignan natin, parang gasolina itong mga taga Spurs. From the very beginning, napakalakas nila. Pero habang tumatagal, tumatamlay. While the New York Knicks, sa simula, medyo mahina, pero habang tumatagal, mas tumitibay.
0: Yes. Yan po yung hindi na nagagawan po ng paraan ng Spurs pagdating sa fourth quarter.
1: Kasi nakikita nila, tingnan mo to, Kangipa Bred. I'll bet you na pagdating dito, pustahan tayo, pagdating ng fourth quarter, magkakaroon ng dikitang depensa ang gagawin ng New York Knicks. Sa crunch time. Oy! Wembanyama!
0: Pero parang yan, replay yan. Yung replay.
1: Footback yun. Kakipa rin nakita mo, yung depensa ngayon, hindi masyado malagkit. Tingnan mo sa fourth quarter, malagkit pa sa kalamay-hati. Ha?
0: Yes. Grabe. Yan yung mga
1: ang depensa ibinibigay nila. At nanonotice ko during that time na magkaroon na malagkit na depensa, nagkakraming ang mga players ng San Antonio Spurs kay Fembred.
0: Yes. Grabe. So, yun po yung dapat nabantayan ng Spurs kay Fembred dyan. Yung mga paghabol, yung ginagawang paghabol sa puntos nitong New York Knicks, they need to establish a good defense para hindi ka agad makapuntos. Kagaya po ginagawa nito kanina na man-to-man defense at hindi po talaga nagkakaroon ng malaking space yung kanilang binabantayan to prevent creating a jump shot para makagawa po ng
1: pero
0: score.
1: Pero they're doing good, Kaki Pebreda. Ang defensa nila is really good. So, ganito klaseng defensa. Kaya kailangan nating i-facing na maayos ang mga players ng San Antonio Spurs.
0: Yes,
1: kasi pag mapagod sila, hindi na nila magawa ang ganitong klaseng depensa on the end of the game, Kaki Pebreda. So, kailangan natin i-facing sila. Dapat pabilisan yung pagpalit, no? Kung medyo pagod, palitan na muna, and then after that, magpahinga. Magkuha lang muna ng hangin, and then after that, balik naman sa laro, Kakipa Bred. Na-notice ko kasi, parang nakuha na ni Dylan Harper yung diskarte ni Jalen Bronson. And the time na si Dylan na magbabantay kay Jalen Bronson, hirapan siya, Kakipa Bred, kumuha ng puntos.
0: Yes,
1: pero kung ibang mga players, kaya pang galawan, pero parang basang-basa na ni Dylan yung laro ni Jalen Bronson.
0: Yes, correct, kay KFML dyan. So let's see kung magkakaroon po dito ng panibagong adjustment dito na kailangan talaga gumawa po ng paraan si Bronson. If he is not actually lucky, hindi maganda yung kanyang tira at mintis yung kanyang ginagawang pagtira, kailangan talaga to pass the ball and look for a teammate na medyo, sabihin nga natin, de buenas or makagawa po ng score to cut the lead of the Spurs down at makahabol po dito sa first quarter. So again, ito po kay K5 ang ating live call coverage atin po sa atin ng DTX 500, Mighty C at D3 Bayo. Kasama niyo po si K5 Red Salgado at K5 Elgin Castanio. At ito po yung
1: NBA Finals Red, game number 5. Si Jalen Bronson at saka si Jules Hart, pinag-usapan nila nung dapat nilang gagawin in order to make adjustment na makahabol sila sa umiinit na koponan ng San Antonio Spurs. Ano? So, ang tanong mo natin dito, kaya-kayang mag-maintain at maging consistent sa kanilang depensa at opensa ang San Antonio Spurs. Kasi if they can maintain the momentum, I guess, makuha nila itong game number 5 kay K5 Red.
0: Yes, correct. Kay K5 Elgin. So ito, medyo poor po yung performance ni Robinson when it comes to the free throw kay K5 Elgin. Because last time, apat talaga, hindi na ipasok. Ito, dalawa din eh.
1: Zero Wemby out for the two. Rebound. Napakahaba po ang kamay ni Wemby. Magandang box out na notice natin ngayon. Oh. They are closing the shaded lane during the rebound kaya hindi makapasok itong nakasol. Ano? Ayan, ang bola ngayon kay De'Aaron Fox. De'Aaron Fox dribbling the ball. Fadeaway jumper. Basket! Unang basket po ni De'Aaron Fox. 2010, 10 na pong kalabangan ng San Antonio Spurs. 1:18.
0: Ito na yung bola sa kay Bronson ni K5. 1:15. Itong first quarter. May convert kaya to sa puntos.
1: 13 to shoot.
0: Alvarado na sa kanya ang bola. Naganap. Balik po yung bola sa kay Bronson. Bronson na sa kanya ang bola. Naka-depensa po si Sampini.
1: Ito.
0: Bronson! Bang!
1: Walang patawa ditong si Bronson. Kahit sinong bantay sa kanya, nagbibitaw ng 3. Pasok mga ka-K5, balik sa 7 ang kalamangan. De'Aaron Fox ay nilabas. Ando na yung kay Wemby for 3.
0: Wemby for 3.
1: Wala po. Wala. Rebound.
0: Rebound by Anunoby.
1: Anunoby.
0: Arang ang bola kay K5 sa kay Bronson. Bronson nagmamadali po. Nag-slide po dito. Pero magkakaroon dito ng jump ball.
1: Pero magkaroon niya ng privilege arrow. Tingnan natin kung jump ball o privilege arrow ibibigay. Pero nadulas pala itong si number 11, Jalen Bronson. Ano? Madulas yung court.
0: Yes, actually,
1: kamot-kamot siya ng kanyang ulo.
0: Kailangan talaga dito, Kim Elgin, mag-ingat po si Bronson to avoid injuries. Dahil kapag nag-injury to si Bronson,
1: he's malaking, the main man of the New York Knicks. Siya pong nagdadala ng laro para sa New York Knicks.
0: So now, magkakaroon
1: ng jump ball.
0: Yes, Vassell versus Bronson kay Kim Elgin. So ito, sinisigurado talaga ng technical team or staff dito na hindi madulas po yung sahig. So ito ngayon, jump ball between Castle and Bronson. Ito. Uy, yung bola ay napunta.
1: Bumalik pa kay Castle. Castle now, nakuha yung bola. Pinasa kay De'Aaron Fox. De'Aaron Fox dribbling the ball. May depensa. Andun po, nakaharap sa kanya si Shamet. De'Aaron Fox dribbling the ball. De'Aaron Fox, ipinasa sa gilid. Uy, andun si number Basel. 34, Basel. Pero may foul na tinawag pong referee. Hinawakan kasi right after the lumipad siya. Nag-fake kasi itong si Basel. Lumipad si Alvarado. At may konting hawi po kay Basel. Kaya po may foul.
0: Yes,
1: balik yung bola sa nakaputi. Ang oras is 28 seconds to go. 27 seconds ni Aaron Fox. 9 to shoot. Tumira si Basel. Champagne!
0: Champagne!
1: 4-3! For the first time ka K5 Red.
0: Yes,
1: ikalimang tira sa 3 at pumasok na rin.
0: Pumasok. Okay.
1: 23-13, 10 ang kalamangan.
0: Alvarado na sa kanya ang bola kay K5, New York Knicks na dulas. Maraming na dudulas dito ng mga players ng Knicks. Balik po yung bola sa kay Bronson. Bronson na sa kanya ang bola. Ito, magja-jump shot for my pit po defense ni Castle. Ito yung Alvarado, mira ng 3.
1: Wala! Rebound. It's time. End of the first quarter of action kay K5 Red. 10 po ang kalamangan ng New York, ng San Antonio Spurs. Actually, nakita natin yung aggressiveness. Actually, ito naman talaga yung laro ng San Antonio Spurs. On the first quarter, palagi silang lamang. Kaya nga, yung ating pinanindigan, minsan yung ating mga kababayan na hindi makaintindi, masyadong loyalista, if we do the analysis, ibig sabihin sinasabi natin katotohanan at ang weakness ng isang team. Ang weakness kasi nila at the end game, wala hong consistency. On crunch time, nagpapanik pong players ng San Antonio Spurs. We understood that because mga bata ito, this is the first time, first appearance in the finals po kay Pebred. Ang pakakalaban nila dito, itong mga veterano na sina kina Towns, ano, at sina Jalen Bronson, ano, and si Jalen Bronson ilang season na kasi itong naglalaro kay Pebred, ano, matagal-tagal na, ano, and kailangan lang talaga ng San Antonio Spurs na maging consistent in both ends at magandang pag-pacing ng mga players para hindi mapapagod in the fourth quarter kay Kipe Brem.
0: Yes, actually, kung di ba tayo nagkakamali, Bronson is a native of New York Knicks. And actually, ang team niya dati kay FML dyan was Dallas Mavericks. Siya po yung backup player during the time of Luka Doncic. So, yun po.
1: Nagbigay... So, nagkaiwalay sila. Sino ka pumunta ng Lakers at siya pumunta naman sa New York Knicks.
0: Yun talaga na-discover si Bronson. Si Bronson kay FML dyan. Nung mawala si Luka Doncic at gumawa po ng 41 points plus. Itong si Bronson na din, yun nga lang, huli na po yung Dallas at kailangan niya bumalik doon sa Knicks kay FML dyan. Yun talaga, naging makulay yung buhay ni Jalen Bronson kay FML dyan.
1: Makulay ang buhay.
0: So, yun. Isa na dun yung offer talaga kay FML dyan na naging makulay po sa buhay.
1: And sa mga players naman na pag inofferan kay ibig sabihin nun, may potential ka pero sila nakita na kailangan nila makuha ka, ano?
0: Okay, so again, dito kay FML dyan, as we talk about the scores, ito yung malalaking punto si Bronson on the part of the New York Knicks. Meron na pong 8 puntos si Bronson at yung pangalawa dito ay si Anunoby. Meron pong 5 puntos, the same. Parang sila pa rin po yung main cast dito ng Knicks. While
1: pero
0: on the
1: know, itong si Anunoby, sa susunod na season, tataas ang sahod dito kang Ipebred.
0: Yes.
1: Because he's doing good. And Anunoby is an asset kahit kanino pa siya team mapunta. Kahit si Anunoby, marunong tumira sa labas.
0: May depensa,
1: mataas maglipad sa rebound at magaling na slasher.
0: Yes, correct. Pero dito kay FML dyan, nasa Spurs naman po, yung may mga puntos dito, ang number one dito, si Harper, meron na pong 7 points. Yung pangalawa dito ay si Wemby, merong 6 points. At saka si Champagne, meron na pong 5 points. At saka dito si Johnson, meron ng 3 points. At 2 points naman po sa kay DeAndre Fox, kay FML dyan. So far, yun po yung mga players ng both teams na nakakuha na po ng puntos sa first quarter.
1: Marami tayong mga brothers dito nakikinig. Si brother dito, Tankis, is with us right now. Michael Gabriel Lozada. Sabi si Michael dito, nagre-reklamo. Si Maninoy Kosok Abunado. Ninong, magandang umaga po. From Iloilo to, kay Pebred, ano? Well, si Martinez, nakikinig. John Tiktik Buensalido Fernandez, New York Knicks, ano? Titignan natin, ha? Aagawin yan ng San Antonio Spurs. Kaya, hindi kaya may tuloy na malaglag yung mga balloons kay Pebred yung abangan natin. Ang bola ngayon ay balik sa San Antonio Spurs. Sampu po ang kalabangan ng San Antonio Spurs laban sa New York Knicks. Aya, inbound play. Ipinasa pong bola ngayon kay De'Aaron Fax, dribbling the ball, binabantayan siya ni Juice Hart or ni Alvarado, number 5. Ang bola kay Castle. Castle, ipinasa kay number 11, muntik na maagaw. Ando naman yung bola kay number 4. De'Aaron Fax, binabantayan ni number 5. Ay, pero nagkaroon De'Aaron Fax, ha? Tumira ng 3! Wala! Rebound by K-Towns. Magandang depensa yun kay Kipe Brenda. Halos naubusan ng San Antonio Spurs.
0: Ito na bola kay K-5 sa kay Alvarado na sa kanya. Bola number 5 of the Knicks. Alvarado. Ito sumaksak. Pinasa bola kay Anunoby. Nag-fake. Anunoby. Balik ang bola sa kay Towns now. Ito kay Alvarado. Meron 3.
1: Natapal po. Inaabot po na mahabang kamay ni Wemby. Ang bola ngayon kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax nag-penetrate. Behind the back dribble. Muntik ng bitawan. Ipinasa sa labas kay Bryant now, ipinasa yun kay Castle, ipinasa kay number 4, De'Aaron Fax. Mabilisan kay Champagne, nag-fake, tumira ng 3! Bang!
0: Basket.
1: Pangalawang 3-point shots yan mula po kay Champagne, 26-13. 13 na po ang kalabangan ng San Antonio Spurs.
0: Ito yung K5 number 2, ito binalik ang bola sa kay New York Knicks. That is number 2. So, McBride. Pero may nakitaan siguro dito na foul kay FML dyan. So, ito kanina, napakaganda yung pag-abot ng bola ni Wemby, and Alvarado did not expect na maaabot pa ni Wemby yung bola. Yun, iba talaga kapag mahaba po, no? Yung kamay.
1: Iba na, matangkad.
0: So ito ngayon ang bola, akin na itong replay na tira ng Tres
1: de Champigny. Number 11, nandiyan si Carter Bryant pumasok. Last time around, si Carter Bryant, maraming tres na binitawan yan sa game number 4. Oy, nag-fake. Number 44, Shamet tapal! Not in my face, sabi ni Wemby. Hindi yes, ngayon, Shamet.
0: Yes,
1: Shamet, I gonna lock it, kaya tapal. Supalpal si Shamet. Napakagandang pasa yan, galing kay Kay Towns ang problema.
0: Yes,
1: napakahaba po ng kamay ni Wemby, hindi po nakalusot si Shamet. Number 5, Castle. Castle, natumba, nabitawan yung bola. Pero tingnan natin kung ano mangyari dito. Parang tinuturo ni Josh Hart, ano?
0: Mm.
1: Sabi niya, siya yung may kasalanan, natumba siya kasi, ano? Mm. At si Alvarado pala to, na?
0: Mm.
1: Na-notice si mo kaki-5 red, kung maging agresibo pala, parang nawawala ng diskarte ito mga point guard ng San Antonio Spurs. Tignan mo,
0: yes,
1: ano si Disla makakilos dahil napakadikit po ng depensa ngayon ni Alvarado kay Josh, kay Stephon Castle, ano? So, yung bola ngayon, pasok si Michael Bridges po mga kakipay, pinalabas si Shamet. Shamet ang sinupalpal kanina ni Wemby. Pole possession, inbound play, Carter ipinasa ngayon kay Castle. Castle, binabantayan ni Michael Bridges. Castle, dribbling the ball. Castle, dribbling, panag-penetrate. Pull up jumper, tapal, butata. Ipinasa sa gilid, tira ulit, butata pa rin. Napakagandang depensa. Tatlong butata ang nakamit ng mga players ng San Antonio Spurs sa malangkit na depensa ng New York Knicks. Unang butata mula kay Kay Towns, butata. Binalik po ni Wemby kay Castle, tumira ulit, butata sa likod ni Anunoby. From Castle to Anunoby, supalpal itong si Castle.
0: Ito kayo na bola kay K5. Nagkaroon po dito ng backcourt violation.
1: Yes, kasi hindi naman na-touch eh. Hindi naman na-touch yung ball. It's a backcourt violation. Balik yung bola ngayon. Magandang defense ang pinakita doon kay K5 Red. Ha? Let's credit it to Dylan Harper na parang hindi nakadiskarte dito si Alvarado. So, backcourt violation yon.
0: Kailangan talaga dito magkaroon ng reinforcement kay K5 Red. Tama
1: po, kailangan pag bumababa ng bola may screen o kaya mayroong backup. Huwag bayaan. Ayan. Ayan ang bola ngayon kay Castle. Castle now, dribbling the ball. Ibinalik yung bola kay Wemby. Wemby nag-penetrate. Op! Nabitawan yung bola. Nakuha ni Alvarado sa likod.
0: Alvarado na sa kanya ang bola kay K5. Sumaksak si Alvarado. Pero pinasa ang bola. Ito ngayon, nabalik siya kay Kay Towns. Ito, parang titira dito si Kay Towns. Pero nakalipensa si Wemby. Medyo matangkad pagdipensa dito. Ito, balik siya kay Alvarado. Alvarado sa kanya ang bola. Para sa saksak, nag-layup! Wala!
1: Napagandang diskarte at depensa ni Carter ngayon. Ang bola kay Dylan Harper. Dylan Harper, nag-penetrate. Oy!
0: Sumalpal!
1: Sa likod, ha? Napakaganda ng help defense na pinakita dito ni...
0: ni Towns.
1: Sino ba to?
0: Si Kay Towns si sumalpal kay Kevin Eljan sa likod doon.
1: Kay Towns.
0: Hindi po nakita ni Harper kay Kevin Eljan.
1: Actually, that was an open court challenge mula po kay court to court, ha? Coast to coast. Kaso problema, sa likod siya inabot. Itong ni Kay Towns. Napakahaba din ang kamay dito ni Kay Towns. Ano?
0: At,
1: pero let's give credit to San Antonio Spurs kasi they are so very aggressive. Kailangan natin dito para makabawi sila dito. Unang tira po ni Dylan, pasok ka. No problem, ang unang free throw ni Dylan Harper.
0: Ito kagina ang ganda ng pagkaagaw dito ng bola from si behind Kevin Eljana from the Alvarado. Yun nga lang, medyo kinapos doon.
1: Pero ibigay natin ang depensa. Let's give credit to the defense. Transition defense tawag dito kang ipabred ng Spurs. Hindi po nila na-convert yung turnover. Ano? So ayan, Dylan Harper preparing for the second shot. 9 minutes, 29 seconds. Oy, perfect from the line. 27, 28-13. 15 na po, 15 point na ang kalabangan ng San Antonio Spurs.
0: Alvarado rin sa kanya ang bola kay K5. Ito po, nagmamadali. Si Alvarado, number 5, 13-28 yung score. Labang po yung Spurs sa K5. Ito, Alvarado balik sa kay Kay Towns. Kay Towns, pinalasa ang bola sa kay Hart. Josh Hart balik sa kay Kay Towns sa bola. Ito, naghahanap po ng pwesto. Kay Towns, may pit ball defense sa kanya ni Castle. Kay Towns, fadeaway jump shot.
1: Pasok pa mga K5.
0: Yes,
1: ang hallelujah shot mula po kay Kay Towns. Nanotice mo kay K5 yung strategy ginawa sa fourth quarter nung game 4. Mababa na players. Yung hindi mataas na player ang pinapabantay kay Wemby para mahirapan siya mag-dribble sa labas.
0: Yes, sir.
1: Ano na bola kay Wemby ngayon? Balik kay Wemby. Wemby, nag-fake. Ay, binalik sa gilid. Harper for 3. Hindi pumasok. Rebound by Wemby pero nag-agawa ng bola sa baba. No? Carter. Pero ang bola po ay babalik. Napakagandang hustle play yun ni Carter na sa kamay na ni K-Towns ang bola. Pero pa sila nag-agawan, nabitawan ni Carter yung ni K-Towns sa bola palabas. Kaya balik yung bola ngayon sa San Antonio Spurs mga ka-K5. 8:35 ang oras natin, 14 to shoot.
0: Again, yung labang po kay K5 dito, 13 po yung labang dito.
1: Pinalabas na si Alvarado, binalik si Jalen Bronson kay K5 Brad on the game right now. Bola po ng nakaputi, Champagne, inbound play mula kay Castle. Castle, naganap ng pasan, pinasa kay Wemby.
0: Wemby,
1: ang kamay ni Wemby.
0: Iba talaga matangkad.
1: Hindi na nga tumalon eh. Wemby tumira ng tres. Bang! A three-point shot mula po kay Wemby. 31-15. 16-point lead na po ang kalabangan ng San Antonio Spurs. 8 minutes, 21 seconds.
0: Joe, ito ang inabola kay K5 sa kay K-Towns. Pero nagkaroon po din ng foul. And again, ito na siguro yung pangalawang foul ni Wemby. Second quarter, 8 minutes and 19 seconds.
1: So, kailangan na nila munang pahingayin itong si Wemby. Delikado na yung second foul dyan. Ano? Kailangan na siguro ibalik muna si Luke Cornett para palitan itong si Wemby. Pero napaganda po ng kanyang 3-point shot, ano? Tingnan natin ba't man siya nag-commit ng foul, no? Sayang yun.
0: Sayang kay KPML dyan kung magkaroon ito. Siguro, tumawag ng timeout.
1: Humingi po ng review. Titingnan po nila. Matagalan tayo dito. Humingi ng review kasi gusto nila makita kung talagang foul. Wala naman eh. Hinawakan lang siya sa kamay ni K-Towns. Tingnan natin kung ano nangyari, ano? Sabi ni Wemby, ba't ako foul? Ako pa nga hinawakan dito eh. Iyon ang protesta ni Wemby kaya nagkaroon po ng request ang coaching staff for a review ang K5 Red. Titingnan kung talagang foul si Wemby.
0: Yes, correct. Because actually, pag dito ang KVML dyan, nag-foul talaga dito si Wemby, second foul na. Mahaba-aba pa yung oras and there is actually a big possibility na makakuha siya ng pangatlong foul. They need to remember na si Wemby ay tumutulong dito sa depensa ng Spurs para hindi kaagad na maka-atake.
1: Iba kasi yung presence ni Wemby doon sa shaded lane. Na-intimidate ang lahat ng mga slashers at mga players ng Knicks na pumasok sa loob kasi alam nila napakahaba ng kamay. Ilang beses na silang sinupalpal doon sa loob. Kanina
0: correct.
1: Si Alvarado.
0: Even Towns na supalpal din.
1: Si Towns na supalpal.
0: Si Shamet.
1: Si Jalen Bronson na alanganin pag andon si Wemby sa gitna. Kaya kailangan kailangan talaga ng Spurs na ingatan itong si Wemby kasi importante kanyang presence both ends of the court, depensa and opensa.
0: Yes, correct. So now, nagkakaroon pa rin po ng review dito mga KK5.
1: Yung mahaba-haba to, KPPL.
0: Technical, mahaba-haba KPPL dyan again.
1: Kailangan muna natin uminom ng kape.
0: DTX Coffee Mix.
1: Kailangan muna natin mag-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakapag-detox ka pa. Alright.
0: So dito sa ating statistics, para malaman po ng mga viewers po natin, yung free throw percentage po dito, perfect from the line dito, yung San Antonio Spurs 100%. Samantala naman po sa Knicks sa K5 50%. And then sa 3-point percentage naman, makaunting lamang po dito yung nakuha ng Spurs dahil sa 3-point percentage, 33.3% yung Spurs, samantala naman po sa Knicks dito ay 30%. And then dito po sa field goal percentage, medyo masama po yung timpla dito ng Knicks. Dahil yung Knicks dito, dahil sa siguro sa mga mabilis sa pag-atake,
1: the second quarter, hindi po napasok. Marami pa mangyari dito sa third and fourth quarter. Ano?
0: Yes, marami
1: mahaba
0: pa.
1: Mahaba pa ang second quarter natin. Pero maganda yung mga statistics na binabasa. At least aware sila. Medyo mababa ngayon yung production ng New York Knicks in different fields of this game.
0: Yes, correct kay KFL dyan. So dito, mayroon pang pagbabago dito. Mahaba-aba pa yung second quarter.
1: 8 minutes pang natira.
0: 8 minutes pa. Mahaba pa ito kay KFL dyan.
1: Kaya nga tinitingnan ko yung mga players dito at saka tinitingnan ko si coach kung paano niya i-pacing na hindi mapago dito mga players ng San Antonio Spurs. They can still have this same momentum hanggang sa third and fourth quarter kay KFL.
0: Yes. So the biggest lead so far ay nagawa po ng Spurs kay K5, 16 points. That was the biggest lead so far. Ito nagawa naman po ng Knicks, 1 point lang kay K5. And then nagkaroon na po dito ng series of attacks yung Spurs at nakuha po yung kalabangan dito.
1: By the
0: dito.
1: Way, belated happy birthday kay Tita Gina Tenerefe. Nag-celebrate ng kanyang birthday kahapon.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday, Tita Gina. Mula po dito sa K5 News FM family po ninyo.
0: Yes. So, eto na po. Magkakaroon na po dito ng announcement kung sino po.
1: Sige. Ipasa natin. Ilabas mo ng screen, Kaki 5, Ethan. Kasi itong si Dave Octava, screen please. Ha? Wang Wo, mahirap po. Don't, nagdidemand ng English broadcast itong si Wang Wo. Wang Wo, maghanap ka na muna ng English hanggang Tagalog kami ni Red. If we do the English broadcast, okay naman, pero mahirapan kami dalawa dito.
0: So, I guess, Kaki-PPL dyan, ito.
1: Ito naman yung bola ay pinasa doon sa gilid. Dylan Harper! Harper! Binantayan po ni number 3, ni Hart, ay pinasa yung bola noon kay Carter. Carter! Oy, nabitawan yung bola! Nakagaw na nakasol!
0: Ito ayun si Miles sa K5 na sa kanya po yung bola.
1: Number 2.
0: Number 2 of the Knicks, or McBride.
1: McBride.
0: Ito ngayon sa kanya, Bronson na bola. Bronson pinasa po, ito. Nasa kay McBride po rin yung bola. Nagaanap po ng space dito. McBride, number 2 of the Knicks. Nasa kanya ang bola. Ito, McBride, balik po yung bola doon. Tumira ng 3.
1: Bang! Napakagandang opening yun mula kay Michael Bridges yun. Kaki pa, Brad, tama?
0: Yes, Michael Bridges.
1: Michael
0: po.
1: Bridges, isa po sa mga magaling na 3-pointer in the NBA. Andun kay Stephen Castle. Nag-penetrate pero may foul. Oy, inatake.
0: Wala.
1: Pero
0: good
1: kay Vassell ang bola. Tumira ng 3.
0: In and out.
1: Rebound pa rin ni K-Towns ang bola. Ang score 31-18.
0: Ito ko na bola kay K5. Nasa next po yung bola. Ito balik po sa kay K-Towns. Sasaksa K-Towns! Wala!
1: Rebound scramble. Nakuha po. Ha? Nakuha po ng Spurs. Pero nabitawan yung bola. Last touch pa rin yung nakahiga.
0: Yes.
1: Na si Josh Hart. Ano? Ang score is 18-31. 13-point lead kay K-5. Red.
0: Humahabol po yun. Dito.
1: Si Dylan Harper is bringing the ball down. Dylan Harper nag-penetrate. Pinasa sa labas. Castle for 3. Wala. Na-rebound ni K-Towns.
0: K-Towns nasa kanya ang bola. Pasa po sa McBride, number 2 of the Knicks. McBride nasa kanya po ang bola.
1: Pasigzag-zigzag si McBride.
0: Ito ngayon si Bronson bumalik na. Bronson sasaksak. Wala.
1: Rebound by number 11, Carter. Pinasa yung bola kay Dylan Harper ngayon. Carter to Harper, number 2. Binabantayan siya ngayon. Andon si McBride, bumabantay, fadeaway jumper. Bang! Basket po para kay Dylan Harper.
0: Puntos po sa kay Harper yung ating score ngayon, 18-33. Lamang pa rin po yung San Antonio Spurs na kay Bronson po yung bola. Bronson, pasa ang bola sa kay Hart. Balik po sa kay K-Towns. K-Towns na sa kanya ang bola. Pasa po dito sa kay Bridges. Balik ang bola sa kay Hart. Wira ng 3!
1: Bang! Napakagandang open line. Straight. Napaka-open po ang shot niyon para kay Josh Hart. And 33-21. Balik po sa walong kalamangan. 6 minutes 10 seconds. 17 to shoot. Corner. Nagharap na pasan. Cornet dribbling the ball. Cornet now. Ipinasa yung bola. Oy!
0: Miscommunication.
1: So ano nangyari kay Cornet dito?
0: Ooh.
1: Miscommunication. Ipinasa niya kay Dylan Harper. Harper expecting na mag-lead pa siya doon sa ilalim.
0: Yes,
1: pero
0: correct.
1: Pero pinasa niya doon sa gilid. Nagkaroon po ng miscommunication. Turnover. Balik ang bola sa New York Knicks.
0: So ngayon kay FML dyan, yung pag-akala ni Cornet ay papasok doon si, lalabas si Harper.
1: Pumasok pala eh. Miscommunication.
0: Sa ilalim. So yun po, out of bounds. Ito po yun ang bola kay K-5 sa Knicks. Nasa kay Bronson na bola. Bronson, nagdadala po ng bola dito. Bronson naka-depensa po number 3. Bronson, ito, advantage. Wala po si Wimby. Ito si Bronson. Sasaksak, jump shot! Wala! Uy, sayang kay K-5 Eljan.
1: Itong si Cornet. Natapa ako sa kanya. Sa kanya, wala naman siya kalaban sa rebound. Pero ang kanyang tapik, palabas.
0: Palabas sa bola.
1: Kaya binalik na si Wemby kasi sayang yung mga opportunity kay K-5.
0: Sayang
1: na sayang opportunity. Kasi nasa kanya na yung rebound. Nabitawan pa.
0: Nabitawan pa.
1: Walang kalaban. Bronson, di binalik sa labas. Andun kay Mitchell Robinson.
0: Robinson, ito balik ang bola kay K-5 sa kaya Bridges.
1: Michael.
0: Ito, Bridges, balik ang pabasa bola kay Hart. Hart, ito para sasaksak. Tumira, nag-tres. Wala. Ito ngayon, balik bola. Bronson, tumira, nag-tres.
1: Bang! Pero kulang sa boxout itong San Antonio Spurs kaya nagkaroon po ng long rebound ang sa New York Knicks. Ano?
0: Kaya
1: ano, bola
0: dyan,
1: number 4.
0: Single digit na po yung labang dito.
1: Wala, rebound po. Ang score 24-33, siya mang punto sa kalabangan.
0: Ito yung kay Bronson na bola. Bronson na sa kanya ang bola. Pasa po yung bola dito sa kay McBride. McBride, tumira ng 3! Wala!
1: Rebound! Andun naman ang bola ng nakaputi. Johnson for the rebound. Andun ang bola kay number 24, Vassell. Nag-layup! Basel, hindi wala! Sayang. Sayang. Napakaganda po. Open layup para kay Basel, but he missed the shot, mga ka-K5.
0: Yes. Open talaga doon na K5 Elgin. Wala po nakabantay. Yun nga lang. Siguro baka nagkamali doon sa pag...
1: alanganin kasi yung lipad niya eh.
0: Eto kanina, ang ganda. Bukas na bukas.
1: Napalakas, eh. Ka-K5 Red. Napalakas.
0: Yes.
1: Sayang. Yun. Ano, sayang na sayang yun. Ha? Parang kanta... Sayang na sayang talaga. Ha?
0: So ito kanina kung
1: binuksan ko na, pero di mo pa pinapasok. Ha? So diba, di... sabi ng iba, buksan mo at papasokin ako. Yeah. Ano niya, bukas, hindi pa pinasok.
0: Ito kay Kevin Elgin, si Bronson umatake, nag-jump shot!
1: Bang! Bronson! Umiinit na ngayon si Bronson, i-pull up jumper, bumababa na ngayon siyam ang kalamangan mga ka-K5. Bola ngayon, nandun kay number 4, the Aaron Fax dribbling the ball, balik kay Wemby. Wemby for 3! Short!
0: Eto, hindi pumasok. Hindi pumasok. Rebound po ni Robinson. Ang bola ngayon kay K5 ay nasa kay Josh Hart, number 3 of the next. Pinasa po kay Bronson. Bronson naghahanap po ng bakanting lugar po dito. Nakabantay po sa kanya si Vassell. Ito ngayon si Bronson. Spin move. Nakapasok. Ito. Jump shot. Balik yung bola dito. Bronson nasa kanya po rin po yung bola. Nakabantay po si number 3. Tumira!
1: Bang! Tatlong back-to-back basket po. Ah! Tatlong position na si Bronson lamang nakapapasok ng bola. Napakainit ngayon. Shooting hot hands ngayon si Jalen Bronson. Wemby! Wemby! Nag-layup!
0: Wala po!
1: Nag-rebound scramble! Nag-rebound Wemby po! Nakuha pa rin ang
0: rebound! Parang hindi po tumatalon po si Wemby kaya K5L dyan. Ha? Parang kabay lang po dito. Gumagalan po na recover po yung bola.
1: Offensive footback po para kay Wemby. Wemby! Oy! Nabitawan naman yung bola! Muntik na! Wemby, pinasa gilid number 4, the Aaron Fox tumira. Bang! Bang! The Aaron Fox for 3. 38-28, 10 naman ang kalabangan ka-K5 Red.
0: Yes, balik po sa 10 po yung kalabang po dito ka-K5. Ang bola po nasa kay Bronson, number 11 of the Knicks. Nakabantay po sa kanya si Fox. Ito, 3 minutes and 21 seconds itong second quarter. Ito, Bronson, pumasok na po sa loob. Pinasa po yung bola.
1: Oy, short! Oy, short. Tingnan natin kung mayroong foul. Kaya Pebred, napakaganda po tingnan ang napakainit na transition. And makita mo yung 3-ball possession ng New York Knicks. Ang lahat na nakashoot doon ay si Jalen Bronson.
0: Yes, Bronson. Kaya Pebred,
1: mahigpit pang depensang binibigay sa kanya. And yet, he's shooting with full confidence, ang composure po ng taong ito. Iba, K5 Red.
0: Ito na kayo, K5 Elgin. Magkakaroon po dito ng dalawang free throw. Si Jalen Bronson ng free throw ay hindi po pumasok.
1: Hindi pumasok.
0: Medyo napagod na po yung kamay dito ni Bronson, but he is doing his best na makagawa pa ng another score, K5 Elgin. So ito ngayon, 28-38 is our score. Sampu po yung lamang dito ng San Antonio Spurs. 3 minutes and 15 seconds itong second quarter, K5.
1: 28-38 ang score natin with 3 minutes and 15 seconds to go. The second quarter, K5 Brad.
0: So ito ngayon ang second free throw ni Bronson. May papasok ba? Ito. Uy, naipasok ka.
1: Ang basket po, 29-38. Siyam na puntos pong kalabangan ng San Antonio Spurs. The Aaron Fax, ipinasa sa gilid. Tumira si Castle. Hindi pumasok.
0: Hindi pumasok.
1: Rebound ni Anyon Yubi. Or McBride.
0: Anyon Yubi.
1: Anyon Yubi.
0: Ito ang bola ngayon sa kay Bronson. Balik po sa kay Bridges. Balik po kay Bronson na bola. Nakabantay sa kanya si Vassell. Ito ngayon si Bronson naghahanap po ng lugar. Pero si Wemby ay naka-standby doon sa ilalim. Bridges tumira ng 3. Bang!
1: Oh! Bridges! Nakita mo yung game plan nila kagipay Bred. Yes. Screen move.
0: Yes.
1: And then pag mag-open man, magtitira. Michael Bridges, napakaganda po ko na kanyang penetration. May foul naman ang atake ni Castle. Ang score natin 30-32. Yes, 6 na lang po ang kalamangan mula po sa double digit. Ibinaba ito sa single digit. Meron po tayong 2 minutes and 34 seconds to go and the second quarter of action, mga ka-K5.
0: Yun talagang dapat gawin, K5L dyan. Hindi lang po dapat si Bronson dito dahil nababasa po ng Spurs at kailangan po nila maglagay po dito na mahigpit na depensa. So,
1: parang nilalaro-laro ni Jalen Bronson. He is attracting the defense kasi pag mag-double team sa kanya, bakante, magkakaroon po ng open man ng kasama niya. Kagaya ng ginawa niya, nag-screen si Michael Bridges, hindi niya pinasa yung bola, nung nag-switch, and then binalay doon sa gilid hanggang humabol sa kanya yung isang depensa. Nag-double team, ibinalik, nagkaroon po ng bailout pass at magandang three-point shot mula naman kay Michael Bridges.
0: Yes, eto naman tayo kay FML dyan. Ito na bang yung magandang comeback po na ginawa ng Knicks kanina. Sobra sampu yung lamang. Ngayon, anim na lang kay FML dyan.
1: Diba, parang natin pinag-aswapan yan. Huwag tayo mag-alala on the beginning kasi umiinit ito parang diesel sa makina itong mga taga New York Knicks.
0: Nagkakaroon dito ng mga surprise ang atake yung Knicks. Kagad nalaman po ng mga sunod-sunod na mga three-point shots kay FML dyan na binibatawan po ng New York Knicks. So dito, for a chance to extend the lead, yun po yung foul kanina na foul po si Castle. So dito kay FML dyan, anim po yung lamang dito ng Spurs at medyo mahaba-haba pa rin po yung oras and they can still create points para mapalaki pa po yung kanilang kalabangan kay FML dyan. So again, as we look at the statistics, 14 po yung bench points ng Spurs kay FML dyan. Wala pa pong bench points dito yung New York Knicks and most of the points ay galing talaga kay Jalen Brunson, Bridges, and some points ay galing po kay FML dyan dito sa kay dito kay FML dyan ay galing po sa kay Kay Towns. Yan po talaga dapat yung dapat talaga na gawan po ng paraan dito ng Spurs para hindi po talaga
1: magawa
0: makahabol.
1: Ng history ang mga taga Spurs kay Febred because mga players at the age of 22 sila po yung may pinakamataas na production sa buong one-year season ng isang team that is San Antonio Spurs, ano?
0: Yes. So, ito, nagkakaroon po dito ng mga reviews regarding po dito kay K5L.
1: Madaming basket, ipinasok itong si Jalen Brunson kay K5L, no?
0: Okay, yun nga. Yun nga yung problema kay K5L dyan. So, ito ngayon, ginagawan ngayon ang paraan kay K5L dyan.
1: Siguro ang kailangan ng gawin dito, kung ako yung tatanungin mo kay K5L, I would suggest, huwag patanggapin ang bola si Jalen Brunson.
0: Huwag
1: na siya patanggapin ng bola. Dikita na hindi siya makatanggap ng bola. Because the moment hawakan niya ang bola, he can create a lot of plays para sa kanyang team. He can penetrate the ball, he can pass the ball, he can create open passes para sa kanyang mga kasamaan. Then magkakaroon ng double team. So kailangan siguro magkaroon ng mahigpit na bantay na hindi po siya makatanggap.

0: sa at yung kanyang supporting actors dito ay sina Bridges.
1: Meron six points. Best supporting actors, ha? Oh. Best supporting players, no?
0: Yes. At dito si Anunoby, 5 points. Hindi pa po natin dito nakikita yung mga mainit na laro po ni Anunoby. Siguro, baka ito siya sabog on the second half.
1: Right. Oh. Tingnan natin ngayon. Bola ngayon ng Spurs. Unang free throw ni Castle. Pasok mga kaki-5. Yes, dagdagan yung kalabangan po sa 7. Yes, 39-32 with 2 minutes and 34 seconds pong natira sa second quarter. Hindi po natapos sa ating first half. Si Ninong Socabonado nakikinig. Si Kylie Igana at Vincent Gumbok is watching with us sa Papua New Guinea. Ano? Ralph Vincent Amarco Studio nakikinig sa atin. Okay. Perfect from the line. 40-32. 8 kalabangan. K-5 Red.
0: Yes, 8 kalabangan ngayon. Nag-spoil sa K-5. Humahabol pa rin po yung Knicks. Ang bola kaya rin sa kay Bridges. Ito, tumira ng 3. Wala!
1: Rebound po ni number 30. It's Champagne. Champagne. Pinasa kay Vassell. Number 24. Vassell now dribbling the ball. Andun sa Michael Bridges. Ibinali kay Aaron Fox sa gilid kay Castle. Castle, nagtira! Wala! Rebound scramble. Nagkaroon ng agawan. Natumba. Pero nakuha naman yung bola ni Jalen Bronson.
0: Bronson na sa kanya ang bola. Nakabantay po sa kanya si number 4. Ito, Bronson. Para Fox papasok dito. Bronson, balik po yung bola. Ito ngayon sa kay Bridges. Para ng 3!
1: Wala! Na-rebound ni Champagne. K-Pabred, nakita po natin napakabilis po na pasahan ng New York Knicks ang ikot ng bola, napakabilis. Andun ang bola ngayon kay Champagne, balik naman kay De'Aaron Fox. De'Aaron Fox nag-dribble. De'Aaron Fox dribbling now. De'Aaron Fox fadeaway jumper. Wala! Rebound scramble.
0: Natapik nakuha po yung bola.
1: Natapik po yung bola. Anunoby, andun na kay Jalen Bronson for 3! Wala! In and out! Andun naman bola naman, balik kay Stephen Castle. Stephen Castle dribbling the ball. Stephen Castle, lumabas. Stephen Castle, signaling now the play, dribbling the ball. Castle penetrates. Nagharap na pasahan sa ibaba kay
0: Shea. Naagaw si po yung bola. Ang ano bola kayo si ay nasa kay Hart. Hart si yung sasaksak. Nag-lay up!
1: Boom! May tulak pa. Kaki Fibred.
0: Grabe yung pagkatulak.
1: Ilang beses na natin nakikita parang hindi nakakain itong si Cornet.
0: Yes.
1: Sa rebound siya lang, walang kalaban, nabitawan. Gayon, very easy, ipinasa, bounce pass pa, hindi pa nakuha yung pasa sa kanya nabitawan ni Cason. Ano problema nito ni Cornet? Si Cornet parang matamlay talaga to.
0: Parang kulang dito sa mighty C kaya kaya may aljan.
1: Kailangan i-training ni Ethan ito.
0: Para
1: yung foul yun, Kakipebred. It's a pushing foul. Baka sa review, baka ma-flagrant pa ito, Kakipebred.
0: Yes.
1: Tingnan natin, very dangerous foul yun. Ano? Sayang, ano ba nangyari kay Cornet? Ilang sa rebound, wala siyang kalaban na bitawan yung bola. Foul talaga yun, Kakipebred. Tulak. Tinulak
0: talaga.
1: Dati, pwede maging flagrant, pwede maging unsportsmanlike conduct yon.
0: Yes.
1: Unsportsmanlike foul.
0: Yes. Pero dito, KFM Elgin,
1: review yan ngayon, ha?
0: Home court ng Spurs, pero marami nakikita na naka-New York Knicks na jersey doon na nanonood, KFM Elgin.
1: So, ibig sabihin, maraming pumunta doon.
0: Maraming pumunta doon. So,
1: baka napreparahan nila, sabihin natin, demoralize natin to.
0: They are now actually checking KFM Elgin kung magkakaroon po dito maraming ng flagrant foul. No? Maraming nakabulo doon sa itaas kay KFM Elgin. They are actually gumawa talaga dito ng kanilang best na makapunta dito sa Texas para makapanood po dito kay KFM Elgin.
1: It's a pushing foul, KFM Bread. At saka delikado to. Baka maging technical foul to. Flagrant foul, KFM Bread. Kasi medyo nauna na sa kanya si Hart . So Alvarado ba yun o si Hart? Juice Hart, ano?
0: Josh Hart yan, KFM Elgin.
1: Juice Hart.
0: Kasi yung pagkabagsak doon ni Hart, delikado.
1: Bakit hindi ginagamit si Olynyk?
0: Si Olynyk.
1: Diba si Olynyk is one of the veteran yan?
0: Oo.
1: Bakit
0: si,
1: pinapasok
0: si
1: natin si Cornet? Bakit si Cornet sinasakripisyo natin? Wala namang naitutulong si Cornet doon sa loob.
0: Siguro kay Elgin, si Biyombo. Bismack Biyombo. Malaking center din yun.
1: So bakit nila papasokin si Olynyk?
0: Yun nga.
1: Merong experience yan .
0: Si Olynyk.
1: Huwag na natin, I don't know, it's the coaching staff decision. Pero wala talaga naitulong. Ilang beses na ito nagkaroon ng error . Tatanggap na natanggap ng bola, hindi pa mahawakan na maayos.
0: Yes.
1: Mag-rebound, walang kalaban, tinatapik pa palabas.
0: Yun nga, Kevin Elgin.
1: Ano nangyari dito?
0: So ito nga ng KML dyan. So I guess flagrant foul po yun.
1: So magkakaroon po ng ball possession pa, no? Yes. Masakit yan, KFM Red. Masakit yan.
0: Masakit yan. Kapag ito, 6 na lang KML dyan. Pag naipasok pa,
1: 5 na lang.
0: 5 na lang KML dyan.
1: Last ball possession pa. Possible. Trim down into 3 points pa yan.
0: Yes.
1: 1 minute and 18 seconds to go in the second quarter of action. Pero itong si De'Aaron Fox, talagang kanyang decision making. Ano? Yung mga kung pinabayaan na makapasok yun kasi nakauna na, pabayaan mo na at least 2 points lang.
0: Ito na KVL dyan ngayon.

0: Jill Bronson, sa kanya pong bola, mahigpit pa rin pa sa dito.
1: Ni, eto, oy! Muntik na magaw.
0: Eto, balik ang bola. Eto,
1: Michael Bridges.
0: Ball!
1: Tingnan mo kami pa rin. Nagkaroon pa ng 4-point production itong kalaban.
0: Yes.
1: Nakain pa yung oras. 1 minute and 2 seconds to go.
0: Tatlo na lang.
1: Less than a minute. Tang natira, 37-40. 4 points ha, in one possession.
0: Yes.
1: Pero yung bola ngayon kay number 4, Vassell. Dylan eto. Harper.
0: Harper jump jumper. Shot.
1: Wala! Rebound, scramble! Nakuha po ni, ano?
0: Oy! Dito.
1: Last touch pa. Magaling na decision ni Champagne.
0: Yes,
1: kasi nag-slide siya. Bago siya matumba, pinukol niya bola kay Josart. Kaya last touch si Josart.
0: Yes. I guess meron pong foul doon kay KFML.
1: Tingnan natin.
0: Baka meron ditong tulakan kanina. Ito kanina,
1: napakaganda
0: pinasa.
1: Ng ball rotation.
0: Ito yung atake ni Bridges kanina.
1: Napakaganda po ng teardrop shot tawag doon kay Kipe Bread. No?
0: Iba talaga ang depensa ni Cornet compared to Wemby KFML dyan because si Wemby actually ginagawa, ini-extend talaga yung kamay. Pero eto, yung bola kayo sa Spurs, nasa kay Fox yung bola. Eto, naghahanap po dito ng lugar
1: ni Kipe. Fox dribbling the ball now. Binabantayan siya. And you know, tumira ng tres. Wala. Ang time ay 33 seconds ngayon. Bola ngayon ng New York Knicks.
0: Ito yun ang bola. Pinasa po sa kay Anunoby. Nakabantay sa kanya si number 4 Fox. Mm-hmm. Parang mismatch dito po si Cornet. Ito, pinasa ang bola. Baligtad ito. Si Josh Hart. Sasaksak. Jump shot. Wala! Wala kay Fidel Jan. Puro yung bola. Ay nasa Spurs.
1: Ito na bola kay De'Aaron Fox. 13 seconds to go. Ayan. Bakit marunong naman pala ito mag-delay? The last time around 9 seconds. Now, the Aaron Fox now dribbling the ball. The Aaron Fox in the labas. Kay Castle. Vassell, tumira. Basket! Para kay Vassell. Dati sa 2-point, para kay Vassell, baka mayroon pang bonus shot yun para may foul pa atak ang ipa. Tingnan natin, ano? Halftime. End of the regulation, 37-42. Magbabalik kami ni Cape Bread for the analysis. Meron pong 5 puntos na kalamangan ang San Antonio Spurs. Sayang, ano?
0: Sayang.
1: Ang kanilang double digit ay naging single digit. 7 na lang po ang kalamangan. Magbabalik po tayo makalipas ang ina-importanting patalasas. 5-point lead para sa
0: San Antonio Spurs.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!

0: sa bawat higop, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-stress sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be-added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapa

0: Lamang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sangpanwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C!
4: Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butik.
2: 101.5 K5 News.
9: Alright, good morning. Welcome back to the special coverage of K5 News FM Philippines. Magbabalik po tayo dito sa K5 Sports and Entertainment Channel ng K5 News FM Philippines. Kasama po ninyo inyong mga banglingkod, K5 Red Salgado and K5 Elgin Castano. On the break, tarap lang humigop ng mainit-init na DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Now, on the halftime stats po natin, mga ka-K5, titingnan natin yung stats ngayon ng dalawang mga teams. As of the moment, based on the record, nangunguna ngayon sa mga players natin on the part ng San Antonio Spurs, si Steven Vassell ay meron na po siyang 4 points. Ang naka-double digit dito ay si Dylan Harper with 11 points. Si Wemby. Meron po siyang 9 points and only Dylan Harper ang nakapag-double digit dito sa team ng San Antonio Spurs with 11 points. Si De'Aaron Fox with 5 points. Stephen Castle, 2 points lang po. Napakababa ng production, ha? Nitong si Stephen Castle. And then 8 points naman para kay Julian Champagne. On the part po ng New York Knicks, kung titignan po natin, nangunguna ngayon si Jalen Bronson with 16 points. Ha? Siya po ay may 16 na puntos. Michael Bridges, 8. Sinusundan po siya ni Josh Hart with 6 points. Ito po yung halftime stats natin sa field goal percentage. 13 out of 44 shots, 30 na convert nila. And 15 out of 44, medyo may konting labang dito sa field goal percentage ang San Antonio Spurs. Sa three-point country, 7 ang naipasok po ng New York Knicks out of 19 attempts. Ano? Yan po ang mga nakikita po natin. Sa field goal percentage, 15 out of 44 si Spurs and 13 out of 44 si New York Knicks. Sa goal percentage, 34.1% ang neck. Ang San Antonio Spurs, ang Knicks ay nasa 29.5%. Three-point country, 28.6% naman ang San Antonio Spurs. While 36.8% mataas ang three-point percentage ng New York Knicks. Sa free throws, 100%, walang mintis itong San Antonio Spurs, while 57.1% naman ang free throw ng New York Knicks. Sa rebound department, meron pong 8 offensive rebound ang Spurs, 6 para sa Knicks. Defensive rebound, 18 rebounds for defensive rebounds ang San Antonio Spurs, 17 para naman sa Knicks. Sa assist po, meron pong 5 ang Spurs, 6 ang sa New York Knicks. Sa blocks, merong 2 ang Knicks, 5 para naman sa San Antonio Spurs. Sa steals, patas may taglimang steal. Turnovers, 7. Points of turnovers, 11 points po ang nagawa ng Knicks out of turnovers, 10 naman para sa San Antonio Spurs. Fast break points, lamang dito ang San Antonio Spurs. Meron po siyang 8 fast break points para po sa San Antonio Spurs. Ang duel po ng dalawang malalaking mama sa court, si K-Town ay meron pa lamang 2 puntos while Wemby meron pong 9 points. For the rebounds, 8 para kay K-Town, 7 naman para kay Wemby. Inabangan po natin ang pagpasok na ng second half of the game, third quarter. Ano mga adjustment ang dapat gagawin dito? So as we mentioned earlier during our free game analysis, ang problema po ng San Antonio Spurs ay ang crunch time. Nagkakaroon po ng panic time itong San Antonio Spurs dahil napakabata po ng mga players. So ang tanong natin dito, how are they going to handle crunch time? Yung last minute na labanan. If you can recall what really happened, masakit yun. Ha? Napakasakit po nangyari sa game number 4 kung saan po nagkaroon ng 29 points na kalabangan itong San Antonio Spurs. But unfortunately, during the fourth quarter, nag-convert ng 30 points in the fourth quarter ang team po ng New York Knicks. Kaya nahabol sila hanggang sa naagaw talaga ang kalabangan at panalo sa game number 4. Napakasakit yon. Kaya nga, marami pong nagsasabi kung ginamit lang talaga ni De'Aaron Fox ang kanyang utak. If he uses his IQ during the game with the remaining 9 seconds no in the game, lamang sila ng 1 puntos, hindi sana niya minadali yung pag-atake ng bola. Instead, he used the time ano, para at least na-consume yung 9 seconds. Kaya pa, nakagawa pa ng puntos itong si Anunoby in an offensive footback. Balik po tayo sa laro sa ngayon, mga ka-K5. Bambola ngayon, nandoon kay okay. Ay pinasa kay Wemby pero nagkaroon po ng interception. Ang bola babalik po sa nagkaroon po ng tawag doon ng referee kay K-Towns. Score po natin 42-37, 5-point lead para po sa San Antonio Spurs. Ayan po, no? Meron pong tulak na nakitang referee. Foul ang itawag kay K-Towns kasi tinulak niya habang nakalipad sa ere itong si Wemby. Siniko niya palayo sa bola. Kaya magkaroon ng foul and ball possession ay babalik po sa San Antonio Spurs. Andun ang bola ngayon kay Wemby. Pinasa kay Castle. Castle dribbling the ball. Castle ipinasa sa gilid number 4. De'Aaron Fox for 3. Hindi po pumasok. Rebound nagaw po ni Josh Hart. Number 3 ng New York Knicks. Ibinalik ang bola kay Jalen Bronson. Jalen Bronson now dribbling the ball. Ipinasa kay Anunoby. Tumira. Hindi pumasok. Rebound by Webby. Bola ngayon sa nakaputi. San Antonio Spurs, the Aaron Fox dribbling the ball. Si Fox yun, nagdadala ng bola. Ipinasa kay Wemby. Wemby, ipinasa sa gilid kay Castle. Pero merong tinawag na foul ang referee kay Castle kasi alanganin yun, ano? Alanganin yung pasa ni Wemby. Lumilipad siya sa everything na natin. What happened, ano? Parang turnover ito. Babalik bang bola sa New York Knicks? Titingnan natin. Yeah. Ball possession, it's New York Knicks basketball. Kasi foul yung tinawag kay Castle. Tinulak niya si Jalen Bronson. Castle, binabantayan si Jalen Bronson. Jalen Bronson dribbling the ball. Mayroon pong behind-the-back dribble. O, andun na sa ibaba, kay number 23. Andun, binalik ang bola kay Michael Bridges. Oh, Michael Bridges ng penetrating. Tumira po. Oy, third up shot para kay Michael Bridges. Pasok. Ang score 39-42. Tatlo na lang pong kalamangan ng San Antonio Spurs. Ibinahas ang bola kay De'Aaron Fox. De'Aaron Fox nagdadala ng bola. Ipinasa sa gilid kay Castle. Kay Champagne for three. Yes! Basket! A triple shot mo na po kay Champagne. Pasok. 45-39. Balik sa anibang kalamangan mga ka-K5. 10 minutes, 35 seconds to go. Jalen Bronson dribbling the ball. Ipinasa sa gilid kay Robinson, number 23. Ibalik naman kay number 11, Jalen Bronson. Fadeaway jumper. Pasok! Easy two baskets, easy two points para naman sa New York Knicks, courtesy of Jalen Bronson. Andun na ngayon, meron foul yung tinawag kay Joe Sart. Tingnan natin. Offensive. Foul ang itinawag kay Champagne. Illegal screen. Ano? Offensive foul po. Kaya ang bola, babalik po sa New York Knicks. Sayang yun. Ano? Nagkaroon po ng illegal screen si Champagne. Kaya po, naibalik ang bola sa New York Knicks. Ball possession ngayon, andyan sa New York Knicks, ha? Michael Bridges. May screen na binigay sa kanya si Robinson. Michael Bridges, dribbling the ball. Michael Bridges, muntik na mabitawan. Ipinasa kay Hart, ipinasa kay Jalen Bronson. Jalen Bronson, dikit ang depensa sa kanya ni Castle. Naiwan si Castle dahil sa screen. Tumira si Bronson. Nang tres, wala. Rebound by number 23, Robinson. Ipinukul yung bola sa labas. Sandali. Ha? Parang nagkaroon ng bola ngayon. Nandun kay Jalen Bronson. Pinasa kay Anunoby. Anunoby, muntik na nabitaw na bola. Fadeaway jumper. Naagaw pa yung bola. Andun na bola ngayon sa nakaputi. Wemby. Pinasa kay number 30, Champagne sa gilid. Sakay Wemby! What a transition offense. Ipinasa sa gilid. Ibinalik sa gitna kay Wemby. And dinakdak ni Wemby. May tulak pa mga ka-K5. Foul ang itatawag doon in a possible three-point play para naman sa San Antonio Spurs. 41-47, anim na po ang kalamangan. So, kay Bong Sao sa Lumayno, magandang umaga po sa nakikinig. Nagtatagalog po tayo kasi ang taga-Palawan, taga-Kaliwa at saka Rosary, kasama po natin sa ating live broadcast sa mga oras na ito. Mga K-5, ang oras po natin, last 17 ang bahagi ito. Ang replay na ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, ang inyong alkaline vitamin C. Kung vitamin C lang ang harap ninyo kasi katawan ng tao hindi po nag-produce ng vitamin C. Kailangan natin ng supplementation para hindi po mahirap, hindi po masakit sa inyong tiyan, hindi mainit kasi hindi acid-based. Dito tayo sa alkaline vitamin C. Ang Mighty C nagpapalakas po ng ating katawan at pinapabilis po ang absorption ng mga nutrients and minerals sa ating pong kinakain. Yan po ang tulong ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Nagkakaroon po ng handle ngayon si Coach Mitch, ano? Para pag-usapan kung ano ba talaga ang nangyari, ano? Anong dapat nila gawin to sustain the lead. So magkakaroon po ng possible three-point play with 9 minutes and 42 seconds and the third quarter pong natitira the San Antonio Spurs coach na si HC Mitch Johnson nagbibigay po ng instructions sa kanyang mga koponan. The referee now, magbibigay po siya ng desisyon and we cannot hear him right now pero titingnan natin. If it is a foul, then magkakaroon po ng free throw itong si Wemby. If it is a flagrant foul o kaya ay offensive foul o sabihin nating flagrant foul, ang mangyari dito, magkakaroon ng free throw and ball possession para naman sa San Antonio Spurs. Kapit bayan, malalaglag na kaya ang mga balloons dito sa home court mismo ng San Antonio Spurs or San Antonio Spurs can extend the game. So magkakaroon po ng possible three-point play itong si Wemby, 47-41. Pag naipasok ito ni Wemby, parang walang mga players dito sa ibaba. Ibig sabihin, magkakaroon po ng ball possession ang San Antonio Spurs in this particular sequence of the game. Wemby now preparing for the free throw. Ayan po mga K-5, Wemby. Tumira sa free throw. no good. Hindi po pumasok. Another free throw pong ibibigay kay Wemby dito. And then a possible dalawang free throw ibibigay sa kanya. Isang para sa technical and the other one is a bonus free throw dahil sa foul kanina. And then another ball possession. Sayang ito. Sana ma-convert ni Wemby ito para madagdagan ng isa. One out of two, 48-41, 7-point lead plus ball possession. Pag naipasok ito, it's gonna be a 5-point lead ang magawa po ng San Antonio Spurs. Tingnan natin anong depensa ang ibibigay dito ng New York Knicks sa offense ang ibibigay ng San Antonio Spurs. Inbound play, ando naman ang bola kay Wemby. Wemby pinasa kay Stephen Castle now, the ball. Stephen Castle dribbling the ball. Stephen Castle, ipinasa sa gilid kay number 4 to Champagne. Champagne for 3! Bang! A 3-point shot ni Champagne atin sa inyo ng D3Bio. Ang score po natin 51-41, 7 puntos na po or a 10-point lead na po ang kalamangan ng San Antonio Spurs. Ang bola ngayon kay Jalen Brunson. Binabantayan siya ni Champagne. Jalen Brunson. Op, nabitawan yung bola pero may foul na itinawag ang referee against Stephen Castle. Mag-fadeaway jumper sana itong si Brunson pero inabot ng kamay ni Stephen Castle ang bola. Meron pong foul ata nakita ng referee. Oras po natin, 9 minutes and 12 seconds. Ayan po, makita natin sa replay, hinawakan sa kamay. Foul doon ang itatawag kay Stephen Castle dahil hinawakan niya ang kamay ni Jalen Brunson. Inbound play, Jalen Brunson now. Parang medyo pressure din. Jalen Brunson now holding the leather. Binabatihan ni Stephen Castle. Johnson, ipinasa kay gilid. Ibinalik kay Hart. Hart to Anunoby. Binabantayan. Anunoby sa gilid 25. Michael Bridges tumira ng 3. Short. Rebound by Vassell. Vassell now dribbling the ball. Vassell nagharap ng pasahan. Ipinasa kay Wemby. Wemby dribbling the ball. Hesitation move. Wemby ng turnaround. Fadeaway jumper. Basket para kay Wemby for additional 2 points. 53-41. It's gonna be a 12-point lead para po sa San Antonio Spurs. Ang bola, Michael Bridges for 3. Bang! Nababa po sa siyamang kalabangan. It's 44-53. Napagandang 3-point shot yun. Wemby, dribbling the ball. Ipinasa naman ang bola kay Champagne. Balik kay Wemby. Wemby, nagarap ng pasahan. Wemby, tumira ng 3. Wala. Rebound by Josh Hart. Josh Hart now, dribbling the ball. Josh Hart, ipinasa naman yung bola kay Jalen Brunson. Jalen Brunson, binabantayan po siya ni Champagne. Jalen Brunson, nag-penetrate. Jalen Brunson tumira. Bang! Basket para naman kay Jalen Brunson. I-pull up jumper from 18-foot line. Pasok para naman sa New York Knicks. 46-53, it's 7-point lead. Naibaba na sa 7. Castle, ipinasa sa gilid. Ando naman yung bola kay Vassell, pinasa niya kay Wemby. Aliho, pero may foul na nakita ang referee against Anunoby. Anunoby. So, may foul po. Possible free throw. Meron pa bang free throw ibibigay dito kay Wemby? Kasi it was an aliho pass. At meron pong foul ibinigay. De'Aaron Fox pinalabas. Pasok si Dylan Harper. Napakagandang pasa yun. Ayan. Tinulak ni Anunoby itong si Wemby. A possible 2 free throw sa ibibigay sa kanya ng referee. Tingnan po natin. Inilabas si De'Aaron Fox at ipinasok si Dylan Harper. Oras po natin 7 minutes 48 seconds to go. Inbound play. Wala pa ho sa penalty ang team ng New York. Inbound play. Dylan Harper now receiving the ball from the inbound play. Dylan Harper nag-penetrate, nag-layup. What a beautiful left-handed layup mula po kay Dylan Harper. It's 55-46, a 9-point lead. Balik pong kalabangan sa siyam ng San Antonio Spurs. Ang bola ngayon kay Michael Bridges. Michael Bridges now, nagdadala ng bro, but dikit yung depensa sa kanya ni Castle. Bridges dribbling the ball. Gumagawa po ng pasa doon kay number 8, Anunoby. Fadeaway jumper up. Natapal pa rin. Hinabol ni Vassell. Hindi pwedeng tumira ka dito, Anunoby. Kahit po ay nag-fake na siya at nakaiwas sa depensa pero binalikan pa rin ni Vassell ang tira ni Anunoby. Tapal! Supalpal. Ang supalpal na ito ay parang supalpal ng DTX 500 sa mga bacteria at viruses sa katawan natin. Yung supalpal na yan ay hatid ng DTX 500. Parang germs lang na hindi makapasok sa ring. Ha? Yun ang defense ang ginagawa ng DTX 500 sa ating katawan. Si Derek patawa-tawa dito sa kabila. No? So ready na natin ang ating Negros Investigative Reports. Napakaganda. Okay na yun. Ha? O ball possession. Andiyon na ngayon sa ilalim kay Shamet. Shamet ipinasa kay Hart. Ipasa kay Jalen Bronson. Jalen Bronson, nag-lay up. Basket. Napaka-easy basket para kay Jalen Bronson yun. Nasarang depensa ng Spurs. Dylan Harper, 55-48, 7-point lead. Joss Castle, pasa kay Dylan Harper sa gilid. Siya, oh, hindi pumasok yung tira ni Sean Penny. Rebound naman, nakuha ni Joss Hart. Joss Hart na dribbling the ball. Joss Hart, ipinasa kay Shamet. Sa ibaba, ipasa sa gitna kay Hart. Ipinasa kay Jalen Bronson, tumira ng tres. Wala. Rebound. Oy, muntik na makuha pa rin ni Jalen Bronson kasi hindi sila nag-box out. Yung bola ngayon kay Dylan Harper. Dylan Harper dribbling the ball. Dylan Harper nag-penetrate. Nag-layup using the left hand, pero this time no good. Anyanubi dribbling the ball. Anyanubi nag-penetrate. Nag-layup. Whoop! Basket! Pasok ang layup ni Anyanubi. Anong nangyari doon kay Cornet? Wala namang depensa ang binibigay itong si Cornet. Bakit pa pinapasok-pasok? Galit ang mga fans ngayon ng San Antonio Spurs. Ba't yung pa pinapasok ang wala namang depensa? Walang rebound, walang tira. Lahat na presence lang sa loob. Yan, tingnan mo. Ay, oh, talagang hindi takot itong mga taga New York Knicks kung si Cornet lamang ang nasa sentro ng shaded lane. Aatakihin at aatakihin po nila. So, bola babalik yan sa San Antonio Spurs na ibaba na po yung kalabangan mula sa pito at magiging lima na lang po ang kalabangan. So, ayan po ha. Sa Spurs ngayon, mayroon ng 14 points si Sean Penny, 14 points si Wembanyama, 13 points si Dylan Harper. Sila po, tatlong mga players ng Spurs into double digit. While on the New York Knicks, 22 points na si Jalen Bronson, 13 si Michael Bridges. Dalawa pa lang sila po na mayroong double digit sa scoring. Ano? So 50-55, it's gonna be a 5-point lead para sa San Antonio Spurs laban po sa New York Knicks. And this is the third quarter of action. Ang ating special coverage ay hatid naman sa inyo ng Mighty C, yung Alkaline Vitamin C. At habang po kayo nag-i-enjoy na magandang coverage po ng K5 News and K5 Sports and Entertainment, uminom po tayo ng mainit-init na DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakapag-detox na po kayo. Yan po, ang mga mainit na mga labanan na ito ay parang kasing sarap din ng DTX Coffee Mix. Pabili-bili po natin sa mga klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Palawan, dyan po sa Rojas, Caliboy, and of course dito din sa Bacolod at Negros Occidental. So si Olinik andun lang sa loob, ha? But hindi ito pinapasok, pwede naman itong maging mayroon namang magandang contribution itong si Olinik, ha? Pero hindi natin alam, baka may injury itong si Olinik kaya po hindi po siya ipinasok ng coaching staff, no? Sige, i-hold ko po, ha? Nagkakaroon po ng break ang aming technical partner kaya mag-hold po tayo. Alright, go ahead lang Ethan, ha? Go ahead lang Ethan, I'll be holding the coverage now. Magandang umaga po kay Chong Yang Liang Yang Chong Xie, hindi ko po mabasa. Ha? Daog ng Spurs L dyan, hindi pa. Ha? Nice game, James Bandal, Austria. Good New York Knicks, champ for Carlo Pastrana and Val Sulpong. Good morning, Sir Aljan and K5FM Rojas Station employees watching your live program from Sindangan, Zamboanga del Norte. Yan. So this time around, pinabalik po yung replay ng third up shot po ni Dylan Harper kanina na pumasok. Okay. Balik tayo sa laro. Dylan Harper. Dylan Harper now dribbling the ball. Ay, hindi. Kanina ito. Binabalik lang po. Nire-replay lang. Binabalik. So, okay naman. Siguro kailangan mag-stick lang ng Spurs sa kanilang laro. As of this time, they're doing good. Pero kulang-kulang sila sa depensa. They have to step up in their defense. Ayusin nila kanilang switching sa kay Bronson. Kasi si Bronson is always using the bait. Si Bronson, nagsiswitch ng kanyang offender. The moment mag-switch, mag-double team, mag-open man, titira, papasa niya, mag-bailout pass ito para sa kanyang open man. Kaya ang gagawin dito ay magkakaroon ng magandang switching at saka madikit na depensa para kay Bronson. Huwag niya patanggapin ang bola. Pero, you know, nagsasabi lang tayo dito, but the question is, who is capable of stopping Jalen Bronson of receiving the ball from his teammates? Ano ba na kayang depensa nitong si Jalen Bronson? Titignan po natin anong klaseng adjustment meron po tayo. By the way, si Freddy Duragos na kikinig po sa atin, nagpapa-shoutout yan. Ayan Caballero, Ariel Lumoxo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Sion Real Torintino, magandang umaga. and to all the vendors po ng Libertad Public Market and Borges Public Market, magandang umaga, taxi drivers, jeepney drivers, at sa mga tindahan po nakikinig. Dylan Harper now, dribbling the ball, fadeaway jumper, basket! Napaka-easy basketball! Parang easy two baskets lang yan para kay Dylan Harper, 57-50, balik sa pito ang kalamangan mula sa lima. Bola ngayon kay Jalen Bronson. Dinidikitan siya ni Harper. Harper, kasi nakikita po natin, itong si Harper, alam niya kung paano bantayan si Jalen Bronson. Hindi makadiskarte talaga si Jalen Bronson pag si Harper ang bumabantay sa kanya. Ayan, tingnan nyo, Shamet. Ipinasa yung bola kay Josard. Josard, 4 seconds to shoot. Shamet tumira ng tres. Wala! Rebound by Wemby. Wemby now, dribbling the ball. Ipinasa yung bola kay Dylan Harper. Dylan Harper, naganap ng pasan. Dylan sa baba, to Wemby. Wemby! Nag-layup! Napakahaba ng kamay sa ilalim. Hindi pwedeng pigilan. Pasok ang layup ni Wemby from the shaded lane. High percentage sa scoring mga K5. 59-50 siya mang kalabangan. Hoy! Tumira ng tres! Jalen Bronson! Hallelujah shot! Pero sumasakit yung paa ni Jalen Bronson. Halos hindi po makabangon. Doon sa gilid, Basel tumira din ng tres. Bang! Palitan po ng mga 3-point shots mula po sa New York Knicks and San Antonio Spurs. Parang galit si Jalen Bronson. Sabi niya mayroong foul. Ba't hindi po niyo tinawagan ng foul? Ang score po natin, 62-53. Siyampong kalabangan. Masyado magandang laro ngayon. Back-to-back 3-point shot. Nagtira ng tres si Bronson. Nakuha naman ng inbound play ang San Antonio Spurs. Pagbalik, tumira naman ng tres itong si Vassell at pasok din mga ka-K5. Now, nakita ko dito bakit galit itong si Jalen Bronson kasi ang landing area niya doon po nilagay ni Wemby ang kanyang paa. So, nire-review, tinitingnan, I don't know if there is a possible na magkakaroon po ng hindi pwede Wang Wu na ilagay natin yung original sound. Wala na tayong live niya mamaya kasi it's very strict. Wang Wu, do you know that Meta is so very strict? Banning NBA. Dito sa Pinas. Okay, sa live. So, hindi po tayo nun. Ha? So, kaya hindi pa rin original sound Wang Wu. Ha? Maghanap po kayo ng mga English. You look for an English annotators for your convenience po. Si Mark Pacorsa, Abra po, shoutout. Hello, magandang umaga po sa mga taga-Abra. Napakaganda po ng laro natin ngayon. We have a magic eye of 653. Taasan po natin. And bagay ito atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakakapi na po kayo, nakapag-detox pa. Yan ang masarap sa DTX Coffee Mix. Pwede niyong bilhin yan sa mga butika natin all over the country. Ayan po, nakikita po ninyo. Nagre-reklamo si Jalen Bronson. Sabi niya ang landing spot ko, doon nilagay ni Wemby yung kanyang paa. Ayan, pinasa kay Vassell another 3-point shot. That back, parang palitan po. Nagpalitan ng 3-point shots. Galit itong si Jalen Bronson. Sabi niya, ba't di mo ako tinawagan ng ano? Yun ang ikinagagalit ni Bronson. Doon sa sequence kung saan tumira po siya, ang landing spot niya doon nakalagay ang paa ni Wemby. So, yun ang kinagalit ni Bronson dito. So, sa taga-Iloilo, Freddy Dorogos, magandang umaga po, Freddy. John Carl Saavedra, next pa. No? Ako sa inyo, bawal dito yan sa amin. Foul 2. Angelito Sondiam, Gogo Spurs, JV Consolado. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Now, titingnan natin dito kung ano itatawag. Pero napaka-init po ni Jalen Bronson, ano? Kahit anong klaseng bitaw ang gagawin ni Jalen Bronson, pasok lahat, ano? Napaka-init po ng mga kamay ngayon ni Jalen Bronson. Ang bola ngayon, andyan sa Spurs. Ando na, Jalen Bronson, tumira po! Basket pa rin, ha? Yung pinapakita natin, ano? Nire-replay. Parang may hawi pa dun, eh. Kasi ang layo ng inabot ni Basel. Andyan, ito pa rin. Ipinakita yung easy layup ni Jalen Bronson. Ibang klaseng lumaro ito si Jalen Bronson. Para siyang he owns the court every time he plays, mga ka-K5. Alright, tignan natin. We're about to go back to the ball game. Sa ngayon po, meron ng 25 points na nagawa itong si Jalen Bronson ng New York Knicks. He is the leading scorer for the New York Knicks. While on the Spurs ay nangunguna itong si Victor Wembanyama with 16 points, mga ka-K5. No? So, ayan po. Si Victor Wembanyama, meron na pong 16 points. 25 on Jalen Bronson. He is the top scorer of the game sa ngayon. Okay, balik tayo sa ating special coverage kay Zion Real Tolentino. Kapitasera, sige, mag-detex ka Coffee Mix tayo. Jemar Aquino, Junel Pangiliman, Kabebe, Gonzaga Cagayan. Hello, magandang umaga po sa inyo. Go, go Spurs. Ayan po, nire-replay, tinitingnan nila kung pwede bang tawagan. Wemby kasi, doon yan nilagay ang kanyang paa sa landing spot. Pero wala namang foul doon na yung tinawag. Jalen Bronson now, dribbling the ball with 5 minutes and 10 seconds to go. 62-53, 9-point lead. Jalen Bronson, ipinasa yung bola pero natapik at na... abot po ng paa ni Wemby. Napakaba yung mga paa ni Wemby. Kaya outside, ball possession. It's New York's basketball. Ayan po. Balik po tayo sa laro, mga K5. Kapit lang po tayo. Kapit tayo sa ating live coverage sa ngayon. So, ang iba gusto nilang original sound, patay tayo dyan. Ano? Ayan yung number 11, Jalen Bronson now. Binabatihan ni Aaron Fax. Jalen Bronson, dribbling the ball. Nag-fade away, nag-turn around, nag-arap na pasal, pinasa sa labas kay Michael Bridges. Natumba! Ha? O nagkaroon po, jump ball. Natumba itong si Michael Bridges. Na off balance po siya. No? Sabi ni Michael Bridges, tumawag ako ng timeout. Hindi ko nakita, sabi ng referee. Tingnan natin ito. Si Michael Bridges kasi, pagpasa sa kanya, parang... sabi niya, naawi ako sa mata. Drama pala to ni Michael Bridges eh. Parang taga-Hollywood po si Michael. Jump ball. Dylan Harper at Michael Bridges po. Magja-jump ball po dito yung dalawang mga players. Ayan, tingnan natin. Alright. Nakuha ng taga-Asul. Tumira po si Shamet. Oh, no good. Ayun ang bola ngayon kay Dylan Harper. Dylan Harper now dribbling the ball. Binabantayan po siya ni Michael Bridges. Dylan Harper, may screen. Ayan, Dylan Harper dribbling the ball. Binabantayan po siya ni Michael. Balik sa kay Wemby. Ipinasa sa gilid kay number 4, ni Aaron Fax. Ni Aaron Fax, naganap na pasan. Andun kay Dylan Harper, tumira ng 3. Bang! Basket po mula kay Dylan Harper for 3. 65-53, 12-point lead na po ang kalamangan ngayon ng San Antonio Spurs with 4 minutes and 20 seconds to go in the third quarter. Jalen Bronson, nagharap na pa sa double team. Nagkagawan. Magkakaroon po ng jump ball yan. Tingnan natin kung magbibigay ng privilege arrow o talagang jump ball. So, napakagandang double team yun. Pinakita ni Dylan Harper at ng taga San Antonio Spurs. Binabasa kasi na tinitingnan ko, pag ang nagbabantay kay Jalen Bronson, itong si Dylan Harper, parang basang-basa ni Dylan Harper ang mga moves na ginagawa ni Jalen Bronson. Try to observe that. Sa mga kababayan po natin, try to observe. Jalen Bronson and Dylan Harper for the jump ball. Ayan. Oy, nakuha pa rin. Nakuha pa rin nila yung bola. Andun yung bola kay Jalen Bronson. Tingnan nyo. Na-observe ko lang, parang nahirapan dito na mag-penetrate itong si Bronson pagkalaban niya si Dylan Harper, ang kanyang depensa. Nag-aagawan. Oy, meron pong natumba po si Wemby sa baba, parang bata, no? Si Wemby ay down in the floor, pero may foul na tinawag at ang bola, in the way I understand, babalik yan sa New York Knicks, no? Siguro pagod na ito. Ang fatigue factor ay isa kang bagay na nakikita po natin kay Wemby. Kailangan na siguro si Wemby dito pahingahin, ano? Pahingahin muna, kaso lang, pag binalik mo dito si number 7, namang selby doon sa loob eh. Hindi naman marunong mag-depensa, hindi naman marunong mag-receive ng bola. Parang tao lang siya sa loob. Yung pong observation ng ating mga kababayan. Restituto lang sa magandang umaga po, Cantelier Aaron from Capiz. Ha? Maraming salamat po. Ha? Restituto lang sa maraming salamat din. Oy! Ayun! Natumba si Jalen Bronson. Tingnan natin. May foul bang itatawag kay Jalen Bronson? Foul ang itinawag kay Dylan Harper. Matapos na dinipensahan niya, ano man nangyari? Bakit natumba itong si Jalen Bronson? 14 to shoot with 3 minutes and 54 seconds. Ayan. Binabante. Pushing foul yun. Pushing foul yung itatawag doon kay Jalen, kay Dylan Harper. So, Dylan Harper pagod na rin. Pero dikit pa rin siya. Hindi niya iniiwanan kasi siyang nagbabantay. Kasi no-observe ko lang. I don't know if I'm wrong with my observation. But it seems Dylan Harper is... punishing, no? Itong si Jalen Bronson, every time siya pong magbamantay, siya magdidepensa. Parang nahirapan mag-discard itong si Jalen Bronson pag ang kanyang bantay ay si Dylan Harper. I don't know if yun din ang inyong na-observe, pero for the past few sequence po, mula kanina sa first quarter hanggang sa third quarter, nakikita po natin na nagkaroon po ng kahirapan at problema itong si Jalen Bronson sa kanyang ball handling. The moment ang nagbabantay sa kanya ay si Dylan Harper. Magpapatawag po ng substitution. Ipinasok ngayon itong si Josart at nilabas na itong si Mitchell Robinson. Sa labas, andun si K-Towns. Pinapahinga kasi kailangan niyang pahinga dito. inabola kay Jalen Brown sa binabantayan siya ni Harper. Harper, minong binibigay sa kanya na ano? Oy, sa loob. Oy, nagbilis ng pasalang bola. Oy, naagaw naman yung bola. Balik naman sa kay Anunobi. Naglayup, wala. Rebound scramble. Nakuha naman ni Castle. Ipinasa kay Wimby yung bola. Ipinasa balik sa kay Dylan Harper sa baba. And Dylan Harper may fault po na itinawag ang referee. Napakabilis po. Nag-sequence ng laro ito. Actually, napakaganda sana ng balik sa kay Dylan Harper sa baba. And Dylan Harper may fault po na itinawag ang referee. Napakabilis po, nag-sequence ng laro ito. Actually, napakaganda sana ng play ng gagawin ng New York, but it was intercepted ang kanilang pasa. Ayan. Makikita mo naman kay Anunobi, nagkaroon ng agawan sa labas. Pero natapik yung bola kay Castle. Castle ipinasa kay Wemby. Pinasa ni Wemby kay number 3 Johnson. Ipinasa sa ibaba kay Dylan Harper. Pero may foul, nakita ang referee. Ayan, tatawagan po ng foul itong si Josh Hart kasi kamay naman ni Dylan Harper ang kanyang tinamaan. Okay, napakaganda po. Mabuhay po kayo. K5 News FM. Maraming salamat, Junel Pangiliman Kabebe. Good morning po sa inyong lahat. Pakishare lang po ng ating live ngayon para marami pong mga kababayan natin makakita at yung mga love nilang NBA ay masubaybayan nilang larong ito. Game number 5. It's gonna be do or die game para po sa San Antonio Spurs. Pag natalo dito, goodbye Philippines na po ang San Antonio Spurs. Dylan Harper para sa 2 free throws. Unang attempt, hindi po napasok. Sayang, ano? Oportunidad na sana, it's a chance for them to extend the lead. Pero hindi po pumasok yung unang pukol ni Dylan Harper. Oras po natin, 3 minutes and 35 seconds para po sa third quarter of action. And po, Dylan Harper preparing for the second free throw. Dylan Harper now. Second attempt. Oy! Basket para split from the line. Itong si Dylan Harper. Inbound play. Ano ng bola kay Dylan, kay Jalen Bronson? Dylan Harper. Siya naman yung magbabantay kay Jalen Bronson. Ipinasa yung bola. Napaganda ng ball rotation nila. Doon sa gilid. Anunobi for 3. Wala. Rebound by number 5. Castle. Meron po tayong 3 minutes and 19 seconds to go. Castle. Ipinasa kay Dylan Harper. Dylan Harper now penetrating. Nagtira, wala. Rebound pa rin ni Dylan Harper. An offensive footback mula po kay Dylan Harper. Pasok ka. It's 68-53. 15 points na po ang kalamangan. Oo, 15 points. Tama po ang kalamangan ng San Antonio Spurs. Nakikita mo po, pinapahirapan talaga. Now, tell me if you have the same observation. Parang nahirapan itong si Jalen Bronson magdiskarte pag ang bantay niya ay si Dylan Harper. So, yun pong nakikita natin. Halos nahirapan siya, no? So, tingnan natin baka may foul kanina na itatawag doon kay Dylan Harper kasi na-push niya itong si Jalen Bronson. And Jalen Bronson will trip to the line for a free throw, no? Ayan, foul, offense. Nasa penalty situation na ang San Antonio Spurs, mga ka-K5. May maingay ngayon doon po sa Frost Center, no? The official home court po ng San Antonio Spurs. Ang unang tira po ni Frostbank Center. Ang unang tira po ni Jalen Bronson ay pasok. Si Anthony Danos, nakikinig po sa atin from Dubai. And Capro Pastrana is listening with us right now. So ayan na po, mga K5. Ayan na po. Mayroong mga ano ah. Jalen Bronson, hindi antana itong mga disturbance sa labas. He don't care about disturbances outside the court. Nakapokus po sa laro itong si Jalen Bronson. 55-68, it's 13-point lead ang San Antonio Spurs. Okay? Kung tinawag ang referee kay Anunobi, tingnan natin. Ano ba yung... So, mayroong foul na itinawag kay Anunobi, no? Parang foul ata, no? So, OG Anunobi, 24 minutes, 7 points, and 4 fouls. Apat na foul na. Nag-foul trouble. Pinasok ng ating kababayan na si Jordan Clarkson, mga ka-K5. Andun ngayon ang bola. Spurs. Si Johnson. Unang attempt ni Johnson ay pasok, mga ka-K5. 69-55. And another opportunity to extend the lead from 11 points pa to. No? Or 14 points to 15 points. No? 14 points na po ang kalabangan ng San Antonio Spurs. Second free throw, pinalabas na si Dylan Harper. Palitan po siya. Pumasok na si De'Aaron Fox at saka si Castle sa larong ito. Alright, a split from the line. Di po napasok pero nakuha ni Champagne yung bola. Binalik kay De'Aaron Fox at doon kay Castle sa gilid. Johnson nag-fake. Johnson kay Wemby o kay Olynyk. pero hindi pa rin naipasok ni number 7 Cornet. Napakagandang pasa yon, hindi pa dinakdak. Tumira Clarkson ng 3, rebound by

Muntik naman mabitawan ng bola. Naku naman, parang nahirapan nata ng humawak ng bola itong number 7 ng San Antonio Spurs. Ayun. Nag-penetrate po si Castle pero meron pong infraction na kitang referee. Foul to number 23. It's Mitch Mitchell Robinson. Tinawagan po. Ayan. Ipinasa kay number 7. Short. Oy! Goaltending sana yon mga ka-K5 kasi pababa na yung bola. Tingnan mo. Ayan o. Goaltending. Goaltending sana yon. Yan. Pasok na sana yon. That's goaltending. Bakit hindi yun nakita ng referee? Ano? So, ang bola ngayon ay free throw para kay Castle. Ano? Unang attempt. Uy! Parang minamalas at inaalat ngayon ang tira ni Castle. Ah. Very low production po itong si Castle. Ano? Napakababa po ng kanyang productions as of the moment. Ano? So, Dylan Harper ay babalik. Pinalabas itong si Johnson. And Dylan Harper ay pinasok sa laro. 55-69 ang ating score. Stephen Castle with only 2 points. Napakababa po ng production ngayon ni Stephen Castle. Ang kanyang free throw po ay hindi pa pumasok. Yung unang pukol niya sa rim. Second attempt. Pasok. Split from the line. 3 point pa lang po. On the third quarter. Bawat quarter parang 1 puntos lang nagawa ata ni Stephen Castle. Stephen Castle binabantihan. Jalen Bronson. Jalen Bronson now. Andun binabantihan siya ni Stephen Castle. Nilabas yung bola kay Josh Hart. Nilabas yung bola kay Jalen Bronson. Ipasa kay Josh Hart. Josh Hart nag-penetrate. Binabantihan ni Dylan Harper. Balik naman kay Hart. May screen. Tumira si Hart ng 3. Bang! Basket. Hindi po hinabol ng depensa ni Dylan Harper. Sana hinabol niya yun. I-contest lang every shots para at least ma-feel ang ilang depensa. Pero that was a very good shot muna po kay Josh Hart. Pasok. 58-70. Ang score 12 point po. Ano na yung bola sa gilid. Champagne for 3. Hoy, hindi pumasok. Ano, nakuha ni Wemby yung bola. Napakahaba pala ng kamay ni Wemby. Oh, pinasa niya doon sa labas. Pero nakuha ni Jalen Bronson. Jalen Bronson, nag-penetrate, nag-dribble, nag-lay up. Oh, wala. Napakalakas na rebound na nakasol. Oh, ipinasa sa gilid kay Jordan Clarkson. Jordan Clarkson nag-lay up pero tapal ni Dylan Harper. Hindi niya pinabayaan ang kanyang kababayan na makascore. Tinapal po siya ni Dylan Harper sa likod. Itong penetration na ginawa po ni Jordan Clarkson. Jordan Clarkson, tinapal sa likod ni Dylan Harper. All Filipino, Phil-Am connection po. Ang ating mga kababayan, puro po mga Pinoy. Ano? Si Dylan Harper at saka si Jordan Clarkson. Balik naman sa laro, si Vassell. Tingnan natin kung sinong papalitan. Medyo hindi maganda yung laro ngayon ni Castle, kaya Vassell is back on the game. Inbound play. Tingnan natin, Jalen Bronson, pinasa sa gilid kay number 2, kay McBride. McBride, pinasa kay Robinson. Robinson to Jalen Bronson. Jalen Bronson to Mira, wala. Ano ba nangyari doon? Kaya no, that was a wrong move on the part of Dylan Harper. Bakit po siya nag-foul? Hindi naman niya na-touch yung kamay ni Jalen Bronson pero tinawagan siya ng foul ng referee. So, magkakaroon ng 3 free throws itong si Jalen Bronson. Next naman eh, no? So, good morning po sa limang kababay na kikinig ngayon. This is a third quarter action. Hinawakan. PJ Lanzaderas. Good morning, Team John Francisco. Taga-Crosia. Ikaw ang taga-Crosia. Sinuda Henoses Villarin. No? Adonis Villarin. Nakikinig sa Villarin family sa Yungon. Okay? MC Kevin, pa-shoutout idol from Rojas Capiz. Sige, MC Kevin. Magandang umaga po. Ayan, magkakaroon ng tatlong 3-point shots. Itong si Jalen Bronson. Unang tira ni Jalen Bronson. Pasok mga ka-K5. 60-70, 10-point lead na lang po. Sampo na lang ang kalabangan. Pag naipasok ito, bababa sa siyam. Pag naipasok, pabababa sa walo ang kalabangan ng San Antonio Spurs. 1 minute and 26 seconds to go in the third quarter of action mga ka-K5. 3-1. Lead po sa serye. Tatlong panalo at isang para sa New York at isang panalo para sa San Antonio Spurs. So, Jalen Bronson second attempt. Pasok. Perfect from the line. Dalawa lang pa lang. Ibinigay kay Jalen Bronson. It's gonna be 61-70. 9-point lead na po ang kalabangan ng San Antonio Spurs. De'Aaron Fox now dribbling the ball. Tumira po. Basket para kay De'Aaron Fox. Napakagandang desisyon niya ni De'Aaron Fox. Yun po ang tamang ginawa niya. Pasok ang kanyang tira. A third up shot muna po kay De'Aaron Fox, 72-61, extending the lead to another 11 point. Tumira si McBride, hindi pumasok. Na-rebound po ni Dylan Harper. Dylan Harper now, dribbling the ball. Binababa yung bola. Harper, binabantihan ni Clarkson. Kinapik yung bola sa kilid, pero doon pumunta yung bola. Sa gilid kay number 4, De'Aaron Fox, balik Harper. Nagkaroon ng rebound scramble, pero nakuha ng nakakaroon.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga butika. Isa sa mga pinaka the best nga added benefits nga mabatsagan mo sa D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin. Ining gitawag caprylic acid. Ang C8, no? Isa na isa ka type of energy nga i-convert into ketones energy nga pinaka kwan fastest
3: acid nga ma-develop
2: sa Amerika ya, no? Mahilig sila sa MCT no, ang mga MCT oil isa na da sa ingredients ang caprylic acid nga makita mo sa D3 Bio. Masiling ganita caprylic acid makross na sa imong gitawag blood brain barrier,
3: so makasulod sa utok ni
2: makasulod na siya kag para mahimo nga energy, so alerto ka kag naka-focus ka kung nakainom ka D3 Bio. Meaning pa pag naka-D3 Bio ka, wala gid ya problema ang imong brain, di ka dali magdementia,
3: wala ka mental block,
2: wala ka problema sa imong mental health kay nga man, pero may kainom D3 Bio. So kung gusto ka nga biskan tigulang ka na active paghihapon imong brain, D3 Bio ka na.
4: Gusto gid Doc Ramil, no? Kag may isa pa gid kita ka MCT, no, si capric acid, C10, carbon 10 ang iyang atoms nga may makusog nga antiviral kag antimicrobial property. Nga gina-convert or ginahimo pagit sang aton lawas sa mas makusog niya nga forma. Ini ang monocaprin.
2: Ga-fight na siya sa mga kagaw.
4: Ga-fight ni siya sa mga kagaw, viruses.
2: Ka virus man or mabakterya.
4: Nahimo ini siya through esterification process sa aton nga lawas, no? Kag ini ang nagapata asang aton nga energy expenditure. Meaning, mas damo nga energy ang pwede mausar sang aton lawas sa aton nga pagpanarabaho, no? Nga nag-amot sa pagkadula sang aton or nag-paslim sa aton kag nag-abuin sang aton timbang.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas mga butika. D3 Bio.
3: Kabahin sa mga medium chain triglyceride sang D3 Bio, ang permitable lagi na hambal nga monolaurin.
0: D3 Bio.
3: Before pa man magin monolaurin, si lauric acid, no? Ini siya ang may damo nga health benefits. Why pa man sa gani magmonolaurin, magamit mo na siya nga daan si C12. Nga ini siya ang nagapadula, nagapanubo sang viscosity sa imo nga blood platelet, no? But silingon, hindi na siya tama ka sticky.
4: Gahitan siya.
3: Gahitan siya.
6: 1.5 K5 News.
7: Okay, balik na mga K5 sa itong special coverage na nung tabo si mong papaitan. Ano bang nangyari? Alright, nag-3-point shot si Clarkson. Hindi pumasok. Rebound, scramble. This is the fourth quarter action mga K5. Balik yung bola sa New York Knicks. Ining bagay ito atin sa inyo ng DTX 500 ng Superior Antioxidant. Key Towns, ipinasa sa labas kay Clarkson. Pero miscommunication. Labas ang bola outside. It's Spurs basketball. Score po natin 65-72. Pito po ang kalabangan. Oh, nagkaroon po ng problema dito. May nakadapa sa sahig. Siguro masyadong madulas, ano? Balik tayo, no? Let's go. Balik po tayo sa action. Daylan Harper is on the bench right now. Nagpapahinga. Inbound play para sa San Antonio Spurs. 11 minutes 24 seconds. 65-72. It's a 7-point lead. At ang bolang yun.

0: kay Stephen Castle. Castle, nag-fake, tumira sa labas, ipinasa kay Johnson for three. Bang! Napakagandang pasa po yun. It's a timely triple shot at ang score ay 65-75, balik po sa 10 ang kalamangan. Hart, pinasa sa gilid. Ipinasa sa gilid doon sa kabila, nagkaroon ng Josh Hart, tumira ng 3. Basket! Napakagaling ditong ni Josh Hart. Pasok din mga ka-K5. Nagkaroon po ng palitan na mga 3-point shots sa dalawang kupunan. Ang score 68-75. Balik po sa pitong kalabangan. Another shot from Castle. Walang rebound po ni Johnson. Ipinasa kay Dylan. Andon sa gilid kay Stephen Castle. Gilid na Wemby. Dinakdak ni Wemby for 2 mga ka-K5. 77-68 ang score. It's gonna be 11-point lead para naman sa San Antonio Spurs. Ang bola niyon kay Alvarado. Alvarado, ipinasa yung bola kay Bridges. Bridges. Bridges, binabantayan ni Wemby. Bridges now, dribbling the ball. Nag-switch, binalik sa kay Hart. Hart, binabantayan siya ngayon ni Johnson. Hart, nagkaroon ng depensa. Si Vassell. Vassell now, nagbabantay. Naagaw yung bola ni Johnson pero nakabalik yung bola. It's okay. So, ang bola, meron pong violation. Backcourt violation yon, no? Backcourt violation. So, balik yung bola doon. Makita mo dito yung dak-dak ni Wemby. Ano? Pak! Napakalayo, lumipad. Replay, ang replay ng dunk ni Wemby ay hatid sa inyo ng Mighty C, ay yung alkaline of vitamin C. Kapitbayan, si Nolly Halifa is with us right now. Si Rodel Lumahag and Torel Suco. Maraming salamat. Ball possession now. Andon kay Castle. Castle, ipinasa kay Vassell. Balik kay Castle. Castle, binabantayan ni Shamet. May screen. Castle, dribbling the ball. Humingi ng screen. Castle, ipinasa kay Wemby sa ibaba. Nagkaroon ng alihop pass pero hindi po na ipasok ni Wemby. Andon ang bola kay Hart. Hart now. Naghanap ng pasan. Hart. Ipinasa doon sa gilid kay K-Towns. K-Towns nag-penetrate. Nagpasa sa gilid. Ibinalik kay Hart. Hart doon sa gilid kay Michael Bridges. Tumira si Shamet. Bang! Basket para naman kay Shamet. A three-point shot na ibaba na po yung kalabangan sa anim na lang mga ka-K5, 71-77. With three-point shot mula po kay Landry Shamet. 9 minutes and 18 seconds more to go. Castle, binabantayan ni Shamet. Castle, pinasa sa gilid. Tumira si Vassell ng 3. Bang! Palitan ng 3. Akala nyo kayo lang, sabi naman ni Vassell. Pumukol ng 3 from downtown. Pasok ang 3-point shot na yon ay hatid ng D-Tray Bio. Andun ang bola kay Josh Hart. Naglayap. Court-to-court pero hindi pumasok mga K-5. Magandang depensa. Number 24, Vassell now. Ipinasa kay Josh sa ilalim. Kay up! May foul. Ipinasa niya sa ilalim kay number 5 kay Castle. Pero may foul na tinawag mga ka-K5. That was a very good ball rotation. Pero inabot ng depensa ng New York Knicks ang transition play ng San Antonio Spurs. Oras po natin mga ka-K5, 10:47 in the morning with 8 minutes and 51 seconds to go. 10 to shoot. Pero magkakaroon po ng free throw dito si Stephen Castle ng San Antonio Spurs. Kapitbayan, ang ating special coverage atin sa inyo ng Power Trio, Mighty C, D3 Bio, DTX Permanent, kasama na ang DTX Coffee Mix. We will have a timeout. Pag-usapan natin dito. Napakaganda pong ng laro ng dalawang team ngayon. Ano? Ang nakikita natin dito, ine-extend na. No? They are doing a lot of defensive stuff itong team ng San Antonio Spurs. Kaya nga, hindi basta-basta lang makaporma kasi hinahabol na nila ang every ball possession po. Yun ang kailangan natin dito. Huwag magpabaya, dapat hindi kampante sa depensa. Kung masustain nila ito at magkakaroon lamang ng palitan ng basket, malaking chance dito na manalo ang San Antonio Spurs. Now, on the part of New York Knicks, they should have a good defensive stop. Kailangan nila mag-stop and then magkaroon ng quick points doon pabalik. Kasi hindi pwede mapapalitan lang sila ng puntos sa dalawa sa San Antonio Spurs kasi lamang ang San Antonio Spurs sa kanila, no? So kailangan nila dito na magkaroon sila ng magandang defensive stop and then pagbalik kailangan nila na magkapuntos. On the part naman ng San Antonio Spurs, kailangan lang nila maging consistent sa depensa. Ha? On the fourth quarter, 8 puntos na po ang naisagawa ng San Antonio Spurs habang 6 na puntos naman ang ginawa ng New York Knicks. Sa first quarter, 13 points sa Knicks, 23 points ang nagawa ni Spurs 24 sa second, 19 si Spurs, 28 sa third quarter, si Knicks 30 naman para kay Spurs. Yun po ang scoring story per quarter ng dalawang kuponan. Balik tayo si Cairo Pastrana, nakikinig po sa atin. Jan Manuel Buyaban from San Pedro, Laguna, nakikinig po sa atin. Magandang umaga po, taga Palawan, taga Calibo, Aklara, taga Rojas City. Magandang umaga po, Rojas City, via K5 News FM Rojas, at sa Pilar Capiz, nakikinig sa atin dyan. At dito din sa Negros Island Region, isa magandang umaga po sa inyong lahat. Kapitbayan, this is game number 5. Ang tanong, malaglag na kaya ang championship balloon dito mismo sa tahanan ng San Antonio Spurs sa Frostbank Arena, o ma-extend pa ng Spurs ang laro o ang serye sa game number 6. Yan po ang malalaman natin. We have still mahaba pang oras natin, 8 minutes and 51 seconds ang natira sa fourth quarter sa labanan po sa game 5 ng New York Knicks. Nakalamang dito sa serye ang New York Knicks with 3 wins, habang 1 win pa lamang po ang San Antonio Spurs. Ayan na po, kapitbayan, makikita po natin, nakafocus sa screen itong si Juice Hart habang nag-uusap naman sa kabilang dako naman ang mga players ng San Antonio Spurs. So, si Knicks coach challenge play under review. Ano? So, nire-review nila. Yung meron pong tawag na pinapareview ngayon ng New York Knicks, ang tawag, at sina-challenge nila doon ng call ng referee. So, sa NBA kasi inalaw na yan. Magkakaroon po ng challenge. Ano? Inalaw na yan. Dahil para hindi magkamali, nire-review nila yung camera, no? Nire-replay yung video para makikita nila kung talagang, titignan natin kung ano magiging call dito ng referee. 8 minutes, 51 seconds to go. Ang ating special coverage atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, naka-detox ka pa. Sa mga kababayan natin, mga taxi drivers, mayong udtulin na sa inyo kamayong aga, no? Sa mga nagabariga, mayong aga pa lang, alas 10:51. Sa mga nagtitinda po dyan sa Libertad Public Market, mayong aga, mayong lang ang pagbulubaligya. So ayan, china-challenge, may foul. Nahawi ni Josh Hart ang kamay ni Stephon Castle. Kaya magkakaroon po ng free throw yan kasi act of shooting yun eh. Ayan, magkakaroon ng dalawang free throws itong si Stephon Castle. Unang free throw po, ready na. Ayan, tignan natin. First attempt para naman kay Stephon Castle. No good. Parang inaalat talaga itong si Stephon Castle mula kanina hanggang ngayon. Nasa 3 points pa lang ang production nito. Ano? Nagkakaroon po siya ng problema sa kanyang pagtira. Ano? Stephon Castle now, preparing for the second free throw. Kung may pasok niya dito, may balik niya sa 10 ang kalamangan. Ano? Sayang yung unang free throw niya, hindi na ipasok, mga ka-K5. Varjo Somorshera Dictado, no? Taga La Carlota City, 4 District. Second attempt para naman kay Castle. Yeah! Pasok po, 81-71, 10 po ang kalamangan ng mga taga San Antonio Spurs. Ang bola ngayon kay Jalen Bronson, binabantayan pa siya ni Stephon Castle. Ayan, Bronson, binabantayan ng maigi. Ayan, Bronson, ipinasa yung bola kay Shamet. Shamet, 8 to shoot, naglay up, basket, naiwan sa depensa si Champagne, naiwan siya sa depensa ni Shamet. Andun ang bola ngayon kay Champagne. Balik kay Dylan Harper. Nag-layup. Basket. Magaganda pong left-handed layup ni Dylan Harper. Pasok na rin po, mga ka-K5. 83-73. Balik sa 10 ang kalamangan with 8 minutes and 15 seconds to go. Bola. Taga-New York. It's New York basketball. And yan ang bola kay K-Towns. Binabantayan ni Wemby. K-Towns sa garap na pasan. Jalen Bronson binabantayan. Jalen Bronson ipinasa sa kilid kay Shamet ng 3. Wala. Rebound scramble. Nakuha naman ni Dylan Harper ang bola. Dylan Harper now dribbling the ball. Pababa. Ayun na po. Nag-aabang na ang depensa ni... Meron pong depensa. Pero mayroon tinawag ang referee. Titingnan po natin. Ano ba yung nakita ng referee doon? Parang injury timeout. Kasi nagkaroon ng problema itong si Shamet. Ayan. Tingnan natin. Nakaslide. Uy! Para nagkaslide para itong si Shamet doon sa baba. Ayan. Nakaslide siya doon at parang hopefully hindi po masama yung injury niya. Parang ano lang siguro, nagkaroon lang ng spray. Dylan Harper now. Ipinasa sa gilid. Champagne. so Wemby, pero basang-basa ang kanilang opensa. Kaya po magandang depensa binigay. Jalen Bronson nag-fake, tumira ng tres. May foul to nakita ang referee against Stephen Castle. Utak na dito ang ginagamit ni Jalen Bronson. He's using his IQ. Pinalipad niya sa air itong si Stephen Castle. Pagkatapos, ito ay tumalon para salubungin ang pababang si Stephen Curry. Stephen is ang pangalan po ni Castle, ano? So ang score 73-83. Maibaba pa kaya ang kalabangan nitong single digit. Una pukol po mula kay Jalen Bronson. Hoy, not good. Hindi po pumasok ang unang pukol sa free throw lane. Parang unlikely na mamiss yan ni Jalen Bronson, knowing that he's a good shooter. Second attempt para naman kay Bronson this time around. Second attempt ni Bronson, mga KK5. Basket para kay Bronson. May isa pa siya kasi nasa 3-point country siya kanina. 7 minutes 43 seconds. 74-83. 9-point lead para naman po sa San Antonio Spurs. And Bronson for the third free throw. Pasok, dalawang na ipasok, isa naman ang naminti sa 3 free throws ni Bronson. Ang score 75-83, bumawa na po sa 8 ang kalabangan ng San Antonio Spurs. Stephen Castle, ipinasa sa palabas kay Champagne, kay Wemby, andun ang bola. Wemby now, binabantayan siya ni K-Towns. Wemby, fadeaway jumper. Whoop, wala. Rebound by number 8, Anunoby. Andun ang bola kay Jalen Bronson. Jalen Bronson, binabantayan ngayon. Binabantayan siya, no? Jalen Bronson nag-lay up. Uy, bakit nahuli itong depensa ni Stephen na dapat inuunahan niya itong si Jalen Bronson? Huli palagi sa depensa. Kailangan siguro magpalit ng defender itong si Jalen Bronson. Dapat si Castle, hindi na siya babantay kay Jalen Bronson. Tatlong beses na siya naluto naungusan kasi huli ang kanyang depensa. Dapat nauna siya, no? Ang medyo nahirapan si Jalen Bronson kung si Dylan Harper ang nagbabantay, Kipay Brad.
1: Yes. So doon, K5L, dyan kailangan talaga doon na magkaroon
0: Lee
1: talaga.
0: Palagi sa depensa, eh.
1: Depensa.
0: First step, eh. Nakauna sa first step itong si Jalen Bronson. Palaging nahuhuli ang depensa ni Stephen Castle, ano?
1: Yes. So dito, K5L, dyan, yung ating nalalabing oras po is 7 minutes and 14 seconds. At ito po, yung mga oras na humahabol po yung New York Knicks, K5L, dyan. But if we will actually look at here, 6 lang po yung lamang dito ng Spurs, K5L, dyan. At there is actually a big possibility na magkakaroon po dito ng big comeback yung Knicks sa ganitong oras, K5L, dyan. So ito, pinapakita po kayo yung replay, yung mga depensa na pinapakita po ng Spurs kung saan po hindi po nakagawa ng mabilisang puntos itong Knicks sa mga depensa ng Spurs, K5L, dyan. So good job naman po sila ni Harper and of course Castle sa kanilang pinapakita ng
0: Harper
1: depensa.
0: With 23 points in the game na po, Kakipa Brad. Silent operator itong si Harper, para hindi mo lang ma-feel pero naka 23 points na.
1: Yes, so far K5L, dyan, sa panig naman po ng San Antonio Spurs, siya yung may pinakamalaking puntos kay KPL dyan, ha, pagdating po sa mga players ng Spurs. Dahil dito, meron po si si Harper po ng 23 points. Samantala, si Wemby ay meron pong 18 puntos. At sumusunod naman po si Champagne na meron pong 14 points. Medyo naging malamig po dito yung laro kay KPL dyan, ni Castle.
0: Castle with 3 points pa lang mula kanina.
1: 4 points.
0: No? 4 points na. Imagine mo, siyang hinahanap natin. The missing link. Imagine kahit ng 50% na lang sa kanyang puntos in the second game or sa game 2 at saka game 3, siguro malaki ng kalabangan nila as of the moment. Pero
1: yes,
0: he
1: sir.
0: Is the missing piece sa offense po ng San Antonio Spurs.
1: Siguro, KFML dyan, siguro baka yung main obligation talaga dito ni Castle, it's depends. Meron po siyang 4 fouls, eh.
0: Ang kanyang binabantayan si Jalen Bronson.
1: Yes, correct.
0: Pero nakita natin, medyo nahirapan na siya kasi 4 fouls na.
1: 4 fouls na.
0: I would
1: na.
0: Suggest na sana si Dylan Harper nang ilalagay ni depensa ni Jalen Bronson kasi na-observe natin, nahirapan magmaniobra itong si Jalen Bronson pag si Dylan Harper ay nakabantay sa kanya.
1: Yes, correct. On the part naman po KFL dyan ng New York Knicks, meron na pong 34 puntos si Bronson. Samantala dito, si Josh Hart, meron pong 12 points. Pero si Anyo Nobi, hindi pa rin po nakikita dito yung kanyang performance because as of now, meron po siyang 7 points. At saka si Anyo Nobi ay meron ding 4 na fouls. Kaya kay FML dyan, ha? Si Kay Towns ay meron ding 4 na fouls. So, dalawang players po dito ng next yung nasa foul trouble. At kung madagdagan pa ito ng isa, kay FML dyan, ay isa na lamang.
0: Si Commissioner Adam Sandler, Tim Duncan. Nakita po natin si Robinson.
1: David Robinson.
0: Oh.
1: David Robinson, isa din po
0: yan. At saka yung girlfriend mo, Red, andun.
1: yung mga NBA legends
0: po. Si David
1: legends,
0: Robinson andun, ano?
1: Oh, David Robinson. Yung tinawag dati na Twin Towers.
0: Twin Towers, si Tim Duncan
1: at saka si David Robinson.
0: David Robinson.
1: Yun. Okay, so again, kay K5, medyo, as we talk about the, yung kanilang stats sa K5L.
0: Andyan na ngayon, K5 Red, bakit action na po tayo. Dalen Harper, pinasa na ngayon kay number 5, Stephen Castle. Stephen Castle now, binabantayan po siya ni Josh Hart. Stephen Castle, dribbling the ball, may screen si Wemby. Pero nahirapan dito mag-penetrate si Castle. Castle, tumira po, short. Wemby, tinapik yung bola palabas pero may foul na itinawag ang referee. Offensive foul ang itawag doon, ha? Kaki Febred. Ang bola ay balik sa New York Knicks this time. Score natin 77-83. 6 na lang po ang kalabangan ng San Antonio Spurs.
1: Yes.
0: 6 minutes, 50 seconds to go.
1: Ito kanina, Kaki Febred, yung holding kanina na parang magkayakap na itong dalawang mga players. At dito, nahuli talaga si Wemby na nakahawak doon sa jersey ni Kay Towns. So, foul po. So ito ngayon, K5, yung ating score 77-83. Ano po yung lamang ng Spurs? Bola po kayo ng Knicks. Ang bola ngayon ay nasa kay Jalen Brunson, number 11 of the New York Knicks. Ito, mahigpit na depensa ngayon ni Harper sa kanya. Hindi malayo. Ito, si Wemby ngayon nag-switch ng depensa. Mahihirapan kaya si Brunson. Ito po, mabilis. Brunson, awa, atake! Bang!
0: 2 ibang points. Klase, walang patawa dito si Brunson. Kahit si Wemby pang nagbabantay, kayang-kaya niyang lusutan. Ano? So, iniwan kasi ni Dylan Harper ang depensa kay Wemby. Ayan, De'Aaron Fax now dribbling the ball. Ipinasa sa gilid kay Champagne. Champagne, nabitawan yung bola.
1: Nagkaagawan.
0: Tuloy na nga naagaw yung bola. Pero, nag-dive pa yung bola. Dinaiban pa yung bola ni Jalen Brunson. Ay, ito na sinasabi natin na crunch time, ano?
1: Apat na lamang
0: kalamangan. Ito, New York's ball.
1: Josh Hart yan, balik sa kay Brunson yung bola, balik sa kay Kay Towns. Ito, aatake kaya si Kay Towns. Sumira nag-tres! Uy, muntik na kaya rebound by Wemby.
0: Nag-rebound. Dito na natin matitingnan 5 minutes crunch time ito kay 5 Brent.
1: Yes,
0: ito po ang test of composure among players kasi mayroon pang 4 na puntos na kalamangan. 6 na puntos na kalamangan. 4 na lang, no?
1: 4 na lamang. Uy, nagkaroon po ng offensive foul kay Vial dyan. Back-to-back foul na po dito si Wemby at mailalagay na po siguro.
0: Paano doon nagkaroon ng foul sa likod? Ano? Sinakyan sa siguro ni Josh Hart kasi mababa itong si Josh Hart. Tingnan natin paano to.
1: Eto kanina, ayan, nung tumanggap ng bola.
0: Si Wemby yan, tumanggap ng bola.
1: At dito, gumalaw siguro.
0: Hindi, kasi papunta siya sa direksyon ni Wemby habang sinasalo yung bola. Tingnan mo, paano magkaroon ng foul yan?
1: Yun.
0: Ay, hindi, binangga siya.
1: Binangga talaga siya.
0: Intentional, kaya nga yung bola ibabalik yun sa New York Knicks sa K5 Red. Intentional.
1: So
0: magkaroon ng foul itong si Wemby. Ang problema dito kay K5 Red, baka magkaroon ng ball possession plus free throw ito. Kasi
1: yes,
0: pag mag-playground foul, yun ang problema. Kasi parang intentional eh. Lumalabas intentional to. Tingnan natin.
1: So dito, nagkakaroon po dito ng review KFML dyan. Kung ito po ay mapapatunayan, kung di tayo nagkakamali, magkakaroon na po ng 5 foul si Wemby.
0: Isa na
1: lamang at graduate na.
0: Kung 5, akala ko out ng 6?
1: 6 sa NBA. Professional o sa NBA.
0: Okay. Tingnan natin. Dyan. So isa na lang, ha? Ayan.
1: Ito kanina.
2: So kailangan hindi sana inalagaan ni Wemby ang kanyang foul?
1: Yes, sir. Okay, so ito kayo, nagkakaroon po dito ng review ang ating mga technical team.
0: So kailangan sana medyo ginagamit natin ditong utak kasi this is very important kay Kipebred. Huwag muna padalos-dalos sa emosyon kasi it's a very crucial game for the San Antonio Spurs. Imagine lang kay Kipebred, pag lumabas ito si Wemby, itong si number 7 na si Cornet, walang may tutulong.
1: Wala talaga.
0: Kanina ilang beses pinasahan na siya kanina. Kanina din binalik naman ulit. parang hindi siya nirerespeto ng mga players ng New York Knicks. Wala silang pakialam, parang wala lang siya sa loob, ano? So, feeling ko para lang siyang wala. Parang wala lang.
1: Parang wala lang.
0: Hindi naman siya marunong sumalo ng bola.
1: Yun,
0: rebound siya kakipa, Brent. Parang ayaw pa. Hindi pa niya mahawakan yung bola. Na ano ba nangyari sa players na to?
1: Kahit yung passing, hindi pa nababasa doon. Ay, ipapasa na bababa kanina si Harper Kinavel. Diyan, doon pa ipapasa doon sa labas.
0: Ina, during the time, dito sila sa kabilang court after the change court. Pag rebound niya, nabitawan pang bola, mabuti na lang andun si Castle sa baba.
1: Yes,
0: relax naman na to. So, pero, you know, Wemby now, kailangan siyang babalik pero alagaan yung foul niya. No?
1: Yes,
0: so, tingin ko dito, papahingayin muna si Wemby kasi 5 minutes is medyo malaking oras pa and they're still on top by 4 points.
1: Yes,
0: ang talaga dito, ano ba, no? Si Karl Anthony Towns, meron lang siyang 21 minutes pero 2 points pa lang siya kakipay bread.
1: Yes. Pero ito, Kevin Aljana, si Towns po.
0: Ang tingin ko dito, si Towns ay gagamitin niya ito sa fourth quarter.
1: Yes.
0: If kaso lang may 5 fouls din siya eh.
1: Oh, si Towns meron ng 5 fouls, Kevin Aljana. Isa na lang.
0: Tawag natin sa kanila ay mga they are in foul trouble.
1: Oh. So, ito, nagkaroon po ng substitution kay Aljan Robinson.
0: Bola ngayon sa puti, Spurs.
1: Spurs ngayon ang bola.
0: Ipinasa yung bola kay Wemby. Wemby now, dribbling the ball. Umatake, Wemby pinasa yung bola kay De'Aaron Fox. Fadeaway jumper ni Fox. Oy, and
1: oy,
0: it out.
1: Hindi pumasok. Na-recover
0: oy, nakuha Jalen Brunson now.
1: Ito kay Jalen Brunson, ito umatake. Ano kay bilis, mabay up. Hindi pumasok. Pero merong foul na natawag doon kay Aljan. I guess.
0: Ang ganda naman ng atake ni De'Aaron Fox pero yes, malas kay Kipay Bread kasi in and out, paikot-ikot lang, parang hinugasan mo na yung rim. Baka dirty.
1: Pero delikado yun kay Kipay Aljan. What if kung pumasok yun, foul basket na 3-point play?
0: Naging anom na. 5 minutes and 18 seconds to go in the fourth quarter. Ang saya-saya ng laban dito kay Kipay Bread. Kaya ang tanong natin, malalaglag na kaya yung balon? So, hindi pa. Ha? Yun ang kinabangan natin yun, dito.
1: Parang kinakabahan na po yung crowd dito dahil home court po ito ng San Antonio Spurs.
0: Jalen Brunson.
1: Pumasok ka, tatlo
0: walang,
1: na labaga.
0: Walang pakialam itong si Jalen Brunson kahit anong distraction ang doon sa labas. Wala siyang pakialam.
1: So ito, Kevin Aljan, magkakaroon po siguro ng substitution. Papasok na po si Cornet. So baka,
0: hindi, nagkaroon po ng distraction. May binulong si Coach Johnson sa kay Wemby. Tingnan natin kung effective yung bulong. Ha?
1: Ito ngayon yung pangalawang free throw. So lalabas muna si Wemby. Ito, pumasok.
0: Dalawa na lamang kay Kevin Aljan. Dalawang puntos na lang. Hinahabol ngayon mga kakay. 581-83. 5 minutes 15 seconds sa pakaba pa po ng oras. The Aaron Fax. Ipinasa. Ay, ayan naman.
1: Naagaw po yung bola. Si Cornet na naman kay Kevin Aljan. Pagkapasok, muntik na magaw.
0: Para gusto suntukin ang lahat ng mga fans dito si Cornet. Ano ba klase? Marunong ba ito mag-basketball? Kasi hindi marunong magsalo ng bola ito eh.
1: Ito ngayon si Fox KFML dyan. Hindi dala po na bola para po sa Spurs.
0: Fox, fadeaway jumper. Short.
1: Wala!
0: Uy! Oh, Cornet! Oh!
1: Naagaw! Naagaw po yung bola.
0: Si Cornet, nawakan naman ang bola. Nabitawan naman ni Cornet ang bola.
1: Ito ngayon, umatake ng layup! Bang! Bronson!
0: Equalizer! Tabla na po tayo mga kakay. 583-85. Ano ba nangyari dito? Parang nakatulog ngayon ang San Antonio Spurs. Gising na muna. Pero ang bola ngayon kay De'Aaron Fox, ipinasa kay Cornet. Uy, finally! Nawakan niyang bola. Andun ang bola kay Dylan Harper. Tumira si Dylan Harper.
1: Wala.
0: Ito
1: ngayon ang bola. Oy, ito ngayon ang bola. Pero meron pero po ng foul na naitawag
0: kasi
1: doon.
0: Kasi tinulak nila si Dylan Harper.
1: Yes.
0: Ano? So, kailangan nilang hassle play dito. Kasi parang kung hindi nag-hassle itong mga taga San Antonio Spurs, you need to do the hassle. You have to dive and fight for every ball possession.
1: Yes,
0: hindi
1: correct.
0: Hindi pwede na pag andun na sa kamay, habulin.
1: Ha? Yes, correct. Kevin Aljan, dalawa na pong players ng Knicks ang nasa foul trouble. 5 fouls for Anunoby.
0: Foul itong si Anunoby kasi makita mo naman, he uses his body para naman itulak itong si Dylan Harper. Anong bola na yun kay Wemby? Wemby now, ipinasa yung bola kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax, dribbling the ball. De'Aaron Fax, penetrate. Doon sa gilid. Doon sa gilid si 24 Vassell, fadeaway jumper. Bang! Yung hinihintay natin. Vassell for 2, 85, 83, 2 puntos po ang kalabangan.
1: Balik ngayon ang labang kay K5 sa San Antonio Spurs. Bronson na sa kanya ang bola, nakabantay po sa kanya si Harper. Bronson naghahanap
0: po. Ibang klase yung depensa ni Harper sa kanya.
1: Ito ngayon si Bronson, maghahanap po ito. Fadeaway jump shot! Wala!
0: Na-notice ko yan kay K5 Red, ha? O tingnan mo, sa rebound nila, stepping the line pa.
1: Stepping the line pa.
0: Now,
1: si Basel.
0: Yung sabi ko kanina, observation ko, pag si Dylan Harper ang nagbabantay kay Jalen Bronson, hindi talaga siya makaporma. Nahirapan siya kay Kipay Bread kasi napakagaling. Hindi kasi lumilipad itong si Dylan. Sinasabayan lang siya kung anong ginagawa niya. No?
1: Yes. Ngayon kay FML Jada, 40 points na po si Bronson. Ang bola ngayon na sa kay Robinson Centro po ng Knicks. Balik po kay Bronson. Nakabantay sa kanya si Harper. Bronson balik po sa kay Bridges. Bronson na sa kanyang bola. Bronson, ito, nahihirapan mag-dribble. Bronson, ito, tumira, pero meron pong foul doon kay Kipay Eljan, I guess.
0: Using his head talaga itong si Bronson kay Kipay. Yes. That is a veteran move kay
1: Kipay Brand. 3 points
0: yun.
1: Three free throws.
0: Tingnan mo, you hold your defense until the last
1: lumipad.
0: Second.
1: Tatlong free throws. Si Basel ngayon kay Kipay.
0: Ibang klase ito.
1: For a chance to take the lead kay Kipay Eljan.
0: Yes.
1: Grabe.
0: So, titignan natin dito. No? So, it's 3 minutes and 40 seconds. Tatlong free throw to. Ha? Parang walang pakialam itong si Bronson.
1: Unang free throw, pumasok.
0: Pasok.
1: 41 points na kay KML John si Bronson.
0: Kung may pasok yung tatlo, 1-point lead sila. No?
1: Yes.
0: 84-85, a point lead para po sa San Antonio Spurs kapitbayan. And si Bronson, go-go Spurs 6-7. Ayan, tingnan po natin. Second attempt para kay Bronson, Kipay Bread.
1: Ito na pong pangalawang free throw ni Bronson. Para may tabla.
0: Tabla na po!
1: Walang third. Kaba. Walang daga
0: third
1: sa
0: deep block of the game. Yun ang mga tinatawag natin na no panicking on the crunch time. Kailangan natin dito mga veteran move, ano?
1: Yes.
0: So that is Jalen Bronson. Iba talaga itong Jalen Bronson na to ng New York Knicks. Walang kakaba-kaba. Ito. Kahit... kasi it's very difficult sa ganitong sitwasyon magtira ng free throw.
1: Pumasok ka. Next year, mayaman na to kay Kevin Eljan si Bronson.
0: Yayaman na to.
1: Yayaman na.
0: Ayan, titignan natin mga kapipay. 3 minutes, 38 seconds more to go. Medyo mahaba pa to. 1-point lead lang naman ng kalabangan ng New York Knicks. First time nila nakapag-alamang. Sabi ko na sa iyo, Kevin. Sa fourth quarter, lumalamang ito eh. The Aaron Fax.
1: Tumira. Oy. Wala. Oy, nakuha
0: yung rebound. Nakuha naman yung bola.
1: Oy. Oy. Knicks, eto na.
0: Jalen Bronson naman. Kung ako sa kanila, si Dylan Harper yung pabantay nila, no?
1: Oh. Pero don't KFML dyan,
0: may
1: I guess.
0: May offensive foul.
1: Oh, pero merong timeout dito na tinawag KFML dyan. So, yun, nagkakaroon po dito ng misunderstanding, I guess. Wow, merong mga tinawag doon. So, sinundo po ni Alvarado si Bronson doon sa bench, malapit sa bench ng Spurs. Baka magkaroon po ng mga exchange of words, trust talk.
0: Baka magkaroon ng trust talking.
1: Technical pa.
0: Oo, magkaroon ng problema.
1: At ba-technical?
0: So, Kipay Bread, as we always mentioned during our analysis in the early part,
1: tama yung,
0: nasabi natin, pag hindi lang, by fourth quarter, magti-takeover naman itong New York Knicks. Ayan naman, nangyari naman ito. Mula kanina hanggang ngayon, this is the first time na nakapag... andun sila sa driver's seat with only a point. Yun naman ang nangyari sa game 5.
1: Sa game 4. Oh, yun.
0: Diba?
1: 29-point deficit at ngayon, naka-overtake pa yung Knicks kay Kevin Eljan. But now, look at the fourth quarter. Tama yung prediction ng Kevin Eljan that on the fourth quarter, mga last minutes, doon na po aabansi ang Knicks.
0: Dito siguro kailangan ng pag-aralan ng San Antonio Spurs. Hindi kailangan lahat puro bata.
1: Yes, sir.
0: They need to put a veteran player inside who knows how to control the game.
1: Yes,
0: kahit
1: correct.
0: Isang veteran na lang na point guard ka kay Kipay Bread. Kasi itong si the Aaron Fax, napakabata nito eh. Ang decision making hindi pa masyadong clear.
1: Yes, sir.
0: Tingnan mo naman yung mga move ni Jalen Bronson kay Kipay Bread.
1: Yan po
0: tingnan
1: yung mga...
0: mo kung paano siya nagbumbob sa ere. Ayun, parang hindi mo alam kung
1: ang
0: papasa
1: bilis
0: ba yan. Mag-penetrate na yan. Ano naman ngayon, ball possession ngayon. Ha? Ayan, ha? Pinapakita dito, merong foul
1: na tinawag doon
0: kay Bronson. Yun na kanina eh. Nagkagit-gitan sila eh. Kaya binigyan niya si Nico yan eh. Binigyan niya si Stephen Castle. Kasi kanina, bago nag-timeout, di ba? Nagkaroon sila, ayan.
1: Yun na, nahagit po, nakanyang kamay.
0: Yun palang tinawagan ng referee. Kaya ball possession,
1: sayang.
0: Castle now. Pinasa kay De Aaron Fox, balik kay Castle. Castle, merong screen na binigay. Castle, dribbling the ball.
1: Castle, sumaksak. Wala! Pero rebound kay 5L.
0: Nakuha pa rin yung bola ng
1: Bronson.
0: Bronson now, dribbling the ball.
1: Ito ko yung pinasa yung bola doon sa kay Hart. Balik yung bola sa kay Bronson. Nakabantay sa kanya si Castle. Ito, Castle versus Bronson. Pero yung bola na sa kay Bronson. Ito, nag-switch po, nag-depensa. Kay Kay Towns, binalik po yung bola. Kay Towns, number 32. Nakabantay sa kanya.
3: Dylan
1: ito,
3: Harper.
1: Towns, Tavira! Wala! Rebound! Put back!
0: Uy, hindi pa
1: na ay pasok!
0: Kay Pibred, ang nakikita nating weakness ngayon ng Spurs ay yung end game.
1: Yun! Uy,
0: Dylan Harper, sinaksak. Pero tinapal, andun yung bola, Wemby.
1: Wemby now. Ito papasok, pinalit po yung bola.
0: Kay Dylan Harper. Dylan Harper.
1: Sasaksak. Play-up. Wala. Rebound by Towns sa K5L. Diyan ang bola ngayon na sa New York Knicks sa kay Bronson. Bronson pinasa po. Ito sa kay Anunoby. Binalik po sa kay Towns. Ito, Towns balik sa kay Hart. Anunoby, bang! Pero yung bola. Ito, Anunoby. Basket, goaltending.
0: Goaltending. So titingnan po natin. Yes. So 3-point lead now with 2 minutes. Yun nga yung reaction dito ng mga kababayan natin eh.
1: Meron
0: sabi nila.
1: Doon yung kamay pumasok sa ring. So meron pong interference kay FML dyan. Before the ball.
0: Bakit mag-depensa naman? Bakit nabuli. Sa
1: loob ng ring.
0: Alam mo naman yung mag-goaltending yun eh.
1: Oo.
0: Tapos wala pa naman kasiguraduhan mapapasok yun.
1: Eto ngayon si Wemby. Yun.
0: Offensive foul. Offensive. Itatawag doon. Bye-bye Philippines na itong si Kay Towns. Bye-bye Philippines na kasi offensive na yun.
1: Yun na.
0: So, babalik na si Richard. So, 1 minute 53 seconds na lang ang natira.
1: Yes,
0: pero 3-point yung kanilang kalabangan.
1: Yes, sir.
0: Tingnan mo, hinahawakan pala ni Towns itong si Wemby kaya hindi makapag-move.
1: Yes,
0: no? Malaking katawan kasi ni Towns kay Kipa Bred.
1: Yes,
0: kay Kipa Bred, ito yung sinasabi natin palagi. Yung endgame, hindi, kasi kahit gaano ka pa kagaling, kung sa umpisa ka lang magaling, hindi ka marunong magtapos ng game, mahirap yon.
1: Yes,
0: that's
1: correct.
0: That's the problem of Spurs. They don't even know how to take good care of their lead.
1: Yes.
0: No? Dito sila namamatay sa last minute palagi kay Kipe Bred. No?
1: Correct.
0: Ayan, tingnan natin Wemby, crunch time ito.
1: For a chance to cut down the lead.
0: 3-point, no?
1: Game 4, Kipe Eljan, 0 out of 2 yung last free throws. Oy. Ito nagyari ulit.
0: Yung sinasabi natin, yung ibang mga players, ang free throw kasi sa fourth quarter, crunch time, doon mo na makikita yung stability ng mga players. Ano? So, si Wemby is trying to compose himself, Kakipe Bred. Isang free throw lang, Wemby, kaya pa yan. Wemby is now closing his eyes. Ano? Marami na dito parang galit na nangyayari. Parang ma-repeat naman natin ang game 4 ha. Oy, Wemby.
1: Pumasok
0: defensa
1: po.
0: Depensa tayo, depensa. 86-88, kailangan nila mahigpit na depensa. Kailangan siguro si Dylan Harper ng pamantayin dito kay ano?
1: So ito ngayon
0: si Jalen Bronson.
1: Ito ngayon si Jalen Bronson, nagdala po ng bola para po sa Knicks kay Kevin Elgin, nakabantay po sa kanya si Castle. Ito ngayon si Castle ay nasa foul trouble na rin. Ito si Bronson, 7 seconds remaining time, shot clock.
0: 5 to shoot.
1: 4
0: to shoot. 3 to shoot.
1: Bronson, umatake, jump shot! Uy, napasobra kay FML dyan, pero rebound pa rin po. Pero merong foul doon na kita.
0: Merong tulakan sa labas. Okay, parang, butiki. Napakaganda defense, ha? Let's credit Stephen Castle for that defense, ano?
1: Yes, sir.
0: So sabi ni Jordan Clarkson, box out.
1: So dito, dalawa po yung labang ng New York Knicks. Mahaba pa yung oras.
0: 86, 1 minute, 29 seconds to go. Kapitbayan, matatapos na kayang serye o ma-extend pa? Or this is the last time na kung saan ay bababa na at malalaglag ang mga championship balloons? Dylan Harper, nag-penetrate. Fadeaway jumper!
1: Bang!
0: Harper for the equalizer! 1 minute 14 seconds ago, 88 ang score. Tabla tayo mga kagay 5.
1: Ito na ang bola sa Jalen Bronson, number 11. Ito po, sasaksak, Tubira! Bang!
0: Hindi marunong mag-depensa si Adoy, si Castle.
1: Yes.
0: Nag-depensa siya sa likod siya ni Bronson. Dapat sa unahan siya ni Bronson, ano man na klaseng depensa to. Ando na ngayon mga kagay 5.
1: Ito ko yung binalik ang bola sa kay Wemby. Wemby yung matake. Binalik ang bola kay
0: Fox, binalik 3. Wigday, wala
1: po mga. Rebound by Hart.
0: 51 seconds to go. 92-point lead, mga kakipay. 48 seconds para matatapos ang seri kakipay.
1: Ito,
0: para matatapos na ito. Sana, nananalangin sila na hindi lang sana.
1: Ito si Bronson ang atake. Pinasa yung ball ay doon sa kay Hart. Mira nag-tres. Uy, muntik na kambil dyan. Na-recover pa rin po ng Spurs.
0: Ito na ball kay Dylan Harper now. Dylan Harper. Nag-penetrate, nag-layup. Wala.
1: Rebound by Hart. Kay 5L dyan. Doon. yun na Kevin Eljan, buntik na
0: parang
1: sana.
0: Parang nakasmile dito si Hart.
1: Yes,
0: sabi niya, ito na.
1: Ha? Ito na, Kevin Eljan.
0: So, sayang yun kay Five Red, yung layup
1: yes,
0: ni Dylan Harper, it was an easy layup,
1: yes,
0: pero kapos dahil pagod na rin siguro itong ating
1: yes,
0: mga players from.
1: Yes, exactly.
0: Mo, ito, napakaganda ng kanyang penetration.
1: Ito, Kevin Eljan, yun po yung hinayaan na lang siguro si Harper, pero hindi pa na-convert, na-rebound pa Kevin Eljan. Siguro pagod na or baka siguro sa depensa rin na nakauna si Anunoby. Siguro, anticipating na baka mas palpal. Ito
0: so,
1: ito.
0: Ayan, tingnan natin. Just Hart now, preparing for
1: first
0: the free throw.
1: Pasok!
0: Oh, parang ice cream na to. Ah. Parang nilalagyan na ng nail on the coffin ito.
1: Kefavel Jan, isa na
0: labang to. Tatlong puntos ang abansi, 26 seconds to go. Ang tanong natin dito, makahamol pa kaya't makabawi ang mga taga San Antonio Spurs with 26.1 seconds to go.
1: Kefavel Jan, this is the free throw to seal, I guess, the game. Apat na puntos, ito po, to extend the lead to 4 points. Ito pa kalawang free throw ni Hart, ay hindi pumasok, rebound!
0: Oy! Nakapalisabot! Naksaman!
1: Wala ito na, si Anunoby.
0: 21 seconds to go.
1: Kefavel Jan, nawawala na po yung pag-asa ano? Ng Spurs.
0: Oy! It's gotta be a 3-point lead. Pero na-rebound, paano nangyari doon?
1: Because of Robinson, Kefavel Jan.
0: Hindi nila na-box out na maigi. Ayan,
1: nagsiselebrate
0: na mga New York Knicks fans.
1: Ito wala, hindi nila na-box out. Wimby was there, pero si Robinson, dalawa kay Kevin Eljan, nagkaroon po ng miscommunication. Hindi po tumalon si Wimby because of the good box out.
0: Oy! May pasok naman yung free throw.
1: Free throw, apat
0: na. It's a 4-point lead. Medyo mahirapan tayo dito. It's at, actually, magkakaroon pa ng 4-ball possession ito. Titignan natin paano makabawi. Pag hindi ito napasok at nakuha yung rebound, napakalaking chance pa ito. Ano?
1: Kakit ang Eljan, another rebound!
0: Ado ng bola, pero tumawag na sila ng timeout dito kagad. Ano?
1: Yes,
0: si Basil po nakakuha ng bola. Ito natin makikita anong klaseng solusyon.
1: Yes,
0: if I ever the Colts, I will try quick 3 dito kakit Five Red. Or quick 2 and then nagpa-foul ako kakit Five Red. No?
1: Yes, correct.
0: So, mag-half court inbound. Then, kailangan quick 2.
1: Quick 2 or 3-point shot.
0: Kahit quick 2, okay na. Basta mag-foul pagbalik.
1: Yes, well actually Kevin Eljan, as we talk about the 3-point shot,
0: malaking oras pa ito.
1: Malaking
0: 20.9, napanalo pa nga sa 9.2 seconds lang 1.2 seconds lang
1: Yes, well actually Kevin Eljan, itong 4th quarter siguro medyo mahirap po for a 3-point shot because mababa po yung kanilang 3-point
0: Actually wala nang takot ditong New York Knicks. Para sa kanila, manalo matalo dito, they will have another game.
1: Yes,
0: but they will just make sure na maging magandang kanilang depensa. Ang gagawin lang dito ng New York Knicks, magkaroon lang sila na magandang depensa kaki Five Red.
1: Yes.
0: The way I understand, hindi siguro sila patirahin sa tres.
1: Oh, I guess. Hindi.
0: They will defend the 3-point country. They will allow them to have the 2 points.
1: Yes, exactly.
0: Kasi pag mag 3-point sila, 1 point na lang yung avance. We have still possible 4-possession ball game tayo.
1: Oh, pero dito, Kevin Eljan, kung makagawa sila ng score within 5 seconds para meron pa, mahaba-aba pa yung
0: yes,
1: oras, then
0: so,
1: they
0: right
1: will
0: now,
1: foul.
0: Either quick to, then foul, free throw, then titignan natin what will happen next.
1: Yes,
0: medyo
1: yung ating oras, Kevin Eljan, 20 seconds remaining time nitong 4th quarter.
0: Tingnan mo dito yung mga, actually wala nang takot tong New York Knicks. They don't have any pressure at all. Dahil para sa kanila, it's gonna be a win or loss. Matalo man sila o hindi, di wala another game bukas.
1: Yes,
0: pero the part ng Spurs, napakatindi ng pressure dito, kakipa Brad.
1: Yes,
0: napakatindi. Yo, the way I understand dito, pupukul yung bola is either Vassell or the Aaron Fox, kakipa Brad.
1: Yes, so ito na.
0: So gawin na natin dito si Dylan Harper na decoy, kasama na si Wimby. Ano?
1: Yes, exactly. So now, let's see. Kung
0: kailangan nila magandang inbound play.
1: Oh.
0: Magandang inbound play. Kasi pag hindi maganda yung inbound play nila, problema tayo dito.
1: They need to make a score within 5 seconds. Ito kay Aljan Sikasol, pinasa bola sa kay Wimby. Wimby, tumira ng 3. Wala! Oy!
0: Yun, pwede!
1: Yun, pwede
0: pa!
1: Pwede.
0: That's only 16 seconds. Pwede pa yun.
1: Pwede
0: Stephen
1: pa.
0: Stephen Castle, make a final kahit mahirap. Ika-6 point niya pala dito sa buong laro. Pero that was very timely kay Five Red.
1: Yes,
0: so gagawin dito, foul na kagad, Red.
1: Yes,
0: huwag na natin pahirapan. Then
1: yes,
0: try to do another 3-point shots pagbalik, ano?
1: Pero yun nakita mo kay Eljan sa kay Castle, para nangyari din sa kay Anunoby. Siya yung nag-inbound, tapos pinasa tumira at hindi pumasok. Siya yung nag-aliyop.
0: Correct.
1: On the part naman dito sa Spurs, siya
0: naman
1: nag-inbound. Siya naman yung nag-aliyop dunk or nag-gawa po ng putback.
0: Meron pa tag-isang timeout ang dalawang mga kupunan, mga KK5. So, grabe. Oh.
1: Very intense game kita ni Eljan.
0: Huwag kayong mag-away, mga tanga nag-away.
1: Eto, marami pa. Actually, yan, nagsasabi dito, buhay pa rin pa yung Spurs.
0: Buhay pa, buhay pa. Actually, 16 seconds, napakalaking eto, oras pa ito.
1: Ang layo din ang inabot ni Castle KFM Aljan from the inbound at yun po, naipasok pa
0: parang
1: yung bola.
0: Parang si Anjun Newbie siya, no?
1: Oo, oh, so, Anjun Newbie.
0: Sana hindi nila sayangin yung effort ni Stephen Castle.
1: Yes.
0: Tingnan natin ang stisya ito. Ano? Oh, So, Stephen Castle, actually, kagipebred, crunch time palaging problema talaga ng San Antonio Spurs.
1: Yes.
0: Pagdating sa end game, doon sila nag problema. Magaling sila sa umpisa but they have a hard time in the last in the end game. Kagipebred.
1: Yes, correct. So dito, KFML dyan, kailangan talaga dito mga makatanggap ng bola si Bronson because he is one of the best free throw shooters sa department po ng New York Knicks. While other players, baka magkaroon po ng problema because si Anunobi
0: na miss po yung layo ng pinanggalingan ni Castle.
1: Yun.
0: Siya pa yung nag-rebound.
1: Bang!
0: Ang galing naman. Rin. Yun ang sinasabi natin, don't give up in every play, kagipebred.
1: Yes, because nakataya po dito yung kanilang koponan, win or
0: do or die game for San Antonio Spurs and we have another day for the Knicks. Wala silang pakialam dito, manalo, matalo. Pero kailangan ito, very crucial ito para sa San Antonio Spurs mga KK5.
1: Ito na yung maging inbound ng bola KFML dyan. Let's see ito. Humahabol po, napasa po bola sa kay Bronson. Ito po, tinitipid na lang po yung panahon KFML dyan. Double team pero nagkaroon po ng foul dito. Ito, nakuha po ni Bridges yung bola KFML dyan. Butik na po makawala yung bola. Pero good defense sa kalain mo ha.
0: Bakit bago pa lang sila nag-foul? Kasi takot sila na si Bronson ang titira kasi si Bronson ay magaling.
1: Akalain mo KFL dyan na lahat ng mga players ay andoon
0: traveling.
1: Na po.
0: Oh, traveling! Tatlo. Traveling! Traveling! Pero, traveling!
1: Pero meron pang two steps once nag-grip mo yung ball.
0: Ang nangyari sa kanya ay nag-travel to. Ano? Titignan mo. Si Michael Bridges will go to the line, ano?
1: So, Bridges.
0: Titingnan natin, Bridges, veterano na to eh. No? Titingnan si natin kung may daga ba to si Bridges.
1: Ito, yung free throw, una!
0: Hindi pumasok!
1: Nagkaroon talaga ng daga sa puso itong si Bridges, hindi po na ipasok so, yung unang
0: pwede,
1: free throw.
0: Pwede pang tumira isang tres.
1: Kung may pasok niya, magkakaroon po ng possibilities to overtime.
0: The way I understand, right after mapasok yung bola dito, mag-timeout ka agad si coach.
1: Pero kung hindi maipasok, baka mapanalo pa dito ng Spurs sa pamaraan po na pagtira ng tres. Let's see kung ito po, magkakaroon, maipasok ba? Yes!
0: Timeout yan, Kakipay Bread.
1: Yes.
0: So ang mangyari dito, Kakipay Bread, it's gonna be a three-point shot.
1: Yes, a three-point shot. You have no choice. Because 8 seconds remaining time, KKK5L dyan.
0: So, ang tingin dito, ang tanong, sino ba ang mag-3-point shot? So, dito siguro, ibabalik nila lahat ng mga shooter.
1: Yes, correct.
0: You will have Vassell, Champagny, you will have
1: Fisher,
0: Harper, Fax, Harper.
1: Those are the players.
0: Those are the players sa paning baga. Kasi si Wemby, medyo pagod to. Nahirapan. Yes, parang pa-smile-smile na lang yung mga kababayan natin doon. Ano?
1: At least, paano Kevin Elja nabubuhay po yung kanilang fighting spirit. Na
0: marami pa. On the last minute, naka 1.4 pa yung nanonood sa atin ngayon, KPBred.
1: Yes.
0: Napakas-tense po ng laban na ito. Yes. And this will be an acid test. Pag manalo dito ang San Antonio Spurs KPBred, ibang klaseng moral ang dadalhin nila sa game number 6 KPBred.
1: Yes, sir.
0: And kung manalo dito, this is my fearless prediction. And forecast, pag manalo dito ang San Antonio Spurs, we will have a Game 7 KK5Bread.
1: Yes. KK5L dyan, kung tayo po ay pupunta doon sa overtime, disadvantage naman po sa part ng New York Knicks because
0: kasi wala na
1: po
0: si Towns.
1: Anunobi, isang foul na labang at gagraduate na. So, yan po yung mga disadvantage.
0: Yung tingin natin dito, KK5Bread, pag manalo dito, pag may tabla ito, Overtime. At mananalo sa overtime ang San Antonio Spurs.
1: Yes.
0: Now, kung mananalo ang San Antonio Spurs, we will have a game number 7. Yan po ang aming fearless broadcast ni KPBred. Pero pag hindi pa naipasok ang 3 dito, bye-bye, magsungay na po. At it gotta be the end of the time.
1: Yes,
0: ito na po yung kanapusan ng lahat. Si Jackwell Blanc sabi na mag-rides na lang tayo.
1: So ito KFML dyan, hindi po. Hindi po talaga biro.
0: Huwag po kayo mawala ng pag-asa.
1: Tingnan natin.
0: Ayan na po, inbound play. Mag-inbound play, si Stephen Castle pa rin. Sino kaya ang tatanggap ng bola para magbato ng 3 points sa mga oras na ito? 3 points dito, KKPBred.
1: Yes.
0: Whether we like internet, mag 3 points sila dapat dito.
1: Ito kayo sa kay Castle, yung bola kay KFML dyan. Mag-inbound po na bola, ito. May pit po defense. Ang bola kayo nasa kay Harper po siya po ay final. Good actually.
0: So, ang mangyari dito, free throw kasi nasa penalty na.
1: Yes, correct.
0: So, Harper, yun ang dapat ang gagawin kay KPBred.
1: Yes.
0: You have to test players. Mm. Kasi alam naman nila na kailangan nila dito na magdadaan sa acid test itong mga players ng San Antonio Spurs.
1: Yes, so... kailangan talaga ni Harper na maipasok
0: yung dalawang free throws. Nag-uusap ng coaching staff ng New York Knicks kung anong dapat nilang gawin, ano?
1: Yes.
0: Na Harper. Po. Harper now.
1: Ito ngayon ang first free throw. Nakasalalay po sa kanyang mga kamay kung ito po ay... hindi na ipasok! Dito, Kevin Elgin, nagkakaroon na talaga ng kaba. Because these are...
0: Yun ang sinasabi natin, mga bata ito. They don't have a championship experience. This is the first time to appear in the finals, Kakipay Bread.
1: Oh, yes, correct, Kevin Elgin.
0: Kaya dapat sa San Antonio Sports, hindi basta-basta puro bata dun sa loob. Ano? Yun ang sinasabi natin palagi.
1: Kailangan talaga magkaroon dyan. Like Barnes na nagkaroon po ng finals experience, Kevin Elgin. Pero hindi pa natin
0: kahit
1: nakikita.
0: Kahit may pasok pa ito, Kakipay Bread, magkakaroon ng 2-point lead.
1: Hindi para naipasok Kevin Elgin. Na-rebound po ng New York Knicks. Nakita po yung reaction kay Kevin Elgin. Ako, as in talaga na dismayado sa kanyang free throws, Kevin Elgin. So now, the remaining time is 7.7 seconds. Nakikita po natin yung crowd.
0: Wala na,
1: parang nawawalan po ng pag-asa.
0: It seems that everything is now on its proper place. At parang mananalo na dito, Kakipay Bread. Hindi na po.
1: Yes.
0: Parang... the stars are already aligned for New York Knicks. Ha? Pag may pasok pa ito ni Anyonobi, wala na, Kipa Brad.
1: O ito. Oy! Hindi pa rin kay FML dyan. Buhay pa rin po yung
0: buhay
1: pag-asa.
0: Pa. Titignan natin, mga ka-K5. Huwag sana makapasok.
1: yun. Ito, baka pumasok.
0: Tingnan mo dito, yung mga kababayan natin nag-aaway dito. Uy, nako naman. So, ano ba nangyari?
1: Ito, this is to seal the game kay Kevin Elgin.
0: Alright, tingnan natin.
1: May papasok kaya yung panguling free throw ni Bo.
0: Bang!
1: Apat na rin kay Kevin Elgin with 7.7
0: seconds
1: remaining time. Ito, Wimbyama tumira ng 3.
0: Wala!
1: Rebound and the champion!
0: And the champion!
1: New York Knicks! Finally, the score is 1994 kay Kevin Elgin. Since 1973, naging kampiyon ulit ang New York
0: Knicks. First time!
1: Yes, since 1973.
0: Mula 73, it's more than how many decades ka Kipay Bread?
1: Oh, more than 50 years na Kipay Bread.
0: More than 50 years. Ngayon, nanalo sila ka Kipay Bread. Jalen Brunson will be the finals MVP, Kipay Bread.
1: Yes. So now, ito Kevin Elgin. Pero a good performances ito. Si Plumlee, pumasok na din po.
0: Yung tingin natin ganito yun, umiiyak itong si Jalen Brunson.
1: Yes.
0: Kasi ang tagal na siguro nilang pangarap na maging champion ang New York Knicks. No?
1: Yes.
0: So, he will be the finals MVP. Ayan, ang saya-saya.
1: Ang New York Knicks.
0: Ang New York ngayon. Ang saya-saya sa labas. No?
1: Yes, sir.
0: Congratulations to all the fans of New York Knicks. Panalo po. So, Anyonobi, they will have their championship ring after 50 years. Kakipa
1: wow.
0: Ba?
1: So, again,
0: si Shamet, parang...
1: si Shamet, 5 pounds na yan eh.
0: Ano eh, parang di pa nila ata nag-sync, parang di pa nag-sync in.
1: Yes,
0: na champion na sila ngayon.
1: Yes, sir.
0: Itong si Karl Anthony Towns, ano?
1: Wow.
0: Si, first pa niya na championship ring ito?
1: Yes, first time actually kay K5L dyan, even actually, kung di tayo nagkakamali sa kay Mike Brown, na naging former coach din ata ng
0: itong si Jalen Brunson, wala pa rin championship ring ito dahil
1: pa.
0: Hindi pa sila naging kampiyon ni Luka doon sa kabila.
1: Hindi pa K5L dyan. So, ito po, lahat ng mga famous celebrities ay nag-enjoy pa. Hindi po, as nasayag, yung kanilang pagbili ng tickets from New York na manood po sa San Antonio, Texas, Kevin Elgin. Yan po, nakita po natin si Karl Anthony Towns at of course, si Robinson. Maligayang-maligaya Kevin Elgin because...
0: Mitchell Robinson.
1: Yung kanyang rebound kanina na napatingin lang kanina si Wimby at nabalik pa yung bola kay Kevin Elgin. Ang ganda yung feeling na maging kampiyon first time. Sobra talaga kasi may mga players Kevin Elgin na sobrang galing sa paglaro ng basketball pero walang championship ring.
0: Yeah, kagaya
1: like
0: ni na Melo.
1: Stockton.
0: Melo.
1: Kay
0: Malone.
1: Carmelo Anthony, Kyle Malone.
0: Marami sila. Patrick Ewing.
1: Patrick Ewing, wala
0: silang championship ring. Ano?
1: Wala.
0: Pero nakamaraming championship ring. Sina Horry. Alos na nakupunan nila. Nag-champion sila. No?
1: Yes.
0: And even... Sean Kemp. Oh. Kasama na si Gary Payton.
1: Si Gary Payton nag-champion sa Miami Heat kay Pavel Jan.
0: Oh, nakasama siya sa Miami Heat.
1: Shaquille O'Neal at saka si Dwayne Wade.
0: Oh, doon nakasama pa si Gary Payton, ano?
1: Oh, yun.
0: Pero si Stockton hindi talaga pinala.
1: Hindi talaga. Hindi.
0: Sila ni Karl Malone.
1: Jeff Hornacek wala talaga kay Pavel Jan.
0: Jeff Hornacek from Phoenix Suns, ano? So congratulations to all the winners. Lahat po ng mga fans ng New York, congratulations po sa inyo. In the finals MVP, ang pag-intindi ko dito ipupunta yan kay Jalen Brunson, kay Kipay Brad. Check on that. No?
1: So,
0: wala
1: ng
0: tao.
1: Eh.
0: Sayang, ano? Mas maganda kung sa home court mo. Pero importante kayong naging champion sa taong ito. And Jalen Brunson is proving to everyone why he's one of the best player in the NBA of his time. Ano?
1: Yes. At dito, kay Kipay Eljan, ako natin pong titingnan 40-plus points si Jalen Brunson.
0: Asigurado na yan. Finals MVP, 40-plus points. Ano?
1: At siya din po, di ba? Game 4.
0: Si Michael Bridges, 36. First time niya magkaroon ng championship ring. Ano?
1: Oh, first time. Kasi doon sa kabilang team, hindi sila laging kampiyon.
0: Tama.
1: So, lahat po sila, first time. So, good effort naman. Good performances sa lahat po ng mga players ng New York Knicks sa KFML dyan.
0: Sayang, ano? Kita mo naman, KFML, sabi natin 45
1: points.
0: Kanina, no? Brunson with 45 points in 49 of the team, ano? Rest of team 49 lang.
1: Ibig sabihin, 49.
0: Ang buong team pag i-summarize mo ang kanilang score is only 49. Jalen Brunson made half. Almost half of their score, mga ka-K5, ano?
1: Grabe. So klase. So maganda din po yung mga naging dahilan ng pagbalik ni Brunson sa kanyang lugar, New York Knicks. From the Dallas Mavericks, nagkaroon po siya ng injury kay FML dyan without actually knowing na dun siya mababalik sa New York Knicks. Akala niya, nung ma-injured sa FML dyan, ay mawawala na po yung kanyang karera sa basketball. But then, matapos yung injury, nakapag-recover at nagkaroon po ng dun sa na-discover nung mawala na po si Luka Doncic dun sa may Dallas Mavericks.
0: Okay. So mga ka-K-Web, thank you so much for joining us today. Congratulations for the finals MVP. Ang paintindi natin, ibigay natin yan kay Jalen Brunson, he deserves that. Michael Bridges is crying. He's crying because
1: time.
0: He's so happy for the championship ring. First championship ring. You know?
1: Yes.
0: So mga KPM, thank you. KPM Red, salamat din ha, sa ating mga kababayan nag-join sa ating ngayon sa Palawan, Rojas, and Caribo. Thank you for joining us today. Saka NIR, maraming salamat for being with us today. So, di naman natin ito ilive. Baka paputuli naman ito eh. No? Thank you.
1: Maraming salamat. Ako naman si K5 Red.
0: Ako naman si K5 Eljan Castaño para sa kampiyon na balita, servisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa servisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
5: Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, gihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
5: ako, tutunan.
6: Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
7: Mama sa mga butika. Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C.
8: Mama sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag sarap nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: TTX Coffee Mix.
12: O baka sa mga butik.
11: TTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
11: TTX Coffee Mix.
12: O baka sa mga butik.
11: TTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
16: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
18: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
5: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy. Amo ning allergic rhinitis. Kaupod ta sina nga diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
6: Ang allergens or GP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response, kundi ang imo nga immune system ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance kaangay sa mga pagkaon. In other words, or GP, daw kaangay lang nga nagminango imo immune system.
5: Gusto, ano?
6: Nga, bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo ni nga problema kun bakod imo immune system, kun alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom giga DTX 500 kag may TC or pure C.
5: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masami nga pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clogged nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata. Pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
6: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sa world population ang may allergic rhinitis. Kapin pa wala ga inom DTX 500 kag may TC or pure C. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na yan makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na yan. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX 500 kag may TC or pure C. Adlaw-adlaw gid sa GP.
5: Pila sa mga common causes ang allergic rhinitis, Dr. Ramil, amo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nga nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollen sang tubo bala ning bilaho. Kalabanan summer kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kun may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system. Musto tambal ni Dr. Ramil. Paalamon ta aton immune system, mag DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kada adlaw.
6: But silingon, sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na yauntat ang pagbarado sang ilong mo.
5: Sige-sige sa yan, no?
6: Bilog yung atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uha.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
6: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka may TC or pure C, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system, at the same time may ara man siya anti-inflammatory effect.
5: Usto, may mga external factors, Dr. Ramil, nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke kag ang aso sang sigarilyo.
6: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya wala ka, tapos subong ya tanan-tanan na lang gina-allergic, meaning sina gawik na ang immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, siyempre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga naga-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nagakos ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya agud ma-realize mo nga hindi manami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Nami ni siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diin to ang ginaatake sang imo nga immune system.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag DTX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DTX 500 ka na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: garantisado
8: epektibo
7: aramis.
8: DTX 500.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
12: Oras sa K5 News FM Bacolod, las 12:02. Mayong ugtuban wa. Mayong ugto siyudad sang Bacolod, kag subong man, mayong ugto Negros Island Region. Welcome kita sa aton palatuntunan nga ginatiguluhan, Ido Kalidad sa K5 News FM. Permanente kita mabatian, last 12, tuntab launa sa ngapon. Inyong alagad, ka K5 Ed Sayusa, upod, siyempre si ka K5, Sir JJ Tarnate. Sir JJ! Abi pang tamyaw na isininga kapunan noon kido kasadya subong nagakatabo bala Sir JJ. Correct. Nag-champion ang next daw. Wow. Nagakasubo subong partner ang mga pansang aton nga ano nga napirding nga team bala, no? Sige Sir JJ.
13: So of course no, good afternoon everyone. Kag of course no, it's nice to be back here Sir Edward.
12: Oo, yes,
13: na, oh, kag of course man no, sa atong mga suki ang tagpalamati no nga lagatan aman via FB Live. So kindly share sa atong official Facebook page. At the same time natamyaw ko da no tanan-tanan nga taga Morsha no sa akon nga mga taga barangay no barangay Minuyan. So good afternoon kag hopefully no nga mamati ka mo subo nga hapon sa amon nga topic ko. Yes Sir Ed.
12: Wow. Sa taga barangay Minuyan nami gid kay subong Sir JJ no. Actually si partner Herson na ara subong sa ilabalay nagapamati. Sir Herson mayong ugto lang dira naglain matyag tubla kay at tublang natabo nga nakadala sa sang ido. Wow, amo gina ang importante da ang aton nga mga pit owner especially dira sa Banwa sang Murcia abi maging responsable kita. Correct. Sa pag-atipan sang aton mga ido. Okay, Sir JJ, manamyaw lang ako ini panginbulahan kag malipayon nga pagpamati kay Miss Linchen Sayusa Francisco, graduated as magna cum laude.
13: Wow.
12: Sa kurso nga Bachelor in Science in Biology dira sa Central Philippines Adventist College, Barangay Alegria. Congratulations sa proud parents Efren and Emily Sayusa Francisco, no? Kag subong man panginbulahan gali sang nagligad daga panginbulahan kami sa DepEd Negros Occidental for the success of the revised K-10 curriculum for grade 6, grade 9 and grade 10 cluster training last June 2, 2005 at Enriqueta Montilla D. Esteban Memorial High School, Pulupandan. Kag siyempre pa, it was headed by our very own school division superintendent, Ma'am Gladys Amelin D. Sales, CISU 5. Kag subong man, special mention partner, sang grupo ni Blau, ining grade 9 participant, group A1. Si Sir Daniel E. Manyara, Oblo Pisayna.
13: Wow.
12: Mary Grace Ponsalan, Oblo Pisayna also. La Arne Joy Ortez of Minuyan National High School. Ian Patalita of Tabao National High School, kaga shout out sa akong abyandera sa Tabao National High School, ang ilang master teacher Tabao National High School, Ma'am Juliana Siba of Tabao National High School. Again, lastly, sa tanan nga mga pinalanggaon kag mapisa namon nga trainers, Sir Benji Gibara, Mary Claire Armigos, Ronnie De La Cruz, kaga Ma'am Angelica Binidian. Congratulations kag madabo gid nga salamat sa inyo mga sir sa pagtudlo sa amon sa grade 9 participants. Yes. Sir JJ,
13: in connection with that, no, successful gid siya ka K5 Sir Ed ang aton nga training, because I was also one of the trainer na wow. Sa aton na senior high school, specifically no sa core subjects sa Gensai. So natamli ako da nung aton nga mga participants no from north and south nga mga matahom no nga mga teachers. So hopefully no whatever they learns for that training ma-apply gid nila sa ilang classroom ka K5 Sir Ed.
12: Oo, sige, ano ang gintudloan mo dito, trainer kagali way ka nag-mention sa akon na K5JJ. No, kanami bala kay una ang sa dito bala kanami kay ang mga teacher dito nga taga taga Pulo Pandan, ka approachable sila, Sir JJ.
13: Well, no? Accommodated.
12: Ang

0: Tondo kay pagtapos na simba mapuli na sa kagmamati sang ido kalidad. Sir JJ, ang topic ko nga aton pagka-discuss is all about three terms called calendars. Mm. Now, ano ining kinalain nila partner o kon partner JJ sa ginatawag naton nga trimester or inibala siya ang three terms nga school calendar trimester?
1: Yes, so amo ginaangulo dapat natong i-correct. So that is one of the misconception gyud siya no regarding with the three term at the same time sang trimester. So for that no kaki five sir Ed, I think no hindi may kuya totally the right person to discuss because mm-hmm. this would be in line sa aton nga curriculum. But somehow I would like to share lang no sang akon manabalan regarding on that.
0: Okay.
1: Kaya because you know, di ba last week kaki five sir Ed, no nag-open kita ang atin na school year. Kag before kuya mag doc tipen about sa three term, I would like to ask you, kamusta ang opening block sa inyong abulutuan?
0: Ante si nasabton partner JJ o kaki 5JJ, nakakapi ka na? Wala pa. Yan, kung magkapi kita sa lawan-lawan, mag-DTX coffee mix ka na. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ako yan, naka-DTX ko at lawan-lawan. Kagina gani, nagkanto ko din, dira na ako nagbakal sa sagwad. DTX coffee mix no kay bauti daw na anad na tabala kag isa pa may benepisyo ini sa lawas.
1: Yeah, at the same time no, it's part of our life na coffee is life ikun niya.
0: Yes, partner. Kag nami gid kay ang DTX coffee mix nakakapi ka na. Siyempre naka-detox ka pa. When it comes sa opening sang aton klase, the opening block, wow, isa lang gid ang mahambal sang aton mga kaupod bala.
1: Yes,
0: no, dira sa Barangay Alegria, dira ako nagatudlo. No, kalabanan ga enjoy sila. Nanamian sila pero there is only one thing na realize nila, makapoy gali.
1: Yes, oo
0: makapoy bauti wala kita mahimo mga kabaro ko ginsumpaan ta na.
1: Yes.
0: Dapat himuon ta ang obligasyon naton bilang mga manududlo no para sa benepisyo sang aton mga estudyante.
1: Yes, aton mga kabataan. So, kapoy siya at the same time no, ang opening block no we prepare our learners
0: mm-hmm.
1: no in terms sa ilang emotional aspect.
0: Correct.
1: Ilang psychological,
0: okay.
1: No, physical, that's why we have several nga mga activities no nga ginhatag para sa ila.
0: Oo, kanami subong daw sa mundo damo kami transpiracer JJ bla mm-hmm. ang sa inyo ya kay ti daw big school kamo. Doon, damo pagid siguro.
1: Yes, damo man. Kaki 5, Sir Ed.
0: Oo, sige. Ang natapos man, Sir JJ, ang aton na PTA meeting, kaya yes. PTA mm-hmm. assembly meeting. So, anong mga pagbago o kung anong mga update ninyo sa inyo PTA meeting dito, yes, sir?
1: Kami ya kaki 5, Sir Ed, naghimo kami sa una dan homeroom kami danay. So, of course, kada tuig na iya, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Dapat i-remind tang atong nga makabataan, atong nga parents, atong nga school rules. At the same time, no, sa atong nga classroom rules. Kag of course man, no, gipathag naton sa ila subong, no, ano ang natawag naton nga three term.
0: Okay, kanami.
1: Kag isa naka-topic naton, no, during sige. Our PTA meeting.
0: Sige, antes kita magkato sa topiko naton, ina lang natawag ni Sir JJ, ang namuno ni Sir JJ, nga mm-hmm. School rules, importante ina, nga during yes. the opening of the classes, kita nga mga ginikanan, ma-attend kita. Kaya may mga pagbago nga gina-discuss ang aton school principal o kung mga school personnel regarding sa mga pagbago sa DepEd. Una, ang school rules naton, ilabi na gid ko ng imo bata, bla sir, transfer eh.
1: Yes.
0: Tapos grade 7, dapat namati kita kay isa na da nga makapamangkot kita kung ato kita sa eskulahan, kag maintindihan naton ang school rules. Kung kisa bala, ga-comment ganing iba naton nga mga nanay, ay nanon man yung eskulahan man, kay wala kag-attend. Kaga, siyempre, kudos sa nag-a-attend. Sila ya, nag-a-suporta kay tinahang panila kung ano ang mga school rules ang eskulahan. Nga, initanan ng school rules, gin-design ini para sa kaayuhan sa aton eskulahan, kag protection sa aton mga kabataan.
1: Yes,
0: okay. So amo ganin na sila mo ini blank three terms school calendar bala sir. Do do iban subong do ano do wala sila nakahangop kun ano ni abi share kita sang mga jutay nga mga inputs para sa aton nga mga pumuluyo sa aton
1: yes.
0: mga ginikanan
1: yes,
0: subong man sa aton mga kabataan.
1: Sa aton mga parents gudaya kay gapamangkot sa no kung bala si three term is pareho sa kay trimester
0: mm-hmm.
1: Okay, so sa una-una pa lang no they are not different gudaya. Okay, so I have here no arang information no para at least man lang we could able to what No, kung anong kinalain ni

0: three terms sa kay trimester.
1: Sige, sige, sige.
0: So, the Department of Education has adapted the three-term school calendar to provide a more organized, balanced, and learner-centered academic schedule. Instead of dividing the school year into four quarters, the school year is now divided into three academic terms. Kani ba ka kay Five Sir Ed? So, sa una, if you do so remember, ang atong senior high school before, di ba may arakit na semestral.
1: Correct, correct.
0: So, we have the first semester and second semester. So, sa ato naman ng mga junior high school, ang practice nato niya is four quarters gid.
1: Okay.
0: Okay. So, sa subong, diba, it is clear nga ang ginatanaw sang ating nga departamento is to what? Provide a more organized,
1: okay,
0: balanced, and learner-centered academic schedule.
1: Mm.
0: So, for that, so each with a longer period for teaching, learning, assessment, and intervention.
1: Okay.
0: Okay, mito siya, wala siya, kung talagang ta wala maging bago.
1: Oo.
0: Diba?
1: Ang term siguro.
0: Oo, ang term lang niya. No, instead ng four quarters, no, ginhimo lang siya into three term.
1: Okay.
0: Kung aton siya i-divide, same laman Japon ang number of months or days. Correct?
1: Mm-hmm.
0: So, ano na siyang natawag natin na three-term school calendar? So, the three-term school calendar is a system where the entire school year is divided into three grading periods or terms.
1: Sige.
0: Okay.
1: Sige, ikon tabi, i-translate tabi sa Ilonggo ang
0: three terms.
1: Pila ka mga tinagama.
0: So, say, no, gintunga siya sa tatlo na lang sa quarter.
1: Instead of?
0: Of four.
1: Okay. Okay.
0: Kaya ang purpose, di ba, matagaan sang malawig na pagtudlo ang aton nga mga
1: kabataan,
0: maestra. Ang paghangop no sang mga topiko sa atong mga kabataan at the same time matagaan sang intervention.
1: Mm-hmm. Okay. So sadira siguro daw ako personally Sir JJ personally pabor ko.
0: Oo, ako man nakitaan ko man do kanami, 'di ba, sang disenyo sa atong mga departamento.
1: Kay una bes ang atong mga teacher may time sa pag-identify gid sang mga kung sabaga mga listler naton nga mga kabataan. Oo, kag ang isa gid ra nga nanamian ko may plano gid ang school through that order nga dapat tutukan sila through interventions.
0: Yes, oo.
1: Mm-mm. So but silingon ko nga aton example ani wala man ko kasilingan tanan naton nga mga kabataan dira sa eskwelahan na hindi kabalo magbasa.
0: Correct.
1: But silingon may mga kabataan bigita nga do kabudlayan sila magbasa.
0: Mm-mm.
1: So on that particular term ang DepEd nagpangitapagi nga ina siya through three terms nga ginatawag naton ang iban dira nga mga inuras intended sa innovation para nga matutukan ang mga non-readers natin yung mga kabataan.
0: Correct.
1: Okay, sige.
0: Not only siguro non-readers, yung kay Sir Ed, as well as numeracy.
1: Numeracy, oo.
0: That's why, no, ang isa ka program, mga gilaunch ng DepEd sa aton, isang aral program.
1: Okay. Effective yun na yung aral, aral program. May mga kabataan, bikita Sir, Sir JJ, nga inablang kadasig magbasa pero hindi nila maintindihan.
0: Yes, oo, comprehension.
1: Mm-hmm. Oo, ang comprehension isa sa mga problem subong sa aton mga kabataan kaga ano blah na nya di dapat tutukan gijay.
0: Yes, oo. Kag kakabati ang takis rason kuno pa no it's not. No, it's ang pandemic.
1: Correct nga,
0: diba?
1: Correct.
0: So that's why our department is trying to give the best ng mga remedy no para may ginatawag kitang quality of education.
1: Okay.
0: So, for that, no, each term contains classroom instruction, assessments, performance tasks, and other learning activities. So, you know what, no, kay Sir Ed, nanamian ko yaking aaman, da wala sang disturbance of classes ang ini.
1: Correct, gid. Grabe gid. Oo.
0: 'Di ba? So, kung tanawon ta, I don't know lang kung na-present man ni sa mga teachers ng sa atong mga gilikanan nung after sang end sang kada term, may natagaan sang I think daw ka wellness break ng atong kabataan nga we're in, I think no tanan nga mga activities dira ipasulod.
1: Wow, sige, wala pa galing na meet lang kung pila ka adlaw no. Mm-mm. Probably a week, a day, or probably mga 10 days na. So, but sa lingon, ang first term naton, so good na.
0: Mm-mm.
1: Then there will be a
0: daw end
1: some end, term. End some first term. Mm-hmm. Tapos natawag na wellness break. Mm-hmm. O isa na na. Then the second term.
0: Yes. Kasi may mga days in nakakirive, Sir Ed, nung kung atong talangon sa DepEd nga calendar, ara na nakasipilit na nanta.
1: Oo. So, but sila nga, there will be a possibility nga may duwa ka wellness break ang atong mga kabataan mm-hmm. antes magsulod ang ika-third term.
0: Term.
1: Okay. Sige. Nang kaki-5J, ang prior sina, antes nagsulod ang three terms school calendar, may mga best practices kamuto nga ginatawag naton. Inabla mga intervention nyo sa aton nga mga less learned nga mga kabataan. O may ara ka mo sa inyo. Sa amon bi, more on tutorial mo. Wala pa bit yung aral. Gat-tutorial kami, nag-spend kami time sa amon mga kabataan sa Barangay Alegria. With the help, siyempre, nag-organize kina nga amon school head, Sir Joel Samudyo. Nga, hindi gid pagpabayaan ng amon mga kabataan nga mahina sa math. Kaga daw may difficulty sa readings. So, amon, ang teacher, at the end, pagbuhi sa klase, may tunga da sa oras mo. Kay 4 o'clock, buhi na namon, tapos may tunga da sa oras, nga ang mga advisor nagapatawag sa mga... Amon na ang isa sa mga intervention sa amon school. How about you, sir, sa inyo school?
0: Same thing na sa amon, kaki 5, Sir Ed. We do that one man, peer tutoring, at the same time, no, si teacher man.
1: Ay, oo. Sige daw.
0: So, pero sometimes, no, it depends man sa availability sa advisor.
1: Kaya correct. Kasi
0: ano kaluoy naman si advisor lang tanan-tanan. Diba, kaki 5, Sir Ed? Oh, that's why, no, we are trying man our best, no, to help our learners. Pero kisa, kaki-5, Sir Ed, ang problema, kung ipatawag mo ng mga kabataan na may problema sa pagbasa, no, sa pag, ano gani, pag...
1: solve some basic mathematics, yes,
0: wala.
1: Okay, kung kisa galing ng aton mga kabataan, no, bao... Ang school ya, kaki-5 Sir JJ, ang school ya, nagapangita sang intervention kag innovations para sa aton mga kabataan. Botani mang panman sa aton mga kabataan, no, nga ina nga lihok, ina nga pagiyo, ina nga programa, nga ginhimo sa eskulahan para sa ila.
0: Kag not only siguro, kaki-5 Sir Ed, no, ang mag-follow up. As well as man, tani, no, ang mga ginikanan, nga kabalo sila kung anong kapasidad sa ilang mga kabataan.
1: Oo, botchilingo na from time to time, kitab lang ang mga ginikanan, nagbisita kita sa school. Mm-hmm. Ang aton yung mga advisor, ya, always na ya ready sa pagpakita correct. Sa mga academic results sa aton mga kabataan, kag mga academic achievement, pamangkot kita sa aton mga ginikanan. Ma'am, sir, ang magbuhi bla sa klase kadto kabsa sa eskwelahan o kung mag-lunch time, magkuto naton mga advisor. Ano ang the best sa akon bata? Kaya ang akon bata do na pyaran ko bala daw hindi gid sa kabalo sa reading. Then our teacher will also give you honestly kung honesty nga rason kung ano ang mga dapat pagahimuon. So buligan naton. Di bla kaki-5 Sir JJ? Sir J, ang aton advisor is always available.
0: Yes.
1: Para sa ginikanan. Ang aton school is always welcome parents.
0: Correct. Kung hindi maging totally makakadto si parent, no, kagkabalo man siya magamit sang mga device, why not to message, di ba, or EPM si advisor. Si
1: advisor. So far, subong, 1 week pa man lang ang klase.
0: Oo. Pero, kaki-5 Sir, Sir Ed, no, ang last week, yung opening block, we mean to say, no, activities na sa ato mga kabataan, ipanghatag natin, no, para ma-ready sila sa tomorrow, sa ginatawa itong instructional.
1: Tomorrow is the instructional start na.
0: Yes, so,
1: okay. Sige, padayon kita.
0: Okay, okay.
1: Padayon kita sa ginatawag natin nga three terms school calendar. Okay.
0: So, amo to, no, ang kada term, ginatawag kita ng classroom instruction. Assessments, performance tasks, and other learning activities. So at the end of every term, students receive a report of their academic performance. So, may to say, no, less man ang pagkadto sang parents, kaya sa isa katuig, katatlo ka na lang ya magkadto sa eskwelahan, no, to what? To know, no, sang result, ang resulta sang performance ang imong bata. Unless, di ba kung ipatawag ka, kung may problema ang imong bata.
1: Okay.
0: Di ba, kaya Sir Ed? So the primary goal of this system is to provide students with sufficient time to understand lessons deeply. So chak totong habal mong gaina kay Sir Ed no nga matagaan sang dakong at tempo no para maintindihan gid sang atong kabataan ang mga topiko sa mga subjects.
1: Okay.
0: Then complete meaningful learning tasks and receive necessary academic support before moving on to new competencies. So, amo na sa mga tawag kita nga innovation kag mga intervention.
1: So, okay, sige, dapat sa atong mga kabataan, no, likawan naton ang pag-absent.
0: Oh yes.
1: Oo, mm-hmm. Kay hindi makabuleg ang aton mga teacher kag subong man ang aton mga adviser kung wala kamo sa eskwelahan.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Number one gid nga problema naton ang absenteeism, no, mga learners, mga students naton, dapat kumpleto naton ang 5 days a week kag 20 days a month ang magasulod sa aton klase. Kay dra kita ginabuligan sa aton mga teacher kung gusto nyo nga mag-alam, magkabalo sa mga klase naton, hindi kita mag-absent.
0: No, of course, no, kita mga teacher or advisor, kung may problema gid ang bata, that's why no, I do not know kaki 5 sir Ed, if you do home visitation man, di ba, para mabalaan nga ang isa ka bata nag-absent, ano ang rason?
1: Oo, sige, ini antistik kita bala mag-goody, pero with that, ini ang, kung naimu pa na dumduman ang summer aral program naton,
0: yes, oo.
1: Pila ka mga tutors naton yung mga teacher, nagakadtugid sa balay sa aton mga ano
0: kabataan.
1: Mga kabataan kay iban sa ila wala nag-iliskwila, wala nag-attend sa aral program. So home visitations gid kag would you believe nga ang amon niya nga nakadtuan niya ang part sa barangay Santa Cruz ang igkalayo.
0: Yes, oo.
1: Oh, okay. Sa ngalan pa lang igkalayo, hindi kay gikasiling nga igkalapit, no, layo gid sa.
0: Yes,
1: it's a close to 7 kilometers away from the school. Ang ibanda sa nga mga estudyante wala sa lakyan, galakat lang na.
0: So kamo kakay Sir Ed, pagkato nyo, have you nagsakay kamo or gin-try nyo man nga maglakat pakadto sa sinakalugar.
1: Loka nami, ginagsilingan, naglakat kami po sa pinakadto, nagsakay kami. Kay hindi ginbagwantang laktan. Ay, o na, oh. Rough road siya. No? Kaga, pero ano, kanami isang lugar, sang, i-mention ko na lang na, ang nasakpan sang barangay Santa Cruz, dira sa Purok, Igkalayo, kanami isang lugar nila, kung sa balado ka typical nga umasa ya. Ang aton mga kabataan, oo, ang aton mga kabataan nagatanom-tanom da sa mga pruta, asang mga gulay kag amo nang ginakaon nila. Ang point ko lang is when it comes sa ano sa kadutaan do lagpad sila ya kay most of them are beneficiaries sang aton nga programa sa land reform. Pero ang point lang tungod sa kalayo bala. Do hindi sila dali-dali di accessibility sang alagyan nila pakadto sa school do amo nang mabudlay sila. So ang ginaplanuan ganamon with the PTA nga basic pila kadlaw ma-actionan nga ang nang mga wala sa lakyan ma-providean bala PUG o kung jeep, yes, lang gid nga ako paron sang PTA pakadto sa school, isa sa aga, isa man sa hapon. Ay para masolusyonan.
0: No?
1: Oo, oh, isa man na sa intervention nga ginaplano sang PTA bala.
0: Yes, kanami gid no nga it's not only the school is taking an action but as well as no ang organization man sa mga parents.
1: Oo, oh, kanami sang subong nga amon PTA dira do kaaktibo gid. Siyempre bago amon president si Ma'am Loraina, no. Sige, okay. Sir. Sige, sir.
0: All right, let's have here the structure of the three-term school year. So we have the first term, second term, and the third term. No. So ano ang sa first term? Anong kakatabo din? First term. So the first term marks the beginning of the school year. So during this period, students are oriented on school policies, classroom expectations, and academic requirements. So dira na siya kakatabo sa aton nga first term.
1: Ina-discuss dira ang mga policy of the schools. Okay.
0: School rules, classroom rules, and of course, expectations ang aton kapatid, especially no kung grade 7, diba, grade 11, or mga transferees.
1: Okay, sige.
0: Then, teachers introduce fundamental concepts and competencies that serve as the foundation for future learning. So, dira gina, gina-introduce ang teacher, diba, ang mga topics. No, kaso lang, I don't know lang, kay 5 Sir Ed, no, kay isa da ka problema naton is, no, kung ang topic ba lang medyo mabudlay, especially kami sa senior high school, may mga topic kami yung doka-hire na. So, di ba usually we give last time diagnostic test, di ba, to assess danay kung how far no ang nabalaan sa atong kabataan.
1: Oo, so nagkanda ka mo diagnostic test. Siguro mas manami, you plan with the group, kamo mga senior high school, then if there is possibility nga i-unpack ang mga difficult topic to teach.
0: Oh yes, oh that's part of the training man nato,
1: sang
0: strengthen.
1: Then kung may mga pareos ka sa inyo sir, basi may grupo ka mo o kung may kaupod ka mo dun ang mga senior high school teacher nga may best practices siya.
0: Yes,
1: So pwede niyo ma-adapt.
0: Yeah, that would be I think sir, Kakifive sir Ed, no? During our relaxations man.
1: Okay,
0: during nag-lock kita.
1: So, okay. Pwede ito na matudlo sa atong yung mga, actually, atong mga teachers updated mo na kung
0: yes,
1: paano sir. How to address that particular problem,
0: yes.
1: No? Sige. Sige, sir.
0: Then, we have also here, diagnostic and formative assessments are conducted to identify student strengths and areas for improvement.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Then, students begin developing study habits, classroom routines, and learning skills. So, at the end of the first term, grades are released to inform parents and students of their academic progress. So, it's very important, kaya kay Sir Ed, nung as advisor, dapat, no, kada grading period, ma-release kayo dyan sa imong nga card.
1: Oo, sige. To monitor the progress ng aton mga kabataan, no?
0: Of course,
1: sige.
0: Malang aton na parents, dapat ma-attend good sila.
1: Oo, simpre. Sige.
0: Next, the second term. So it focuses on the development and application of knowledge and skills learned during the first term.
1: Mm-hmm.
0: So during this period, lessons become more advanced and interconnected.
1: Wow.
0: Okay, kaya diba ang first term daw ga-build pa lang ka foundation for sa ibang topic. Pero ka you know at K5 Sir Ed, kami yes, sa senior high, may ginatawag kitang elective.
1: Okay, sige sir.
0: Mm-hmm. So kada term, no, may gina-offer makita nga elective no based sa ginpili sang atong mga kabataan sa senior high school kag base man ina sa ilang skills. Unlike with the junior high school kag K5 Sir Ed yang same lang niya ang mga subjects.
1: Ang senior high school ya gali may electives, no? Kag manami kay kun ang sagad ka sa welding.
0: Yes.
1: May talent ka, may skills ka sa ta welding, dira ka pa enroll sa elective.
0: Yes, sa that is Tech Pro.
1: Tech Pro, para ma-improve mapaged. What if kun sagad ka bi sa computer? May araman.
0: We can have the ICT.
1: ICT
0: and programming technology.
1: Kung luyag mo naman bi mananumtan, no, agriculture naman.
0: Agriculture.
1: Mm-hmm. So kanami gali. So butseling yon pag graduate mo sa grade 12, nahanas ka na dira sa senior high school nga elective, may tendency nga you can build your own business.
0: Mm-hmm.
1: Oh, pwede kaya manguma. Oo, kung hindi ka ka-proceed sa college, punami kin mag-proceed sa college.
0: Yes. Mm-hmm. Kaya di ba kaya that's one of the anuman sa aton nga department.
1: Trust,
0: nga, nga mag-graduate atong kabataan, they will be landed in job.
1: Oo.
0: Kung hindi sila niya mag-proceed ng higher education.
1: Oo, sige ka namin. Yes. Sige, sir.
0: So, for that again, students engage in research activities, projects, laboratory work, and performance-based tests. So, teachers monitor learners' progress and provide remediation for students who need additional support.
1: Okay.
0: So, hindi Japon na madula. Gisaya, nga si teacher, no, maghahatag Japon sang remediation.
1: Okay. Oh, hindi gin madula, no?
0: Yes. So parents are encouraged to closely monitor their child's academic performance and attendance. So the second term serves as a crucial period because it helps determine whether students are consistently meeting learning standards.
1: Oh, okay. So ginakuan na, no? Gina-classify na gin, no? Through second term.
0: Yes. Oo. Kaya diba usually, as we experience and observe mga K-5 Sir Ed, no, kung first grading pa gani, ang mga bata, yeah, very init katama.
1: Mm-mm, gahara-hara.
0: Yes, oo. Pag-abot ng second quarter, third quarter, ayawa na kita pangita, kundi ina ni sila.
1: Nagahuru-huru na.
0: Yes. Kung ano pa ba, nadulaan na sang energy.
1: Oo, kaya isa bala sa mga factor bala, sir, ang nakita natin during the, ang previous natin, nga school calendar inablang 4 terms pa ang pimiro corrected 100% na miyan gi kusambal mo nga during the opening class of classes ang first grading kuan gid ang aton mga kabataan eager gid.
0: Yes.
1: No? Pag second grading daw ga amat-amat.
0: Oo.
1: Pag-abot sa third grading, bawi ni blang kunkis at tugod bla sa kapigaduhon bla sir, ang aton mga kabataan naga part-time job, hindi lang part-time job, naga full-time job ka ang masubo nga job nila kung gisara sa kampo, no, nga pangtapas. So sige lang, kahit amo seasonal work malang na. Pero ang sakto gid ang point mo nga ina siya, first grading, damos jante, second grading, dagamat jutay, pagka third grading, pagka fourth grading, jutay na lang nag-graduate. Yes, pero ina siya, nasolusyonan na sa sang aton gobyerno, ginapangitaan ina siya innovations.
0: Kaya yes, I correct. Think
1: isa nini ang three terms school calendar. Mm-hmm. Oo. Siguro, pilot opening ni siya this mm-hmm. year, kag makita natin ini ang result after this school year.
0: Yes, no, correct. Sige. Then, let's proceed for the third term.
1: Oh, so that would be the last.
0: Yes, the third term is the final grading period of the school year. So, during this period, students demonstrate mastery of the competencies learned throughout the year. Culminating activities, practical applications, and final projects are conducted. Teachers assess students' overall achievement and readiness for promotion to the next grade level. Then recognition programs, graduation rites, and moving up ceremonies are prepared. So at the end of this term, final grades are computed and promotions decisions are made.
1: Oh, meaning to say, sa third
0: term
1: mm-hmm. naton, we expect ang aton mga kabataan mm-hmm. may mastery ara sa mastery level,
0: yes.
1: If not all, at least most.
0: Yes.
1: Oo, mm-hmm. oh, no. Kag amo na to ang isa sa mga factor nga dapat gid mm-hmm. is i-less naton ang absent.
0: Yes.
1: So that ang aton mga learners maka-gain good knowledge sang ginatudlo sa eskwelahan.
0: Kaka of course no, we do man-fix analysis.
1: Ay, okay.
0: Diba? So find out, diba, ano ang mga indicators, diba nga, may mga kabataan kita nga medyo, even though ala sa eskwelahan, pero nga dogatulala. So may mga factors in
1: naka-preferred.
0: So that's why no, as an advisor, we should be also keen observant man sa atong mga kabataan.
1: Oo. Sa nagligad ba, sir? Ang with Ma'am Cindy, the our division na coordinator sa canteen, naka-mention mm-hmm. siya nga isa sa mga faktor nga aton mga kabataan kung kisa nagaluya sa eskwelahan tungod kay kung kisa ang aton kabataan wala gapamahaw maghalin.
0: Yes, correct.
1: Oo, kag ang ginakaon nila kung nakapamahaw gin man sila nang hindi bala balanced mm-hmm. diet, no? So correct na to nga once you are an advisor, be aware kag be keen observer sa aton nga mga estudyante, kung may makita kita nga pagbag-o, kung yes, may makita kita nga doon naglain, we will be informing, we will asking him na lang, anong inabatsyag mo, lain matsyag mo, kapamahaw ka. Kagang, isa lang to nakuha ko sa mensahe ni Ma'am Cindy is that, maski barato ang atong pagkaon, basta balance, maski barato yes. atong pagkaon, basta nutritious.
0: Yes, that's why nakuha kay Fem Sir Ed, every time I enter my classroom, I would like to ask first just sa mga kabataan ko, sino una kapamaha?
1: Mm-hmm. Importante na, no?
0: Yes. Kaya nga aman, kung ka-start ang
1: classroom. Sir, wala man gaalsa sila tanan kamot. Ah, kami! Basi, iban mo lang nagabuting lang. Ano mga
0: atag, sir? Iara, sir.
1: Sige, sir.
0: Usually, no, kung mag-start kita sa klase pa, mangutun mo, di ba, kasi daw, early in the morning pa lang, daw mangutos ka na. Di ba?
1: Sige. Kag also ang galain matyag.
0: Yes, oo. That's why.
1: Sino ang galain matyag? Okay, sige. Sige,
0: so,
1: sir. May arap.
0: Let's have your advantages of three-term school year. Calendar, rather. Mm-hmm. So, una, more time for learning. Check po na.
1: More time.
0: Di ba? So, because each term is longer, teachers have more time to discuss lesson thoroughly and ensure that students understand important concepts.
1: Wow.
0: Okay, kadua, reduce academic pressure. So number one, ginisakis ang our in, di ba? Kakay 5-star
1: S.
0: Academic pressure. So this time, it could reduce academic pressure. Students have fewer grading periods to worry about, allowing them to focus more on learning rather than constantly preparing for quarterly assessments.
1: Wow. Sige, diba?
0: So instead
1: sila,
0: of
1: no?
0: apat, tatlo na lang.
1: Oo, para dako okay. oras nila sa pagtuon.
0: Yes, correct na siya.
1: Kapag prepare sa exam, na? Sige.
0: As far as I know, magkakita ko to sa my schedule, ang kada term ka K5 Sir Ed, may dual na nagdiyak ka summative test.
1: Okay. Mm-hmm. So, it was designed.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Kag isa ka term examination or assessment.
1: Assessment. Mm-hmm.
0: The number three, better quality of assessment. So, teachers can design more meaningful performance tasks, projects, and assessments that accurately measure student learning. So, may to say, no, si teacher makahimo gudyaya sang manami no, nga mga performance tasks nga ihatag sa iyong kabataan.
1: Oo, quality time with quality performance tasks.
0: Yes,
1: okay,
0: correct.
1: Kanami, go.
0: Number four, stronger teacher support. So, teachers have additional time to provide interventions, tutorials, and remediation for struggling learners.
1: Wow. So, hindi gin madula ang tutorials.
0: Yes.
1: Kag ang remediations.
0: The number five, improve student well-being. The longer learning periods reduce the stress caused by frequent examinations and grading deadlines. Amo to humble ko lagi naka K-5 Sir Ed. Nung may isa lang kita ka-term examination, at the same time, duwala ka summative tests.
1: Okay.
0: Then lastly, better parent involvement. Parents have more opportunities to monitor their child's progress and work closely with teachers to address academic concerns. Yeah.
1: Oh, close monitoring, no? Sa teacher kag parents, yes. Tandem together.
0: So, kasi makabuild sila isang strong relationship.
1: Correct. Oh, may dalaga, dabing nga, ma'am, kag may soltero nga parents, may hara soltero nga parents. Do wala guro, no?
0: Wala guro. Okay,
1: sige, sige, sige. So, the point is, ang parents, ang the family, and the school will go together to help the learners.
0: Yes, that is exactly. Among na ang pinaka number one ng goal sa atong department.
1: Yeah, oh,
0: okay. Ang iba, you know what, kay K-5 Sir Ed, garik lang mo, diba si next year, bago naman siya.
1: Oo, we'll not look for the next year lang anay, no?
0: Correct.
1: Ari lang anay, ini ang 3 terms calendar ni, 3 terms school calendar.
0: But you know what, di ba, K-5 Sir Ed, kung may bago man, so it's for the better.
1: That's okay. Ibatunon talang.
0: Yes. So how are students assessed?
1: Oh, paano? Paano natin i-assess ang atong mga kabataan? Sige, sir.
0: Kag of course, no, kami nga teachers, we're not the one making the grades of the learners.
1: Oo, iklaro lang gin natin.
0: Di ba, kami ya, nagasuma lang kami kag naghatag remediation or intervention para sa mga kabataan. Pero we're not the ones making the grades.
1: Mm-hmm.
0: Okay, paano sila i-assess? So we have here, students are graded based on the Department of Education assessment system, which includes written works, performance tests, and of course, term examinations. So let's have here, anong natawag tang written works? So it could be quizzes.
1: Quizzes, correct.
0: Okay, so ang quizzes, it could be done no after gin-discuss ni teacher ang iyang topic. That is fall on the formative assessment. Then unit tests, examinations, and we have worksheets. So ang worksheets ni ini, this would be talks about on laboratory activity or ano dang activity nga ginahatag sang teacher or subject teacher. So that falls written works. Kada subject no may aranda rate kung pila ang written works.
1: Mm-hmm.
0: Let's say for example, kami sa senior high school, no, tanan nga academic or core subjects as well as elective, no, depende kung ano klase nga elective, kailain man siya ang presentation man kung ara ka sa tech pro nga elective as well as man sa amon nga ara sa academic. So usually written works is 20%.
1: Okay, written work is 20% sa ano na siya nga senior high school.
0: Senior high school for the academic core subjects and
1: academic
0: elective.
1: Core subjects. Sige, go sir.
0: Next we have performance tasks. So sa amon niya this is what 50% ganiya.
1: Wow, kanda
0: ko okay, sir Ed, no? Sa grado sang bata.
1: No.
0: So includes projects. Amon na siya kis ang problema kung ginapa-ubrata project ang ating mga kabataan, no, tagaan sa malawig nga panahon para ubrahon, no, ang problema,
1: ang ilang ginahin mo,
0: kung subong ang deadline, subong mas na maubra.
1: Do hindi ginamadula, no? Siguro ka ba'y pamadula, inap lang nga ka behavior o kung natitude sa nga ito, mga kabataan nga. Kung diin pa tong deadline, dito pa ta nagdinasigay kay deadline.
0: Correct.
1: Na.
0: Kag of course, no, by giving grades sa ilang project, we have rubrics or criteria.
1: Oh, may criteria kag rubrics.
0: That's why isa da nga criteria, timeliness.
1: Timeliness, okay.
0: So, amunak isang bata, no? Tagaan sa malabing na time, tagaan ka man sa project, ano ni?
1: Oo. Kaya

0: buwas, ate wala man mahimo si sir, sige buwas. Then there is or there are another group of student kasi sir, pwede pagit sa dasun nga buwas. Ti ato nga teacher ya, hindi man ya sila nga daw iyalang gidya tanan pati yon, ti gasugot na nga ton teacher.
1: Gahatag man considerations.
0: There is a consideration.
1: Yes. Correct, another nga performance task, we have laboratory activities, research outputs, presentations, and demonstrations. Okay, ara ba lang pa-report doon ang kabataan. So, that's part sa ilang performance task.
0: Correct. So, diba? Most of it on the senior high school.
1: Yes, oo, because we wanted to develop sa ilang communication skills as well as to boost man sa ilang confidence.
0: Correct. Diba? Kanami, kaya ti, ara bala sila sa senior high school. Nag-isa sa mga trust ng senior high school. Nga kinalaan pag-graduate nila. Confident sila. Especially kung matagaan sila trabaho, nga hindi sila ka-proceed sa college. No? Sige sir, proceed sir. By the way sir, ang takna is alas 12:41 na.
1: Yes, oo. So, sige sir. Do time na lang niya.
0: Sige lang, okay sir. Take
1: term examination. Conducted at the end of the term to measure mastery of competencies. So the combination of these assessment tools determines the student's final grade for each term.
0: Wow.
1: Sige. Okay, so amula siya, no? Nga, again, magiging na balik-balik, wala kami ya ang nag-uubra sang grado. Nagasuma lang kami. So, may to say, ang inyong nga bata, amuya ang nag-uubra sang ilang grado. So, pila to siya ka-percentage ka kay Sir Ed. Sa amuya, ang ilang exam, ang term examination is
0: 30%.
1: So, kung amuna siya, kung ang score sa inyong bata, wala ka passing, so do not expect nga ang inyong bata iya makagrado 90 up.
0: Oo, sige.
1: Diba ka kay Sir
0: Correct,
1: Ed? You know what? No, I do not know lang kung na-experience mo man nga may makabataan siya kay Sir Ed nga tag, ang ila graduate is 90. Diba? Hindi pa kontento.
0: Sa una, makabaton kami 90.
1: Yes, tumbo-tumbo na kami. Masaya, diba?
0: Sige. Subong makabaton 90 daw kung kisa na reklamuhan kagid mo.
1: So wala may mahimo. These are your evidence. O ari mo output, ari ang results sa imong exam, and so on and so forth.
0: Okay. In addition, bla sa kay Sir JJ, ang ginahambal, ang mga ang performance ng kabataan, ang ilang ginapasa, ang ilang results sa exam, ining mga manudlo, kami nga mga manudlo, kami nagalista lang.
1: Yes,
0: wala na namon ginadugangan, pero nagahatag kami sa considerations kung nga aton kabataan hindi makapasa sa deadline. Amo to bla, tapos, pagsuma at the end of the school year, sumao ng grades niya, kung pila na nagwa, amo nang ginahatag namon sa iya.
1: So, amo na siya dapat. No, nga, kami nga, kaginakip, kataas teacher, dapat i-keep taman ang record sa itong kabataan. No?
0: Correct.
1: Mga papers yeah, nila. Para at least at the end of the day, mamangkot, may ipakita kita.
0: May ipakita. If there is something to ask, yes, sa mga correct. Wala gid problema. Amutugan ng hambal naman kagina, our school is open.
1: Yes.
0: Pero inang manami lang. Hindi magpaagi sa social media. Mga akong bata, diba? Alam na nga, ang mula na baton, o ilikawanta na lang na. We cannot show that. Kung may problema ang bata, kagin paagi naton sa Facebook, sa social media, hindi ta masolve ang problema. Nagdako pa ang problema.
1: Instead nga dari lang astang scope, naglapad pa siya.
0: Okay. Yes, sir.
1: So, let's go on now with our last for this. Role of parents in a three-term calendar.
0: Wow,
1: ano ang role sa ginikanan?
0: Kanami, no?
1: So, parents play an essential role in the success of their children. So, for that, we encourage all parents to what? Number one, monitor attendance regularly.
0: Okay.
1: Kay base bala gambal ang bata nga mama eskwela nako pero gal iya ato isagwa.
0: Correct. Correct. Yeah.
1: Diba? Lain nga eskwelahan ang ikatuan.
0: Okay. Correct. Yes, may mga kabataan abing ano na nang kung kisa gastambay sa sagwa wala nagasulod anay tapos magtipon-tipon sila masila sila mga ayaw taamon ni billiard basketball so abis ang ginikanan hara sa sulod klase
1: that's why kita man no as teacher we also have our attendance to prove man kung nagsulod ang bata or wala
0: that's on i-update nato ng ginikanan no kanami sige sir go ahead
1: then next check assignments and learning tasks. So, dapat pamangkutod ito nga bata pag puli-oti, may assignment ka. Ano nakatanan mo, Gina, sa imong pagkatom sa eskwelahan? Ano ang mga output niyo? Saan una siya ang deadline?
0: Okay.
1: So, dapat isama na no, nga aton nga pagayimuon as ginikanan.
0: Oo. Pangamustahon, Gina, no? Pangamusta na, kumusta ang imong klase, no? Kanami, no? Sige, sir, go ahead.
1: Then, communicate with subject teachers and advisors. So, ako ya, I appreciate it sa ginikanan nga pamangkot. Diba, sir, kamusta si Amuni, sir?
0: Oo.
1: Kamusta iya performance? Anong problema, yes, sir? Diba? So, ga-contact ganyan. Then, attend PTA meetings and school activities because, again, no, your presence, no, is highly appreciated sa eskwelahan natin.

0: Encourage good study habits at home. Diba? Hindi lang kayo panalo at itong kabataan nga sige lang dahan pang Mobile Legend.
1: Oh.
0: Diba? Kagang ano pa nga hindi mamakabulig to improve sa ilang comprehension, sa ilang numeracy, and etc.
1: Wow.
0: Then lastly, provide emotional and academic support.
1: Wow. Again, amun na kinaimportante, diba? No? Provide emotional and academic support.
0: So, hindi tapos i-pressure atong kabataan. Ngayon mo niyo nga, si ano gaya ito, dapat ikaw with highest honor kagid.
1: Oo, dapat hindi pagkumparar. No?
0: Yes,
1: atong, pero atong kabataan, lain niya sa iba niya kabataan, ha? Hindi pag-compare. Sige, go ahead,
0: sir. At the end of the day, ang masakitan, ikaw manggihapon ko yung mga bata.
1: Kita manggihapon yung mga ginikanan, no?
0: Don't be pressured atong kabataan. Kung ano lang dahang malabutan, then be it. Kaya mo lang ilan na sarangan. Hindi mo manalila nga best.
1: Yeah,
0: right? So, a strong partnership between the school and parents contributes significantly to student success.
1: Okay. See.
0: Okay, so those are no ang roles ng atong kabataan. So, for that, the three-term school calendar is designed to give our learners more time to learn, understand, and apply the competencies required by the curriculum.
1: Okay.
0: Through the cooperation of teachers, parents, and students, we can ensure that every learner receives quality education and the support needed to achieve academic success. We encourage all parents to remain actively involved in their child's education as we work together toward a productive and successful school year.
1: Wow, kanami. Ang takla subong alas 12:47, due tayo na lang ang minuto naton para magtakop ini nga programa. Sige sir, tagaibi ang aton mga ginikanan sang mga advices. No? So ang mabulig naton nga advice aton mga ginikanan kag subong man sa aton mga kabataan. Kay nanamian ko sang rule of parents in the three-term calendar. No?
0: So, isa yeah. Dito,
1: siguro isa pag it is provide nila ang ilang mga kabataan
0: yeah.
1: sa mga nutritious food.
0: Mm-mm.
1: Sige mamati kita kay Sir JJ sa mahatag siya sa mga advice ato mga kaginikanan.
0: So ako yeah, I always tell this ako na parents yeah, nga do not overpressure your learners.
1: Mm-mm.
0: Diba? Or sa mga kabataan. Even though ang kilala mo siya pero you don't know what's ara sa ilang paminsaron. Okay, so amo na iyang hambal kuya Permi nga do not compare no your student to other students nga aman may lain-lain man sila nga talent, abilities and skills. So at the same time no atong sa i-monitor kamusta, 'di ba? At the same time kung medyo may nag-change na sa behavior sa atong kabataan, no try to ano dayon? Try to ask them. Kaya ba sa iba la, sa eskwilahan niya, may problema sila. Tapos ang pag-abot sa inyong panimalay, arang ipos-ipos lang. Tapos ikaw yung mga parent, pabaya ka man. So, of course, no, ang maapektuhan ka dyan, ang imong kabataan.
1: Oh, correct.
0: Okay, sa ito mga kabataan, no, mo permi ko humble ko sa mga students ko, na whatever the advice, no, kag, kung nakigan ka man sa imong parents, it doesn't mean nga wala sa sang love, sang care sa imo, but somehow they have just concern just sa imo. That's why, no, it's on that 10 commandments, diba kay Sir Ed, honor your father and your mother.
1: Wow.
0: Remember, no, without your parents, you are nothing in this world.
1: Correct, kada. Sige. Wow, kanami isang mensahe ni Sir JJ,
0: yes,
1: kag kanami sa mga nahatag niya nga mga dutay nga advices sa aton ginikanan sa aton mga kabataan. So, in addition, sina, well, simple lang gid, kita ng mga ginikanan kag ang school naga isa para sa kayuhan sang aton mga estudyante. Ang school nagahimo sang iya ikasarang kag gabay pa kita ng mga ginikanan na magtandem kita
0: yes.
1: sa aton mga teachers para sa kayuhan sang aton mga kabataan. Sir JJ, go.
0: Kag of course nga kay Sir Ed, no kita man niya nga mga magtutudlo, di ba? What we just wanted sa atong mga parents is that cooperation lang gadya.
1: Yes, that is diba? the best thing to
0: correct.
1: Do.
0: Cooperar mm-hmm. no sa mga activities, cooperar sa paglambo kag kaayuhan sa inyong kabataan. Kay kami ya wala man kami gilatan-aw nga malain kundi ang kaayuhan sa inyong kabataan.
1: Wow.
0: That's why no kung maging successful man na sila, that is also what our happiness man as teacher nga wherein naka-impart kami knowledge sa ila.
1: Okay, so before we close Sir JJ, could you give some announcement o kung may mga programa ka pang iban o kung may mga schedule ka pa nga dapat ka to pagtambyaw before we leave.
0: Ako yeah, I would like to ano lang to congratulate my brother who was graduated in Negros Oriental State University
1: uh-huh.
0: no last June 5, no, hopefully the second no nga first no engineering course sa amon nga family.
1: Wow.
0: Okay, kag of course man delayed happy birthday man sa iya no sa iyang ika 22nd birthday last June 12.
1: Mm-hmm.
0: Okay, kag of course man no belated happy birthday man kay Ma'am Jen no at sa Talisay, kag of course kay Ma'am Jen Espanyola no happy birthday man sa iya birthday man subong. Kag of course no sa amon nga mga estudyante no in Lopez Aina magkita ay kita buwas.
1: Wow, sige, excited na si Sir JJ oh.
0: Yeah.
1: Subong man sa akon sa Barangay Alegria, makita na kita buwas, mat 9 kag mat 8 ang klasiko. Kag siyempre si partner Erson sir.
0: Yeah.
1: Get well soon sir.
0: Correct.
1: Sige, para maginupdanay kita sa next week dre.
0: Kag of course sa amon nga principal Ma'am Margie Santa Ana, kag of course kay Ma'am Romela Bicarmona and the rest of the senior high school faculty kag sa junior high school man. So I hope nga we will do our responsibility man as a teacher.
1: Okay, so bang man sa amon principal kag teacher 3 si Sir Joel Samudio our school principal kag Sir Almario Wilfrido Almario our head teacher 3. So okay, so tapos nang isa naton ka episode sa sininga hapon. Kita na kita sa dasun nga Sibana, same time, same stations. Sa ngalan sa aton na station manager, Sir Rhodes Palma, together with our CEO and President, Doc Romel Oy, and si Dr. Ed Sayo, sa nga nagasiling magpamati sa Ido Kalidad, magpamati sa K5 News FM. Sir JJ.
0: Tala ko sa K5 Sir JJ nga nagambal, edukasyon ang solusyon.
1: Mayong hapon.
0: Rafferino and help.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: D3, Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio! Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio! D3 Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing siya rin, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa
4: ako, tutunan.
5: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
11: Mabakang sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
11: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
11: Ka! Ishoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: It's the best part of the day.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

Maying hapon mga ka-K5. Updanay naman kita sa subong nga hapon na diri sa Nokpo sa radyo. Sa ngalan sa amon Provincial Director of Police Colonel Dennis Wenceslao. Kaga sa amon Deputy Provincial Director for Administration na Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kaga sa amon nga Deputy Provincial Director for Operation na Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kaga sa amon nga Chief sa Provincial Community Affairs and Development Unit kay ginamang ginapamunan ni Police Major B. Numan. Kaga sa amon nga Chief sa nga Public Information Office sa Police Captain Judices Catalogo. Mayang hapon na mga ka-K5, kumusta dra ang inyong Domingo nga adlaw? Madamo sa selebrasyon ang aton nga ginatubang nga sa naligad nga simana. Nagadugang ang Independence Day. Ang Sacred Heart of Jesus. Kaga ang mag-abre klase naman ang private school. So masako giningaton nga pamilya sa sining Domingo kay tino madamo naman sang preparasyon na para sa maabot naman nga simana no ang ining Lunes. Kagati syempre sa mga ka K5 kay naton dira no nga nagapamati sa subong hapon no na sit back and relax no. Mamati ka mo sa mga impormasyon ni gahatag sang Negros Occidental Police Provincial Office. Gina-shout out ko dagali subong no ang dira sa Cadiz Component City Police Station nga ginapumunoan niya Police Lieutenant Colonel Paskin. Sir, maying hapon na da sa imo, sir. Kaga syempre sa mga snappy da naton nga mga kaupdanan dira sa Cadiz Component the City Police Station. Maying hapon, Ma'am Dalin. Salamat gid, Ma'am, sa imo nga pasalubong. Kaga syempre sa snappy ko da nga classmate ah. Kaya besh ko konti vida. Kaga syempre naman no sa baka K5 na to no abi ko subong adlaw ang Father's Day celebration about next week pagali no every third Sunday of June gali ang aton nga Father's Day. So excited na ko tani mang greet sa mga fathers naton nga mga classmate dira no nga may panindugan nga atubangon ang responsibilidad bilang isa ka amay. Kaga Father's Day man no sa mga Iloy nga naging amay man sa mga kabataan nila sa mga for babies nila kaga syempre sa mga bata nga ilang gina sa pupo. May nga po nanda si Mo Cerillo, sir. Abaw, no? Long time no see. Man, sir, ba? May nga po na Ma'am Judy. Ari kaga lang sa Barangay Tangob ga monitor, sir. Kumusta da sa inyo, sir? Sa Barangay Tangob, sir. No, daw kalaing san chimpo. Tasubong, no? Kagapon, perti ka pa ang pagkagabi dito nagbundak ang ulan. Speaking of ulan, no, ang Mayo lang, no, ang graduation sa University of Negros Occidental, University of Negros Occidental Recoletos, no, wala gida, wala sila naabtan sa ulan. So, congratulations sa tanan nga graduates, no, sa nga UNUR. Siyempre, gina-congratulate ko gid no ang amon kaupdanan na before sa Public Information Office Police Master Sergeant Art Evan Margalio. Manatili magkasama
Congratulations, Sir Art. Kaga syempre naman, no, ang PIO man sa Police Regional Office sa Negros Island Region, Police Corporal Ramona Buduin. Congratulations! Grabe, no, ang deserve gini nila ang ilang graduation kagapon kay tiila hindi ginapangabudlayan, no, kaga syempre sa tanang na graduates, no, dira sa Negros University of Negros Occidental Recoletos Bacolod Incorporation, no, congratulations sa inyo nga tanan, kaga syempre man, no, sa mga faculty and staff sa tanan na alin sa Father President na congratulations gid sa inyo, kaga ginatamyaw ko man sa subong hapon nagkag gina-congratulate ko gid man na sa subong hapon, no, ang nag-graduate gid sang ETIAP sang College of Criminology, no, ang ibanda kaupdana namon dala sa Police Regional Office Negros Island Region. Yes, no, kaga mayang hapon na da kay Sir Kim, no, mayang hapon na da sa imo Sir Kim, and also kay Sir Tony Brillias, good afternoon man, sir. Kaga, sir, that boy, bow, sir, no? Long time, no, here man da ba, no? Kumusta, sir, that boy, no? Good afternoon, Ma'am Julie. Really watching live and monitor here at Barangay Balabaga, La Carlota City. Sir, mayang hapon na da sira sa inyo sa Barangay Balabag sa La Carlota. Kumusta da, sir? And also, good afternoon, Ma'am, watching live from Sipalay. Wow, mayang hapon na da. Sa mga taga Sipalay da, mayong hapon na dadra sa inyo. Yes, mga ka-K5, aton pagadayon, no, no, ang aton nga ginaisurihan regarding naman sa scam, no, kahit siyempre, kaga daw inino, do na amat-amat minimize naman, no, ang nabiktima sa scam, pero medyo ga, medyo dulo damo pagyapo, no. Actually, na medyo nagnubo-nubo man geda, pero at least may mga awareness na ang aton nga mga pumuluyo, ang aton nga mga ka-K5 regarding sa aton nga ginatawag nga pang scam, no. Ang una to gin-example namon ng ligad nga Domingo, ara ba lang ang ina nga old account, ginhack ina, tapos until now ginagamit sang hacker, and the last post is ng 2021, last post 2022, pero ang ga-comment gapon, no, ang aton manugbakal, tapos once mapadalaan sang kwarta ang ina nga item, kay kuno abi amo na ang price ina, kay ara pa gyapon posting nang once mapadalaan na sang kwarta kuno baklon, kay baklon ang item, wala na, no, pag receive sang kwarta sang scammer, gin block na. So ang owner, ang original nga owner sang amo na nga account o sa amo na nga social media site, no, gin reklamo, no, at gin pangadlan, gin kagati syempre, no, ang iyang mga IDs nga ginapang send ya to before sang legit pa iya account, amo man gyapon nga ID ang ginagamit sang time naman nga nangayo man, no, ang buyer nga kun legit mangayo sang ID, so ginsend pagreklamo sala ang ina nga account, dugay nagali nga wala na ginagamit kag may ara another account, another page ang amo na nga seller. Kaga syempre, no, once mabaydan na, no, kaga siya reklamo na, lain na nga persona ang mag-aatubang, kaya kag ang nagreklamo galalain na kay tiilain na galito nga tao ang nag-interact sa iya. May nga po na da kay Mamolas, no, dira sa Butitoy's Cafe, no, may nga po na da sa inyo, te may libre gita da, may libre ta da nga kani salad, mother. Yes, no, kagati syempre sa mga padayon naton ang ginaisurihan naton nga pang scam, no, inino. Kagaina kun ipablatter na laina nga tawo ang maatubang sa inyo, no. So kaluoy lang sang gingamit nga account,
kag ang ID nga gingamit, kag syempre ato kag sang nagbayad. So damo na blatter report no ang amuna nga persona, pero madugay na nagali ginagamit ang amuna nga account. So ano ginobra no wa is maning iban nga scammer no, ang mga fake picture, yes, naka-encounter ko na one time kay dumagin bakal ako sa online, no? Na ngayon ako picture, nag-picture together with sayang selfie, sang ID, sang amo na nga seller, no? Nagbakal gig ko kay, nagbakal ko to stroller sa akong bata. So, inaano nang, inang stroller, gusto-gusto ko gid kay, medyo branded siya, kagdo bago pa gid, medyo bago pa siya lang tawon. So, ang price, original price, ang amo na nga baliga is, 2,500, original price again, kung brand new, is garange siya sang 6,000 to 7,000. So, ibaligya yan na lang worth 2,500 pesos. So, doon na inganyo. Kung nga kanami, panisang color, no? Kanami isang color, color blue as in tingkad-tingkad pa kanami-inami pa. So, syempre, no, nagambal ko nga, mapalegit check ko, guro. So, nakita ko man, no, mapalegit check man siya, blah, blah, blah. And then one time hambal ko, nang pwede po ba kayo magpicture, mag selfie together ng ano mo, ng ID mo. So nagpicture siya. Dito ko na lang nabalaan nga sagad-sagad gid sila gali mag-edit. So this is your face picture, ang picture mo nga ara da sa imo old nga account, makuha da sila picture nga kuno abi gakapyot sila sang ID. So mabalaan mo gid nga ang ID na is blurred na, syempre edited na katama. So hindi nila mawaisan ang mga tao nga ma-idea. So bako pass nang ko, cancel ko, bala anda. Medyo mamahalan ko pero hindi lang ko mabaldugan. Kaya 2,500 is worth pa na, no? Sang 1.8 kilograms or 2.4 kilograms sang isa kagata. So imagine, no? Ang isa kagata is good. Ang 2.4 sa isa ka newborn is good for ng 2 to 3 weeks. So imagine, no, wala nang kumaintuan ka, no, ang 2,500 iyawan ka naman pangita kundi in mo kwaon ang imo nga kwarta para inugtabo naman sa gata. So tanan gid kita, no, maghalong especially, no, sa mga gabaligya online, sa mga nga ginagamit pagyapon inyo page, paliog ko na miara laman gid ka mo sang miara ka mo sang idea or miara na ka mo sang ano ning ginatawag nga ng pwede nyo pa ma-access ang ina nga account, no? I-block nyo na lang or i-block nyo para ma-report ang ina nga account. So, no, sayang grabe gid kawae sila sa subong nga tiempo. Kagat, siyempre, ang mga tao man, gapati man, so amo na siyang ginatawag naton nga fraud. Using, hindi ang paggamit sang hindi iya kaugalingon nga account o ko na personal mga like IDs o ko ng mga cellphone numbers, so amo na inatawag nga fraud. So ginaintindi ta man, no, ang iba naton nga mga postpaid nga mga owners ni, no, postpaid SIM owners, no, nga mga ara subong sa mga downtown, I mean gapakwa sa monthly na nga postpaid. Noon intindihan nga, grabe, gid sila kay stricto kay nga aman, grabe man ang mga fraud. No, grabe gid jaya noon. Gagamit sila sang identity nga hindi man ila para makakwa sila sang amo na nga item. Wow, may hapon ng da, Sir Tony. Ma'am, good afternoon man. Ugat, Niagata, Sudan, Pasayan nga kinilabaw. Kanamit, about tani makalabot na diri sa K5 ang ina nga Pasayan, Sir ba? So, mayo lang na nga pagpanyaga, kaupod ang imo nga pamilya.

Good afternoon, Ma'am Zulino. Okay, yes. Oo, Sir Dad Boy. Normal lang gid saying every Sunday, no? Kung wala kita opera, kaupod naton ang aton nga pamilya. Good afternoon, dra sa imo, sir. And also, Sir Tony, yes. Kaga, hello man kay Mama Neolent, no? Mansalon, migo ko na, ma'am. Si Sir Margalio, partner na sa basketball. Aba, si Sir Art, gali ka basket ba? Si, namin mo, sir, si Sir Arturo naman yan, no? Si Police Captain Arturo Margalio. Brother na sila. Brothers, mag-utod na sila nga duwa. And of course, ang bani, Sir Dad Boy, shout out the family, Liguste, no? Alvarado, Papa Boy. May hapon da sa inyo sa Hacienda Felicidad, Barangay Hagimit, La Carlota. Hoy na kagi, makami da sa una dra sa Barangay Hagimit, no, kanami isang Ilaway, no, ilang mga dala noon kanami dra sa Barangay Hagimit. And of course, no, Sir Romy Miguel, yung mayong hapon na ma'am watching live from Negros Occidental. Sir, diin ka sa Negros Occidental, sir. Ang ba ni Sir Rovio, sa radyo lang ko makapamati daw late diri, ma'am. Yes, sige lang, at least no, gapamati ka both sa live kag sa radyo. Salamat sa support. And hello man kay Tita Maria Rosel Tabo, labuot pa ko dagli sa NCRPO. Oh, ma'am, maying hapon na dala sa imo ta, and congratulations sa imo nga bata nga nagraduate man nga criminology, no. Kabay pa makaupod ko siya sa serbisyo in the future. Okay man, hello man da sa akon nga favorite nga classmate, no, to Ramon, na mayang hapon na sa imo anang gaulat-hulat ko digli sa imo nga chips, ah. Okay, hello man, ma'am, good afternoon, ma'am. Okay man, salamat gid sir sa pag-invitar, no. Hello sa classmate ko da, no, pinaka favorite ko ang classmate kagatig ubra gid permis ang akon nga ID, Bart. Te, Bart, din takaroon man niya, Gabart, no? May nga po na dakagadako na akong yado, ah. Damo na ko utang sa akong nga yado. Yes, no, aton pagadiyonon ang laban sa scam at fraud, no. Hindi ka mo ang inisubong, no, ang aton pagaisuryahan, no, using naman sa aton nga mga cellphone, no. Inibalang miara gid kita subong nga mga na-hack nga account nga friends taman sa amo na social media site nga ga-message, oh, nang sendi ko dibis ang imo nga one-time password. May nag-text na blessing mo, tagay ko din number mo, no, i-save ko na sa akon nga isa ka-email, no. Tapos may ma-send sa imo gani nga OTP o kon one-time password, i-send mo na din sa akon. So, na one-time, yung tayo na mabiktima ang ako na mama, no, may nag-send sa iya nga, hamba na i-add ko, no, sa iya nga list. So, siyempre, no, medyo may edad-edad ng aton mga parents, sila gini ang una tanga na bantayan, no, medyo may edad-edad ng aton nga parents, pag ano nila nang gin-message siya, gulpi lang tuod may nag-message siya, timing man nga ara man ko nya nga pangayo ni isang ano ning OTP, ano ni kuno ang 6 digit numbers, amba ko 6 digit numbers ga text na sa same personal nga number ko, mi ara kay ka nga GCash o ko na sa Facebook mo, bi mi ara gusto nga ano mang mi ara gusto sang nga masulod sa imo Facebook, amo na nga dira ga sulod ang imong ano nga tawag ang one-time password sa imo nga personal nga number. So, muntik na, bojo tayo, yan na lang masend. Mayo lang, no? Nga wala na send sa akong nga iloy. Kaya tayo, syempre, ara man ko that time sa balay, no? Mayo lang, kay namangkot siya. Nga ang hindi gali kita, basta-basta, mag-send sa one-time password. Especially, ni bala, sa may mga online banking, no? Nga dira naka-register ang inyo nga cellphone number sa dira, no? Sa dira na online banking. Pinapatupad nila ipanalo natin ang laban. Yes, kagati syempre dugang pagid na ako, no, ang ara pagid sa mga either sudo nila inyong mga account o kunang inyo nga Instagram. Yes, kanugon gito sa mga page, no, sa Negros Occidental Police Provincial Office nga hindi na namon ma-retrieve, no. Damo pa naman kami to followers, but well, it's okay, no, kaya at least
may bag-o naman kami nga page, no? Ang supportaran kami gyapon sa mga kasiman mo naton, sa mga ka-K5 naton, nga gapamati isubong, nga ga-follow gid gyapon sila sa Facebook page. Kay nami gid jag ga-follow kamo sa Facebook page sa Negros Occidental Police Provincial Office. Kay ti syempre imagine from 12 cities to 19 municipalities, dira nyo makita ang mga contact numbers, mga updates sa mga bag-o natin nga mga layi, and of course sa mga accomplishments ng Negros Occidental Police Provincial Office. So sa mga K5 nato, no, padayonon yung pagsuporta ang NOC po sa radyo, kaga syempre man ang Negros Occidental Police Provincial Office.

Next, no? Mi ara ina subo nga ga-text naman sa ato, no? Nga mga website, no? Hindi gid ka mo basta-basta mag-click, no? Sa amo na nga website. Nga kung sa diin ko naman, nagadaog ka 500,000, aba! Wala subong ginapanghatag ang 100, ang 500,000, no? Basi ikaw pamakwaan sang 5,000 o kuna 500 pesos. Nga amo na lang ginakaunod-unuran sa imo nga wallet, mga e-wallet nyo da. So, sa mga K5 nato, no, hindi gid ka mo magpindot sa mga link. Ang hambal, pag ina nila, no, one time, no, gingamit ang iya ka DSWD, no, nga ngala, no, nga ini ko, no, magadaog ka sa, it's anniversary, na, DSWD mo, na. So, wala, no, ang DSWD, kung na, may mga projects sila or may mga program sila, no, gina-post man na, mismo nila sa ilang lehitimo nga Facebook account or kuna Facebook page nga kun sa diino ang aton nga mga taga DSWD sila man ang gapahibalo sa aton nga mga kasimanwa kag mga pomulo yung Negrosanon kag syempre sa aton mga ka K5. Hindi ka mo basta-basta magpati-pati sa mga message nga ginasend sa inyo, no? Naintuan ka mo gani isang migo nyo at charot lang. Maintuan ka mo sa ina nga account, ubos gid ang bilog mo nga savings dira sa imo nga iwal. So be careful gid kita. Mag-click sa ining kagang mag-click sa mga link kagat syempre sa mga online games nga inibala nga sudlon nyo na kuno nga amo nga page kay legit hindi anahak na gali ang inyong nga account. Una, no, balik ta sa una, no. Number one, huwag basta magbigay ng OTP or one-time password or personal na impormasyon, no. Ikaduwa, siguraduhing lehitimo ang website or online sa

K5, wala gid sang malain kun ni ipa-legit check nyo ang amo nga seller, kaga syempre ka specially no, wala down payment, ano, wakag wala sila ng cash on delivery, hindi ka muna magbati sa amo na ka K5. Nga kita no ginatawag nga pay first no ng bayran mo danay antes i-deliver sa inyo. Ako sa inyo ma-meet up na lang kamo no, meet up na lang, i-check nyo gid o legit gid bala ang iyag na baligya sa aton mga K5. Next, gumamit ng malalakas na password at i-enable ang two-factor authentication. So tanan nga mga website no sa amon nga mga online no sa amon PAI, sa amon PDS, kag sa amon payslip no ginamit na kami two-way authenticator no kag hindi na sa hindi ka na basta-basta makakuha kun ina nga ano wala na link no sa amo na nga account nga i-open mo. So kanami manong nga may mga amo ta ni kay Aguda, hindi kita basta-basta ma-hack.

yes, no, kaga, i-report agad ang anumang kahinahinalang transaksyon. Yes, no, ako nabalaan mo nga na intuan or na hack na imo account, no, insigi, dagi da yun, no, change password, change na din ang number, kahit para ma, maagapan mo pang imo nga account. As long as connected na siya sa imo nga email, no, hindi ka gid makulbaan, no, kagduwa na da ka email ang ginapangita sa inyo, diba, ti hindi na yun na niya yan ma-memorize ang isa naman ka email niya. So sa mga K5 dala nato, no, hindi na gigaw magpainto, especially sa mga katigulangan naton nga mga ka-K5 nga gapamati sa subong nga hapon, no, likawan nato, no, kaglikawan tagid, no, nga magpati sa mga text lang, sa mga tawag lang, hindi nga mga ninyo kilala ang mga tingaw kayte, no, ang kwarta nga gin pangabudlayan nyo, hindi basta-basta makagita, no, hindi kita basta-basta kon, especially kun may kwarta lang makaulam tagyapon, kun wala sabi kwarta, amo na, hindi kita kahulam. Pero, kung na, kung wala man bikwarta ka to naman, ti wala man iti. Siyempre, amo na gani, halong kita makikip. Not all the time, may kwarta lang ang pangayawan, tabu, ang palapitan, tas ang buli. Wow, may hapon na da kay nang nini nang. May hapon na da, no. Hello kay Sir Bernales sa Goles Gems, no, sir. Wow, mayong hapon, ma'am, no. Watching from Barangay Suahi, Mamaylan. Sir, kumusta? Dabala mainit o kuna maulan? Noon dala subong sa inyo sa Barangay Suahi, Mamaylan, sir. Yes, kagkabalo ko, no, layo pa ang ginatawag naton nga ano nga Valentine's Day, nakaagi na mga February, March, April, May, June, no, apat na kabulan ang nanligad nga nag-agi ang bulan sang paghigugma. Pero may ara gid kita gyapon nga mga ka-K5, no, nga bulag sa paghigugma nga konsidin gapat sila gyapon sang ginatawag naton nga love scam, no, ini nga scam, no, ginagamit ni paluyagon kagid ni papatihon kagid ni syempre nung ibanda, no, ga may ligid man magpapati, no, sa ilang mga kaigugma. Pero ti 2026 na tapad dula unta na ang papati kay ti AI na lang subong ang gina patihan, no, sang iban nga mga ka-K5 naton. Kung napadayo noon mo pag iniyang pagpang-scam dira, no, soon, no, basi ang AI na lang gid ang mangita sa imo para madakpan ka. Kaga syempre, no, sa mga K5 nato, no, ano inibrang ginatawag nato nga romantic scam o kung love scam, no? Ining love scam, no, ang

in love ni no para ini sa mga hopeless no arab lang abi nila wala na gid sila chance sa pagigugma nga kuno abi wala na gid sila nang may makita nga si Mr. Right o kun si Miss Right no kaga ini sa mga tawo nga gadali na gid no sang kayamba nila kuno tiempo ang galakat ang tiempo gadugay nga gadugay no amo na ganyan ba nila no kun magidad ka sa 30 wala nang 31 kana wala ka na sa kalendaryo pero ang rason sa mga positive thinkers naton nga mga K5 hindi kita magkabalaka ka may numero pa sang bingo. Hello Sir Indam, may good PM Ma'am Ju, shout out lang sa Indam Barber Shop no sa Talisay Concepcion nagapamati lang kami di samtang nagagunting sir mayong hapon na da sa inyo kagamadamo gid nga salamat dira no sa Barangay Concepcion sa Talisay no san oda ayhan ang tiglansones tigrambutan da naton rambutan do na excite gid ko na pagkadto da namon ligad kagamay nga hapon anda kaya oh sir sa subong panahon nga hapon ma'am medyo mainit-init ang tiempo well kaloy answer no kag sa mga nguma naton kalipay ginis nila sa bungaga ulan-ulan na kahit siyempre no magabunyaga na no ang ilang nga mga pananom sa bung no ah, grabe yung mga mapisa naton nga mga farmers kung hindi ni tungod sa ila wala gid kita sang may makaon sa ludo gid kami sa inyo no imagine kada pungko mo sa imong lamisa no ang aton mapisan nga mga mangingisda mga farmers naton nga ara gid no kakadumduman naton kada kaon naton sa aton nga lamisa. Sir, good morning, sir. Bo si Sir Jervin. Bag-ulan ni Gurug Bugtaw. I know. Good morning, ma'am. Kuno mo. Good afternoon, dra sa imo, sir. No, gapamati diri sa Barangay 35. Ba, may nga ba na dumduman ko ginang Barangay 35. Isa inakap. Dira kami sa una ga board no sa nga during ga FTP pa kami na dira sa White House sa Barangay 35 dira kami ga board no so may nga po nandira sa mga taga Barangay 35 nga gapamati subong saton sa Nokpo sa radyo.

number one na to, no? Amo ni gini-remind ko gini, no? Almost sa isa ka year, no? Ginaliwat-liwat gini namon ang ginatawag ng romantic scam, kag-love scam. Kaya medyo damo pagigyapon ang ginabiktima, no? Amo na gini ma-advise ko, no? Ang pagigugma, pagpalangga, no? Hindi inaiyang basta-basta lang mapagwas ang kwarta, love na na, dayon na muna. No, it's not, no? Ang tuod nga pagpalangga of the night ka mo sa kabudlay, no? Sa pag-insindihan na hindi nga na-meet mo lang sa social media, na-meet mo lang amo ni mapati ka na dahil yun. No? So, damo man kita mga foreigners, no? Nga sa mga kapwa Pinoy man aton nga ginainto Manila, hindi nyo man pag-uban, no? Ang aton nga pangalan sa aton nga country, ang aton nga lugar, kaya ito siyempre, no, agabalik, gijabi, sana ina nga Pinoy, wala sala, gabalik ang gakapasibang dan ang iba, no, sa mga, ay, hindi ko medyo maano sa English, pero ini ang gusto ko lang ipabalo, no, ilong Filipino ka man, o kung iban ka man nga foreigner, ang tawag nga pagigugmay, gaabot gin na iya, no, sa mga K-5 dira naton. Hindi ka mga, kita nga lang sa online, mapadala na ka mo din kwarta. Yes, ang iban, no, gapadala sila kwarta. Kaya mo na on testify, no, nga, pero hindi taman sila pag intuo, no. Ang kang kwarta, hindi niya hapos lang makita, no, kita gani, kumangutang kita diri, no. Dapat mabayaran naton, kasi siyempre kaluoy man kung hindi na mabaydan. Pero may are times nga, kung hindi ka mo kabayad, kagisuyahon nyo lang ang ginautangan nyo, maintindihan man ka mo sang inyo ginautangan. Number one, huwag agad magtiwala. Nga man, no, ang explanation din, no, sa taong kakilala lamang sa online. Amo nang bako sinyo, no, mag-ingat sa mga taong mabilis, no, magpahayag ng pagmamahal kahit hindi pa kayo nagkikita ng personal. So, lain gijaya ang love, no, ang affection sa isa ka tawo, no, kung makita ay pag-isa personal. Dapat mo makita kung sincere ang ina nga tawo o kung hindi. Next, number two, huwag magpadala ng pera sa taong hindi mo pa nakikita o nakikilala ng personal. Ito ang pinakakaraniwang modus ng mga romance scammer. So, papatihon ka nga. Ako ni Chura, ingi ako ni Chura si Ryan Gosling. Bo, sana all. Kagang iya ko no, mo ako si Jason Tatum. Wow, sana all, no? Kagati, syempre, ang, kung sa babae naman, no, first ako no kay sexy kay RC Munoz. O, kagka namin, singa tingog, hello, bodo. Si Sinogid ba lang namin, kung tingog, kati ikaw man niya, kaya dasig ka may in love, sa tingog pa lang, na in love ka na.

0: Hello lang dagali sa ako niya favorite nga amiga no, Chrissy. I miss you so much. Liyo ko reply sa akong mga message. I miss you. And sabi niya, manugtulog pa lang ma'am, kaya bago lang sa akong nakatapos pang laba. Wow, sir, ano, alang kita makikita lalaking hingga pang laba sa ilang nga pamilya. And of course, good afternoon ma'am and sir, no, Police Corporal Jeffrey Acoyo sa 605. Wow, sir, may hapon nandala sa imo, sir. Hello, hello, Tabs, no, idlaw mo ko si Mo Tabs ba? And of course, isa sa pinaka-favorite kong officers sa Negros Occidental Police Provincial Office, Sir Labaro, sir. Very humble, gid nga, Chief of Police sa Morsha Municipal Police Station. And of course, no, kay Ma'am Jenny Briones, pa-shout out, Ma'am Gapamati Subong Jimmy Briones from San Jose, Salong, Kabangkalan. And mayang hapon man dira, no, sa mga, kay Ma'am, pa-shout out ko gali, kaya, Nels, Kagtoto, Nick, no, diri sa Concepcion, permigid sila Gapamati sa radyo, pati sa barbershop, going dala nila ang radyo. Wow, mayang hapon na ni gali, ano, sir, yes, hapon na. Kag sa aton mga ka-K5, no, dira sa nga Gapamati sa Subong, bong hapon, gapasalamat kid kami kay Doc Ramil Oy, sir, sa imo paghatag sa amon tsansa nga mabatian kami sa kahanginan. I-like, i-follow ang Facebook page sa K5 News FM Bacolod, kag ang iya ka Facebook page sa Negros Occidental Police Provincial Office. Mga ka-K5, kita ay kita lawat sa Madason nga Domingo, ala una, top-top, alas dos sang hapon, na kagibatayan ninyo ang mga programas, kag-activities, no, sa Negros Occidental Police Provincial Office, of course, sa nga Police Regional Office Negros Island Region. Kagini yung kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office, magaservisyo sa inyo sa tampada kagamatutod. Maying hapon kag madamo gid nga. Salamat mga ka-K5.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Mabatats, mga butika. Isa sa mga pinaka-the best nga added benefits nga mabatsyagan mo sa D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin. Ining gitawag caprylic acid. Ang C8, no? Isa na isa ka type of energy nga i-convert into ketones energy. Nga pinaka-kwan, fastest.
6: Dasig nga ma-develop.
5: Sa Amerika, kaya, mahilig sila silang MCT. No? Ang mga MCT oil, isa na daw sa ingredients ang caprylic acid nga makita mo sa D3 Bio. Masiling ganita caprylic acid, makross na sa imong gitawag blood-brain barrier.
6: So, makasulod sa utok nito.
5: Makasulod na siya. Kag para mahimo nga energy, so, alerto ka, kag nakafocus ka kung nakainom ka D3 Bio. Meaning pa, pag naka-D3 Bio ka, wala gidya problema ang imong brain. Hindi ka dali mag-dementia,
6: wala
5: Alzheimer.
6: Wala ka mental block.
5: Wala ka problema sa imong mental health kaya nga man. Pero may kainom D3 Bio. So, kung gusto ka nga, biskante gulang ka na, active paghihapon imong nga brain, D3 Bio ka na.
7: Gusto. Gusto, Dok Ramil, no? Kag may isa pagit kita ka MCT, no? Si capric acid, C10, carbon 10 ang iyang atoms, nga may makusog nga antiviral kag antimicrobial property. Nga gina-convert or ginahimo pagit sang aton lawas sa mas makusog nga nga forma. Ini ang monocaprin.
5: Ga-fight na siya sa mga kagaw.
7: Ga-fight ni siya sa mga kagaw, viruses.
5: Sa virus man or mabakterya.
7: Nahimo ini siya through esterification process sa aton nga lawas, no? Kag ini ang nagapataas ang aton nga energy expenditure. Meaning, mas damo nga energy ang pwede mausar sang aton lawas sa aton nga pagpanarabaho, no? Nga nagaamot sa pagkadula sang aton or nagapaslim sa aton kag nagabuhin sang aton timbang.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
6: Kabahin sa mga medium chain triglyceride sang D3 Bio ang permitable ginahambal nga monolaurin.
3: D3 Bio.
6: Before pa man magin monolaurin, si lauric acid, no? Ini siya ang may damo nga health benefits. Why pa man sa gani magmonolaurin, magamit mo na siya nga daan si C12. Nga ini siya ang nagapa dula nagapanubo sang viscosity sa imong blood platelet, no? Mm-hmm. But silingon, hindi na siya tama ka sticky.
7: Gahitad
6: siya. And what else? Naga-increase ang motility sa imo stomach. But silingon, why kaya ka-produce ang gases? Hindi ka ga-utot-utot, mm-hmm. hindi ka patay tigab, mm-hmm. hindi ka bloated. Kung nagainom ka D3-bio, what else? Nami ni siya ang D3-bio sa mga may mataas nga kolesterol. May problema sa triglycerides, may problema sa kolesterol. Mm-hmm. Dapat, ma'am?
3: D3-bio.
6: D3-bio. Nami man sa imo sininga liver, agod nga, maproteksyonan ang imong atay, kag ini siyang gabulig sa uptake sang calcium, kag magnesium, para healthier ang imong bones. Eh?
7: Kung ang lauric acid ara na mismo sa inyong alawas, no, ini siya ginahimo into mas makusog ya pagid nga itsura ang monolaurin. No. Kaya ang MCT siya sa aton, nga ara sa aton D3-bio, wala nagauntat sa iya lang pagiging MCTs. Kundi nagahimo pagid siya yung monoglycerides. Mm-hmm. Ang monoglycerides, amuni ang mas naga, may ara man siya sang antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, magambal kita antiprotozoal, mga ano da, parasite man, or example, amoeba da bi, ang antifungal properties, amuna mga alipunga da, mga gatugas ang alipunga, bun-i, amuna sila.
3: D3-bio!
7: Ini nagahatag sa ton sang mas nami nga resistensya. Mm-hmm. Sir JP, no, kag-a, ginapanami niya ang aton nga gut microbiome or ang aton nga mga probiotics nga ara sa tiyan. Kay ini siya ang nagaserbi nga prebiotic or pagkaon para sa aton nga probiotics. Kag ginapanami ang absorption sang nutrients
3: D3-bio
7: sa nga kinanglanon sang aton selula sa lawas, Sir JP.
5: Right. So, damo ang mga ano, mga benepisyo nga kaya nga i-offer sang D3-bio. Amo na nga adlaw inom gid D3-bio, ang pinaka the best gid nga mahatag ni D3-bio inang patyon niya ang mga viral load, bacterial load nga ara sa imong lawas.
3: D3-bio.
9: Ako si Jomer. Kato-market ko sang D3-bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3-bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3-bio. D3-bio. Health News.
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang banwa, pagdayon sa pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Lohas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon
3: kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo Publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

0: Maayong hapon Luzon, Visayas, kag Mindanao. Kag kung sa diin ga kalabot ang aton programa.
1: Sa puso tiwa ang buhay.
0: Oras naton bugos Pilipinas, nagdangat na kita alas 2:04 sang hapon.
1: Pinas na.
0: Domingo nga adlaw bulan sang Hunyo tuig 2026. Maayong hapon lang dira kay Kim Arison Flora, no? Maayong hapon sa aton nga early bird sa subong nga adlaw. Pag-alagad sa katawhan, pagsiguro sang duta, mas mabaskog nga army kag mas mabaskog nga pungsod. Kag ang importansya sang individual nga kusog kag pagbiniligay ako ang inyo lubos nga alagad, private celestial. Maayong hapon sa tanan naton nga personnel sang Peacemakers Battalion nga yara sa Liganes, Iloilo. Sa akon dira nga Mother Julie, sa akon nga mga batchmates kaga sa tanan nga Catalyzer Company no nga yara diri sa Bacolod. Kaga mayong hapon man kay Corporal Fernandez no nga yara diri sa akon kilid no nga nagapanago kay base ma-distract ako kay kapogi daan kay Sir Fernandez.
2: Hindi ako maghahangad ng para sa
0: kag antis kita magasugod mga ka-army no maga tambyaw ako danay sa mga dungganon nga tao sang aton nga Philippine Army.
1: Igagalang.
0: Sa Commander sa 303 Brown Eagle Brigade, maayong hapon, Brigadier General Teda B. Dumusbog. Sir, good afternoon. Sa aton nga Brigade CMO Officer nga ginapangunahan ni Captain Arvin Clark C. Talco, maayong hapon, sir.
1: Sa akin tuto pa rin,
2: ikaw ang tahanan ng
0: kaga sa aton nga 94th Infantry Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Siegfried D. Tayaban.
2: Di papayag na ikaw ay maagila.
0: Kagamuman sa atin nga 79th Infantry Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Eric B. Alfonso.
2: Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapa.
0: Kaga sa atin nga 62nd Infantry Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Divar L. Crisostomo. Kag of course mga ka-K5, hindi taman pagkalipatan ang tatay sang aton nga 3rd Civil Military Operation Peacemaker Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Ricardo C. Villarreal III. Sir, good afternoon, sir.
1: Hindi ako maghahangat ng para sa
0: kagamuman sa Executive Officer sang Peacemaker Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Chester I. Salamanca.
2: Iakalay ko ang aking buha.
0: Kagamuman mga ka-K5, no, ang Commanding Officer sa 2nd Civil Military Operation Catalyzer Company nga ginapangunahan ni Captain John Carl P. Mallorca. Sir, good afternoon. Kaga yes, mayong hapon sa tanan naton nga listeners, kaga mga viewers, please do not forget to share likes kaga comments sa aton nga programa, no, para mapatambyaw naton kamo kaga para mapahatag naton sa aton nga mga grupo pagidno kon mga tropa ang mga maayo nga mga balita sa nga Philippine Army. Maayong hapon kay Leonardo Rilos. Maayong hapon, ma'am. Ari lang gamonitor sa Barangay Tangub. Yes, sir. Maayong hapon na, Sir Rilos. Amo man kay Ma'am Josephine Gregorio Bayugo. Maayong hapon, ma'am. Amo man kay Sir Gervin Surunyo. Maayong hapon, ma'am. Gapamati, Barangay 35, Bacolod City, Negros Occidental, halin kay Sir Gervin Suronio. Kamuna, mayong hapon man kay Dadboy Mendoza, good afternoon. Kaya Sir De Kenya, maayong hapon, kamusta? Yes sir, no, si Sir De Kenya, okay lang si Sir De Kenya, yara siya subong sa brigade, no? Nagpakuno-kuno, ah. Kagamaayong hapon sa CMO, ma'am. Yes, Sir Dadboy Mendoza. Good afternoon, sir.
1: Pilipino ako sa puso tiwa.
0: Kagamaayong hapon sa tanan naton nga mga nanay no nga nagapamati sa merkado sang Libertad, sa merkado sang Takuling, kag kung sa diin pa nga nagasari-sari nga lugar diri sa Bacolod. Kagamo man sa aton nga mga tricycle drivers, mga tatay naton halong sa pagbiyahe, kag sa aton nga mga security guards nga nagapamati gid no sang aton nga programa nga K5 News FM. Live kita nga makita kag mabatian sa aton nga Facebook page no, K5 News FM 101.5 Bacolod.
2: Kahit dugo ang maging sukli para sa bayan tungkulin ko.
0: Nagakadlaw gid si Sir Dadboy Mendoza.
2: Nang buong tapat at walang pag-iimpot.
0: Shout out kaya si Staff Sergeant Di Kenya, no? Siya na sir ang akon nga mentor sa pagradyo. Kagumaayong hapon man kay Gina Purano, good PM ma'am and sir. Kagamo man kay Ma'am Christine De La Cruz, good afternoon ma'am. Kaga weather update kita subong mga KK5 no, sa makita ko na daw ka Mayo gid sang aton nga tiempo para ilagaw aw susa. Hindi siya masyado init, hindi man masyado bugnaw, no? Okay lang nga tiyempo para ilagaw naton, para ipakuno-kuno ta, ah.
3: Sundin at ang utos ng Diyos sa akin tutuparin.
0: Kagkamusta man ay ha, nang 1 week nga pagatuon sang aton nga mga estudyante, mga ka-K5.
2: Kayo mangi, di papayag na
0: kaga sa aton naman nga Bulkang Kadlaon update, yara gihapon sa Alert Level 2 ang aton nga Bulkang Kadlaon, mga ka-K5 no. Buot silingon wala mamanggid siya sa hindi gid man siya delikado no, pero kinahanglan nga stay updated kita gihapon sa mga news para nga ifinali gid man nga maglupok, at least updated kita kag kahibalo kita kung sa diin magkadto nga evacuation center, kag kung ano ang mga dapat naton buhaton, kag stay lang kita nga kalmado para nga wala sa nga delikado nga matabo sa aton. Kaga for today's motto naman mga ka-K5 no, ang hambal ni Anna. Ay Anna, ang hambal ni Elsa sa Frozen, past is past. Pero sa nga Friday lang no, nagaselebrar kita sang Independence Day nga kung sa diin ginadumdum naton ang kasaysayan na sa nga Pilipinas. Buot silingon no, mga ka-K5, hindi tanan nga past is past no. Amo ini ang nagabuild sa aton no, it teaches us. Kis aamo ini ang nag-iimpluwensya sa aton kung sino kita nga maging maging sino o kung ano kita nga maging subong. So muna nga dapat i-honor naton ang past, kag intindihon ang subong para maprotektahan naton ang buas damlag o kung para maprotektahan naton ang future. Kay para kung may mga lain man no nga natabo sang past, at least history doesn't repeat itself. So amo na ang kinahanglan naton nga protektahan, kaga kinahanglan nga may lesson kita nga makuha sa aton nga past.
2: Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang.
0: Kag kung Independence Day naman ang pag-istoryahan mga ka-K5 no, Happy Independence Day sa tanan nga nagpaubaya awsos. Oras naton mga ka-K5, alas 2:12 na kita, magakadto na kita sa aton nga tupiko. Yes, maayong hapon, shout out sa mga 59 Bicodira, Santa Clara, Sulod, Phase 2, Barangay Banago, Dila, China, and Reyes. Thanks, ma'am. From Dadboy Mendoza. Pa-shoutout ko sa tupad balay ko di sa Barangay 35 kag sa Bag-o nga nagbalik sa Ila Balay tupad ko mandi gapamati gid sila sa inyo ma'am. Yes, maayong hapon. Madama gid nga salamat sir sa pag suporta sa aton nga gamay nga programa. Shoutout kay Gina Purano is watching. Good PM ma'am and sir from Sunshine Valley Subdivision.
2: Aking bansa ang iwanan kay hinding-hindi magag.
0: Kagasubong mga ka-K5 no, pag-aistoryahan naman natin ang mga nagkalain-lain nga topiko o kon mga nagkalain-lain nga recent activities ang aton nga Philippine Army, ilabi na gid parte sa 303rd Brown Eagle Brigade 3rd Infantry Division Philippine Army, sakop sa 303rd. Kagang pag-aunahon natin dira mga ka-K5, no, amo ang message sa nga commander sang 3rd Infantry Division of Philippine Army in commemoration of the 120th Philippine Independence Day. Nga mo na si Major General Michael G. Samson.

0: hibala kita mga ka-K5 no nga sang Friday, nagdumdum kita sa nga pinaka-isa, no? Isa sa mga pinaka-importante nga mga ihitabo sa kasaysayan na sang Pilipinas, no? Ang pagdeklara sa nga kahilwayan, ang pagdeklara sa Independence Day. Ay susundin at ang utos ng Diyos. Amo ini ang bunga sang pag-antos, no? Kaga pagpalangga. Kaga paghalad sang aton nga mga katigulangan. Sila mga ka-K5 no nagapakig-away hindi para sa ilang kaugalingon kundi para ipakita no nga kaya nila protektahan ang aton nga pungsod. Sila nakigpakig-away no hindi para nga ipakita nga isog sila kundi para protektahan ang palaabuton sang matag Pilipino. Para sa bayan, susundin ko ang batas na. Kag mga ka-K5 no, bilang isa kahiligay nun, dako ang aton bahin sa kasaysayan sang aton pungso, dakay kahibalo kita nga madamo sang mga kapwa naton no, nga mga hiligay nun ang nagpakita sang ilang kaisog, ang nagpakita sang ilang pakigbato para sa aton nga pungsod. Ganino ang message sang aton nga commander sang 3rd Infantry Division Philippine Army no nagasiling siya mga ka-K5 no nga to the people of Central Visayas, Western Visayas and the Negros Island region no sang naga-celebrate kita sang Independence Day, i-reflect naton ini bilang pagpakita sang kahilwayan, pagpakita sang respeto kag pag-honor sa aton nga kasaysayan sang Pilipinas. Kay kung ano ang ginatamasa naton subong mga ka-K5 no buhi ini kagadala sang mga hero nato na sang sinaunang panahon. Pagabasahon ko mga ka-K5 no ang message sang aton nga Commander sang 3rd Infantry Division Philippine Army. Sir, good afternoon, Kofita from Corporal Jeffrey Arcuyo sa 605 CDC. Yes sir, good afternoon sir. Mga pita after sinisira. Kagasubong mga K5 no, pagabasahon ko ang message sang aton nga commander sang 3rd ID. Kaga English ini mga ka-K5 no, te mag-prepare kita sang panyo kay base manosebleed kita. How susa. As we celebrate Independence Day, let us reflect on the peace and stability that our communities now enjoy. This improved peace and order situation did not come easily. It was built through the sacrifices of our forefathers, the commitment of peace-loving Filipinos, and the blood of uniformed personnel who gave their lives in defense of our freedom and security. Because of their courage, our people can pursue their dreams and build a brighter future and a safer and more prosperous environment. Gani mga ka-K5 no, dapat naton inidumdumon, no? Pagatagaan sang importansya, kaga pagatagaan naton o kung pagpakita sang respeto sa kasaysayan na sang aton nga pungsod Pilipinas. Kay kung ano ang ginatamasa naton subong mga ka-K5 no, bunga ini sang sakripisyo sang aton nga mga katigulangan kag amo ini ang pinakadako nga regalo nila sa aton. The peace we enjoy today is a precious legacy and a shared responsibility. It is not enough to benefit from it. We must also protect it. Let us remain vigilant, uphold the rule of law, and strengthen the spirit of unity, patriotism, and cooperation in our communities. By doing our part, we honor the sacrifices of those who came before us, and ensure that the hard-earned blessings of peace and freedom endure for generations to come. So mga ka-K5 no, magpabilin kita nga mabinantayon tumano nato ng mga kasuguan, no? Kasuguan ng mga legal, of course. Kaga paliguno naton ang paghiusa, pagpalangga, kaga pagpalangga sa pungsod, kaga pagbinuligay sa aton nga komunidad. Kag always naton i-remember o kon i-remind ang aton nga mga kaugalingon mga ka-K-5 no, nga ang kahilwayan hindi lang isa kaadlaw nga celebration o kon hindi lang ini-date o kon pizza sa kalendaryo. Para sa bayan. A freedom means freedom man sa poverty, sa injustice, no? Kaga freedom sa corruption. Kaga syempre mga K-5 no, history teaches us, no? To become more, to keep going. Kaga syempre history teaches us nga if there is a sacrifice, may aanihin kita. So, kaga be brave and have a freedom. Amo na ang ginatudlo sang history sa atin, kaga freedom mga ka-K-5. Maayong hapon kay Francis Espinorio, tamyaw lang kuda ma'am watching live ako. Yes, no? Kay Sir Francis Espinorio, kamusta kada kois? Kilala ko ni siya mga ka-K-5, kag buot-buot gini siya klaseng amay, no? Kaga bana sang iyang asawa, of course. Kag oras naton mga ka-K5, alas 2:20 na kita. Magakadto kita sa aton nga next nga topiko. So, saliwat mga ka-K5, no? Happy Independence Day sa tanan. Mga ka-K5, no? Magakadto na kita sa aton nga next nga topiko kung sa diin ng New People's Army admits killing of pastor in Barangay Lupon member in Negros. 94th IB denounces brutal execution. Hugot nga ginapakamalaot sa 94th Infantry Mandirigma Battalion ang pagpatay kay Marlo Galan, 58 anyos, isa ka pastor kagakatapo sang Barangay Lupon sa paglaragway sang insidente bilang makasalubo, no? O kung makasalubo nga resulta sang ginahimo sang among organisasyon nga spy tagging antis magpatigayon sang summary executions. Pilipino ako sa puso tiwa. So mga ka-K5 no, ang spy tagging amo ini ang pagbutang sa ngalan o paghambal sa isa ka tawo nga siya espiya o kuna naghatag sang impormasyon, traidor o ahente sang gobyerno nga wala singa matuod nga ebidensya. Ikaw wala may husto nga imbestigasyon, no? Kag wala si nga pagsunod sa balaod. Di papayag na ikaw ay maag. So, no, sa batalyon mga ka-K5, hungod nga ginpuntirya si Galan, matapos nga hindi makatarungan nga ginmarkahan, nga kaaway sang armado nga grupo. Ginpadako sini hindi isa ka ordinaryo nga krimen kundi isa ka buhat, no, batok sa isa ka ginatahod nga leader sang komunidad nga delikado sa paghidait pagtuo kag serbisyo nga publiko. Hindi ini isa ka pagpangawat, hindi ini isa ka aksidente, isa ini ka pabugnaw o ko na pagpaninlo sang pagpatay sang mga inosente nga tao. Sa isip ko, sa salita. Ang 94th Infantry Battalion nagapanawagan sa publiko nga isikway ang ekstremismo nga nagapadako nga wala sing individual nga dapat pakamalauton. Akusahan kagapatsyon nga wala sang nagakaigo nga proseso. Ang unit nagapanawagan man para sa ustisya para sa biktima, kaga para sa salabton gikan sa mga responsable sa krimen. Ang kamatayon ni Pastor Galan nagasirbi nga masakit nga pahanumdum sang tawhanon nga gusto sang armado nga insurhensya nga kag ang padayunon nga pamahog sini ang mga inosente nga mga sibilyan malayo sa pagpauswag asang kaayuhan sa mga komunidad. ina nga mga buhat ang nagasabog lamang sang kahadlok. Kagapag-anto sa tunga mismo sa mga tao nga ila ginaangkon nga tiglawas. Gani mga ka-K5, no, hindi kita magapainto sa ila, no? Hindi naton sila pagpasugtan nga magdamo pa. Hindi kita magpa-impluensya sa ila ginabuhat. Hindi kita magpa-impluensya sa kung ano ang ila nga ginapatihan. Kag of course, hindi kita magpasugot nga magdamo pa sila, no? Amo na nga kita bilang isa ka residente sang aton nga lugar, likawan tagid nga mayara kita sang koneksyon sa ila, no? O kung may mga tao man nga yara sa inyo lugar nga hindi ninyo kakilala, o kung na feeling nyo may ginabuhat nga illegal sa inyo nga barangay, gilayon gidayon nga i-report sa inyo nga barangay officials, o kung sa inyo pinakamalapit nga Philippine National Police, no, sa PNP, o kung na sa mga kasundaluhan, para agad gilayon natin nga maaksyonan kag mahibaluan, mamonitor kung ano ang ilang ginabuhat sa aton nga barangay. Kay kabudlay, no, kung magadamo sila sa aton nga barangay nga wala kita kalibutan, no, wala kita kabalong ang aton ginabuligan, isa na sa mga katapo sang amuna nga organisasyon. Kag wala kita kabalo nga ang aton gali nga mga kabataan, ang ila gali nga mga ginaami-amigo, no, sa aton nga barangay, ang ila gali nga mga ginaupod-upod, binaton maayong impluensya sa aton nga mga kabataan, pero isa na gali, no, ang aton nga mga kabataan sa ila nga ginapuntirya nga i-recruit para pagadalo nila sa bukid kang maging parte sang ilang sala nga ideolohiya. So amo na nga kinahanglan naton nga maging mabinantayon man, no, vigilante sa aton nga barangay, nga kung nga may mga tao dira nga hindi naton kakilala. Of course, kinahanglan naton nga maghatag sang dialogo gid sa aton nga barangay officials para malikawan naton ang malain nga mga ihitabo sa aton nga barangay, kag of course ang kahilwayan yara gihapon. Mayong hapon kay Tony Brillias, watching live from Sipalay City. Kag amo man kay Juan Palacios, hi idol. Yes, good afternoon, sir. Mayong hapon man kaya Kuya Jimmy, watching live from Sipalay man gihapon, no? Labot na kita sa Sipalay mga ka K5. Kagamaayong hapon man kay Lunita Suyod, hello, monitor lang ko di sa Hacienda Palma, Barangay Andulawan, Ilog. Kamusta daayhan ang mga taga Andulawan? No, nakalagaw ko da mga K5, kaga kanami gid, no? Kay kalinong gid yaya nga lugar, kanami piknikan, kanami lagawan, no? Siyempre, no, sa mga miga ko da nga taga Andulawan, baka naman. Kailan pa man para sa... Kaga magabalik kita mga K5, no, dapat naton mahibaluan ang matuod nga kauswagan kag paghiusa wala sa amo na nga organisasyon, o kun wala sa amo na nga grupo, no, kundi ang matutuod nga kahilwayan, ang matutuod nga kalipay, no, nga makita naton sa aton nga mga tagipusoon, kundi ang pagpalipay sang aton nga ginikanan, ang pagrespeto sang aton nga kaugalingon, no, kag ang pagpalangga, no, sang aton nga mga desisyon, no. Always gid kita mag-seek guidance from God sa kung ano ang aton nga mga desisyon nga pagasudlan, sa kung ano ang mga desisyon nga kung ano nga mga grupo ang aton nga mga sudlan, no. Kung sila ba lang nga grupo maayo para sa aton nga palaabuton, o kung base sila lang nga grupo ang magaguba sang aton nga palaabuton, na so kinahanglan naton nga maghalong, magnilay-nilay para nga hindi kita maging biktima, kaga hindi kita mapersonada. From Jerven Suronyo, taga Sipalay, bala ko ma'am. Kamusta ang mga baybayon da sir sang Sipalay? Nami man dagihapon lagawan, sir. So mga ka K5, no, sa tanan naton nga viewers kag listeners, no, pag standby lang kita di danay kay maga commercial break kita sang hindi madugay. Oras naton bugos Pilipinas, alas 2:28 na kita. Maga commercial break kita danay. Madamo gid nga salamat.
1: K5 News. D3, Payo, galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangutan kang prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ka! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye? Pirmig ang katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
20: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
22: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
21: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

oras natin bugos Pilipinas, alas 2:37 na kita sang hapon. Magabalik kita mga ka-K5. Ginaistoryahan ta kagina no ang message sa 3rd Infantry Division Philippine Army no sa pagdeklara sang Independence Day kag amuman ang balita halin sa 94th Infantry Battalion no kung sa diin gin-denounce nila ang brutal execution no kag amuman nga gina-admit ini sang New People's Army no ang pagpatay kaya pastor sang barangay Lupon member diri sa Negros Occidental. Kaga mayong hapon no kay Tony Brillias. Good afternoon ma'am. Monitor lang ko sa imo programa watching live from Sipalay City. Kadamo sa nga aton nga viewers subong mga ka K5 no nga halin sa Sipalay. Base sign na ni no. Sign na ni nga base malagaw tatu sa Sipalay kaga mapakuno-kuno nga isda sa ilang mga baybayon. Kagamuman mayong hapon kay Jer Monyes, shout out idol from Pinapusan. Sa diin ang Pinapusan, sir. Mayong hapon dira, Sir Monyes. Kag happy birthday gali no sa tanan nga naga-birthday sa bulan sang Hunyo sa akon nga amiga no, kaya Johnny Rose King King nga belated happy birthday sa kaya sa akon nga mga batchmates no nga yara subong sa Liganes Iloilo kay Private Tabuada nga nag-birthday sang June 10 no nga nagpasses gid siya para nga makapaliwaliwa maka date ah. Kag amo man kay Private Marcelino no nga birthday sang Independence Day nga wala siya ya galing nagpa kahilway no kaya trabaho gid sa gihapon ati oo. Dedicated sa trabaho si Private Marcelino sa naol. O kung base nag-overnight, no, wala lang ko kabalo. So, happy birthday sa liwat sa akon nga mga batchmates, sa akon nga mga friends, kag sa tanan, no, nga mga naga-birthday sa bulan sang Hunyo. God bless you all. Kaga, syempre, no, wishing you the best and the healthy lifestyle. Ah.

Kaga shout out kaya partner Subong, no? Akamusta na ayhan Subong si partner Subong mga ka-K5. Nagaisahanon ako gyapon sir Subong may nagapangita di sa imo sir. Nagaisahanon ako gyapon mga ka-K5 no kaya mayara si nga dako nga misyon si Sergeant Subong, no? So work manggyapon ay miski wala di siya Subong sa screen, miskan wala siya sa K5 News FM. Still yara siya nagamonitor kaga nagahatag sa nga seguridad sa atin nga mga pumuluyo. Oras naton mga ka-K5, alas 2:40 na kita magakadto na kita sa next naton nga topiko, no? Kung nga sa diin ini nga balita halin sa 62nd Infantry Battalion. 62nd Infantry Battalion in a Barangay Task Force Ilkak Strengthen Community Stand against CPP, NPA, and DF. Sa isip ko, sa salita at sa gawa. Madinalag-on nga ginpatigayon sang 62nd Infantry Unifier Battalion kaga Barangay Task Force to end local communist armed conflict, no? Ang aton nga BTF Ilkak. Ang pagdeklarara sang persona non grata batok sa CPP, NPA, and DF sa Barangay Budlasan kaga Barangay Bukalan kanlaon na city sakop sa nga Negros Oriental.

0: kaog na kaga magpangayo sang kapatawaran, no? Hindi lamang sa amon kundi sa ini, sa Ginoo kaga sa inyo nga pamilya. Wala mo ma'am ginbasa ang akon nga comment. Tinlo kaayo ang sipalay, ma'am. Yes sir, nabasa ko na sir, no. Yes sir, gapatigid ko sir nga tinlo ang mga ang baybayo, no, kuno mga beaches sa isang sipalay, no. Kaga syempre nahidlaw na ko da maglagaw sir, galing kay ang problema lang kay wala ko upod, kaga work tada na isabong ah. Kaga magabalik kita mga ka K5. Ang pagdeklara no sang persona non grata sa Barangay Budlasan kaga Barangay Bukalan Canlaon City. Ang aktibidad nga gintipon na sa pagpanguna sa mga barangay officials, mga lideres asang civil society organization kaga mga pumuluyo nga kolektibo nga nagapamalaot asang presensya kag impluwensya sang CPP-NPA and DF sa ilang mga komunidad paagi sa mga resolusyon sang sangguniang barangay. Liwat nga ginapamatud-an sa mga barangay ang ila pangako sa kalinong siguridad kaga pag-uswag.
1: Pilipino ako sa puso tiwa ang buhay ko sa bayan.
0: Kag oras naton mga ka K5 alas 2:48 na kita magakadto na makita sa aton nga next nga topiko.

0: Kung sa diin mga ka-K5, no, gina balita iningahalin sa 79 Infantry Battalion. Kung sa diin ang titulo, Community Fund and Bayanihan Highlight, 79 Infantry Battalion kag K5 Outreach in Sagay City. Madinalagon nga ginpatigayon sang 79 Infantry Masaligan Battalion kaupod sang K5 News FM North and Negros and K5 Kalingawan sa barangay Makiling Sagay City. Ang hilikuton nagpakita sang libre nga serbisyo sa pag-utod sang buhok, no, kon mga free haircuts kag madamo pa nga mga aktibidades, mga kasadyahan, no, para sa aton nga mga kabataan kag sa aton nga pamuluyo, no, dira sa sakop sang Sagay City. Mayara man sing mga hampang sa komunidad, no, mga raffle draw kag mga pasundayag sa musika.
1: Salita at sa gawa, magulang ko ay susundin.
0: Nga nagahatag sang isa ka makalilipay kag mapuslanon nga eksperyensya sa pagalingaw-lingaw nga nagtipon sa mga pamilya kag mga katapo sa nga komunidad. Importante gid mga ka-K5, no, ang relasyon na sang aton nga mga kasundaluhan sa aton nga mga pumuluyo, no, kay wa'y labot nagahatag sang siguridad kag kalinong, no, nagahatag man ini sang kalipayan sa aton nga mga kabataan. Ang bayanihan ang paghatag sang mga raffle draw, no, ang helikoton nga nagahatag sang kasadya hindi lamang sa aton nga mga ginikanan kundi sa aton nga mga kabataan. Kag nadumduman ko mga ka-K5, no, ako yasang una basta may mga kasundaluhan nga nagapahampang, no, simple lang ining aktibidad sa aton nga mga kasundaluhan pero dako na ning nga history reminder sa aton nga mga kabataan. Madumduman gid ini nila kag indi gid nila malipatan. So dako man na impluwensya sa ila, no. Gusto ko magdako ko magsundalo ko. Kaya ang aton nga mga kasundaluhan dako gid ang mabulig sa aton nga mga pumuluyo. Kag of course, no, nagapasalamat kita sa K5 News FM dira sa Sagay City sa pagbulig, no, sa paghatag man sang ilang presensya. Kaga paghatag sang ilang bulig nga may tagipusoon para mapalipay hindi lamang ang mga kabataan kundi ang mga ginikanan. Ang inisyatibo nagatuyo sa pagpabakod sang relasyon sang komunidad, pagpasaniyog sang pag-abyananay, no, ako na pag-amiguhay sa tunga sa mga pumuluyo. Kagamuman ang pagpabaskog sang espiritu sang bayanihan. Ang madinalagon nga pagpatuman sini nang imposible paagi sa suporta, no, sang mga lokal nga stakeholders, mga voluntaryo kag mga opisyales sang barangay. Nga nagpakita sang padayon nga promiso sang 79 Infantry Battalion, ano, sa pag-engage sa komunidad, pagtukod sang partnership kag pagserbisyo sa mga pumuluyo.
1: Para sa bayan.
0: So mga ka-K5, no, dako ang papel, no, sang aton nga mga kasundaluhan para sa aton nga mga pumuluyo. Kag of course hindi ni namon mahimo nga kami-kami lang, no. Syempre kaupod nato ng aton nga mga lokal nga stakeholders nga bukas palad sa pagabulig sa aton nga mga kasundaluhan, ang aton nga mga, no, ang aton nga mga barangay officials, ang K5 News FM sang Sagay, no. Madamo gid nga salamat sa inyong presensya pagbulig nga may tangipusoon para matagaan sang kalipay ang aton nga mga kabataan, no, sa raffle draw. Tagaan na sang kalipay ang aton nga mga ginikanan. Kaga syempre, no, may feeding program nga gakatabo dira, no, samtang nagapangalipay ikaw sa mga music, sa mga impormasyon nga ilaginahatag, no, busog ka pa. Oras naton mga ka-K5, alas 2:53 na kita sang hapon. So mga ka-K5, no, amo lang nadanay ang aton nga mga topiko sa sininga adlaw. Magakita ay kita sa daso naman nga Domingo, no, alas 2 tub-tub, alas 3 manggihapon. Kaga syempre, no, mayara kita sing programa sa 30 seconds si MOC, no, sa 303 Brown Eagle Brigade, alas 9 tub-tub, alas 10 sang hapon. Yes, ari ko di sa barangay 35 si Palaya. City Ma'am from Jervin Soronio. Kaga syempre mga ka-K5 no, padayon nga naga hatag sang community awareness ang aton nga 3MOC no dira sa Iloilo ang aton nga 3rd Civil Military Operations no, ang aton nga 3rd company nagahatag gihapon sang CAPLEDS akon community awareness, peace, law enforcement and development support sa aton nga mga pumuluyo dira no, nga hindi naton pagkalipatan nga importante gid ang paghatag sang community awareness no para sa aton nga mga pumuluyo para nga malikaw sila sa anuman nga mga malain nga ihitabo sa aton nga barangay. Kaga reminders malang ina mga ka-K5 no, kabalo na ta na sa mga dapat naton buhaton pero kisa nagakalipat kita tungod sa kabisihon tungod sa mga ubra naton sa matag adlaw nga tanan. So importante nga iparemind naton kag tagaan sang awareness ang aton nga mga pumuluyo kaga para matagaan man sila sang monitoring sa ilang mga kabataan. Kaga alas 2:55 na kita mga ka-K5, madamo gid nga salamat, happy Sunday everyone no. Sa tanan nga nag-comments, madamo gid nga salamat. Sa liwat pag-alagad sa katawhan, pagsiguro sang duta, mas mabas ko nga army kag mas mabas ko nga pungsod. Ako ang inyo lubos nga alagad private celestial. Madamo gid nga salamat.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy. Amo na yung allergic rhinitis. Kaupod na sila nga diskusyon. Si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
4: Ang allergens or GP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response. Kundi ang imo nga immune system, ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance. Kangay sa mga pagkaon. In other words, or GP, daw kangay lang nga nagminango ay mo immune system.
3: Gusto, ano?
4: Bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo ni nga problema kun bakod imo immune system kun alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom giga DTX 500 kag may TC or PRC.
3: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masami nga pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clogged nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata. Pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
4: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sa world population ang may allergic rhinitis. No? Kapin pa wala ga inom DTX 500 kag mitis or priority. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na yan makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na yan. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX 500 kag mitis or priority. Adlaw-adlaw gid sir GP.
3: Pila sa mga common causes ang allergic rhinitis, Dr. Ramil, amo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nga nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollen sang tubo bala ning bilaho. Kalabanan summer kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kun may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system. Musto tambal ni Dr. Ramil. Paalamon ta aton immune system mag DTX 500 kag Mitis or Purecy kada adlaw.
4: But silingon, sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na yung untat ang pagbarado sang ilong mo.
3: Sige-sige sa yan, no?
4: Bilog yung atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound kag inom ka may TC or Pure C kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system at the same time may ara man siya anti-inflammatory effect.
3: Usto, may mga external factors Dr. Mil nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke. Ang aso sang sigarilyo.
4: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya, wala ka, tapos subong ya, tanan-tanan na lang gina-allergic, meaning sina, gawik na ang immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, siyempre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga nag-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nag-cause ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya agud ma-realize mo nga hindi manami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Namini siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag may TC kag Pure C para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diin to ang ginaatake sang imo nga immune system.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag DTX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DTX 500 ka na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: garantisado
6: epektibo.
5: Aramis
6: DTX 500.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
9: Negros Power at your service. Hibal-unta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sang mga konsumidor. Negros Power at your service.
10: We're here back sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, San Martigala Malsabidores. It's another episode. Isa na naman ka-discussion ang aton, well, pag-aubrahon today with Christian Villena. Ano bala ang tawag sa aton konsumo sa sulod sa panimalay, may angot sa kuryente? Aton ina pag-discuss. Well, saliwat, engineer, kamusta?
11: Yes, maayong adlaw sa aton tanan. Okay, good. Mandam mga salamat na San Mark sa pagatag naman isang time nga makasuryanay na mataluwat. Pero of course, sa aton man nga mga consumers, no?
10: Okay, well, let's talk about load profile, okay? In a very easiest explanation, abi, para mahangpan sa aton mga konsumidores, ano ni siya ang load profile, engineer?
11: Okay, ang aton nga ginatawag nga load profile is kung tanawon ta ang pinakahapos kag pinakamatsindihan naton is amo ni siya ang paggamit naton sang kuryente sa pang-adlaw-adlaw kung paano to siya ginagamit, sa anong oras, paano to siya ginagamit sa bilog na bulan sa aton nga billing cycle sa bilog tang Negros Power franchise.
10: Why is it important nga makabalo ini mga konsumidores about load profile?
11: Okay, actually, ang load profile ta, no, nag-matter ni siya kung saan o ta ginagamit, amo na ambal ta kaina. So, kada gamit, may ara na siya bili sa kuryente. Ta, no. So, kung sa technical side, may ara ta sang ara sang off-peak or peak, magtanaw ta. So, ang off-peak, it means, amo na siya ang oras nga wala masyado may gagamit kuryente. So, ano na siya? So, amo na siyang kagahon, launa sang aga, pagkadto sang alas 7 sang aga no, so magsugod na ang peak kung sa diin nga damo nagagamit is alas 8 sang aga hasta naman alas 3 sang hapon, so mun sang off peak kag peak naton nga tawag. So gamatar na siya kay tungod sang peak nga tawag naton, medyo may ara presyo sang kuryente nga medyo mahal kay tungod sa supply, medyo kulang ang supply ta kung sa diin nga damo gagamit no. Kung nakita ta parehas ang krudo subong, kung damo ang gagamit, kulang ang supply, mahal ang presyo. So same man sa kuryente naton na kung jutay ang supply, damo gagamit, gamahal siya.
10: Okay. So paano ta man niya ma-manage naman niya no, sa mga consumidores, engineer, ang paggamit nila sang ila kuryente, ang load nila mismo abi? Paano nila ma-managing?
11: Okay. So, ang dakong factors ini kung ma-manage siya sa mayo, no? Which is we know nga ang kada consumers may lain-lain nga behavior like kung especially residential, ang dakong inyong factor actually isang mga industrial nato nga plant, no? Okay, they are operating gidya is way kung sa diin alas 10 sang aga, pagkadto alas 7 sang gabi, they're still continuous running, no? So, sa ilang perspective, kung may arat na sila subong ng mga mitigating factors like pagpa-compress no, sa operation nila, like gabuhin subong ang mga malls 1 hour operation nila kung sa diin para mas makasave sila. So sa perspective naman ni Negros Power, so ang 1 hour na pag-compress sa ilang operation, so nagabuhin man ta bakal sa kuryente nga kung sa diin hambal ta kay inaluwat nga kung ga-operate sila sa peak hours nga mahal. So, mismo ang bilog man nga profile sa Negros Power is nagbuhin man siya sa mahay, mas may mahal nga presyo.
10: You mentioned kagidang mga malls. No? Let's talk about businesses. Naman. Sa mga businesses naman nga aspect na compare sa household base sa residential, maepekto man ni sa ila kung saan nila ginagamit ang kuryente, paano nila ginagamit.
11: Okay. Sa perspective sang residential consumers ano is kung sa diin yes kay tungod nga ang ginabili sang kuryente sang bilog nga franchise ng Negros Power is para sa tanan. Para sa tanan residential, low voltage class businesses kag commercial. So kung mahatagan ta naton nga ang especially ang mga dlagko nga loads amo ni mga industrial ta, kung mag-mitigate sila sang during sa paggamit sang kuryente kung sa diin nga mahal, kung pwede nila ma-transfer nga sa kung sa diin mas barato nga presyo, like mentioned ta kanina kung 10 o'clock sang aga pagkadto sang alas 7 sang gabi, kung pwede alas 9 sang aga pagkadto sa alas 6 sang gabi. So sa amo nang oras mamat-amat ta kag mamitigate naman ang presyo nga mahal. So parehas na sa ako nagbakal ta sang mas mahal nga presyo magsakay sa eroplano, 'di ba? Ang ginambal ta kung during 12 o'clock sang aga, alas 10 sang aga, medyo mahal ang presyo sang eroplano kay tungod taas ang demand niya da. Unlike naman kung magbook ta sang plane ticket kagahon, 'di ba? Mas barato. So the same na sa kay consumers naton nga all in all, kung mas barato ang ginagamit ta sa baratong oras kay baratong nga presyo, makaago man ang tanan niya consumer ta, not only sa industrial ta, but also the residential consumers as a whole.
10: Well, mas makaapekto pag in gross, mas makabulik pag it, siguro engineer, no, if we minimize using sa mga, mga appliances na nasulod pa ni Malay.
11: Yes, that's a basic simple way, no, nga pag-save naton, nga hindi nga makasave ta sang aton na kuryente. Of course, amo na gina-mention, there are two factors nga gasaka kaganubo ang kuryente naton. Is number one, ang nature sa paggamit ta, kagang presyo nga ginabakal naton. So kung ang presyo sa ginabakal naton barato plus pagid nagakonsumo ta mas manubo ang consumption, definitely mas barato ang bill naton sa kay Negros Power man or as a whole barato ang balayran naton.
10: Paano naman makabulig si Negros Power analyze no sa mga konsumidores ang ila paggamit sa kuryente?
11: Pag-abot naman sa pag-analyze, we're open sa aton nga mga technical, feel free to reach us nga ginatan-aw ta kay ang amo na hambal ta kada consumers lain-lain ang paggamit naton sang kuryente. So kung gusto tagi diay especially nga mga big manufacturing plant, makita na nila nga kung sa diin pwede kita makapa-analyze like pagpangayo ta sang aton nga load profile sa aton nga metro, magsiling tabi load profile makita ta ang aton nga historical consumption. Kumbaga historical consumption on a daily basis sa diin ta gataas ang aton nga reading no in 24/7. So ang load profile tabi nga tawag amon sang konsumo tahalin alauna sang kagahon hasta alas 12, 12 midnight sang the next day. So kung makita tani siya, we're able to see nga kung diin gataas, diin ganubo. So kung pwede ta siya ma-maximize pagid ang operation ta, isa pagin ka factor actually. Once nga ma-maximize nato ng operation sang consumers, nagabarato man siya. Masinita na maximize no pareha sa sang jeep ginasakyan ta. Ang jeep gabayad ta sang let's say 1,000 pesos sa pag-akupar. Kung ikaw lang isa, 1,000 bayaran mo. Kung pulo ka mo, definitely nas nakabarato ka, 100 na lang bayaran mo. So in short, na-maximize mo paggamit sang jeep. Do same na siya sa kuryente. Ya kung ma-maximize na siya, we can have it the masilingtan na competitive na paggamit kag reasonable cost nga pag-utilize naton.
10: Well, mas maayo si ni engineer kay do na explain sa aton sang mas mahapos no ang load profile naton kag it is especially ang pag-advise mo pagitula ang tips nimo sa paggamit sang kuryente. Well, lastly, anong mensahe nato sa mga consumidores?
11: Yes. Ang mensahe ta lang sa aton nga mga consumer subong, makita ta as summer season, which is makita ta ang kainit, kapaang, kagisa pa ng kaginot. So ang ini nga mga phenomena subong, ga-triggers man sang inconvenience sa aton, which is ga-trigger sa paggamit nato sang aircon, nga mas malawig ng oras. So mas halawig ng oras ang electric fan. So we suggest nga, which is this is a natural phenomenon nga kung sa diin nga expect nga masaka ang bili sang kuryente naton kay tungod gakinan lang tas ang mas madamo nga requirement para makagahatag sa inyo sang capacity. So on the part naman sang consumers ang konsumo naton nga kung pwede naton nga mamitigate nga medyo mamat-amat anay likawan ang paggamit sang mas malawig nga kung pwede lang man nga pwede ka anay ka save on a perspective sang air condition like kung 1 hour, 2 hours a day is big enough. So, mas makasave dire. But we understand nga ini is a natural nga paggamit ta. But these are the mitigating factors nga basic lang. Yeah, kung mas mapanubo tang konsumo ta, definitely we have mas nubo man nga balayran naton sa kuryente.
10: Well, saliwat, Engineer Christian Villena, thank you so much. No, ako si Bilara, sa paggamit sa aton kuryente, well, nakadepende man na kung paano kita magkonsumo sa aton panimalay. Gani, kita kailangan langit magbantay-bantay man, no? Well, discipline naman sa aton panimalay. Ah, para kung gusto mo gamay mo balayran, well, syempre, gamay gijang imo man dapat nga ikonsumo man sa kuryente. Di ba,
12: yes,
10: Engineer?
12: Tama, yes.
10: Well, saliwat mga consumidores, isa na naman katopik kong aton natunan, dili sa ating programa, ang Negros Power at your service.
13: Sa pagdumalas ang Negros Power kag sa padayon nga rehabilitasyon, yari ang pulso sa konsumidor.
14: Huwag ko gagamit sa mga rice cooker mga heater, washing machine muna.
15: Every night gina flag out ko tanan ng appliances na way na na-use. Kaya pagka morning, whole day, di ba? So, ginakwa lang talaga na flag hydra, makasave ka. Yes, affected. Kaya ang every month, ginamonitor kung ano, ang bill na mo. Makasave ka gin.
13: Pulso sa konsumidor. May hindi maintindihan sa imo account, sa imo konsumo, sa imo billings, sa amon serbisyo, ipamangkot kay Muroy.
14: Negros Power, ano ang load profile?
11: Ang load profile is amon siyang aton nga behavior o ang paggamit naton sa kuryente sa adlaw-adlaw sa bilog na bulan.
15: Negros Power, paano ako makatipid sa kuryente this summer?
11: Subong, summer season na, expect naton nga mainit, kasyado gid ka up, kapaang sa subong. So, in-expectang, hopefully, nga maamat-amat naman nga pag-save sa atong musumo by using sa pagpanubo sa oras sa paggamit sa atong electric fan, air condition, kag other man nga bagay nga makapasaka sa atong nga konsumo.
13: Ipamangkot kay Muroy. Inyo nabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tugtog sa masunod namon nga pagpalayag. Mandamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
2: K5 News.
12: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit di dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa
12: akong tutunan.
16: Salamat sa Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
12: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
12: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
22: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
12: Extend. Food supplement for men. May maca, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
22: Ga! I-shoot na ga!
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adaw-adaw.
2: Number 101.5 K5 News. K5 News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
3: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo. Naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Low potassium ukon hypokalemia isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene
6: Capsule. Mag-joyride man tabi ka.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
6: Sige ka kidiya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: K5 News.
13: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
14: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Antibiotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Forbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Forbiotics. Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Sporbiotics ka! Clinicas Forbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas Forbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas Forbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Galaong magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
5: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
4: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Protection sa mga balatian.
6: Luter naman. Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Ikaw baginis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluternamax Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
7: Gluternamax.
8: Gluternamax Capsule and Gluternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Number 1.5 K5 News. K5 News FM.
14: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
15: Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, dinatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
4: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
4: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
1: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Energy booster.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasing!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: K5 News FM.
15: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
16: Mabibili sa mga butika. Whisper.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Para sa matinong na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tayo,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masalikat,
1: epektibo,
2: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy, amon ning allergic rhinitis. Kaupod ta sina nga diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
4: Ang allergen, Sir GP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response, kundi ang imo nga immune system ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self, bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance kangay sa mga pagkaon. In other words, Sir GP, daw kangay lang nagminango ay mo immune system,
3: nga
4: bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo ni nga problema kun bakod imo immune system, kun alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom gig ka DTX 500 kag may TC or PRC.
3: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masaming pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clog nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata. Pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
4: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sa world population ang may allergic Kadabang rhinitis. Mali, no? Kapin pa wala ga inom DTX 500 kag may TC or PRC. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na yan makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na yan. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX 500 kag may TC or PRC. Adlaw-adlaw gid sir GP.
3: Pila sa mga common causes sang allergic rhinitis, Dr. Ramil, amo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nagagwa ang mga pollens kangay sang summer. Ining pollen sang tubo bala ning bilaho kalabanan summer kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kun may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system. Musto tambali, Dr. Ramil, paalamon ta nga aton immune system, mag DTX 500 kag Mighty Sure Purecy kada adlaw.
4: But silingon, sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na yauntat ang pagbarado sang ilong mo.
3: Sige-sige sa yan, no?
4: Bilog yung atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
1: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhan.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
4: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka may TC or PRC, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system, at the same time, may ara man siya anti-inflammatory effect.
3: Husto. May mga external factors, Dr. Ramil, nga nagapalala sang rhinitis kangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke, kag ang aso sang sigarilyo.
4: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya wala ka, tapos subong ya tanan-tanan na lang gina-allergic, meaning sina gawik na ang immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, siyempre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga naga-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nagakos ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya, agud ma-realize mo nga hindi manami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Naamini siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag may TC kag PRC para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diin to ang ginaatake sang imo nga immune system.
1: My family history ba na kamo sang diabetes?
2: Mag DTX 500 ka.
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag DTX 500 ka na.
1: DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: garantisado,
2: epektibo,
1: ara mismo.
2: DTX 500.
0: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Oro sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 5:01 naman sa hapon.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Mga K5, isa ka ambos ang reportedly nagluntad sa isa ka na bukid gabayan sa Negros. Reportedly, escort. Mga ka-K5, ari report. K5 Rovic, please go ahead.
2: Ka-K5, Eljan, maayong hapon no, sa ating mga tagsa-tagsa katagpalamati. Isa karon ka ambush no, ang ginaligar ambush ang nagluntad sinigid lamang nga hapon ginaligar ka kay 5L Jan, isa ini ka escort sang DILG no nga nagkadto sa nabukid nga bahin sang Negros kagti base information papauli ini kag ambush sila kag pinakat off ang information kag 5L Jan, subantayan
0: natin. Tugwa niya naka ang information sa tropa o sa grupo nga nag-escort sa DILG na cut-off, why di babalaan ko na nung sitwasyon? Subong lagi nga hapon, K5 Rovic?
2: Yes, ka K5 Eljan, no? Subong lagi din nga hapon, no? Abali, escort ini sa DILG, no? Based information, escort sa DILG, ang ginaligar, gin-ambush, no? Sinigid lamang nga hapon. Subantayan nato ni na, kay tisuno sa information, na-cut-off ang information, eh. Na-cut-off ang information nila. So, ginatinguan pa nato sa karong K5 Eljan nga makuha pagid ang additional pagid nga information.
0: Sige.
2: Bahin sining incidente. Subantayan ang duga nga detalye ka K5 Eljan. Standby kita.
0: Bravo, salamat sa report ni K5 Rubik Mungal.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Well, Flash Report mga ka-K5, isa ka sketch report. Escort sang reportedly department, no? Ginaligar. Escort, ha? Ginaligar, we will use the word ginaligar. Escort sang DILG. Ginambush siya na bukid gabay sa Negros subong nga hapon. Hindi pa klaro, sketchy pa sa aton, kung bala, no? Ang DILG upod pa nila sa hindi silang ginambush o kung clearing na lang sila na ulihin nga part sa escort sang ginbumbahan kag ginambush sang wala pababalaan kung ano nga grupo ang nagtira sa siling escort. We would like to confirm pa kung bala ining nag-escort membro sang militar, police, ilang subject sang aton siling information sa siling matriyon.
1: K5 News FM
0: We are trying to get more information mga ka-K5. Standby diri sa K5 News FM. Una na batiyan, yun yung flash report na nagod naman sa escort nga gin-ambush, allegedly, subong gin lamang hapon, gin-aligar escort sang Department of Interior and Local Government.
1: K5 News FM Flash Report.
0: So sa aton, sa hindi ka magkautunan ka nag-upod, kayo nga lao, sa nga presentation, bantiyan, nagduga ka detalye, kay subong nga tiyo, nakadispatch na ang team sang K5 News FM para at least maghibalo sang matuntun nga natabo kag kun bala anong sitwasyon. May mga giniport nga pilason bala o kun may ara nga mga napilasan o kun wala man inapang gina-confirmar karon sang aton nga mga otoridad. So K5 Adrian, basi ba kontakta nga aton sa nga contact na karon, no? Malang alam pa, no? Hindi pa gina contact nga aton sa nga contact person. Dre, sige. Ongoing pa karon ang ginihimo sa linga pagsinapol. Bantayan ang dugang update diri lamang sa K5 News FM. Narungod sa linga Flash Report.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Ang oras la 5:05.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Bio.
2: Problema sa pangkaso,
1: hinana,
2: sipon, kagubo,
1: tugasong virus,
2: kagmikrobyo.
1: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio,
1: puno sang lauric acid,
2: na ginahimo
1: monolaurin sang atong lawas,
2: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
1: Mag D3 Bio,
2: adlaw-adlaw.
1: D3 Bio,
2: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio,
1: ang D3 Bio,
2: yung may PCO.
1: Ang VCO,
2: yung may D3.
1: Matakas, mga buti ka.
2: DTX 500.
1: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
1: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 mo na.
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatikbunan ka.
1: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
1: DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C,
1: mababaka sa mga butika.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang Fortified nga Probiotics Clinica Spore Biotics.
11: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika Spore Biotics.
12: Kadaragsa nga punggod,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Galaong magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
14: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
15: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabalo manusik?
1: Performance mo bala? Maluya na?
2: Mag-extend ka!
1: Extend Food Supplement for Men.
2: May bakaw kag babuwaska.
1: Garagapataas ang energy kag stamina
2: para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, musta po lang kape, pre?
16: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care gold.
17: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift!
21: OT!
22: Breadwinner!
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
24: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly.
25: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
26: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
27: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
26: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: It's the best part of the day.

0: 3, Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa. Tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gid ayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikid yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Salit si J. Sang una yan. Iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo. Hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule. 3-10. After one week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty
0: C.
4: Mabaka mga butika.
0: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
7: Kadaragsa nga punggod! DTX Beauty Soap! Magaspang lapanit! DTX Beauty Soap! Dala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro katul katul! DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako itama na nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manikan.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
11: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
0: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo Extend Food Supplement for Men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Number 1 Hit Music Station 101.5
17: K5 News. K5.

0: News.
1: D3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C!
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika! TTX Coffee Mix!
4: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw,
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
20: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: ang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, lasais dos sa gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Different Bio Evening Newscast.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Mayong gabi siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental, nagkapalig naman ang D3 Bio Evening Newscast sa Ligadumigo, Hunyo 14, 2026.
4: Makita kag mabatihan kita live sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag K5 News FM Negros Island. Mabatihan man kita sa mga radyo sa frequency ng 101.5 MHz.
2: Sa pangalan naman sa inyong regular newscaster, K5 Jean Chetita and K5 Bronze Palma. Ako naman si K5 Angel Castanio.
4: Ako naman si K5 Michelle Patino.
2: Sa ato naman, mga headlines. Una kita sa nagabaga kag mainit ka mga balita lokal. Kanisno, nag-ibo naman sa artwork para kay Rene Baterbonia.
4: Samtang EB Magalona LGU, magapangita paagi para sa apektado sang pagban sang Blue Crabs sa Amerika.
2: Samtang tindira akon tindira ging kawatan sa San Carlos City Public Market.
4: Duha naman ka mga lugar sa Negros Occidental, sundanay nga gintay og sang linog.
2: Mga napektuhan sa linog sa Mindanao, naglabot na sa 137,000 kapamilya.
4: Samtang baha, nagluntada sa Sarangani matapos nga ginlinog.
2: Website sa House of Representatives, gindiface.
4: Empleyado naman sa Napolcom, arestado matapos nga gintayaan sa armas ang TNVS driver.
1: Balita Internet.
2: Teenager na koma matapos sa manong ginataki sa guwa sa Madison Square kasunod naman sa NBA Finals.
4: Sa balita sa sports, sa New York Knicks, again kilala bilang NBA champion sa matapos ang 53 katuig. Jordan Clarkson, pinakaunang Phil-Am ang NBA champion.
1: Sa balita ng entertainment,
2: Martel Sarosa handa na kabagatan sa 30,000 pesos ka reward para sa nadula ng cellphone.
1: Tulad panahon.
2: Sa ato naman balita sa panahon, may kampiyon ng balita si Kaki 5 Dominic Banyaga.
5: Nag-aapekto subong ang easterly sa Mindanao kag sidlangan nga bahin sa Southern Luzon kag Visayas. Suno sa pag-asa ang easterly sa kunong mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang nagadala sa mga pag-alom sa Mindanao, partikular sa Zamboanga Peninsula, Basilan kag Tawi-Tawi nga may upod ng mga laptalaptang nga mga pagulan kag pagpangilat. Ang easterly man ang nagadala sa mga mahinay nga mga pagulan sa Bicol Region, Eastern Visayas kag nabilin nga bahin sa Mindanao. Maka-experience naman sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod nga mga pagulan kag pagpangilat ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod bangod sa mga localized thunderstorms. Wala sa may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa Negros Occidental, maka-experience kita sang partly cloudy to at times cloudy nga panahon sa aga, apang sa hapon tuptup sa kagabion, posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon, kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Tulad panahon,
2: ang balita lokal, ganyo mabatiyan, ginidulog naman sa inyo sa kalawan sang DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. Isa ka kanistol na nag-give naman sang artwork bilang pagdumdum kapag pasinugog sa nagtaniwang ng student-athlete ni Sir Renee Clark Bartimonia.
4: Gamit ang bleach, ginpinta ni Rogelio Agupasa ang imahe ni Bartimonia sa isa ka t-shirt.
2: Si Agupasa mo naman ang tumandok sa barangay Tiglawigan, Cadiz City, Negros Occidental.
4: Si Bartimonia ang isa sa mga basketball players ang Ateneo na nagtaliwan sa team building sa isa ka resort sa Aurora sang Hunyo 8.
2: Sa iban pang mga balita lokal, ginpangitan sang lokal na pangruan sang Ebi Magalona ang iban pang panangabuyan nga mga nga ang mga manugsiksik ukon crab meat pickers sa Banwa.
4: Iniang may kaangtanan sa posibilidad nga pagpasira sa mga processing plant bangod sang banning ukon pagdumili sang Amerika sa pagpasulod sang blue crabs gikan sa Pilipinas.
2: Gilabunubanta nga 500 tubtub sa 600 ka may empleyado sang planta ang apektado.
4: Sa piyakabahin, isa katindera ang nakawata naman sang kuwarta kag mga alahas sa merkado publiko sa syudad sang San Carlos.
2: Sunod kay Maria Luz Tanaman, manugbariga sa mga merkado, natatalpang na niya nga wala nang iya kuwarta kag mga alahas sang Sabado sang hapon Hunyo 13 matapos ini nga ginkantuan nga importante.
4: Gilayon nga ginpa-deactivate ni Tanaman ang iyang mga ATM card apang naka-withdraw sa gihapon ng kawatan sa Tanhay at Negros Oriental.
2: Naghangyo naman ang biktima ang lantawon ng CCTV agud makilalang suspect apang nibaluan nga guba galini.
4: Sa karon nagapadayo naman ang investigasyon agud makilala kag madakpan ang suspect.
2: Sa dugang pang mga balita lokal, sundanay gintayog sang linog ang duha ka mga lugar sa Negros Occidental kaina sang kagaon sa ninga Domingo.
4: Una nga nagluntad ang magnitude 2.7 nga linog sa Banwa sang Calatrava last 3:53.
2: Isa lamang ka minuto ang ginsunda dinhi sang magnitude 1.8 nga linog sa syudad naman sang San Carlos alas 3:54.
4: Dugang pa ang mga balita lokal, kasong murder, ipasaka si estudyante nga ginaligar, nagpatay sa manunudlo sa Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
6: Pasakaan sa kasong murder, ang 24-anyos na lalaki nga nagpatay sa isa ka manunudlo sa barangay Elihi, syudad sa Bacolod. Natandaan nga patay ang isa ka manunudlo sa sulod sa inyong sinibalay matapos nga ginpainom sa muriatic acid sa isa ka estudyante. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Bacolod kay Police Captain J.R. Reyes, Officer in Charge sa Police Station 7, ginpakadtong estudyante sa manunudlo sa balay kag inhagad nga mag-inom. Sunok pa sa kay Reyes, sangyara ng duwa sa impluensya sa makahulog ng mainim noon, ginggapos sa estudyante ang manunudlo. Dugang pa ni Reyes nga nagsinabtanay sila tubtob nga ginkastigo sa estudyante ang manunudlo. Gilayon nga ginpainom sa estudyante sa muriatic acid ang manunudlo, rason nga ginbawian ini isang kabuhi. Matapos ang krimen, nagapalagyo pa kunta ni estudyante apang wala ini makahibalo kung paano buksan ang nakalak na gate. Nagpakita ini isang paagi agon makagwa sa balay apang sa pag-abot sa mga pulis na dakpan ang estudyante nga nagapanago sa idalom sang lamesa. Sa subong, yara na sa kustudiya sa kapulisan ang estudyante kag nagapadayon pa ang investigasyon. Para sa D3Y newscast, ini nga balita ginadulong sa inyo sa Kalwan, sa Mighty C, D3Y kag DTX Surrender. Upon sa patrol, si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kilingawa sa Negros, K5 News FM.
2: Ang oras na 6:11 naman sa gabi. Dua ka mga motorsiklo nagbunggo anay sa Borsya, isang patay. Ang kampiyon nga balita upon kay K5 Red Salgado.
7: Driver sa Euro 150cc ng motorsiklo ang naging kilala nga si alias Benny, 18 anyos, matapos makabunggo sa nagsugata ka motorsiklo ang ginamaneho naman ni alias Marco, 25 anyos, sa tong Biyernes, Hunyo 12, pasado las 10 sang gabi. Ginsiling ni Police Captain Hani Labaro, pamuno sa Borsya PNP, nga sandig sa ilang inisyal ng investigasyon, gikan sa ibabaw nga bahin sa Provincial Road sa Barangay Binoyan sa Barwa sa Borsya si alias Benny, apang paglapot sa kurbada nga dalan, nag overshoot ini kabangdanan nga ini ang nakabunggo sa Suzuki Raider nga motorsiklo nga nagasugata ang ginapatian bangod sa madasig nga pagpadalagan. Suno pa sa kay Labaro nga matapos ang aksidente, dali-dali nga gindala sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang tatlo kalakip ng angkas ni Marco nga si alias Aljo, 37 anyos, agud madapatan sa nga kaigo nga pagbulong. Sa Sabado nga adlaw, ginbawian sa kabuhi si Benny, ang driver sang Euro nga motorsiklo, apang kritikal sa gihapon na kondisyon sa driver sang Suzuki Raider nga si Marco, pero ang angkas sini nga si Aljo ang luwas na ang kaintangan.
8: So, lahat kami kuhan, si Tiyakotik na investigation ang napatay ko, mutong hiting mo, ang nabunggo.
7: Para sa D3 Bio Evening Newscast, nalit si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Kag sa pinakaulihing nga balita sa lokal, DILG Bacolod nagpandam sa mga barangay official nga wala nagapatuman sang road clearing operations. May kampiyon ng balita si K5 Carla Defensor Longa.
9: Ginpayag ni Bacolod DILG Head Christian Nagaynay nga nagapaandam ini sa mga barangay official nga wala nagapatuman sang road clearing operation. Suno kay Nagaynay, nakapalabot na mga ini sang memorandum sa mga barangay may angot sa hugot nga pagpatuman sang road clearing operation. Dugang pa nga magapangatubang sang kaso administratibo o kriminal paagi sa City Legal Office ang mga barangay official nga mapastawan sa pagpatuman sang road clearing operation. Inigabalita dulo sa Yusang DX 500 Mighty Sika D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, din si KK5 Carla Defensor para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
10: Balitang National. D3 Bio ay inyong kagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Sa detalye na sa tanagabaga kagbainit yung mga balita national, naglabot na sa 724 mil kamang individual o kung 137 mil kapamilya ang nalitan sa nilog sa Mindanao sa nagluntad naman sa tinalitdan ng Hunyo 8.
4: Ginkompirmara sa Office of the Civil Defense o kung OCD sininga Domingo nga nagsaka na sa 61 ang kadamuon sa mga individual nga nagkalamatay sa Mindanao kasunod sa nagluntad ng kalamidad.
2: Nagapadayon pa ang pagpangita sa mga otoridad sa 40 kamang persona na gindeklarar missing kasunod sa pagkatipag sa madabong mga struktura na pagluntad sa mga landslides.
4: Nagluntad ang mabaskog nga linog la 7:37 sang aga Lunes, Hunyo 8 sa kalayoon nga 32 kilometros southwest gikan sa Maasin, Sarangani kag may kadalumo naman nga 33 kilometros.
2: Sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon Philbox, nagapadayon pa ang mga pagtayog ukon mga aftershocks sa lugar nagalabot sa 5,200 kabeses sa diinstintay sa isdri, arabatsyagan sa mga residente.
4: Base man sa datos nga gin-release ang FIVOX, naglambot sa magnitude 1.2, tubtub 6.4 ang kabaskugon sa mga aftershocks nga na-record sa nagkalainlain nga bahin sa Mindanao.
2: Ginkumpirmar man sa gobyerno nga nagsaka na sa 1,000,000 kapeso sa balor sa kalitaan sang linog na nagluntad sa Mindanao sa tung Hunyo 8.
4: Dugang pa nga balita national, matapos nga gintay og sag magnitude 7.8 nga linog ang Sarangani sang Hunyo 8, nalubong naman ini sa baha sang Sabado Hunyo 13.
2: Bawod sa ni pinagkamang residente, aragkanto naman sa evacuation center, bawod nalubog ang ilap Purian sa tubig baha.
4: Nalakip sa mga apektado among mga barangay sa Upper Lumasal, Kiunggok, Malalag kag iban pa.
2: Hindi naman malabihan ang pinagkamang dalan bangod sa nagakalatumba ang mga puno sang kahoy.
4: Sa piyak nga bahin, pila ka adlaw matapos nga gin-deface ang website sang Senado, ginataki man sa mga hackers ang website sang House of Representatives.
2: Sunod sa mga hackers, gin-deface ang website bilang protesta sa nagluntad nga korupsyon sa gobyerno.
4: Nagluntad ang krimen sang tinalikdan nga Sabado, Hunyo 13.
2: Sa iban pa ang mga balita national, handa na magpasakas ang kaso ang Transport Network Vehicle Service o kung TNVS driver batok sa lalaki ang ginaligar na nayas ang armas matapos ang minor vehicular collision sa EDSA sang Sabado sang aga.
4: Ginkilala ang tagreklamo nga si Rene, 42 anyos, samtang ang lalaki ang nagpakilala bilang katapos ang National Police Commission o kung NAPOLCOM nga nagaedad naman sang 59 anyos.
2: Dugang pa ni Rene, nag-usar pa sang cellphone ng suspect samtang nagamaneho.
4: Suno kay Rene, tuyo sini nga magbaylo sang lane apang wala nagpasugot ang suspect kag nagresulta sa aksidente.
2: Nagagawa naman ang duha ka mga drivers at tagsadila ka mga salakyan tubtog nga nagbulot sang armas ang suspect kag ginpahog si Rene.
4: Gilayon nga nagpalagyo ang biktima kag nagkadto sa malapit nga police station para magreklamo.
2: Naaresto ang suspect kag gindala sa Mandaluyong City Police Station.
4: Narecover sa suspect ang 9mm nga armas kag NAPOLCOM ID.
2: Sa karon gina-verify pa kung narecover man sa suspect karon kay gina-verify pa ang na-recover sa suspect kung katapog iman bala sang NAPOLCOM o kung hindi.
4: Wala naman naghatag pa sang pahayag ang suspect kag nagpangayo na ini sang pasaylo kay Rene.
10: Balita International. International. Ang balitang ito ay hatid sa Balitang National. Ay hatid sa inyo.
2: Ang balita ng inyong mabatian, builog naman, ginidulong sa inyo sa kalawan sang DTX 500 ng inyong Superior Antioxidant.
10: Balita International. International.
2: Sa Balita International, ginapangita na sa mga awtoridad sa New York ang mga individual na responsable sa pag-atake sa 17 anyos kalalaki matapos ang Game 4 sa NBA Finals.
4: Sa New York Police Department, kun NYPD, ginpalapitan sa isa ka grupo ang 17 anyos nga biktima kasunod sa NBA Games ang tinalikdan nga Miyerkules.
2: Samtang may ginpagwa naman nga litrato ang mga pulis sa isa ka suspect kay ginaligar nagsubag na nagsipa sa minor de edad nga nag-angkon sa comatose sa ospital.
4: Ang pagsakit sa 17 anyos nga biktima, isa lamang sa mga kaso sang pagpanakit nga nagluntad matapos ang hampang sa tunga sang New York Knicks kag San Antonio Spurs.
2: Base naman sa records sang NYPD, 15 ka mga persona ang naresto matapos sa nasabit naman nga game sang tinalikdan ng Miyerkules.
10: Sports.
2: Ang balita sa patag sa inampang, ginidulong sa inyo sang Clinica Dio Fresh. Sa balita sa sports, New York Knicks ginkilala bilang NBA champion matapos ang 53 katuig. Jordan Clarkson, pinakauna nga fail-arm nga NBA champion. Ang detalye po naman kay K5 Marv Aranuez.
11: Matapos ang masobra lima kadekada na daugliwat sang New York Knicks, ang kampyonato sa NBA. Ginutos sang Knicks ang San Antonio Spurs sa NBA Finals Game 5 subong nga Domingo sa scores nga 94-90 sa court mismo sang Spurs. Nagapanguna sa team sang Knicks ang musanday Jalen Brunson nga may 45 points, Mikal Bridges nga may 14 points, Josh Hart nga may 13 points, kag OG Anunoby nga may 11 points. Ini ang katatlong kampyonato sang Knicks sa NBA humalin sang 1970s. Nalakip man sa team si Jordan Clarkson nga ginkilala bilang labing una nga Filipino-American nga nanging kampyon sa NBA. Para sa balitang sports nga gadulong sang Klinika D3 Bio, DTX 500, MyTC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
4: Para naman sa Balita Entertainment, nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang DTX Beauty Soap. Sa detalye, Mertel Sarosa handa nga maghatag kuno sang 30,000 pesos bilang reward para sa nadula sininga cellphone. May kampiyon nga balita si K5 Ivy Cordova.
12: Ginpapanawagan sa publiko sang aktres kag cosplayer nga si Myrtle Sarosa ang iya cellphone nga nadula sa gintambungan sining event sang Sabado. Sa iya social media post, nagsiling si Myrtle nga handa siya maghatag sang 30,000 kapesos nga padya sa bisan sino nga makauli sang cellphone. Dugang pa niya, nagaunod ang cellphone sang importante nga mga materyales para sa iya trabaho. Lakip na ang mga cosplay footage, gameplay recordings, mga contacts sa negosyo kag mga behind the scenes nga video. Pati na ang iya bag-ula mga pagpakigkita sa cast sang One Piece. Ginklaro man ni Myrtle nga wala sang sensitibo o kon pribado nga materyales nga yara sa among cellphone. Ginpabot siyag pa sini nga ang cellphone si subong at inion ang indi na lamang basta cellphone. Suno sa iya, isa na ini ka notebook kag workspace para sa mga kapareho niya nga content creator kag nagapadalagan sang negosyo. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: K5 Michelle, basi kung sobra pa 30,000 ang bilis ang cellphone. That's correct. Why gudo gara gana mag-uli itong interesado nga magkuha sa to K5 Michelle.
14: Kaya ti remembrance na ka K5 Aljan ang mga pictures ni Myrtle. Ako na ni.
13: Ako na ni.
14: Pero wala ha, wala private or sensitive nga mga unod ang cellphone.
13: Hinsigurado niya nga ba isang sure dapat ball. Kahangawan.
14: Correct.
13: Nga mga sensitive nga content ang iyasa nga cellphone.
14: Correct.
13: Pantay ang karoon ang details ang reported encounter kung ambush na naglunta naman dito sa Banwa sa Kalatrava sa programa. Mapa naman kay K5 Julius Mareveles sa Larga Vista.
14: Yes, kanti wala labot sa ambush nga natabo ko naglunta dito ka K5 Aljan. On the way ang aton nga team dito sa lugar, isama no ka boom truck ang natumba sa Alagyan man mismo dito
13: naagyan
14: sa may Kalatrava.
13: Mismo pa ito. Ang mga detalye sila, laki pa ng storya sa likod sining LGBTQ nga manunudlo gin-report, gin-patay sa nga sa ni alleged lover.
14: Correct, it's K5 Aljan.
13: Mga ka-K5, mamuyan to ang dalag ko ang mga balita subong at lausag Domingo, Hunyo 14, 2026.
14: Bantayan sa buwas, ang isa na naman kapanibagong edisyon sa D3 Bio Evening Newscast.
13: Sa pangalan naman sa Men and Women sa K5 News FM Philippines, kasi papauna sa aton CEO and President Dr. Ramil Uy, padayon sa pagpamati sa mga balita diri sa K5 News FM 101.5 kasama ang Facebook pages. Ako si K5 Eljon Castani.
14: Ako naman si K5 Michelle Patino.
13: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: K5 News FM. News FM.
16: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! MyTC! Ang alkaline ng vitamin C!
17: Ako galing si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang MyTC, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa
16: ako tutunan.
17: Salamat sa MyTC.
16: Mabaka sa mga butika. MyTC. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang MyTC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa MyTC. Efektibo.
16: MyTC.
19: Mabaka sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako lubag na tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
19: TTX Coffee Mix.
21: Pumaka sa mga butik.
19: TTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
19: TTX Coffee Mix.
21: Pumaka sa butik.
19: TTX Beauty Show.
23: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
19: DTX Beauty Soap.
21: Mabakan sa mga butika.
24: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
25: Low potassium o kung hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
26: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
27: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
26: Ga! I-shoot na ga!
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
30: Kapano ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go! Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
31: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Cheers sa barkada nating
34: Night Shift!
33: OT!
34: Breadwinner!
33: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
35: Drink responsibly.
33: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
36: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
37: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
38: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
39: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
40: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
39: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
41: Playtime Entertainment. Born for happiness.
42: Playtime Entertainment. Born for happiness.
43: It's the best part of the day.

0: Longa Vista.
1: And exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Longa Vista.
1: Mayong gabi, Banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ini ang inyo bagong atinaman sa balita, ibaro komentar yo kalingawan kag matod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puruy-an sa kahanginan.

0: Lorgo Vista.
1: Ang aton pambukas ng mga balita at komentaryo for tonight ginadala sa gayapon sa inyo sa Kalwan sang masaligan ng mga tagdulong sang balita ibalo kinaalam dire sa Larga Vista DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500
0: K5 News FM Flash Report.
1: May kasugpon kita karon dugay sa aton ginbreak kakainan gid lamang sa ngapon ni K5 Eljan Castanyo angot ini sa isa ka ambush nga reportedly natabo dire sa isla sang Negros.
0: Lorgo.
1: Libre on ta karon dugay as soon as available ang bugos nga detalye kagyara na on scene ang aton sini reportorial team diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ang balita na gasiling banwa nga mayara sang isa ka convoy reportedly sang isa ka talatapan nasyonal ang initial information nga naglabot sa aton Department of the Interior and Local Government o kung DILG ang ginatambangan o kung ginbanggaan sang wala pa nakilaraan tubtob karon nga armado nga mga persona kag ini ang ginpang lutang.
0: Lorgo,
1: ginahibalo takig kag ginatulid ang detalye as we speak dire sa Larga Vista. Bantayan lang karon nga gabi.
0: Lorgo, Vista.
1: Apang sa wala pa aton karon kadtuan ang isa ka balita nga kun ka isa underreported and underappreciated sa piyak sang ginakakugmatan na karon sa pila ka mga eksperto sa bugos nga kalibutan amo ini ang El Nino phenomenon para sa tuig 2026 is tubtub 2027. It would be very alarming to say the least sa developments nga nagakatabo sa karon bangod ang estimate sa pila ka mga weather experts, mga scientists o ining ginatawag nga mga climatologists ang nagatuon sang klima o kon sang aton palibot nga may ara posibilidad nga it could become very very hot. Hindi lang kay simple nga El Nino or kundi pwede nga mangin super super El Nino, tuman kadako nga klase El Nino. In fact dito sa pungsod Singapore ang panawag na sinikaron is Godzilla El Nino. Aton pamatian ang isa ka documentary, isa ka report sang isa ka grupo nga mayara sang channel sa YouTube kag ila ginobra ang isa ka compelling documentary. For me importante ini nga membro anta tungod dako ang epekto sa indi lamang sa panahon kundi pati na sa pagkaon, kapaangon, kag-iban pa nga mga bagay nga mag-aapekto sa pagsinalayo sang tawo sa bugos nga kalibutan ilakip na kita dire sa pungsod Pilipinas. Yari ang video.
2: Somewhere beneath the surface of the Pacific Ocean, something enormous is moving. Not a storm, not a current you can feel from a boat or track from a shoreline. Something deeper than that. A pulse. A slow, continent-spanning surge of warm water traveling eastward along the equator thousands of meters below the surface, carrying enough stored heat to reorganize the weather of an entire planet. Scientists have a name for it. They call it a Kelvin wave.
1: Alright! Now, Aribanwa, may bago nga tinaga nga ginpagwa. Kelvin wave. Ano ang Kelvin? Ang Kelvin, isa katakos sa kapaangon sang panahon. Sang una, may ara ang naandanta Fahrenheit, centigrade or Celsius. May ara sang bag-o nga measure o kung talaksan amo ining ginatawag Kelvin. Now, ang ining nakita karon sa idalom sang dagat Pasipiko, isa ini kamalapad nga klase sang ocean ukon kadagatan sa kalibutan amo ini ang ginatawag Kelvin wave. Kon ngalan o paglubad rekta sa hiligaynon gikan Ingles buot silingon Kelvin nga balod, pero ang buot silingon sa simpleng nga pulong mainit nga bahin sang tubig nga yara sa idalom sang dagat. In fact, kung gamitan sang abanse nga mga radar ang makita, amu ini ang pula, i-play balalihog. Are, makita ninyo sa idalom sang kadagatan nagabalod pero pula ang iya sine nga kolor buot silingon nga ini is a Kelvin wave. Ang tubig sa idalom sang kadagatan nagatipon sang tuman nga kainiton kagnano ang buot silingon sine. Kung tuman kainit ang yara sa idalom sang dagat, ang buot silingon sine may magatuhaw nga mas mabaskog nga mga bagyo. In fact, it could even be worse than Yolanda o Kunhayan nga nagpatay sang linibo sa pungsod Pilipinas. Posible man nga ang iban nga bahin sang kalibutan ang init katulad sang init sa disyerto. Ang iban nga bahin sang kalibutan, wala untat ang ulan, wala untat ang bagyo. That is the El Nino nga magasugod karon nga tuig 2026 kag magalawig tubtob 2027. Yari pada yun unta.
2: And cores drilled from ocean floors. Long before any human civilization kept written records, the Pacific Ocean was cycling through this same rhythm. This slow planetary breathing that shifts heat from the deep to the surface and back again, reorganizing rainfall across continents, lifting and dropping temperatures around the globe on a 2 to 7 year cycle that no single nation controls and no government can stop. For most of human history, that rhythm was simply part of the world, a natural heartbeat, sometimes disruptive, occasionally catastrophic, but familiar in the way that weather is familiar, something to prepare for and recover from, and ultimately outlast. That understanding is now being tested, because the Pacific is preparing to breathe again, harder than it has in decades. And the world it is about to exhale into is not the same world it has always breathed through before. The question that climate forecasters are struggling to answer in precise terms, and that this documentary is going to investigate, is deceptively simple. We know what a super El Nino does in normal conditions. We have the historical record. We have the damage estimates, the flood maps, the drought years, the billion-dollar agricultural failures. We know what these events cost. What we do not know, with any confidence, is what one of these events costs when it arrives on a planet that has already been running a fever for years. Start with the mechanism, because it matters. Under normal conditions, the tropical Pacific operates like a slow, enormous conveyor belt. Trade winds, the persistent easterly winds that blow across the equatorial Pacific, push warm surface water westward. They drive it from the coast of South America toward Asia and Australia.
1: All right. Piling it now, gamay nga patag banwa ang makakulugmat amo sini. Kay suno sa sininga documentary, ang pamangkot karon hindi kun ano lang ang mangin epekto sang El Nino or Super El Nino. Kaysa kasaysayan sang kalibutan, makapila na kabeses nga nag-igo ang Super El Nino. In fact, ang latest was in 2015 to 2016. Tuman kalawig ang tig-ilinit sa tong atsimpo. Lapit or if not, sobra isa katuig nga mala ang duta. Wala sang ulan. Ang pamangkot karon suno sa pila ka mga scientifico o kung eksperto, ano ang epekto sang Super El Nino sa kalibutan nga mainit nga daan? Kiti sa luyag ta sa indi, may ara gin man sang nagluntad or nagaluntad.

0: sa pagsulod sang tuman kainit nga butlak sang adlaw ultraviolet rays. Ti may ara na sang una sang invisible o kung hindi makitaan nga hapin sa ibabaw sang kalibutan amo inang ginatawag ozone layer o galing tungod sang ginatawag nga mga kemikal nga ginagamit sang tawo dala na dira ang kemikal nga ginagamit sa aton refrigerator ining CFC chlorofluorocarbons amat-amat nga nalusbot ang ozone layer and so nag-init ang kalibutan nahimo do greenhouse magambal ta greenhouse ina balang isa kabalay-balay nga dira ginabutang ang tanom nga pwede hindi maapektuhan tanto ang temperatura pwede mas mainit ang greenhouse nga ginatawag amo ina ang natabo sa kalibutan so ako bothered na to vlog ako sini nga bisan mga scientist nagalibog ang ulo kung ano gid bala finally ang mga epekto karon nga tuig sang super El Nino tandaan ta manwa ha ang forecast nagasiling nga karon nga tuig might be the hottest El Nino for more than 140 years meaning nga sa sulod sa naglipas nga 140 anyos base amo ini ang pinaka mainit nga El Nino ari padayunon.
1: As that warm surface water moves away from South America, colder water rises from the deep to replace it in a process called upwelling. That cold, nutrient-rich water supports some of the richest fisheries on Earth. It also keeps the eastern Pacific relatively cool. This is the baseline state, the Pacific at rest. El Niño begins when that baseline breaks down. The trade winds weaken. The warm water that had been held in the west by those winds begins to slosh back eastward. Sea surface temperatures in the central and eastern tropical Pacific begin to climb. And because the ocean and the atmosphere are in constant conversation, exchanging heat, moisture, and pressure, that shift does not stay in the Pacific. It propagates outward. The jet streams of both hemispheres begin to move. Rainfall patterns reorganize. Drought appears where there was rain. Floods arrive where there was drought. The shift cascades across continents and ocean basins and ultimately registers as a measurable increase in global average temperature because the ocean is releasing heat it had been holding for years. This is El Niño, not unusual, not alarming in itself. A 3-4 degree isentropic in sea surface temperatures in the right part of the Pacific.
0: All right, amat-amat kun ni badbaron karon dugadugay ang parte sa sininga balita. Matag kita na isa pinaka importante nga mga pahibalo, may development kita karon dugadugay. Parte sa reported encounter diri sa isla San Negros. Balik kita pagkaligad lamang sini.
2: Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto si Light, isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa akong tutong na alamat sa MyDC.
2: MyDC! Mabaka sa mga butika.

0: RTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
0: May TC. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
21: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
20: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Larga Vista!
4: And let's have Captain Judy sa Escatalaguara na siya. Okay, all right. Now, Todd. Okay, balikan talang karon dugay si Captain Judices Catalogo, ang spokesperson sang Negros Occidental Provincial Police Office.
5: Larga Vista.
4: And let's have Captain Catalogo. Captain, good evening. Ikaw, Todd, ja? Now, ang balita banwa confirmed ah, nga may ara sang inkwentro nga natabo sa tunga sang tropa sang Regional Mobile Force Company or Regional Mobile Force Battalion sang Negros Island Region o kon NIR kag ginapatihan mga katapo sang rebuilding hubon sang CPP NPA NDF diri sa Negros Island. Ibarawan tani karon dugay kay ang balita ang nakuha naton at least as of now no asang samtang nga nag-commercial break kita nga wala sang pilason sa bahin sang tropa sang gobyerno.
5: K5 News FM Flash.
4: So meaning nga hindi ini tropa sang Philippine Army Tigaylo, tropa sang Philippine National Police o kon PNP amoy ning Regional Mobile Force Battalion.
5: Larga
4: Vista. Ibaraon tani karon do gidugay sa aton nga pagpangalagi check naton si K5 Jong Versales sa indikid lamang madugay.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
4: Na sugilanon ko, wala gid lamang madugay si Police Staff Sergeant Resty Sevelino ang investigator on case sa sining natabo nga inkwentro dito sa Banwa sang Kalatrava. Ang report na gasiling nga may ara sang ang term actually sang kapulisan a sketchy report sa armed encounter sa tunga sang Regional Mobile Force Battalion NIR kag alleged communist terrorists mga attack na alas 4:25 karon gid lamang hapon Hunyo 14 tuig 2026 ginreport sang barangay chairman sang sininga barangay may ara kita specific nga barangay pero pending sang confirmation dason ta lang ni o hindi talang anay pag-ipagwa. Pero nagluntad ang ininga inkwentro sa tunga sang Regional Mobile Force Battalion sang Negros Island Region sa pagpanguna sang isa ka police captain kag sang grupo sang mga CTG.
5: Larga Vista.
4: Wala sang gin-report nga pilason o kon patay on both sides. Wala sang pilason sa bahin sang Philippine National Police ukon PNP.
5: Lorga Vista.
4: Magabalik ang aton sini nga pagpangalagad, pagkaligad lamang sa pinakaimportante nga mga pahibalo.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
5: kit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon?
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh, available now.
11: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
18: K5 News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
4: Para sa aton nga mga late tuners, ang balita wala gidamang madugay nga konpirmado nga mayara sang inkwentro sa tunga sang Regional Mobile Force Battalion Negros Island Region Botsilingon Philippine National Police o kon PNP nga tropa ini. Mga takna alas 4:25 karong gidlamang nga hapon natabo ang ini nga inkwentro. Meaning tropa sang kapulisan kag sang CTGs o kon communist terrorist group na no ang natabo. Iba noon tanak karoon dugrugay. But first, let's have K5 Red. Ara na si Jong. Okay. Katuan ta si Jong Versales dito sa area kung na no ang natabo. Jong, may gabi. Please come in.
19: K5 Julius. Pasensya gid ang aton sininga.
4: No problem.
19: Medyo mahina diri sa lokasyon, K5 Julius. Kay ina sang alas 4 sang hapon, mayigin patigayon nga aktibidad ang Department of Interior and Local Government unit local.
4: Jong. All right, balikan ta dugay si K5 Jong Versales.
18: Larga Vista!
4: Ginaday-day niya na ang detalye nga iya nakuha karong gidlamang nga hapon dito sa barangay sa diin nagluntad ang ininga inkwentro dito sa Banwa sang Calatrava. Antes siya nautod ang ginmitlang ni K5 Jong DILG Department of the Interior and Local Government inibalayan kabahin pa sang preparations para kuntani sa prabuton nga barangay elections. Kiti supposedly may mga barangay assembly nga ginapatigayan. Is this part of it? Kabahin bala ini sa mga paghanda? Wala ta kahibalo. Kahibalo kadtuan ta karon dugay-dugay.
18: Larga Vista!
4: Pero sa piyak kabahin ang aton pagid na ibaruan based sa pila naton ka mga sources amusinin kiti hindi subong malabot ang Calatrava PNP. Ang nokpo hindi man marabot, wala takabaro kung nano ang natabo ang spokesperson sang Negros Occidental Provincial Police Office. As we speak, hindi makontak, kaina makontak pa, pero sa subong wala ko kabaro. Ang Philippine Army, ang 79th Infantry Battalion, sa piyak kabahin, wala pa sang may ginpagwa nga statement bahin sini.
18: Larga Vista!
4: Ara, i-check ta. I-check ta siya. Kaya na, partner. Indigid. Pigaw gin ang signal. O, meaning, layo, guro ang area.
18: Freedom of the press
20: is anchored on the people's right to know. Hindi ang pilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista!
4: Nagaupod na sa siningabahin sa ngatong nga pagpangalagad sanday nung Edmond Diaz and family dira sa barangay Tangub, subong man ang iya mga kapartidusan dira sa barangay Kabug. Pamilya Matik kag pamilya Diaz, ilakip na ang iya mga paryente sa barangay Malingin Dakbanwa sang Bago, sa kay Janeline Encarnacion kag sa iya Iloy sa Banwa sang Moises Padilla. Mayang gabi man kay manang Elena Publico kag tanan nga mga opisyales sang Purok Yanson 2, Barangay Mandaragan.
20: Larga Vista!
4: Pamilya Alunsabe sa Barangay Muntilya, Sipalay, ilakip na ang aton mga security guards nga nagamonitor samtang naga-duty. Dadboy Mendoza Rafi Armonio, paring Norman Black Balinsoy, dala na si Amigo Taonyot Badaos Jr. sa Banwa sang Ginigaran.
20: Larga Vista!
4: Now sa aton mga kauturan, nagadali Kuya Puli every night. Tungod sa akon pagpauli, magatimpla ako sang DTX Premium Coffee. I tell you, every night, amo ni yung ginagamit ko sa pagpatawhay sang akon ulo, nagatimpla ako sang DTX Premium Coffee, apang hindi ka pagpapalawon sini nga kape, hindi ka magtigbaliw tarsier, tungod ang iya sang cup nga kape, husto gid lang, medium roast, hindi pait. Buot silingon ang pinakamanami pa, kay diabetiko ka man type 1 o kung type 2, okay lang kay ang iya patam is stevia, meaning plant-based sweetener nga makabulig pa sa pag-stabilize sang blood sugar levels sa imulawas. Kag importante sa tanan, ang DTX Premium Coffee makabulig pa sa ikaayong lawas. Tungod ini siya, wala ka sa labat ang aton mga reporters. Okay. Tungod ang DTX Premium Coffee, may ara Ganoderma,
20: Larga
4: ang milagrosong
20: Vista
4: uhong nga makabulig sa pagpatay sang kagaw sa aton kalawasan.
20: Larga Vista.
4: Okay, balik kita pagkaligad lamang sini.
21: Ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C!
20: Ang alkaline nga vitamin C!
22: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ikisang nagligad, sikisakit pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa nap. kung tutum na alamat sa Mighty C.
21: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kung nayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
21: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang ditis. Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
21: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko git masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
21: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
21: DTX Beauty Soap.
20: Mabakan sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiote. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
21: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pagkawig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista! Larga Vista!
4: Para sa aton nga mga late tuners nga bago gid lamang nag-upod diri sa Larga Vista.
20: Larga Vista!
4: Wala gid lamang madugay aton gin-discuss ang development angot sa reported encounter dito sa Banwas sa Calatrava. Again, ang detalye available to us at this point amo sini. Confirmed nga ang encuentro reportedly sa tunga sang mga katapo sang Regional Mobile Force Battalion sa idalom sang Negros Island Region Police Office, meaning Regional Force ini sang RMFB. Now, nano ining RMFB? Amo ini ang anti-insurgency nga tropa sang kapulisan. Ang ila kontra reportedly takna alas 4:25 karon gid lamang hapon mga katapo sang New People's Army ukon NPA, ginatawag na karon as Communist Terrorist Group ukon CTG. At this time takna alas 7:09 karon gid lamang nga gabi, wala pilason, wala patay sa magtimbang nga bahin.
0: Larga, Vista.
4: O galing hindi available kay hina kaayo ang signal ni K5 John Versales nga ato kontani sa area naka-report sa kaina apang utod-utod. Ang na-mention niya lang nga isa ka dinalan sa iya report may ara DILG. Wala takabalo kon bala may ginpatigayon nga barangay assembly or activity ang DILG sa sining nga barangay sa Calatrava. Ibaloon ka na, karong dugi-dugay. But first, let's have K5 Wilson Villana. Let's backtrack sa sining natabo nga kamatayon sang isa ka maestro nga allegedly nakainom o ginpainom sang asido, muriatic acid actually. Ang ginamit lang diriti when you say muriatic acid, amo niyang asido nga ginagamit for industrial uses. Kag of course sa pagpanglimpyo sang inodoro, puti gani ang baldosa kag ang inodoro ayhan pa kung magsulod ini sa tilaok sang tawo.
0: Larga,
4: apang
0: Vista.
4: Ano bala ang ginapadulungan o nga ang nagkadto sa sining makahas nga katapusan sang isa ka maestro nga allegedly katapo sang LGBTQ plus plus. Simple nga istorya, tawag ta sang una agi. Anong natabo? Ano yan ni ang estudyante nga nag-inom sila sa Ila Balay? And we have K5 Wilson Villena sa iya balita. Wells, good evening, please come in.
1: K5 Jules, pasakaan, buwas nga adlaw, no, sang kaso nga murder ining isa ka 20 plus years old nga estudyante nga lalaki nga K5 Jules, bangod no sa ginaligar kahilabtanan sini sa kamatayon sang isa ka maestro diri naman niya sa bahin sa nga barangay Elihisra sa Bacolod sang tinalikdan nga adlaw K5 Jules. Bali as to the latest update sang ato sini nga kapulisan sa aton interview kay police captain J.R. Reyes, ginahulat-hulat na lang ang autopsy report niya kag magwain na buwas nga adlaw K5 Jules eh nang iya sini nga death certificate nga major documents na kinanglan agod ipasaka ini ang file ang kaso nga murder kay Pedro. So balik ko naton, ano ba lang rason sini kay Pedro sa kamatayon sini sa maestro? Although wala ta pa ma-establish kay Pedro no kun ano relasyon nila estudyante ya gid ni bala personally o kun kilalahay lang sila kay Pedro. So sa tinalikdan niya gabi kay Pedro nagagaday ini ang maestro kag ang estudyante nga mag-inom-inom sa iya sini ang Elihis. Lawid na yung Kipay Diyos, may inestoryahan na, kag naglinalisay sila ka Kipay Diyos, no? Kasi na nga nag-abot sa punto na daw naghampang-hampang, ini sila sa nga gaid-gaid ka Kipay Diyos. Actually, initial information na ini Kipay Diyos, no? Kay PM ato, sininga kapulisan, why pamanggit na ka-default ang full details sa natabugit. Pero initial information, naghampang sini sila sa nga gaid-gaid na Kipay Diyos.
4: Wells?
1: Yes, Kipay Jules.
4: Naghampang sila gaid-gaid after nila inom.
1: Yes, ang hugot na sila.
4: Ining ginasaysay mo subong is based on the testimony sang suspect?
1: Yes, Kipay Jules.
4: Okay. Ang hindi bala ang naandan, tabuta-buta, ginatabunan ang imo mata. Ano pa ginagani? Dr. Wakwak. Inang ilaya gaid-gaid. Ano ning gaid-gaid nga ginatawag, Wilson?
1: Kipay Diyos, based sa photo nga nakita naton, kaya ang kapulisan, di pagkid mag-evolve sa full details. No?
4: Okay.
1: Kaya ito, posas nga kay Kipay Diyos.
4: Ha?
1: So, kamo na lang imagine kung ano ina sa nga posas nga daw leather style kay Kipay Diyos.
4: Ooh.
1: Gaid sini sa kamot, sini sa nga kuhan, sa nga ato, sini nga biktima ka maestro.
4: Wills? Was there a declaration nga this was part of a sexual act?
1: No, okay, Kipay Diyos.
4: Wala. Okay. Okay, ginaklaro. Talang kiti. Kung lang tawon mo, may mga pelikula like 50 Shades of Grey nga may ara sang ginadescribe ng bandage. Meaning, gapuson mo ang tawo which is part of a sexual act. But again, ginaklaro ta nga wala pa sang declaration at this point gikan sa PNP or gikan sa suspitsado. Nag-inom lang sila. Ti pero naglinalisay, naggapusay, nga ah.
1: Yet, kipag Diyos naglinalisay sila, tiwaita na mabalaan, kipag Diyos kung anong ito na, ang sinasya na nilalisay, saan nga info ni nga kinhatag sang gap ipanika kay Father Jose kuno saan una tapo ini no nakahatag sang gamay nga statement ini ang suspect pero kagina kaga nagtry man kita maglabot no galing kay medyo kinastriktuhan na ang paghatag sa statement kay Father Jose pero nagwanti nga sa initial nga information nga gingapos naglalisan ay kay Father Jose sa paghapos kay Father Jose ginpilit ini sang suspektado nga painumon sang muriatic acid ini ang maestro nga lalaki man kay Kifa Juice no kaga arestado man ining suspensado pero ang kabalo ka mo Kifa Juice kung anong pinasahi si nga storya nga naresto ini sa Kifa Juice
4: nga
1: nakarawasa ka Kifa Juice ang mga kisame tanan-tanan na nga susulod Kifa Juice kay nagatinguha ini siya nga makagwa.
4: Uy.
1: Galing lang kay Five Jules, no? Tingin di sa kabalo magkabris ang gate. Ito ang kabalo kung may kandado. Ini nga sistema okay. Kay Five Jules ang gate. O pagkanto na ito dito kagina sa balay, wala makita sa may nakita ang kandado sa gate.
4: Mm-hmm.
1: Pero information nga nakuha na ito, nabudlayan. Ini siya nga magwa kay Five Jules.
4: Ay.
1: No? Pag-abot sa kapulisan kay Five Jules, nakita na lang ining sospitsado nga ara nagapanago sa italom sa nga lamera.
4: Wala. Ti ang guwaya doon na trap sa galing nga kuring kung amuna, yes. Nagsinala-sala siya. Pinangbuklas siya ang kisami.
1: Yes, kay Father Jose.
4: Ano ni siya tuko nga adito siya sa kisami maagi?
1: Amo na problema kay Father Jose.
4: Now, actually, but that is very, very important in ang ginasaysay mo, Wilson, ha? Nga yes. Hindi siya kabalo magwa sa balay. Meaning, first time niya palang sulod sa balay. Kaya kung familiar ka na sa lugar, confirme na siya ginaagdada sa maestro, then we can safely presume nga ini siya familiar na magwa sulod sa balay. In this case, hindi siya kabalo magwa. Uyala.
1: Actually, kay Fajus, ang pagkanto na ito dito, this is based sa ato niya kay Fajus na pagkakita sa lugar. We are not confirming na sa PNP inihalin.
4: Correct.
1: Ato niya pagkita. Pagkita na ito sa lugar kay Fajus, may gate siya kag amdo, gamay naman gani ang inya sining space alin sa gate. Baka ito sa main door sa balay sang kuan kay Fajus, sa balay sang maestro.
4: Ining pero mga low-cost housing na typical, nga tagal, less than 50 square meters ang balay, meaning gagmay ang balay.
1: That's it, Kifa Diyos. Doon mo gina siya nga
4: style. Kagagmay man ang lote.
1: Yes, amo na siya, Kifa Diyos. Gamay yun ang dingding mo, dingding man sa tupad balay mo.
4: So meaning pwede nga batiyon to sa piyak balay ang ilalim ng lisay.
1: Kifa Diyos, sa ato na storya dito, may nakabatikin nga tupad balay niya, Kifa Diyos, kag amo ini nakapanawag sa nga bulig sa ato sa nga barangay tanod, kag sa pulisan. Kasi mabatian mo din Kifa Diyos, kay dingding mo, dingding nga man, bali sa pita, tapikay lang dito Kifa Diyos ang balay.
4: Bali kung mag-honeymoon ka, butang tabago, kasal ka mo, nag-honeymoon ka mo, star ka mo de, di siyempre, we know what happens during a honeymoon, ang tanan nga mga messages of love during love making batiyon sa piyak.
1: Yes, batiyon kasi nagasaktan gid ini ang ano actually ang hindi lang niya lalisay ang nabatian kay sa tupad balay kay Patus.
4: Wala
1: pangayo sa sang bulig po silingon nakapangayo pa sang bulig ini ang ang sistema nato.
4: Uy, ala. Anong plastada gasinggitan siya?
1: Singgitan sa ano kay Fajos nga nagapangayo sa bulig eh why do we don't know kung paan
4: get kasakit man na Wilson man ti pero I'll go to the murder instrument ah, which is muriatic acid. Paano inigin pa inom sa maestro Wilson?
1: Ano no kay Fajos?
4: Paano siya ginpainom muriatic acid?
1: Ang Kifa Juice, ang details kung paano siya ginpainom kay Kifa Juice, why pa na ma-dirval sa ito sa PNP, pero may force na pagpainom kay Kifa Juice sa nagait na siya kay Kifa Juice. So, wala siya yung tabo during the drinking.
4: Okay. Okay.
1: Sa siya nagait na. So, kung na siyang natabo.
4: Bali, ang natabo amo ni Wills, based on the initial details that you have, una, ginimbitar ang estudyante sa balay sang maestro nga agi.
1: Nga mag-inom-inom.
4: Sang ara na sila, I don't know if you have seen sa sulod mismo sang balay, kundiin nga parte sila nag-inom, Wilson?
1: If I just kung gusto hon ko tani sudlon, pwede ko kit masulod kit di abri ang gate bala wala sang lakrote basi matrespassing kit.
4: Correct. Kag basi masalaan ka akyat bahay bala Toto Wilson, hindi na.
1: Just ginawa ko SM kuan kagina nga hindi magsulod.
4: Oh, hindi ari pagit Wills. Amining nga samtang galalisay sila, hindi pa ya wala pa sila posa sa isa kag isa.
1: Yes, kay Padyos, wala pa ya, wala pa si
4: Padyos. So bali, after lalisay, deliberately, ginpusasan sang estudyante, allegedly, ang maestro, amuna?
1: Yes, kay Padyos, so amo ginaang nga posible na tapos kay
4: Padyos. So hindi na to ya part of a sexual fetish? Hindi na?
1: Kung ka-confirm pa kay Padyos, pero wala.
4: Wala pa indication nga muna. So meaning ginrestrain gidya hungod nga ginpusasan based on the initial information, ginpusasan durante nga gaaway na sila.
1: Yes, this is based man sa Gyapon sa aton sini nga pagtan-aw ya bilang reporter nga makita nato sa photo bala sang aton sini nga biktima. Hindi sa baba niya nga portion na kay Fajus ang paso. Do may mga pila, may paso masal halos 1/4 sang iya buya kay Padyos may paso, so posible sa pagpilitay sa mga pagpainom siya kay Padyos nag ini siguro nagwara sa nanong sa
4: tema.
1: That's why na may mga paso man ang event ang guya niya, hindi lang iya sini nga baba kay Padyos.
4: So based sa photo nga nakita nimo, may indication nga he was forced to drink. Ginpuwersa siya nga mag-inom sang muriatic acid. Oo. Kiti sino man niya ang gatagay muriatic acid man? Diba?
1: Sorry, kikipado sa kakatlo ko, pero kalain. Hindi man naman posible nga magtagayay sila nga duwa sa muriatic.
4: Correct.
1: Oo,
4: kalain Wilson ah. Pero, Wells, may ara ko information, I think this was from kay Faberto nga ginrelay sa imo, ang bata, ang estudyante, not bata, kahit isubra na 20 ini, ang estudyante thought nga gintagayan o ginsimbugan ang iya ilimnon sa muriatic acid?
1: Hindi, patana na doon, ma-confirm kay Fajus, kahit
4: okay.
1: Isa ako sa pasan details ng puti pasi ina ang sa interview na siguro ni K-Fighter.
4: Pero we are being very careful man sini because ang whatever statement nga ihatag sang suspect will be without the assistance of a lawyer or a legal counsel, kag ti ang gwa niya sina matupa na extrajudicial confession. So careful man kita, kay kainchindi kita nga pwede gamiton ini sa iya eh.
1: Yes.
4: Okay, diba? So, ginahulat na lang much as we would want nga interviewon ang suspect pero ginatahod naman ang iya kinamatarong.
1: Yes, kaya pwede.
4: Oo.
1: Actually, ang family sa biktima nato nag-ayo na hindi naman dig down, wala super din sa iya sa mga pamilya kaya para respect man sa ila sa mga privacy.
4: But of course, Wilson, we have to clarify ha, nga tub-tub karon wala tamay ginpagwa nga ngalan sang biktima. Yes. Ikaduwa, wala sang additional details except the fact nga ini siya is a teacher.
1: Yes, Kipa Jos.
4: Established na iya Wilson nga ini siya public school teacher. So meaning, maestro sang gobyerno, hindi sang pribado nga kumbuya ang eskwelahan.
1: Hindi ko lang ma-confirm sir kung private in or public sila under the name, hindi talang papagwagya po.
4: Pero Danay, anong ginatudluan niya elementarya, high school o kung kolehiyo?
1: High school, Kito Jules.
4: I would think nga ini siya nagatudlo hasta sa senior high?
1: Yes, senior high.
4: Okay, iniya ang iya estudyante, ining suspect, high school student niya ni, I would suppose.
1: Salamat confirm.
4: Hindi pa. Okay. Okay.
1: Sa mga pagkakaroon niya 24, kaya sa Diyos, supposedly college siya niya dapat. Hmm.
4: Gamastiral na ganing iba ni.
1: Yes, kaya sa Diyos, college siya na ang mga pagkakaroon. Bata, tiway lang nakabalo. Kung ano sa gyak nila sila nga relasyon. Bata, na, nagpasiguro naman si, excuse me, nagpasiguro naman si Sir Reyes nga once ma-plastar na nila kay Padyos, mapagwala sila sang detail. Siguro, i-plastar nila ni kay Padyos kasi pertika critical isang information eh. It's either against to the victim or it's correct. Either against kay Padyos. So, kinanglamatado ang incident eh, kung ano git ang matutuod na natapos na
4: tatuwas. Although at this point, it would not mean anything for the victim kiti una bes patay na siya. Oh, galing kiti ang mabatsyag sine and ang mainsulto siguro kag masakitan buot kun may mamitlang to them nga hindi naman necessary isa lang ang pamilya nga nabilin.
1: Si Padyos may mga pamilya pa siya nga nabilin.
4: Ara man lang da sa paribot.
1: Hindi kay Sir Joe, sa lain man ano, hindi talaga na
4: pagkakasabi. Okay. So, hindi ya diri sa Bacolod?
1: Here sa Bacolod, pero...
4: Okay. Sige. Let them be, kiti subong gagrieve sila eh. And they have nothing to do with the crime actually. Klaruhon ta lang, whatever we ask is in line with discussing the case. Una bes, ang may sala diya ang nagpatay. Hindi ang maestro. Amo na yung klaro. And we don't mean to cause any harm sa nabilin nga mga katapo sang pamilya sang sininga maestro. But anyway, sige Wills ha. So ginatrato ni Karon sang police as a murder case.
1: Yes, kaya sa Diyos, sigurado, kitong i-confirmar ni Sato ni Sir J. Reyes na murder ang ipasaka na kaso kay Kipa Jules sa kwan sa suspektado. So, in terms of the reason why murder, we will check na lang na Sato.
4: Kiti, usually, ang akon gakadumduman Wilson, based on reporting on murder cases, kag based sa pagpasaka, pag-cover ko sa Hall of Justice, usually, ang murder as opposed to homicide, damo elements eh. Use of superior force, use of deceit, and
1: plano. Plano, pag isa pag
4: plano, may ara premeditation. Meaning may ara kagidya tuyo antes nga patyon ng isa katawo. As opposed to homicide, ngiti, may ara kaginahin mo daw aksidente nga napatay mo abi. Or in the course of committing something. Halimbawa, ining ginatawag nga reckless imprudence, haras-haras ka sa pag-drive sang imo salakyan, nakabunggo ka tao, napatay. Homicide na, usually. But anyway, ang importante dire is the element of premeditation, meaning ang allegation karon is that ginplano gidya sang suspect Wilson nga patyon.
1: Hindi lang takakon.
4: Gani. O galing, ang pamangkot naman nga sunod is ano ayan ang motibo, and that I'm very interested, ha?
1: Yes, Kay Pa Jules. Yeah,
4: go ahead. Sige. Proceed, Wilson.
1: So, muna, Kay Pa Jules, no? Salita mo, makusang palamangkutan nun sa ining incident din. Hopefully, as soon as possible, makakuha naman kita sang go signal sa ato sininga kapulisan niya makadigdaw na no sa ining insidente. Kaya tikadamo man sa mga posibilidad ni Kay Pa Jules, anong rason pa bala, mga rasones, anong rason niya kita ino sa Moriatic, di
4: inakalina
1: mo asin, amo pa
4: na-expect naman.
1: Di inakaralin ina. So, hulton na lang yun ang ghost na sa nga
4: yes.
1: Ato sininga Kay Pa Jules, kag kung na makatiyon-tiyon kita, sigurado na hatagit ini no, nga maka-interview sa Police Station 7,
4: sige.
1: A good mapatagit ang detalye sa ini nga kaso sa tunga naman niya sa isa ka maestro kag isa ka estudyante diri sa may barangay Alihis sa siyudad sa Bacolod.
4: Ayos.
1: So, Kipa Diyos, sabon na tatari atos ng updates, no? Kika sa patrol ng ginadulong sa inyo sa Kaluan, sa Mighty Sea, D3 Vehicle GTX 500. Po na ako sa patrol si K5 Vincent Curalde, hindi naman si K5 Wilson Villana para sa Kampiyon Gabalita, Servisyo Publiko Hagilingawa sa Negros, K5 News 7.
0: Larga Vista!
4: Sa aton nga pagpunambarik, halin sa Patsanay sa Iluhanta, Ariyating Ilinit, kiti very relevant ang ining balita sa aton nga pagpangabuhi sa palaabuton nga mga binulan kiti magainit ang panahon. Ano ang pwede tayo moon? Pero antes sina, istoryanta, ano bala kalala posible ang ginapaabot nga Super El Nino halin sa katapusan nga kwarto sang 2026 kag magalawig tubtob 2027. Istoryanta, pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika. Isa sa mga pinaka the best nga added benefits nga mabatsyagan mo sa D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin. Ining gitawag caprylic acid. Ang C8, no? Isa ni siya ka type of energy nga i-convert into ketones energy. Nga pinaka kwan fastest
23: acid nga ma-develop
3: sa Amerika ya, no? Mahilig sila silang MCT no, ang mga MCT oil, isa na da sa ingredients ang caprylic acid nga makita mo sa D3 Bio. Masiling ganita caprylic acid, makross na sa imong gitawag blood brain barrier.
23: So makasulod sa utok ni.
3: Makasulod na siya. Kag para mahimo nga energy, so alerto ka kag naka-focus ka kung nakainom ka D3 Bio. Meaning pa, pag naka-D3 Bio ka, wala gid ya problema ang imong brain, hindi ka dali magdementia,
23: Alzheimer, mental block,
3: wala ka problema sa imong mental health kay nga man, pero may kainom D3 Bio. So kung gusto ka nga biskan tigulang ka na active paghihapon imong brain, D3 Bio ka na.
24: Gusto. Gusto, Dok Ramil, no? Kag may isa pagit kita ka MCT, no? Si capric acid, C10, carbon 10 ang iyang atoms. Nga may makusog nga antiviral kag antimicrobial property. Nga gina-convert or ginahimo pagit sang aton lawas sa mas makusog niya nga forma. Ini ang monocaprin.
3: Ga-fight na siya sa mga kagaw.
24: Ga-fight ni siya sa mga kagaw, viruses.
3: Na virus man or mabakterya.
24: Nahimo ini siya through esterification process sa aton nga lawas, no? Kag ini ang nagapataas ang aton nga energy expenditure. Meaning, mas damo nga energy ang pwede mausar sang aton lawas sa aton nga pagpanarabaho, no? Nga nag-amot sa pagkadula sang aton or nag-paslim sa aton kag nagabuhin sang aton timbang.
25: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
23: Kabahin sa mga medium chain triglyceride sang D3 Bio ang permitable lagi na hambal nga monolaurin
0: D3 Bio.
23: Before pa man magin monolaurin si lauric acid, no, ini siya ang may damo nga health benefits. Why pa man sa gani mag monolaurin, magamit mo na siya nga daan si C12 nga ini siya ang nagapa dula nagapanubo sang viscosity sa imong nga blood platelet, no? But silingon, hindi na siya tama ka sticky.
24: Gahitad
23: siya. And what else? Naga-increase ang motility sa imong stomach. But silingon, why kaya ka-produce ang gases? Hindi ka ga-utot-utot, hindi ka patay tigab, hindi ka bloated. Kung nagainom ka D3 Bio, what else? Nami ni siya ang D3 Bio sa mga may mataas nga kolesterol. May problema sa triglycerides, may problema sa kolesterol. Dapat
0: D3 Bio.
23: Nami man sa imo sini nga liver, agod nga maproteksyonan imong atay kag ini siyang gabulig sa uptake sang calcium kag magnesium para healthier ang imong bones.
24: Kung ang lauric acid ara na mismo sa inyo nga lawas, no, ini siya ginahimo into mas makusog ya pagid nga itsura ang monolaurin. Kay ang MCT siya sa aton nga ara sa aton D3 Bio wala nagauntat sa iya lang pagiging MCTs. kundi nagahimo pa gid siya monoglycerides. Mm-hmm. Ang monoglycerides amuni ang mas naga may ara man siya sang antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, magambal kita antiprotozoal, mga parasite man or example amoeba da bi, ang antifungal properties amo nang mga alipunga da, mga gatugas ang alipunga, buni amo na sila.
5: D3 Bio.
24: Ini nagahatag sa ton sang mas nami nga resistensya. Mm-hmm. Sir G.

0: ang patyo niya ang mga viral load, bacterial load nga ara sa imong lawas.
1: Bio. Ako si Jomer. Kito-market ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
4: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad K5 News FM News FM Freedom of the Press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinvillens. Larga Vista! Larga Vista!
5: Mayong gabi lang kagsalamat for listening sa kay Kuya Kenneth Uy, ang pinalangga nga anak sa ngamon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy, kag isa man sa mga up and rising broadcasters dili sa Dakbanwa sang Bacolod.
4: Larga Vista!
5: Mayong gabi once again kay Kuya Kenneth Uy. Salamat kid sa imong pagsunod dili sa Larga Vista. Aray sa Iluanta, ano bala ang aton pagid paabuton kag ano ang dapat naton handaan sa sining nagahilapit nga El Nino phenomenon sa karon nga tuig 2026? Already ang forecast nagasiling nga sa katapusan nga kwarto sang 2026 posible Oktubre o Nobyembre magasugod na ang El Nino. Atong nagligad, hindi pa to ang El Nino patikim pa lang ato, kun sa pelikula teaser pa lang, sulusunlog pa lang ato sang El Nino. Sa 2026 last quarter, posible Oktubre, posible Nobyembre, dira na gid mabatsyagan ang full strength, meaning kun sa kape hindi niya laban kundi puro na gid ini nga kape ang mabatsyagan ta sa 2026 kag mahimo magalawig sa bugos nga tuig 2027.
4: Larga
5: Vista! Sa simple kag laktod nga istorya, ang El Nino nagabuot silingon kawad-on sang tubig, kawad-on sang husto nga gamiton or husto nga patubig sa aton mga pananom. Kung ang pananom apektado, apektado man ang aton kalanon. Kag hindi lang tanoma ang mahimo maapektuhan, pati ang pala isdaan, meaning ang ginakwa nga isda sa kadagat.

0: natin mahimo maapektuhan man. Let's have this video parte sa El Nino.
1: The next global disaster won't begin with a meteorite or a giant tsunami. The culprit might be warm ocean water. A powerful climate pattern called El Nino could develop in 2026, and it may become the strongest one in more than 100 years. In the past,
0: alright,
1: a similar El Nino...
0: gamay anay nga patag. Ang siling sang documentary, amusini, siling niya ang masunod nga pinakadako nga kahalitan hindi pagatugahon sang isa ka meteorite. Kiti ang tawag tangla sa kalibutan mo. Sa kahawaan, sige may meteorite. Magambal ka meteorite, nagabaga nga bato, gikan sa kahawaan, mabunggo sa kalibutan, sa Earth. Inang pelikula katulad sang Armageddon, katulad sang Deep Impact. Damo nga tawo nagapating nga kun may ara dako nga kahalitan, ina magahalin sa kahawaan, pinaagi sa meteorite o kung nagabaga nga bato nga mabunggo sa kalibutan. May ara man nagapati nga ini pinaagi sa dako nga tidal wave katulad sa pelikula nga The Day After Tomorrow kung kadumdum ka muna. Damo sang apokaliptik nga mga pelikula. So ang tawo na anad nga pwede meteorite, pwede isa ka dako-dako nga tsunami o kung tidal wave. Pero hindi. Siling sang mga scientifico, ang sunod nga pinakadako nga halit sa kalibutan, halin sa naturalesa o kung halin sa Mother Nature, amu ini ang tuman o masyado kainit nga tubig gikan sa idalom sang dagat, amo ini El Nino phenomenon. Yari, padayunun ta.
1: Droughts and a famine that wiped out up to 60 million people.
0: Ha!
1: Now, El Nino is a climate
0: Are!
1: Pattern that starts in the...
0: Ang ining El Nino, mahimo magatuga sang drought. Magamal ka drought, katulad sang drama, para sang una sa radyo, nagalitik, kag nagabaktik ang duta, kagikan sa kalangitan, hinali lang. Nga, maayog ito sa unang si Maninoy Fred sa langga magambal to mo. Atong drama, blanga dabu-dabu, ti amo-amo ina, nagalitik, kag nagabagtik ang duta. So, drought, nanopagid. Kawad-on sa pagkaon, kag may mga estimates, nga mahimo mapatay ang tubtob 60 milyones katawo sa bilog ng kalibutan tungod sang super El Nino nga magaigo 2026 tubtob 2027. Tandaan banwa, amu ini ang gina forecast o gina lantaw nga pinaka mainit nga El Nino sa sulod sang masobra isa kagatos katuig. Yari, padayunun ta.
1: Pacific Ocean. Huge areas of water near the equator become much warmer than normal. And we're not talking about a tiny patch of ocean. That warm water can spread for thousands of miles. When that happens, weather all over the planet goes crazy.
0: Alright, are! Ang equator nga ginatawag sa simple kaglaktod nga sugilanon kung paminsaron nyo ang kalibutan nga isa kabola, ang equator, amo ina ang imaginary line. Magambal ka imaginary, hindi makita, ginahaum-haum lang bala. Ang equator, amo ini ang paha sang bola. Amo ina ang nagatunga sang western kag eastern hemisphere. Now, ang problema, amo sini, ang tubig nga mainit, pagaduso, igaduso, ina, pakadto diri sa western side, pakadto diri sa aton sa Asia, halin sa Ecuador, Southern America, ihuyupon sang ginatawag trade winds. Ang init nga tubig diri pakadto sa aton ihuyop. Kung maghuyop ang init nga tubig pakadto sa aton, ang kalibutan galiga tilwa-tilwa ini. Kung magkadto sa aton ang init nga tubig, matilwa ang kalibutan. Ang resulta kundi maalsa ang dito sa piyak nga bahin sa Ecuador kag pila ka parte sang Southern America, kundi huypon sang trade winds o sang hangin nga mabaskog ang init nga tubig pakadto sa aton diri sa Asia. Ang matabo, mahayaw ang tugnaw nga tubig dito sa piyak nga bahin sa Ecuador kag pila ka parte sang South America. Ang resulta, mas nami ang ila to makuha nga mga isda. Kay man sustansya gikan sa dalom dagat, maalsa didto sa ila. But the point is, amo inibanwa. Ang init, magatuga ini. Ang tandaan tagida, hindi yan nga mapatay kita tuga sang init nga ano panawag sini, tubig. Kundi, mainit ang surface ukon ang ibabaw sang kadagatan na nung buot silingon sina. Mas mabaskog kag mas malapad ang bagyo nga pagatugahon sa pilakaparte sang kalibutan because of this. Nga, tungod ang bagyo banwa, tandaan tagid, kung ang cellphone ta may charger, ang bagyo, ang iyag charging station, dira siya nagabaskog kung malabay siya sa kadagatan sa Pacific Ocean kag iban pa. Ang bagyo nagakuha sang kusog sa surface temperature, meaning kung ang dagat mainit sa ibabaw, isa lang buot silingon sina, mas mabaskog nga bagyo. To put it very very simply, battery ini ang dagat or kadagatan, oceans nga ginatawag sang hurricanes o kon bagyo. Ti amo ina ang aton bantayan. Aray pagid, pamatian dugang.
1: Massive floods, while others stop getting rain completely.
0: Uy.
1: Winds shift, storms move, and seasons change. And that's exactly what might have triggered the disaster in 1876. Massive droughts spread across Asia, Africa, and South America. Rain disappeared for months, and rivers dried up.
0: Aragay.
1: Crops failed over enormous areas. Over the next 2 years, millions of people were slowly starving. Historians think that up to 3% of the world's population didn't survive this disaster.
0: Aragay.
1: Even today, it remains one of the most fatal catastrophes in human history.
0: Are, gamay nga patag, sa tong 1876, meaning pila kagatos na katuig ang nakaligad, ti, you do the math, no? 1876, 76 plus 24 is 1900s. Subong 20, 26, 126 years. So 126 plus 24, 125, 150. 150 anyos ang nakalipas. Grabe ang halit, tuga sang El Nino. Nagmala ang mga kadagatan or ang kasubaan, nga importanteng kasubaan. Ang suba, fresh water, meaning hindi niya alat nga tubig. Diri ginakwa sang tawo ang iya tubig ilimnon kag ibunyag sa tanom. Kaya hindi kaya pwede makainom tubig dagat. Parat na iya, may asin. Hindi mo man pwede ibunyag sa imo pananom. Nauna-no ang talalupang doon. In 1876, kundi naglapnag ang gutom, apektado ang taga-Asya. Dala na kita dira. Apektado ang taga-Africa. Baw iniya do. Grabe pag-antos ng lugar ni init. Ay Diyos ko, kapigado ng andaan. Naigo pa sang El Nino in 1876. Ti ang estimate banwa, hindi magnubo 3% sang bugos nga kalibutan patay sadtong El Nino sang 1876. Ari padayunon ta ang replay sa sine nga documentary.
1: Nino from the late 1870s may have been one of the strongest ever recorded.
0: Ala.
1: Now, how did they figure it out? Obviously, nobody had satellites in the 1800s. There were no weather apps or climate models or modern instruments. So researchers had to investigate the past almost like detectives. And one of the biggest clues
0: Are.
1: Came from trees.
0: Are.
1: You see, every year, a tree grows a new ring inside its trunk. In wet years, the rings grow thicker because the tree gets more water and grows better. During droughts, the rings become thin and weak. So trees basically store weather records inside themselves. Scientists studied giant drought atlases built from tree rings gathered from all over the world.
0: Are, with some of those interesante records, ba no? Ako na na-interest ako. Nga, ang mga scientifico nagtuon sang weather pattern sang una. Siya ano to natabo man sang 1876. Di natural, hindi kaya pwede mag-Google. Hindi pwede. Kasi wala pa tuya sa tunga chimpo computer. Wala pa gani sa tunga chimpo makinilya. Wala pa gani sa tunga chimpo gasol. 1876. Ang ginimo nila, muni, ang ginistorya sa mga scientists, kahoy, hindi nga ginpamangkot, noy, anong tabo sa tung 1876? Hindi. Ginusisa ang ginatawag tree rings. Inang mga kahoy nga ginhisayod nga nabuhi sa sulod na sa pila kagatos katuig. Of course, dala sa tung 1876. No? Ang kahoy gali banwa, kada tuig nga ini siya magalawig, may ara ginatawag tree rings. May ara sing-sing. Gasampaw nga gasampaw lang tawag bala. Parihas bala sang puno saging tapsa bala. Kita mo may daw-daw ang guaya daw bumbay, sibuyas bumbay. May layer bala, may ara sampaw-sampaw. Amo man na ang kahoy. Kung ang tubig kulang sa isa ka tuig, ang ring o kung ang sing-sing nga matubo sa kahoy nipis ina patimaan nga sadtong tuig sang natuga ang ina nga tree ring ukon na sampaw ukon sing-sing sang kahoy minus ang tubig. Kag nakita sang mga scientifico nga indeed madamo ang kahoy nga nipis ang ila sini tree ring sadtong 1876. Are padayunon ta ang documentary.
1: Going back hundreds of years, and they showed something alarming. Apparently, during the famine years, huge parts of the planet experienced extreme drought at the same time. Then, researchers checked old rainfall records from thousands of weather stations worldwide. Finally, they compared them with ocean temperature records gathered by sailors in the 1800s. All the evidence pointed to the same thing. The Pacific Ocean likely seriously warmed up during those years, and that's exactly what happens during an El Niño. But that one may have been way more extreme than normal. The event likely lasted around 16 to 18 months. Several months longer than many other El Nino events in recorded history. That extra time matters a lot, because the longer the Pacific Ocean stays unusually warm, the longer weather systems around the world remain broken.
0: Aragoy!
1: Some regions experience droughts for
0: sa simpleng pulong banwa kung idaydayunta ang findings sa mga scientist amuni. Sadtong chimpo 1876, ang Pacific Ocean o kung ining Pacifico, buwas ko bala i-day-day sa inyo kung ano ining Pacific Ocean. Nagtuman kainit. Ti, as I have said kaina, kung magsyado gani kainit ang Pacific Ocean ang gwa sini butungon sang bagyo ang kusog sang init. Meaning, nga kun mas mabaskog ang bagyo, isa lang ang buot sina silingon. Bangian ang weather o kung panahon sa kalibutan. May mga lugar nga tuman kainit, wala sang ulan. May mga lugar nga tuman ang pag-ulan, puwerte ang bu-bu sang ulan, puwerte ang baha. So meaning, bangian ang kalibutan. May ara tuman kainit, wala ulan. May ara minus ang init, tuman naman ang pag-ulan. In fact, sa tung 1876, ginasiling sang mga scientist nga ang natalupang dan amusini. Ang El Nino naglawig 16 to 18 months. Ti ang isa katuig 12 kabulan lang ina, naglawig sang isa kagtunga katuig ang El Nino. Resulta, linibo-libo katawo nagkaramatay kay wala kaunon. Yari pamatian ta.
1: Several seasons in a row, rainfall dropped to record lows in several parts of the planet. It hit Asia especially hard. Scientists found that parts of Asia went through the worst drought in about 800 years. Crops failed across huge regions instead of only one country or one farming zone. The thing is, a drought alone does not automatically lead to mass starvation. But when huge crop failures happen at the same time as food shortages and bad transportation, millions of people can suddenly end up with no food reaching them. And that's exactly what happened during the global famine. Anyway, El Nino could explain why weather patterns broke down across multiple continents at once.
0: Are, sa simpleng istorya banwa, amo ining natabo. Subong abi ang tawo, abi ta magambal pagkaon 7-11? No. Abi ta magambal pagkaon, diri ta makadto sa merkado lang? No. Ang plastada, amo sini. Ang pagkaon nga aton ginabakal kung wala ginadakop, ginapatubo, meaning farmlands, mga uma, dira ginapatubo ang pagkaon. Kung isda, siyempre ginadakop sa kalalawuran. Kung mga baboy, karne, siyempre ginasagod, ina. Ang El Nino alone, ang init nga kadagatan, hindi makapatay tawo. Nga ah, kiti hindi naibot silingon nga ang init nga dagat, makadto sa duta, kag hindi man na iyan nagabukal nga ininit. Mapatay ang tawo, nga ah, kay wala siya kaunon. As I have pointed out, gamala ang kasubaan. Kung wala fresh water source, ang tawo wala imnon. Mapatay kita sa dehydration. Tandaan tagid nga mas kinanglan sang tawo ang tubig than actually solid food. Sa tuod lang, kung wala suba, wala ibunyag sa pananom, dira natabo ang kamatayon sang linibo-libo sa kalibutan tungod sang El Nino phenomena.
2: Lorga Vista.
0: Magabalik kita pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag GTX 500 ka. GTX 500. GTX 500. Pasami ka pala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan. Kalaman ang abiyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. GTX 500. May GC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Marcos ang May GC, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa May GC.
2: May GC. Mabaka sa mga butika. May GC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang May GC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa May GC. Efektibo.
2: May GC. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: KK5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know.
16: Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista!
0: Mayang gabi lang kay James Bornales and family dira sa Banwa, din si James sa Isabela, no? Mayang gabi, James, no? Salamat, salamat, kid. Ang DTX 500, hindi tagid pagkalimtan, amuniya ang gasigurado nga ang imo sining lawas bakod kontra balatian kay kargado sa antioxidants. Amoy ning gabalanse sa free radicals nga nagapatuktok sang aton selula kag nagapamudmud sang aton kalawasan. So hindi pagkalimtan, DTX 500 kun antioxidants gikan sa disugad sugarcane extract kag dahon amargoso ginapangita mo amo ini DTX 500. Ginaupod ko ni sila sang D3 Bio. Amo ini ang D3 nga may upod nga extra virgin coconut oil ginkuha sa gata pinagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init ni mudo, kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas mo agud patyon ang kagaw, virus, bacteria o kun fungus. Wala kagaw, wala kabalatian.
16: Larga Vista.
0: This time may ara na sang update gikan kay K5 Jong Versales dito sa norte nga bahin sang probinsya angot sa Encuentro karon gid lamang hapon. Jong, good evening, please come in.
17: Kaya kay Pab Julius, magulang kita nakapanaog halin dito sa may mismong kampus sa Regional Mobile Force sa Batalyon sa may barangay Lalong Banwa sa Calatrava.
0: Jong, yes. Abali, may ara sila detachment. To ano nga detachment? Ni company detachment?
17: Nalipat ko magkuan ba?
0: Pamangkot kung anyway, headquarters kid nila.
17: Mas may ara sila dito kampo, kay Pab
0: Julius. Ah, kampo. Okay, sige, sige, proceed.
17: Okay. Kaina, base sa initial information lang ni Direk Pab Julius, kay do hindi pa sila maghatag da na isang formal interview bala. Kaina dito sa lugar, kagari naman sila dito na nakabalik na diri sa may municipal proper. And as per initial information, ari diri subong si PD ano. Suno pa ang DILG, no? Nagkadto dito sa may barangay Lalong Kaina for a activity, pero wala man gin-disclose kung ano nga sa isang activity ang ginkadtuan. And then sang papuli na sila Kaina sang mga around 4 PM kay Pab Julius, gulpi na lang sila gin palukpan sang hindi pa ma-determinar kung pila ka armado nga mga individual ang nagpalupok sa ila. Bangod sa sining insidente, ang ginaligar apat ka mga escort sang DILG together with Kapa Ronilo Liagon kag may ara pag ito sila isa ka upod nga sibilyan nga wala na tumakwa kung ano ang iya sa to background, either tanod or ano to ang iya sining affiliation man. Panghapa sila tanan nga kay Pab Julius sa isa ka daw bakante nga lugar bangod nga gina penetrate sila sa sining unidentified armed group. Bangod kay naka-retaliate kay Pab Julius, ano pa, ang tropa sa RMFB, amo to ang rason nga wala sila mapuruhan tanan, kag kaluyan, wala sang may maski isa sa ila, sa sining nga ginambos ang napilasan kay Pab Julius, dun sa mga makiras gid lang sa ila. Sa
0: Danay, ila Wells, yes. Ang yes. Report ambush gid ya.
17: Amo na ang aton nga nakuha nga information.
0: Baligalakat ang ining mga pulis. Kag ang taga DILG galakat o kung nagbiyahe, nagasakay sa salakyan,
17: galakat
0: pinalukpan sila. Ang intent nga patyon sila, kasi when you say ambush na set up na eh.
17: Amo gani.
0: So pinalukpan.
17: Pinalukpan sila.
0: May gunfight gid nga natabo?
17: sa akon nga pag akwan sa akon nga pag pulupangusisa ang lugar abi sa video ina balang do bakantihan kay Pope Julius.
0: Ang lalong jong ano kalayo ni aling sa town proper?
17: Halin diri sa mismo sa city sa municipal proper.
0: Mm.
17: Layo kayo. Mga siguro more or less 40 kilometers.
0: Pero
17: hindi ko magsala.
0: Pero ang dalan pwede na taklaron.
17: Malakat kay wala pa ko kaya kadto gid specifically sining lugar ining barangay Lalong, pero base sa description medyo pa na siya kay Pope Julius, bukid na gid katama.
0: Okay.
17: May specific siya sa kwan sa barangay Lagaan and barangay Anii.
0: Anii. Aha. Okay. Okay. Mm-hmm. Pero ang report nga klaro tonight is this. Wala pilason sa parte sang pulis, wala man sang maging report nga patay o kompilason sa bahin sang New People's Army.
17: Why man?
0: Okay. Okay. O galing, hindi takabalo kung ano good exactly ang activity nga ginkadtuan nila to.
17: Wala pa nila gin-disclose sa aton kay na maski off the record lang kay okay. Julius, wala pa. O wala pa nila gin-share na. Pero may activity. That is why ara si Cap. Kag-ara man ang babae to actually kay Pope Julius, ang DILG, kag base sa aton nga pag-pangusisa dire.
0: Danay, Jong, DILG official sang Banwa o kun probinsya?
17: Do Banwa? Diri mismo
0: Banwa?
17: Mag-uni as line na as alleged kay Pope Julius.
0: Oo. Pero I don't know kung inikabahin pa sa hindi ba supposedly kay may upcoming nga barangay elections, may barangay assemblies nga ginapatigayan. Was it part of that?
17: I don't know lang kay Pope Julius. Hindi pa ko makakuan, hindi pa ko makasabat.
0: Mm.
17: Kay actually kay naging try man naton nga istoryahon si Ma'am kung pwede naton siya balamakuan sang recorded interview, pero
0: hindi siya.
17: Hindi siya nay ara pa siya sa kuno sa kulba mong.
0: Mm-hmm.
17: Dugay-dugay lang sa gadi-gay nung tubig.
0: Kaya
17: kamusta na ton siya, sila niya kaluyan. Wala man siya kuno sang pilas.
0: Mm-hmm.
17: Kaya mo lang ito galing, damo-damo, higko ang iya sila nga ginsok-sok malang kay Pope Julius.
0: Naginapa, gid sila. Ate, sige ah. Okay lang, Jong.
17: Gani, Pero sige lang, tingwaon ta lang kay Subong, ari man tadri sa may Calatrava Municipal Police Station. Kag damay ara ba briefing nga ginapatigayon karon ko maglibre, tingwaon naton nga malambot naton si Pope Julius ni
0: no problem
17: Police Captain Jesus Alba, kag ang sumong man ang commander sang RMF RMFB at the same time si PD ano Dennis Winislao kung ano ang kwan ano ang ila sini nga matag statement ano gid bala ang natabo dito sa babaw kay na kag sinuehan nga mga grupo kay Pope Julius ang naka-inkwentro sa atong sininga tropa sa Regional Mobile Force Battalion.
0: Ayos!
17: Okay. So, amo niya natin madulong nga report sininga gabi para sa Larga Vista Program. Nadulo sa ato sa D3BioDet Extravalent Kag. Mighty si upod natin din sa area si KK5 Bobby Valencia. Ako naman si KK5 Zong Barzales para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros, KK5 News FM.
18: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ang ibantang mga topiko, pabasanta ang mas madalong nga talakayan parte sa El Nino. May Ebola pa ta, don't forget ha. May Ebola virus pa kita nga istoryahan. Of course, kinagubot sa politika, gera dito sa Iran kagiban pa. Pabuasan ta sa aton nga pagpangalagad.
18: Larga Vista!
0: Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao sa technical side. Julius Maraveles, salamat Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, Kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko sa Negros, K5 News FM.
19: Larga Vista, K5 News FM. News FM.
20: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
21: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
20: kit sa akong tutunan.
21: Salamat sa
20: Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
20: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
20: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
20: DTX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga butika.
20: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
20: DTX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: From humble beginnings,
1: K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad K5 News FM News FM Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
22: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
23: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
24: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
22: Hindi lang gani-carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
22: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: So, hindi ko mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
25: Basta.
3: Ano na yung interval?
1: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, gaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man namo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, Jesus Turianta. Nagligad, we talk about short period fasting. Karon, ang dugay man nga fasting. The longer fasting hours. Kaupunti sa nakarong discussion with Doc Ramil Uy, amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta.
26: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Oo, lawig do mga tatlo kadlaw.
26: Yes, Sir GP. So mga nag-inom DTX 500 yung mighty si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pagdispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
22: Mm-hmm. Hosto Doc Ramil, ano ang matabo sa lawas by the way Doc sa sulod sang 24 tubtob 72 oras o kon isa tubtob tatlo kadlaw nga wala ka sang kaon?
26: Sa isa kadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours Sir GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sa sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ng primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mga pala inom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mga pala kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid, mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
22: So kung wala kagali ka undok sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain-derived nootropic factor o BDNF.
26: Ang BDNF, Sir GP, ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neurons o mga selula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
22: Anong matabo, Dok, ya, kung tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya, ihan?
26: Patay ka, guro. Hindi, ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang ito ang ketosis. Di wala na glucose or GP.
22: Oo.
26: Ang matabo is, gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo, Sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum. Subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So, magka-fat loss ka na. Kasi siyempre, wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientists mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag MyTC man lang ang epekto niya, Sir GP. Nami pagidi ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag MyTC at ikampiyon nga kon epekto. Nanotice niyo nga kun ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid ya nami magkaon, Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo, anay, intermittent fasting.
22: Oo, ganagan, amat-amat.
26: Oo, hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kag tanan nga healthy cells, pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag MyTC or PureC na adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
15: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
16: Saan naginom ka?
17: DTX 500.
16: Di na dala subong imo sugar.
15: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
10: DTX 500 na gito. DTX 500 MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, tiinom ko MyTC alkaline vitamin C.
25: Pagsubong ka namin sa akong paminsaro.
10: MyTC, mapalit sa mga
2: para sa libre nga check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo
0: Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Calibo. Reventor Building. Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
0: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
0: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gintawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
26: Dayon gid man nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag no, palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige nga hubag ang atay mo da, imo kidney, imo nga baga, imo tinais, spleen kag pancreas, over time ini ang makatuga sang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: A good malikawan o matap na ang inflammation o kung pagpalanghubag Sir JP, no? Magkaon sang kamatis. Importanteng kamatis, ha? Magamit sang olive oil or virgin coconut oil, no? Magkaon sang madamo nga green nga mga utanon
26: la like,
5: JP.
26: Like okra ba? Tugabang,
5: balungkay,
26: takway.
5: Takway.
26: Damo hindi na mana.
5: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kangay sang avocado,
26: piña. Tiyo, susubong, damo-damo subong avocado.
5: Piña, damo-damo piña subong. Mansanas, oranges, no? Kag siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag Mighty Sigid kada adlaw.
6: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amon ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
26: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa duna man?
22: Masami.
26: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko dito X500 kag may TC. Tasto gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP.
7: Oh.
26: Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala, lang sa bungog.
7: Oh.
26: Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magdila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC. Te, namigid ya magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag may TC.
7: Ustore.
26: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy. Makantos clinic kay magpabulong na.
7: Oh.
26: Ang amo niya clinic, hindi amo tani ng concept mo.
7: Makanto
26: ka kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka may TC, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento,
7: oh.
26: No? So, ara na sa imo desisyon niya, no?
7: Hmm.
26: Pabayaan niyo inyo lawas o magbag-o na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, gina-lecture nga. Lain gidya ang palainom, DTX 500 kag may TC. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
8: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ang kabalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500!
16: Ay! Informasyon sa ikaayong lawas!
7: Subong man nga ara na sa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gahina sila.
17: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw.

0: Ina, may DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imulawas pero gatinlo sa imo cellula kay puno sang antioxidant.
1: Kada, DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pero kung may kwarta sila, sir.
0: May budget?
1: May budget.
0: Kung may budget,
1: sa, ano, DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sa gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga ah. Siyempre, ang sugar pa lang, stevia. Hindi delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir boy, Ganoderma mushroom.
0: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo yung duwa ka dito yung bayo, ay kampiyon na gin.
1: Bulletproof coffee.
0: Bulletproof coffee nga, ah, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Camille.
1: Yes, so, pinaka-the best nga sikrito ni engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, ahubin, gamit ang pinaka-paborito nga balan nyo, Santon Plus Herbal Oil.
0: Uy, kampiyon.
1: Pero, hindi mo magbakalda sa mga ginalibot-libot nga
2: kana. Why na gel, ha?
1: Pakayuhin nga, nai ko, ana, ng CPR, Certificate of Product Registration from FDA. Wala kung wala sila mahatag. Ati,
2: pike.
3: Pike na.
1: Kapon, libot sila rin sa takulingo.
2: Ay, gali ka?
1: Ilang ginasunod gid, Santon. Wala man CPR. Tapos ang resibo, wala naka-register sa BIR.
2: Abaw!
1: Ati, piho. Hindi legit nga klase ng kumpanya.
2: Pikoy.
1: Tay, mabakal mo sina, way mo ka balo kung ano na ginaproba sa FDA. Ang gamit ni engineer amo ginayang kwan niya. Sigurado.
0: Amo na legit.
1: Oh, legit. After nga makapamasad si engineer, dayon niya inom sang DTX Coffee Mix nga may extend.
0: Extend.
2: Gayuman ni engineer.
0: Ang extend nga kapanami sa imo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo cellula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo cellula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga cellula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta. Talk
0: ni Doc. Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka na baboy, palakaon ka na karne, palakaon ka, damo ka na bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo tog invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kailanlan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo cellula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Dr. Ramil?
1: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka cellula. Hindi but pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang nga portion sa cellula.
0: Patay ka.
1: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang nga portion sa cellula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo cellula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase nga mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mula, protektahan ang imo cellula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga cellula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
0: Pigaw na absorption sa lawas.
1: So, di na magamit ni cellular. Hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si selula ga produce da sang ano gitawag free radical, sir boy.
0: Correct.
1: That free radicals amo man ang maguba sa imong selula.
0: Correct.
1: Meaning pa mo nang tok-tok sa imong selula. Ang nakanami lang kasi D3 Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi ni mo, DTX lang may antioxidant. Si Ditribayo may ara man. May gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine bla, kung

0: Kung wala ka sina, dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imo selula kag ang nakanami sir boy sining di tribayo likawan niya nga maguba ang imo nga DNA nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga magturn to cancer. Ay, ibagid ya kung gainom ibagid ang pagatipan ni di tribayo sa imo nga selula.
1: Kampiyono, D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa D3 Bio, is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3 Bio is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Camille, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferolic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran na sa D3 Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3 Bio are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
0: gadamo maitan. Sila, ya?
1: Gadamo na lang sila gadamo. Si D3 Bio, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Sila. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
0: Di amo na nga lain gid ya nga pala inom ka di tribayo kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula ang nami pagid ya sir boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya dipinsahan kag ang pinakanami the antioxidant properties nga makita mo sa di tribayo malayo kaya sa cancer hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kay masugutan sindi, kapila na to na balik-balik mo. Duha mo lang gataki sa to selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
1: Free radicals.
0: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals wala ni kabuhi.
1: Wala ni kabuhi ya.
0: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
1: Correct.
0: Kadaw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3 Bio. So ibagid niya kung pala inom kaya D3 Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang abalatian tuga sa mga kagaw sir boy.
1: So simply hon tani no, kung ginamligan ka sa D3 Bio kontra trangkaso ubo sipon kag ilanat, kayang-kaya ka man amligan sa D3 Bio, lalo na ikombinal mo sa DTX 500 kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D3 Bio, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit si imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi mag D3 Bio of Dansang DTX 500.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlawadla. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sa D3 Bio ba okay? Gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Malakas, mga butika. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
3: May TC. Mapalis sa mga butika.
2: Para sa libreng check-up, bisitahan lang.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Calibo. Refentor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: San Jose Antique. Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi. Meshel Regional Highway, kilid sang LBC.
3: Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: Sige, let's talk about more benefit nga makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
0: Si Permina mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
6: Mm-hmm.
0: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-ini kay may laxative siya.
6: Mm-hmm.
0: Tingala ka gahumok yung mga kwan mo.
7: Imong pupo.
0: Imong pupo. Mm-hmm. No? Tungod sa gituag, medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang ito ang MCTs nga makita mo sa D3Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imo nga pagbawil movement. Eh, lain gid yo ang D3Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
6: Kampyon. So, ang namian ko sa D3Bio daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
0: Mm.
6: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
0: Mm-hmm.
6: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
1: ang
6: imong mga selula.
0: Mm-hmm.
6: Daw ginapintahan niya man sir Boya literally.
0: Mm-hmm.
6: Ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
0: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
6: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
0: Oh. Mm.
6: May bakterya hindi makaatake.
0: Mm.
6: Because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
1: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give you...
0: Ako, Sir Boy, 5 kagina.
1: Wow! It will give you instant energy and again, ang Balindog Sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3 Bio.
0: Mm.
1: Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gutom ka na. Pero, gingutom ka, pero ang selula mo yung busog kay may ginatawag nga MCTs, ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So, taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag GTX 500 ka. GTX 500. GTX 500. Pasa mi ka bala nagaugtas kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamurigon malimta. GTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako galing si Arjen. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sakit kaya katama. Diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mamaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mamaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
12: Mamaka sa mga butika.
3: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Sa pasimula,
12: Ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
17: Tinig ng Reformasyon.
12: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
17: Tinig ng Reformasyon.
12: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
18: Pamilya, kag sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, mga kakifayb. Sa gihapon, dalayaw ng Diyos na nagpukod sa aton, pasalamatan ta siya, bangod siya panghatag sa aton sa tiempo, na sa sining nga mga tinion, parayon kita sa aton na palatuntunan, kagkabay pa, kamong tanan, yaraman si kayong lawas, kag subungan sa aton nga kalag. Kaya nga aton nga espirituhanon nga kabuhi, amuna ang pinaka-importante sa perminaton ni ringa, ginaliwat, ginabalik na ginasya. Dahil atun sa pasalamatan, facing pray, ang tanan ng proteksyon, tanan ng mga pagkamaayo, physical man, mental, spiritual, financial, kaproteksyon, alin ginasa iya. Hindi na siya mahimog sang tao. Ang mga temporal ng mga bagay, mahimog sang tao. Kaya may mga babinuligon, may mga maluluipon. Kangay sa atun mga CEO, mahambaltang mga CEO, kaya mga mag-utod ni sila. Pero ang material posible na provide sang tao, pero hindi gid pwede nga ma-provide ang physical, mental, spiritual, financial kag protection halin ginatanan sa Ginoo. May temporary mangyapon nga sa physical naman gamay, kaya ang tao may araman mga doctor, may mga specialist. Sa mental may araman gamay, pero hindi gid ang kabilugan. Pero sa spiritual kag-protection, sa Ginoo na ginaya. Financial, pwede na kung may obra ka. Pero nagpalimos gani, may aram na. So, muna nga, ang sa Ginoo, hindi gid matupungan. Muna ang kamutanan, kumusta? Welcome kamo gid permi sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamo nga mga kapamilya, kag mga kakipahim sa bilog na Pilipinas. Hindi kita magdugay sa aton nga padayon nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sige hapon, samtang hindi pagid kita mga padayon sa pagtuon sa iya mga pulong, mga muyoan ay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gamay sa mga sandali pong ito. Maraming salamat po sa pagkataon yung pinagalob sa amin at maraming salamat din na ipinagalob ninyo ang K5 News FM Philippines na ito'y magiging kasangkapan sa pagpalaganap ng inyong mga banal na masalita. Pagpalain mo ginagamit na hintilan, K5 News FM at yung CEO Doc Ramiloy. Higit sa lahat, ang pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa lahat ng mga kawanin. At gayon din sa mga nakikinig, pagpalain mo man sila sa mga suliranin sa buhay, physical, mental, spiritual, financial, nawa inyong ipagkakaloob na pagalingin kung may makaramdaman. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito yung aming samutiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton nga tun-an subong makuturan is ang Kapitulo 5 sang Matyo. Pwede ka namin dari ang kadamo sa mga kabulahanan ng blessedness, bala? The Beatitudes. The Beatitudes. Nang dari aton itunan siya, kadamo dari sa mga ginmitlang o ginhambal sa aton na Ginoo nga mga pagkamaayo o mga kabulahanan. Ginbukan niya ni Kristo ang yawa pa kag nagtundo siya sa iya mga ditutunan nga nagsiling. Bulahan ang mga imol sa espiritu kay ila ang ginharian sang langit. Damo diri ang mga nagapamangkot. Ano bala ang butamalon sang imol sang espiritu? Abi nila nang kaimulon sang espiritu, amo nang kaimulon sang grabe gid kaimol kay wala gid kwarta, wala pinansyal. Baway man na labot. Sabagay kung mabalutang ang limit lang ni Kristo diri way labot ang aton kaimulon katigaduhon sa aton nga pangwarta, hindi na siya. Ang wali ni Kristo sa bukid, nagapahayag kung sino ang matuod nga bulahan. Tambal niya, bulahan ang mga imol sa espiritu. At sino ni sila? Yadtong mula nagapabugal sang kabalingon. Kundi, prangka, kag may mapainubuson nga disposisyon, hindi tuman kabugalon nga tuluan. O ano balang may aratitsibol spirit? Hindi walay pulos kag ambisyoso para sa mga kadungganan sang kalibutan. Ang delikado. Kaya may mga ambisyoso na amo na nga kung kisa mag-isaay, mag-inaway, bangon sa handong, bangon sa ambisyon. Kay hambal ni Kristo, kung amo na ang matang sa Espiritu, ila ang binharian sa langit. Bulahan ang mga mapinasapupon, mahinulsulon, makusubo tungod sa ilang, more magkasubo tungod sa ilang kapaslawan kag mga kasayo. Panan, bangon sa ang Espiritu sang Diyos, nagkasubo. Kay sila pagalipayon, di pagalupyagan. Ang mga may mga kwalifikasyon nga ginlista diri, hindi lamang pagkamayuhon or pagkamayuhon sang Dios diri sa sini nga kabuhi, kundi pagakurunahan sang himaya, kagunganan, kag pagka di mamalatyon sa iya ginharian. Subong isa kabutang nga subong isa kabutang nga makataringal kag bag-o ining mga pulong nga nabatian sang madurunggan sang mga makataringal nga kadamhan. Kay damo katama ko nagapamati kay Kristo samtang siya naghambal sang magbulhanan dito sa Bukid sang Olibo. Ina nga panudlo kontra usupak sa tanan nga ilang nabatian gikan sa pare o mga kaparian sa unang upon mga manundo nga mga rabay. Wala sila sing nakita ang katawhan. Wala sing nakita sa sini nga makadayaw sang ila bugal upon makapakaon sang ila ambisyoso nga mga paglaom. Apang mayara na nungod sa sining bag-o nga manunudlo nga isa kagahum nga nagapugong sa ila. Ang katamis sang Diyos nun gagugma nagailig gikan sa iya mismo, presensya, presensya ni Kristo subong sang kahumot gikan sa isa kabulak. Ang iya mga pulong nagatupa ka nga isang ulan nga ginutod nga ilamon. Subong sang mga ulan nga nagapatubig sang duta. Salmo 72, versikulo 6. Ang tanan nagabatyag sing kinaugali nga yari ang isa nga nagabasa sang mga sekreto sang kalag apang nagapalapit sa ila nga may malolo nga kaluoy. Ang ila mga tagipusoon nagabukas sa kay Kristo kag samtang nagapamati sila ang balaan ni Espiritu nagabukas ang ila sang isa ka butang sang kahulugan sa itong leksyon na kinahanglan gintunan sang katawhan sa tanan nga dagon. Sa mga adlaw ni Kristo, ang reliyoso nga mga leader sang katawhan nagbatyag na sila manggaranon sa espirituhanon nga bahandi. Ang pangamuyo sang Farisyo, Dios, nagapasalamat ako sa imo nga hindi ako pareho sa iban nga mga tawo. Suno sa Lucas 18, versikulo 11. Nagpabutsyag sang balatyagon sang iya klasikag sa dako nga kasangkaron ang bugos nga pungsod. Muna ang kinaugalit nila. Karabi nga ilang nga pagpabugal sila kagalingon. Apang sa kadamaan nga nagapalibot kay Jesus, may pila nga may balatyagon sang ila espirituhanon nga kaimulod. Sa kamilagroso, ang Diyos nun nga gahong ni Kristo ginpahayag. Si Pedro naghapa sa tiilan sa maluluwas na nagasinggit, "Palayo pa sa akon, kay ako isa ka makasala nga tao o Ginoo." Lucas 5, versikulo 8. Gani, sa kadamaan nga nagtipon sa bukid, may mga kalag nga sa presensya sa Ginoo, bangod sa iya kaputli, nagbatyag na sila kailo, makaluluoy, imol, bulag, kag poblas. Suno sa bugna, stress disosyete. Kaginhandom nila ang grasya sang Diyos nga nagdala sang kaluwasan. Apostolo sa Tito 2 versikulo 11. Sa sini nga mga kalag, ang mga pulong sang panamiyaw ni Kristo nagpukaw sang paglaom. Nakita nila nga ang ilang mga kabuhi yara sa idalom sang pagpakamaayo sang Dios. Ginpresentar ni Jesus ang kupa sang pagpakamaayo sa mga nagabatyag nga sila manggaranon kag madamo sa mga pagkabutang. Kung natis 17, kag wala sing kinahanglan, kag nagtalikod sila na may pagyaguta gikan sa maluluyon nga dulo. Sila nga nagabatyag nga bugos nga nagahuna-huna nga si Kristo makatarunganon nga maayo, kag kontento sa iya kahimtangan, wala nagatinguha nga mangin umalambit sang grasya kag pagkamatarong ni Kristo. Ang bugal wala nagabatyag sing kinahanglanon, kag gani dinas. Sira sini ang tagipusoon batok kay Kristo kag sa walay katapusan nga mga bugay nga iya ginkari sa paghatag. Wala sing lugar para kay Hesus sa tagipusoon sang amo nga mga tao. Ang mga manggaranon kag dungganon sa ila kagulingon nga mga mata wala nagapangayo sa pagtuo kag indi makamaton sang pagpakamaayo sang Dios. Ginabatyag nila nga busog sila, gani nagalakat sila nga wala sigunod. Ang mga nakahibalo nga indi nila mahimo nga maluwas ang ila kagulingon o kon sa ila kagulingon nga sila indi makahimo sang bisan ano nga matarong nga buhat, amo ang mga nag-apresyar sang bulig nga mahatag ni Kristo. Sila ang mga imol sa Espiritu nga iya ginpahayag nga bulahan. Ang ginapatawad ni Kristo, iya una nga ginahimo nga maghinulsol. Kag ini ang katugdanan sang balaan ni Espiritu sa pagkonbinsi sang sala. Ang mga tagipusoon nga napahulag sang nagapamatuon ni Espiritu sang Dios makita nga wala sing maayo sa ila kaugalingon. Nakita nila nga ang tanan nga ila nahimo ginsamo sa kaugalingon kag sala. Kaya nga isang imol nga manugsukot sang buhis. Nagatindog sila sa malayo nga wala nagapangaha sa pagtangla bisan sang ila mga mata sa langit kag nagasinggit, "Dios, maluoy ka sa akon nga makasasala." Lucas 18 versikulo 13. Kag ginpangayo o ginpakamaayo sila sang Ginoo. May kapatawaran para sa mga naghinulsol kay si Kristo amo ang kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1 versikulo 29. Ang saad sang Dios amo, bisan ang inyo mga sala mangin subong sang iskarlata, mangin puti sila subong sang niebe, bisan pa sila mapula subong sang pula, mangin subong ini nga dilana. Ihatag ko man sa inyo ang isa kabag-o nga tagipusoon, pagibutang ko ang akon Espiritu sa sulod ninyo. Sunod sa tanubasa sa Ezekiel 36:26-27 kag Isaias 1 versikulo 18. Nahanungod sa mga imol sa Espiritu si Jesus nagsiling, ila ang ginharian sang langit. Ini nga ginharian, hindi subong sang ginlauman sang mga tagpalamatin ni Kristo. Isang katimporal kagdutanon nga pagahom. Si Kristo nagabukas sa mga tao sang Espirituhanon nga ginharian sang iya gugma, sang iya bugay, kag iya pagkamatarong. Ang bandera sang pagahom sang Mesiyas ginapatuhay paagi sa kanggid sang anak sang tao. Ang iya mga sakop amo ang mga imol sa Espiritu, ang mga magpainubuson, ang mga ginahingabot tungod sa pagkamatarong, kay ila ang ginharian sang langit. Bisan pa nga wala pa ini bugos nga natapos, ang buluhaton ginsugdan sa ila mga magahimo sa ila mga nagakaigo nga mangin na mga malambit sang panublion sang mga santos sa kapawa. Kulosas 1:12. Ang tanan nga may balatyagon sang ila madalom nga kaimulon sa kalag nga nagabatyag, wala sila sing maayo sa ila kagalingon, mahimo nga makakita sang pagkamatarong kagpusog paagi sa pagtanaw kay Jesus. Siya nagasiling, "Kari sa akon kamo tanan nga ginabundayan kag ginabugatan." Mateo 18:28. Ginsugo niya sa imo nga bailuhan ang imo kay mulon sa manggad sang iya grasya. kita, hindi takos sa gugma sang Diyos, apang si Kristo ang aton garantiya. Takos kag bugana nga makasarang sa pagluwas sang tanan nga magpalapit sa iya. Bisan anuman ang imong nagligad nga inagian, bisan anuman ka makapaluya ang imo karon nga mga sirkumstansya, kung magkadto ka kay Jesus, subong nga ikaw kung amo kagid ano maluyahon, makasala maluya, wala sing mahimo kag nadulaan sing paglaom ang aton maluloyon nga manuluwas, magasugata sa imo sa malayo kag magahaboy sa imo sang iya mga butkon na kag sang gugma kag ang iya panapton sang pagkamatarong. Ginapresentar niya kita sa iya amay nga napanaptan sang puti nga panapton sang iya kaulingon nga kinaiya. Nagapakituoy siya sa tubangan sang Diyos nga amay tungod sa aton nga nagasiling, ginbulos ko ang makasala. Hindi pagtanawa ining batinggilan nga bata, kundi tanawa ako. Si Satanas bala, nagapakiluoy sing mabaskog batok sa aton mga kalag nga nagasumbong sang sala kag nagaangkon sa aton nga iya biktima. Ang dugo ni Kristo nagapakitluoy nga may mas dako magahong. Sa pagkamatuod, magsiling ang isa. Sa Ginoo, may pagkamatarong ako kagusog. Sa Ginoo, ang tanan nga kaliwat sang Israel, pagkamatarungon kag maghimaya. Isaias 45, versikulo 24, 25. Bulahan ang mga nagalakaw kay sila. Bulahan ang mga nagalalaw. O bulahan ang mga nagakasakit kay sila lipay. Lain-lain nga versyon sang Biblia mga utoran. Ang mga nagakasakit o ang mga paglalaw nga ginapakita diri amo ang matuod nga kasubo sang tagipusoon tungod sa sala. Kay kung aton basahon ang 2 Corinthians 7 versikulo 10 sa bal sang Biblia, kay ang kasubo masuno sa Dios nagresulta sa paghinulsol nga nagadulong sa kalwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Amo ni ang matuod nga kasubo nga nasubuan gid kitama bangod kay sang makasala kita. Kaangay sa dauluyag naton nga ilan sang liwat ang aton Ginoong Jesucristo. Si Jesus ang siling, suno sa mabasa ta sa Juan 12:32. Kun ako bayaw na halin sa duta, buyukon ko ang tanan nga tao sa akon. Kag samtang isa naganyat sa pagtanaw kay Jesus sa naginbayaw sa krus, nahangpan niya ang makasala sang katawhan. Nakita niya na ang sala amo ang nagletigo kag naglansang sa Ginoo sang himaya. Nakita sang makasasala samtang ginahigugma siya nga may indi mahambal nga kalulo ang iya kabuhi nangin isa kapadayon nga talanaon sang pagkawalay, pagpasalamat, pagkagpagribilding. Ginbayaan niya ang iya pinakasuod nga abyan kag ginabusuhan ang pinakabilidhon sang langit nga langit noon nga regalo. Ginlansang niliwat sa akbulingon ang anak sang Dios kag ginbuno liwat yadtong nagadugo kag naigo nga tagipuso. Namulag siya sa Dios sang isa kabuho sang sala nga malapad kag maitong kag madalong kag nagakasubo siya sa pagkabalik sang tagipuso. Ang amo nga pagpangasubo, paghalipayon. Ginapahayag sang Dios sa aton ang aton sala agud makapalagyo kita kay Kristo. Kag paagi siya, mahilway kita gikan sa pagkaulipon sang sala kag magkalipay sa kailwayan sang mga anak sang Dios. Ang matuod nga panginulsol may sa matuod nga panginulsol mahimo kita magkadto sa tiilan sang krus kag didto ibilin ang aton mga palasanon. Ang mga pulong sang manuluwas may mensahe sang paglugpay o paglipay sa mga nagaantos sang kapipitaan upon pagkadula. Ang aton mga kasubo, wala nagikan sa duta. Ang Dios wala nagapaantos sing kinabubuton upon nagapasubo sa mga anak sang mga tao. Lamentaciones 3, versikulo 23. Kung ginatugutan niya ang mga pagtilaw kag mga kapipitaan, ini para sa aton kayuhan. Agod nga kita mangin o malambit sang iya pagpaka pagkabalaan. Burhanon 12 versikulo 10. Kung batonon, naton nga may pagtuo, ang pagtilaw nga daw mapait kag mabudlay batason, magapamatuod nga isa ka pagpakamaayo. Ang mapintas nga hampak nga nagaguma sang mga kalipayan sang ruta, mangin paagi sa pagliso sang aton mga mata sa langit. Daw ano kadamo ang indigid makakilala kay Jesus kon ang kasubo wala nagdulong sa ila sa pagpangita sing lugpay sa luta. Ang mga pagtilaw sa kabuhi, amo ang mga manugpang abudlay sang Dios sa pagkuha sang mga higko kag pagkagahi sang aton kinaiya. Apang ang bato ginadala nga handa sa pag puno sang iya duog sa langit nung natimpo. Sa wala sing pulos nga material ang agalon naghatag sing subong sina kamaid-id na pilikuton. Ang iya lamang malahalon nga mga bato ang ginapahining suno sa kaanggid sang iya sa isang kapalasyo. Ang Ginoo magapangamudlay para sa tanan nga nagasalig sa iya. Bilidhon nga mga kadalagaan ang maangkon sang mga matutong. Bilidhon nga maleksyon ang matunan. Ang bilidhon nga mga kasinatian matuman. Ang aton langit nun nga amay, wala gid nagakalipat sa mga natandog sang kasubo. Sang nagtaklad si David sa bukid sang Olibo, kag naghibi samtang nagtaklad siya. Kag natabunan ang isa ka ulo, ang iya ulo. Kag naglakad siya nga wala sing tiil. Wala siya sang sandalyas. Ang Ginoo nagatulok sa iya nga may kaluoy. Sabid nagasuksok sing sako. Kag ginasakit niya ang iya kagulingon. Kay ginsakit niya ang iya konsensya. Ang nagwa ng mga tanda sang kahuyaanan nagpamatuod sang iya paghinulsod. Sa nagahibi, nasubuan ng mga pulong, ginpresentar niya ang iya kaso sa Dios kag ang Ginoo wala nagpatumbaya sa iya alagad. Wala pangin si David nangin mas mahal sa tipusoon sang olay katapusan ng ugma nga natandog sang konsensya. Nagpalagyo siya si David para sa iya kabuhi gikan sa iya mga kaaway naging hanggat sa pagrebilde sang iya pagulingon na anak. Ang Ginoo nagsiling, ang tanan nga akon ginaygugma, amo nga akon ginasabdong kag ginadisiplina. Gani magmakugi kamo kag maghinulsol. Bugna 3:19. Si Kristo nagabayaw sang minulsolon nga tagipusoon kag nagatindo sang nagakasubo na kalag. Tumtum nga ini mangin iya tuluyan. Apang kung magabot ang kapipitaan sa aton, daw ano kadamo sa aton ang kaangay ni Jacob. Ginahuna-huna namon nga ini ang kamot sang isa kakaaway. Kag sa kadudulman, nagapakigdumog kami sing bulag. Tugtog na maubos ang among kusog. Kag wala kami sing makita nga kasulhayan ukon kaluwasan. Kay Jacob, ang Dios nun nga pagtandog sa kagahon, nagpahayag sang isa na iya ginapakig-away ang anghel sang katipat. Kag nagahibi, kag wala sing mahimo. Naghapa siya sa dughan sang walay katapusan nga gugma sa pagbaton sang pagpakamaayo nga ginahandom sang iya kalag. Kinahanglan man natuntunan nga ang mga pagtilaw nagakahulugan sang benepisyo. Kay kag indi pagtamay ang pagsilot sang Ginoo ukon magluya kun kita ginasabdong niya. Indi ta pagtamayon, indi ta man pagbasolo na Ginoo kung kita ginatilawan. Kay may dako nga tintoyo ang Ginoo nga aga kita, iya nga ginatilawan. Kay gusto niya nga kita mangin putik. Malipayon ang tao nga ginatandong sa Dios. Ginasakit niya. Kag ginabugkos. Ginapilasan niya. Kag ginaayo sang iya, mga kamo. Luwason kaniya sa anong kagapipitan. Oo, pito. Sa pito, nga wala sing malaot nga magtandog sa imo. Oog, singkong, si Siti, hasta sa desimedi. Si Kristo nagabayaw sang minulsulon nga tigipusoon kag nagtinlo. Sang nagakasubo nga kalagtubtog nga ini, mangin iya kuluyan. Apang, kung mag-abot ang kapipitan sa aton, daw ano kadamo sa aton nga kaangay ni Jacob. Ginahuna-huna namon nga ini ang kamot sang isak kakaaway. Kag sa kadulman, nagapakigdumog kami sing bulag tubtob nga maubos ang amon kusog. Kag wala kami sing makita nga kasulhayan sang ukon kaluwasan. Kay Jacob ang Diyos nun, kay Jacob ang Diyos nun na pagtandog sa kagahon, nagpahayag sang isa ngaya ginapakig-away ang anghel sang katipan. Kag nagahibi, kag wala sing mahimo. Naghapa siya sang dughan sang walay katapusan nga gugma sa pagtabon sang pagpakamaayo nga ginahandom sang iya kalag. Kinanglangan man naton tun-an nga ang mga pagtilaw nagakaulugan sang benepisyo kag indi pagtamay ang pagsilot sang Ginoo. Ang kabuhi sang pagkadula, kasakit kag pag-antos mahimo nga masanag paagi sa malalahon malahalon nga mga pagpahayag sang iya presensya. Iniluyag sang Diyos nga magpabilin kita nga ginapigos sang apa nga kasubok nga may kasakit kag nagakadugmok nga mga tagipusoon. Luyag niya nga magtangla kita kag makita ang iya mahal nga mga nanaong sang gugma. Ang bulahan nga manuluwas nagatindog tupad sang madamo nga mga mata ang mata nagabulag gid sang mga luha nga indi nila siya makilala. Ginahandom niya na maguntat sang aton mga kamot nga kita magtulok sa iyang mga simple nga pagtuo nga nagatugot sa iya sa pagtuytoy sa aton. Ang iya tigipusoon bukas sa aton mga kasubo, aton mga pagtilaw. Ginigugman niya kita sa isa kadayon magugmakag sa mahigugmaon nga kaayo nga naglibot sa aton. Jeremias 31 versikulo 3. Ginigugma kita sa isa kagugma nga walay katugtuban. Mahimo naton huptan ang tigipusoon nga nagpabilin sa iya. Kag pamalandungan ang iya mahigugmaon nga kaayo sa bugos nga adlaw. Iya pagabayaon ang kalag sa ibabaw sang adlaw-adlaw nga kasubo kag pagkalibog pagkadto sa isa kaduog sang paghidait. Hunahunaan ninyo ini mga anak sang pag-antos kag kasubo kag magkalipay sa paglaom. Amo ini ang kadalagan nga nagadaog sa kalimutan nga amo ang aton pagtuo. 1 Juan 5 versikulo 4. Bulahan man sila nga nagahibi upod kay Jesus sa simpatiya sa kasubo sang kalibutan kag sa kasubo tungod sang iya sala. Ang amo nga pagpangasubo wala sing nagasamo nga pangunahuna sa kagalingon. Lamang makuturan makabiyanan padayon ron tani sige hapon sa sunod nga mga tinion pero bangun kay naubos naman ang aton nga tiempo aton anay siya taposon sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios nasa kitasan po kayo ng mga langit sa mga sundalay pong ito kami po ay narito dumudulog sa inyong banal luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig patawbay at gamay at maraming salamat po sa inyong pagkataon na pinagkalong sa amin. At maraming salamat sa inyong banal na mga salita na siyang nagbibigay sa amin ng pag-asa sa lahat ng mga nalugmok sa kanilang mga suliranin sa buhay, ang inyo lamang na mga pangako, ang lagi naming inasahan. Itong lahat ay minsan mo't dalangin, kasamang pagpatawas lahat na aming mga pagkulang at pagkasalaban sa inyo. Sa pamigitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen.

0: kampyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one.
3: Number one.
2: Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J.

0: Game 5 News FM, oras nato nung 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-Game 5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee na nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga naghatagin bugat sa inyong balatyagon, kang nagapagumun sa inyong mga paminsaron. Sumong gabi, i-text yun na itawag sa ating smart number 0928-611-2263. O kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. June 14, 2026, it's a Sunday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulad natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki 5 Girili.
0: Amustang imolo nga day off, Lo?
1: Well, so far, so good. So good, so fun. Mayong gabi sa tundanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na ang DTX 500? Good. Very good. Mayo kagid. Mga ka-K5, aton gid sa liwat. Wala unta sa pag-remind sa aton tanan. Ngayon butang tagid sa mas mataas kag importante nga prioridad ang aton igayong lawas sa subong nga panyimpo. Mas mayog gid nga hilway kita sa masakit kag balatian. Aton gid priparahon ang mga pagkaon aton nga mga masustansya kag mga ilimnon nga mga masustansya nga may maayo nga dulot para sa aton igayong lawas. Aton man tagaan sang panahon ang pagpabalhas. Importante nga mabuligan ta ang aton sistema nga maglimpyo. E kung padayon nga higko ang aton sistema, amo ini sa pila ka adlaw nga maghatag sa aton sang masakit kag balatian. So sa kada pabalhas naton, kag sa kada ilig sang balhas ta, nagaupod ang mga toksin sa aton sistema. Ang pagpabalhas isa ini ka natural nga proseso sang aton sistema, sang aton lawas, nga para mabuhinan o kung ma-eliminar ang mga toxin deposits nga mugid ining ginatudlo. Nga rason kung nga nagkakaguba ang aton lawas, ang aton sistema, kag nagaresulta sa kunano nga sakit kog balatian, kag posible kamatay sang tawo. Ang pagpanglimpyo sa aton palibot, maayogid nga inisyatibo, mga ka-K5. Kay man as long nga higko ang palibota, ang kagaw gapista na eh. Kag ang kagaw, isa man kag ginatudlo kung nga nagamalasakit ang aton mibro sa panimalay. Sa subong nga chimpo nga nagasugod na ang maulanon nga panahon, atong gid patayunon ang pag-mintinas sa paglimpyo sa aton palibot. Ilabi na gid ang aton sulod panimalay kung saan kita dira nagagawi. Kung posible pa lang ang aton nga mga eating utensils o kung ginagamit naton sa pagluto ng mga kaldiro, kalaha, kung ano pa na, luwag. Ang aton mga kutsara, tinidor, pinggan. Ibutang tagid sa safety nga kung saan hindi makamangan sang ilaga. Hindi makamangan.

0: Santi ke toko a ilabi na gitang ha kag iban pagid nga nagakamang-kamang da. Kay man ang ilang nga mga lawas kag ang ilang tiil may mga dala nga mga mikrobyo kag amo ining gasahi gid nga klase sang higko mga ka K5 nga nagaresulta sa kunanong gasakit kag balatian sa aton nga membro sa panimalay. Kag indi gin magkalipad nga maglikaw kita sa stress. Kaya ang stress ginatudlo man nga mo ining isa ka rason kung nga amay nagakalatumba nga wala siyang pilas. Tungod nagkalatastas na gali ang mga kaugatan. Tungod sang sobrang stress mga ka-K5. Gin heart attack, gin stroke, gin high blood. Tungod sang grabing stress, nag-alandar ang mga kanser sa lawas. Tungod sa stress, may mga sakit kag balatian nga seryoso kag kalabanan, delikado kon makamamatay. So gani aton gilikawan ang mga bagay o kon mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Kag indi gid sa magkalipat sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Diyan sa kag-oportunidad din aton tanan nga may amo kita sinisubo nga klase sang natural nga suplemento nga himo sa prutas o kon himo sa utan mga ka-K5. Himo ini ang DTX 500 sa Amarguso, ang palaya extract nga nagabulig gid limpyo sang aton nga toxin deposits. Ginarepair ang mga damage nga mga selula kag aton nga mga tissues. Ginapagarya, ginauntat niya ang hana nga maghatag sa aton sakit kag balatian. Subong man ang DTX 500, nagahatag man sang pagbantay sang aton nga blood sugar. Kaya mo ini ang kalabanan aton subong nga problema ang aton nga blood sugar, gino? So ang DTX 500 tungod sang ampalaya extract mga ka-K5, stricto siya. Istrikto siya sa pagbantay sang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kung lapaw ginman sa level ang aton blood sugar, istrikto na gid ang aton nga DTX 500. Kay obligahon niya gid nga panubuon ang aton nga blood sugar. Kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Mga ka-K5, ang insulin isa ini ka natural nga chemical nga ara sa aton lawas nga ginapagwa sa tion nga magproseso na ang aton sistema sang aton nga sugar nga ma-convert na nga maproseso into energy. It so happen higko insufficient ang aton insulin kon guba o kon hindi nagapangsyonar ang aton nga sistema nga nagapagwa sa insulin. That's why amo man ni isa ka rason kung gaan nagadamo kay nag-support lang ang aton nga kalamay, ang aton nga blood sugar. Now, karon ini ang DTX 500 tungod sa ampalaya extract. Sa kakulangan, kang insufficient sa tawag na aton nga insulin, siya ni mag-aakto. Siya ini magagiho nga parihas gid sa insulin. Muligan niya ang aton nga blood sugar nga maproseso nga ma-convert into energy. Kag wala labot sang ampalaya extract mga ka-K5, ang DTX 500 may aras ang super antioxidant. Ang tugon gid sa mga eksperto sa bilong nga kalibutan sa aton panahon nga kinanglan ang liganta aton igayong lawas, padamuon gid kag adlaw-adlaw pasudlan gid ang aton lawas sang antioxidant. Kay amo ini nagapagar sa mga sakit kag balatian halin sa tawag naton nga mga free radicals. Katulad sang toxins mga ka-K5, ang free radicals amo ining mga hilo sa lawas naton nagaatake sa aton nga mga healthy cells. Ginaguba ya na kung guba na mga ka-K5 ang aton sinula sa pag-atake sa mga free radicals, amo man ini sa karason kung nga nagaresulta sa kunanong nga sakit kag balatian. Buenas na buenas kita. Tungod ang DTX 500, may aras sang hindi lang niya basta antioxidant ko ni Isaka. Super antioxidant. Ang antioxidant makuha sa utan, makuha sa prutas, kag makuha sa tanom. Ang aton DTX 500 halin sa tanom, halin sa tubo mga kaka-K5 kung sa diin. Base sa ORAC Value Scale, amo ini siyang katalaksan nga para may baluan ang kadamuon sa antioxidant sa isa ka tanom, sa isa ka prutas o kon utan. Naglabot sa 1.3 million ang iyang takos mga kaka-K5 base sa ORAC Value Scale. Kag kumpara mo sa utan, kag sa prutas, mas manubo mga kaka-K5. Ang may pinakamataas ara sa tubo, kag amo ini ginagamit naton upod sa ampalaya extract, super antioxidant halin sa tubo. So adlaw-adlaw aton inumon DTX 500. Nainom ng Mighty She. Okay mga kabataan, excited na kag well, buwas Lunes naman, back to school. Balik na makita trabaho mga kakifay, mga nanay, kag mga tatay. Ang aton tiyempo, nag-ulan-ulan, nag-tulutalithe, nag-amat-amat, tugnaw, may best man nga mainit. Dumiksklada ang aton tiyempo po daw laban sa mga galom-galom. Kag sa bahin sa Manila, gani girili, kag sa ibang nga bahin sa Mindanao. Kag dito sa Luzon, may mga pagbaha na eh, no? Kag so far mga kaka-K5, amunay aton nga claim, masubong nga aton chip o medyo ara na kita sa maulanon nga panahon, ha? Pero padayon kita nga maghatag gid sa pag-apin o kung paghatag sa nga importansya sa aton ni kayong lawas, pasakaon tagid ang aton depensa kag resistensya. Paagi sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kung nagainom kita sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C every day, ang aton nga resistensya kag depensa mataas. Likaw kita sa trangkaso, sa sipon, ubo, hilanat, allergy, asma, hapo kag iban pa. Ang mga kabataan balik eskwela, masamo na sila sa ibang mga kabataan. Aton gyud sila proteksyonan, pasakaon taman ang ila resistensya kag depensa. Ang aton kabataan painumasang Mighty C syrup for kids. Ha? Easterlies apektado ang Mindanao kag eastern section sang Southern Luzon kag Visayas mga kaka-K5. Ari ang dugang weather update with Jerry Lee. Jerry Lee no weather update na?
1: Yes, no. Mga kaka-K5 weather update kita na, no? Nag-apekto subong ang easterlies sa Mindanao kag sidlangan nga bahin sang Southern Luzon kag Visayas. Suno sa pag-asa ang easterlies o kon ang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean ay nagadala sa mga pag-ulan sa Mindanao, partikular na sa Zamboanga Peninsula, Basilan kag Tawi-Tawi. Nga may upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpangilat. Ang easterlies man ang nagadala sa mga mahinay nga mga pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas kag nabiling nga bahin sa Mindanao. Maka-experience naman sa partly cloudy to cloudy nga panahon. Nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod bangod sang localized thunderstorms. Wala sa may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa aton probinsya, Negros Occidental, maka-experience kita sang partly cloudy to at times cloudy nga panahon. Sa aga, apang sapon tumtum sa kagabihon, posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang localized thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 30 degrees Celsius naman sa ugto.
0: Okay, tissue par sugod. Wala bagyo. Wala bagyo, wala man low pressure, pero maulanon lang yun. Ining Easter listening, huyob ni siyang hangin halin sa Pacific Ocean nga mainit bla. Tendency sining makakreate siya moisture. So magkagalo man ni siya ni bla. Makatuga ini siya sa pag-ulan o kung lapta-lapta nga pag-ulan. Di maulanon lang yun. Kinangla nagigita may tisi. Inom kita may TC siya for kids. May TC zero for kids ang mga kabataan. Kakita naman yung mga adult naman niya. Sa kutong nga magkatulon namin siyang kapsula siyang may TC. Di inom kita everyday. May TC ang alkaline ng vitamin C. And may TC zero for kids, ha? Nainom lang di tri ba yo? Isagi ka importante mga ka-K5 may ara kita nga dala nga D3 bayo sa aton bulsa o kung sa aton bag o kung may ara kita sa aton nga pundo sa balay kay man mapusla non gidirili mo nung parehas na nga nagbakal ka butika mo kung mapilas ka kag magdugo butangan mo lang D3 bayo gisiun mo lang iya nga soft gel. Bisan hindi mo na gani pahugasan ang pilas mo, patuluan mo lang. Kagpatiniron mo. Untaton niyang bleeding, kag pakiputo niyang pilas. Magluwas naging lagko, naging nga pilas, no? Kagpag-ayo niya, wala inagyan, dinilis ang pilas mo. Subong man sa nagakatol nga tutunlan, dinilis, mapuslano, di ko nagabiyahi ka. Nagasakay ka sa jeep, sa bus, o kundiin man, arak ka sa opisina mo, pagkumatol ganing imo. Nga tutunlan. Dayon mo kakuod siyang imo. Nga bag. Kagkwa ka dayon, isa kung duwa ka kapsula sa D3 bayo nga soft gel. Kagkanton mo dayon, kag iligon-ligunon mo ang unod. Sip-sipin mo, baby. Kagiyamat-amat mo tulon, Jirili, kag ipauyon mo gin sa nagakatol nga bahin sa tutunlan mo. Mapaso da ang mga siginan nilutuay, Jirili, subong mga karinderya. Kati balik eskwela, dugang na niya ang mga luto sa karinderya. At hindi ginamalikawan kay nagkaratihay sila sa kalaha na kagaldiro ng araklayo. May ara ginabis yan nga may mga paso gidya mo. May mga paso gidya yan. Kag kung may paso ka mo, kag mapaso ka mo, hindi pagbasa tubig, butangi lang di tri bayo. Kay ang sakit kag hapdi yung paso, madula na yun. Kag hindi siya may infection blahaw. Katulad siyang pilas, no? Hindi siya magbanog. Hindi siya magsakit kay tungod, hindi maka-atake ang mga bakterya. Amo wala na ginabantayan ang bakterya mo. Kung may mga open wounds kita, matake na sila, that's why may infection. That's why kung may D3 bayo ka, butangan mo na yun para hindi makasulot ang bakterya. Hindi siya magngot-ngot, madula na yun ang hapdi, Jirili. Subong mo na siya magpaso, ha? Amo na ka-importante sa subong, nga ang aton ng mga kusinero, kagang mga taga-karinderya, samtang nga nag-screamahay sila siyang kalaha na kalayo. Indo magkamo di tribayo. Kaya ang dugay na itong exposure sa init sa kalan o kung sa aton nga pagluto mga ka-K5, nagadapyang ang init sa lawas ang nagaluto mo. Apila kadlaw ng ugat na ito na magkalatigaan na da. So kung may D3 bayo, kung kainom ka D3 bayo, ang ugat mo protektado, Jirili, layo sa pasmo, bla. Madamo pagkait siyang binipisyo ang D3 bayo kag angay gid naton pamatian. Every time nga maghambal si Dr. Ramil Oy sa kahanginan, mga ka-K5, ginasugod niya sa aton, kag ginatudlo niya sa aton ang libre nga kalaman. Parte sa kunano naton nga ma-depensahan ang aton ng kayong lawas nga maging hilway kita sa sa kunano nga masakit kag balatian, gamit ang D3 bayo. So ato ninabantayan kag every time mabatian naton, stop, look and listen gigita. Kay mapuslanon ina, kag ina siya parte siya kabuhi, paano kita makasurvive sa mga kunano nga mga pagtilaw ilabi na gid sa aton igkayong lawas. Every time si Dr. Ramil Oy maghambal sa kanginan, aton gid pamatian, ha? Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500 Mighty C and D3 Bio. Sarang gid mabakal sa halos tanan nga mga butika sa inyong lugar. Pwede makamugakadto sa tanan nga klinika o alternatibo medicine and wellness center. Kag sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore Generics Pharmacy, kag saliwat sa iyang nga klinika, Klinika at Alternatibo Medicine and Wellness Center, ara dira, no? Mas maratong presyo. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kag kung gusto nyo pagid libre nga konsultasyon sa klinik ni Dr. Ramil, kadto lang kamo during office hours, ha? Libre, wala siyang bayad ang konsultasyon, ha? Tawag na kamo sa aton nga hotline 0928-611-2263 para sa inyo nga mga problema kung ano ba da nga mga bagay nga nagatublag sa inyo pangunahuna. Ga problema ka siya nga imo da palibot da. Gusto mo magpautwas abi? Pautwas eh kami de. O kung may ara ka dira sa nga interesting nga mga istorya sa kabuhi, nga makahatag sa aton lingaw, makahatag sa aton pagtulunan o kon inspirasyon mana. O kung may ara ka na komentaryo, opinion, suggestion, sa tawag ka mo din, no? Parti sa mga balita o isyo na kung may gusto kay hambal, ipabutyag. Tawag ka mo sa 0927-448940. O kung gani sa 0928-611-2263, ha? Alas 10:08 nag oras naton may gabi na sa tanan naton nga mga suki nga naka-tune in na sa K5 News FM Rojas Capiz. May caller ta Jirile?
2: Yes, Lord.
0: Okay, caller ta Naya. Hello, hello caller, this is Preacher. Come in please, are you cold? Mayong gabi. Mayong gabi na, sino ni?
3: Hello,
0: no, gabi na. Oo, gabi man. Sino ni Paliog?
3: Si Ramil na.
0: Ramil, oo. Oy, hindi. Taga din ka, Ramil, iho.
3: Taga Inapoy, kung po sungal ako sa Abada.
0: Inapoy?
3: Yeah, oriental na na.
0: Inapoy, Inapoy, di na siya, di na, sakop siyang ano na siyang Inapoy?
3: Mabinay, no?
0: Ah, Mabinay. Ti Sibong din ka na Sibong Star.
3: Sa Abada, no?
0: Abada Sky?
3: Yes, no.
0: Ah, okay. So nga nakakanto ka man na, nga nakagistan, no, ka nag-arkila ka na, may balay ka na, may mansyon ka na, ano?
3: Haligo sa kuling, no? Di nakatagaan ka noon.
0: Ah, okay. So may ara ka na yung nakuha ka pwesto na, balayan mo, na?
3: Oo,
0: no? So, imo gijaya, no?
3: Oo, imo gijaya.
0: Ati, congratulations, ha? Ti, ano nang, ano ka nako ng area mo na siya, madas kayo, may mga 5,000 square meter?
3: Kada na,
0: ang family, wala na lang 64
3: square meter,
0: no? Ah, okay, 64 square meter na, okay, ho. So, pila ka mo kabilog, isa sa inyo balay?
3: Bali...
0: Si Quintag Bilog?
3: Apat lang.
0: Apat lang mo?
3: Apat plus umagad yung gapo.
0: Ah, okay. Si umagad mo, umagad. Ano mga ba ka-umagad yan? Ba na o kung asawa sa bata mo?
3: Ah, ulo. Ulo.
0: Ay, gali ka. Lulo ka na gali.
3: Si Quintag ako na, bali birthday. Subong nung upload ko na first birthday.
0: First birthday siya apo mo, kag first apo mo man.
3: Oo, no?
0: Ay, si Tinano ng apo mo, babayi na lalaki.
3: Laki pa rin, no?
0: Ati, kapangita na manghon nga babayi. Ate, sige. Sino nga lang siyang apo mo, abi, Toto Ramil?
3: Si Saibel Abad. No? Liyo, ganda siya.
0: Saibel Abad.
3: O, Saiden, no?
0: Saidel?
3: Saiden.
0: Saiden, oo. Saiden. Ano na siya, kombinasyon ni na siyang ngalan siyang ba, nanay kang tatay?
3: Wala, hindi.
0: Do, ang pabati ko, Shider, bla, Shider.
3: Shider, talo.
0: Shider, galiya.
3: Ano? A-I-B-N.
0: Ate, ano na liwatabi, pigaw ko si English.
3: C-H-N.
0: Yan na kayo, nayalang bala. Ano na, C as in cow?
3: Z.
0: Z as in zebra.
3: A.
0: A as in?
3: Apple.
0: Okay. A as in apple.
3: I
0: as in itlog. I? Itlog. At tapos?
3: Hello. Tapos, D
0: as in
3: dog. Yes, no?
0: Oo.
3: Tapos,
0: E.
3: D-N. Seidel.
0: Okay. Seidel.
3: Seidel, no?
0: Seidel, no? Oo, lalo. Okay, sige. Si Mrs. Mora na.
3: Atos baba, no?
0: Ate, dugay-dugay sa kaon mo na siya, no? mali, may second floor, galing ng balay nyo.
3: Ari ko sa salakyan, no?
0: sa salakyan ka. Pero pag-abot ka ron, masaka ka kay masisalakyan man to. anong malagad ko si mo, Toto Ramil?
3: No?
0: Ano taning malagad ko si mo? May tamyawon ka o kung may tupiko ka, ano?
3: Oo, tamyaw na ko na tapos. Tapyaw na ko na sa tanan niya, taga-Abadas kay, kaya inapoy, mabinay, hindi gusto yan. Inapoy yung slintar ko rin, talo. Siya, tapos sila, no, kay Gatumatik na siya sa inyo, no?
0: Ati, thank you. Salamat. Anong ubra mo si Bong to, Ramil?
3: Gabiay ko, 10 BS.
0: Grab?
3: Yes, no, yes.
0: Okay. Then, namunta na grupo siya may next ko na gagapangapid, ha?
3: Yes, no. Tapos, no, ang ganyan na, no? Kung kisa, ano, makaano ko, no, makaano ko na, no, sa, ano, na, Estefania. Makaano ko na sila, no, mga tao, na, no, sa mga Estvillas.
0: Tinamyawa sila, be, okay.
3: Yung natamyaw ko na sa Estefania. Sa Estvillas, ang tananda, ang ginapalangga, ginako na si Red, no? Hindi ka namunugid.
0: Ati, kuning palangga lang nga si Papa Red, ya. Halos na lang nga si...
3: Halos pa naman yung Papa Red, no? Papa Red, tawag nila sa iya, ano, no? Hindi ka namunugid siya, ano, ha? Yung nablos, oo, kilala na lang, Roy.
0: Damo, nagpalangga yan siya kay Papa Red sa Estefania. Halos tanan palangga na na si Papa Red siya.
3: Yun, okay, balit. One time, pinaka time, hasta na, ano, no? Naka-onboard ko pala, no? Tagadira, no? Tapos nakalabay kami na, sa Tubangan, sa Sidmor. Next Sidmor, may ko, tapos may City Hall, da? City Hall?
0: Barangay Hall. So, no?
3: tapos naging naubla na sa tunga time, no? Tapos ang sa iba, no? Saan ka na, ano, pila na kabilog, no? Si Papa, gito ko na, Papa Red.
0: Papa Red, Gideya. Oo. Siyempre.
3: Pwede ka na, hindi ka na manugin, no? Ato na niya.
0: Ato na na. Papa Red, at wala nang iba.
3: Oo, Gigi, ano kasi ako
0: kina-psycho sila na, sinunod ang inyo, ano daw? Kay, ano daw?
3: Oo. Kapoya, bang, kaya bisalig rip niya, mong?
0: Hindi na magsugida, kita-kita lang ni Makabati, hindi na magpalapta.
3: Oo. Kapag-regi pa lang kanya, no?
0: Wala nang iba, Papa Red lang.
3: Sa ano na, tayong gusto sa November, no?
0: Ada yon eh. Hindi na pagkamalabla na yung bla. Hindi ba yung na yung bla? Ate, sige.
3: Ah?
0: Ate, kung masyan obdanay kay binahalin siya una pa, kabuot ya tao, may nabiyanon, kung may ara ka sang gusto'y hambal, may arang isa chimpo si mo mamati, kag kung masarangan niya, mabulig, mabulig, ed, siya the one and only Papa Red.
3: Hindi pala, ako one time, no, si Papa Red, no, sa bakat one, may ara, itong nga si Sanay, kay nagbulig doon sa isa, no, kay, ano mo, ulak, mabulig, isa rin ya.
0: Ah, di ho. Kaya ako, kami guro may masiling daton ng mga 15 to 20 anyos na kami nga kilalahay. Ah, yes, mabagi ko yan nga.
3: Si Panayalo, Papa Red, no?
0: Ah, o. Papa Red, at wala nang iba, Estepanea, hep hep hore.
3: Hep hep hore.
0: Hep hep hore. Thank you again, Mel. Thank you again, Mel. Salamat.
3: Sa liwat lo, sa taga-binay, taga-inapoyok, sa dintalo, kag-urintalon.
0: Okay, sige, thank you.

0: Papa Red kay Fiber Red Salgado. Nakabdanay makami na siya MOR. Kabdanay makami siya Love Radio. Kag ina nga tawo dirili. Uy gidya kaya, uy kagidya siling abiyang nga butang nato na binga ihambal siya nga negative la. Kaya gusto mo lang na iya mamati siya mo, kag masuggest mo lang na siya kung kinanglanon, kag mabulig kung dapat bululigan dirili. Ang ayan gid si Papa Red. Ah, mga taga Estepanía, drag gina siya sa inyo. Okay, tawag mo sa aton yung Atlant Storya kita, ha? Okay. Ah, mayong gabi na sa tanan natin nga masuki na sa K5 News FM, kanlaon. Subong malapad ang galom kag mga panganod, mga ka-K5. Dugay-dugay nagatulo-tulo ang mga tubig ulan. Ang mga uniform da, mga school naton, ng mga kinanglanon, ng mga materials, o kung mga things naton da sa mga kabataan na kay may klase bus, tanawa kung masi wala matahalan ang lapis. Ang ilagay nga sulundan tubig, abi, pikurar gid ha, keng tubig. Importante yung mga kabataan makainom gid tubig, eh, no? Okay, another caller sa aton nga linya. Hello, mayong gabi.
1: Mayong gabi.
0: Sino ni Palihog?
1: Si Buboy Bicanya.
0: Buboy? Taga din ka, boy?
1: Taga, Sagay.
0: Sagay, kamusta ang chimpo subong sa Sagay, boy? Sa imobi panilag lang?
1: Okay, man. Okay, good. No, okay, good.
0: Okay, maga. Wala ulan, pero mabugnaw ang klima. Da, subong, no?
1: Bugnaw.
0: Kaya doon ang chimpo naton. Subong doon naga dugay-dugay sa punta to. May taliti. May lapta-lapta taga nga ulan. Kaamoy na yung nagabulig pabugnaw sa aton nga chimpo sa palibot, eh. Kag daw pabor ba di boy sa aton nga mga magunguma bla kay para mabunyagan man ang ilang nga mga talamdan no ni bla.
1: Oh.
0: Ati okay boy ah. Nainom mo na bo boy? Boy, nainom mo na?
1: Oh, nainom ko na.
0: Ah, ano na nainom mo?
1: Kulapo?
0: Ha?
1: Akulapo.
0: Akulapo.
1: Nang parintan mo, galing akong ka ng DTX sa MyPC.
0: Ate, okay.
1: Ate,
0: okay. DTX yung MyPC. Okay, sige. Pila edad mo yan, boy?
1: Mga 60 na.
0: Hindi ka mga hubi sa tingog sa mga tao sa bumbat.
1: Sige, gaya yung kwan mo, MyPC sa DTX.
0: Amo gali na. Kagina to, kulo na to, dumagulangin si Ramil man to, to kayo ni Boss Doc Ramil, oh. Ang tingog, yan daw ang wikuan, ay dumarap mo lang sa mga 30 hon, 50 hon maglita, oh. Lolo na to, may aposya mo. Ikaw yan, sisinta ka na yung muya, may magulang kapag itsa mo, kaya ako 27 pa lang, kuya mo. Tingog mo bala, boy, tingog mo bala, boy. Doara lang sa mga 36. Bedroom boys pala jirilig, pamatian mo gid. Bedroom boys, kung ikaw mabahayin jirilig, makamati kas tingog yaw. Do mo jo do ma turn on ka bala. Kitungod do ka macho eh, no? Masi ka mabati is misis mo na kag salamahon, tali salapiron, tang duwa bala. Ah, okay. Misis, mayong gabi, oo. Mayong gabi. Boy, anong malagat ang siyo mo? Boy, importang mga pasalapiro ni misis mo?
1: Pwede na kung kapanganyaw, no?
0: Ah, sige ah. O, naging tamyuhon mo si misis mo, basi ko mabalbalad na doon. Oo. Oh, okay, go ahead.
1: Ari sa kapatid.
0: Oh, sige, tamyuhon siya tamo. Sinong gala ni misis mo?
1: Rosemary. Rosemary Rosido. Okay, sa bilang sa eh.
0: Clarish.
1: Rosemary.
0: Ah, okay. Sige, sino pa boy? Abay, go ahead.
1: Ang tamayang ko, mga kasaysaan kabilang.
0: Ah.
1: Rosal, mga oral pamili.
0: Aha.
1: Na sila ni Romy, si Torno, si Minok, si Mira, si Gamay, si Jelly, Oral, sa Sarital, sa mga pakisahan ko man sa Inayawan, mga kapilit, pamili, mga sila ni Minsi, kapilit, si Ben Merle, si Brodick, si Gamay, ang mga kapiyaan ko dira. Salamat din.
0: Sige. Okay. Thank you again, boy. Thank you again. Salamat din. Regards na ko na kay Mrs. mo. Thank you.
1: Sige.
0: Kabaga hubin si tingog nila dirili. Ako na siya lahat ko tingog. Ko tingog lang po actually 27 blanco. Di boss, abi mga nanay da, mga uniform sang bata nyo da, masikon way pa da yung mapipuror da. Ang mga dalalon para boss da, mga notebook da, ka mga eraser da sa mga kamataan da ho. Basi wala pa matahalan ang mga lapis. Tanawa, check anay. Ang mga midyas da, ka mga sapatos, nagbalala. Okay, ang mga balunon nila, boss, ang tubig, hindi makalipat.

0: Good evening.
1: Hello.
0: Oy, mayong gabi, Papa Tino, siyang hinumbaan. Mayong gabi na, nainom mo na?
1: Oo, nainom ko na lo. Hindi ko rin ito siya.
0: Ano na? Kayo habla magambal, blad daw, hindi ko kachindi.
1: Nainom ko na ang lista, ganag mo ito siya.
0: Disi ang disi naman siya, no man? Hindi pa rin ito. Ano, Papa Tino, ay ka na unto?
1: Aray!
0: Nga daw, siya daw hindi ka kasampo, tao?
1: Nainom ko na ang matisi ko, di 500 matisi.
0: 500 matisi? Okay ah! Na.
1: Hindi ko, di. Dalawang kayo.
0: Oh, di ka musta na yung chimpo niya, sumong sinubaan na, sumong gabi.
1: Di, sa utol, oh, mainit, maulan-ulan, kahapon nun, magkaliti, mayong panahon, lo, parang sa talamnan. Kasi init, yung gaulan, manamang init, yung namin, medyo, medyo,
0: malandong. Daga na kabalus-balus lang, daw balansyado, po delikado na, kaya ang init, kagulan, no, kung sige-sige na, mainit, sa lugay-lugay, maulan, kalamanan siya na agtalbo bla siyang usbong siyang duta bla kaya amo ini nagatag siyang ano ni ng lain pa matyag daton so kinaglanggit inugid may tisigid ha kay parang bakot ang depensa ta sige papatino
1: may tisig may tisig gitibayo yandang po talo
0: yes correct gitibayo pagin oo. Sige, tamyawan na sila, Papatino. Tamyawan na sila, go ahead, abe.
1: Tamyaw ko sa kwan, taga-baske, si Ipok na sa pulang araw, si Dubulin, magpapya, kumain gabi, da. Akong pamilya to sa baske, sa mahin ang panahon, unay lang tulog-tulog ka ron, kaya mayroon, wagin nga na kusublang ang kwan, mayroon ang panahon, mga klase naman. Siyempre, dito halad itong mga lapis ng mga bata, mga lingin-lingin, yung mga tonto, kaganina. Kaya mo lo, may gabi lo.
0: Okay. Sige ah.
1: Kang gili, may gabi kang... Uy, may gabi lo ah. Di lang kutod lo ah.
0: Okay. Doon nagagoom-goo mga ton nga kalangitan, mga kakifive, kabay pa buwas, no? Buwas, wala lang tani, maskog yang ulan, ho? Kay subong doon nagadugay-dugay, nagapugtak-pugtak ang aton ulan, mabaskog, mahinay. Bayara nga daw, Pino siya, daw talithi. Di dito yung sabahin sa nga Mindanao, may nakitaan kita sa social media, sa Facebook, nga nagabahat yung dalan, mga kakipayam, daw suba na yan mo. Di sa Manila, sige man to inulan sa Manila. Diri ma lang sa aton, sa Negros, abe. Ganda medyo yung nga daw lapta-lapta nga pag-ulan, kag hindi masyado yung kusog nga padayon kag tuloy-tuloy. Doon nag-auntat siya, pila ka minutos, dugay-dugay, makalma naman siya, matalithe, damo mo lang ng ato, nabi. O dito sa Mindanao, yung mga kakipay, may lugar dito sa Mindanao, ngang Ilaya Highway, daw suba na yan mo. Daw suba na yan. Dito sa Manila, subong, grabe matong binaha. Di paano ni Buas, kay maskwilang kabataan. Kagangaton man nga ginapaminsar man mga kakipay, batom lang sabahin sang jensan kag sa mga napiktuhan sang linog sa nagliga, batom lang 7.8 o kung 8, 7.8 nga linog bala sa Mindanao, sa Davao. Uwagin sila yung klase kahit yung tapos ang ilan ng mga building, i-inspeksyon pa na. Kaiman hindi dayon makitaan basi may mga crack kag medyo naghuyang ang istruktura kag kon dayunan sang tawo sudlan sang tawo istaran o kon obrahan nila basi ko may mga aftershocks pagid kag may mga litik ng mga building mga kakipag kag mag-collapse damo pagid magkalamatay. Di amo na mga building dito subong syako to yang mga ano ni ang mga local governments kag sa ila pagpatigayon sang search and rescue and retrieval gyapon dili wala sila gyapon untad sa pagpaninguha nga maka padayon pangita kun sino pagid ang na biktima nga napilpilan o kung buhi pa, ay hay. Di pala nakadlaw ni, ahay. Kung ato abi na lipungan, kami karon do ka nakabugtaw ka. Kaga ayambut na lang mga kakifay. Kamudlay siyang linog. Kamudlay siyang linog, no? Mayo pa ni ang mga tawag naton nga mga bagyo kay makapalagyo pa kita. Kay mawarningan kita sang pag-asa. Diyan may bakadto na lang ang bagyo sa inyo. Sa mutantabi, sampu lang sa birnes. Di Domingo pa lang subong may chimpo kita makapreparar. Tungod sa nga itawag naton nga advanced technology. Tungod sa mga bagong nga mga diskubre nga mga teknolohiya sa aton panahon. Ma-predict naton ang panganod. Ma-predict naton ang aton nga klima. Pero ining tawag naton ni mga tsunami ni ho. Huwag takabalo kung saan o ma-tsunami mo. Pero makita ang tagyapo na tsunami sunhan. Kiti may mga pag-isol sang tubig abe sa kilid sang dagat. Ma-isol na siya na ikang mabultada balik. No? May mga machimpo ka pa yung magdalagan. O kung magkanto sa mga mataas na lugar. Whereas siya sa mga ining vulkan. Ang vulkan makapalagyo ka pa, Jirili. Makapanabon ka pa. Makapreparar ka pa. Makadipinsa ka pa. Whereas ang linog, mga kagay vibe. Do, nga pa, why gini siya yung pabalok ang nga pabatsyag, Jirili. Gulpihada lang ng linog yun mo. Hingala kaya nga nagkakaon nga gatimo ka sa kutsara, hindi magsulod sa baba mo. Hindi ko kapasulod kutsara sa baba ko. Kay gali-galinog na mga kagibay, gauyog ka mo. Ang kutsara mo, gakantos mata mo bla. Gakantos sa ilong mo, hindi ka kapasyon kutsara sa baba mo, gatimo ka mo, gakaon ka bla. Gito ko, galinog na gali. Mga kakifive, grabe no, hasta sumong wala sa gyapon sang instrumento o kung teknolohiya nga makapredict nga kung saan o ang linog, kung ano kakusog ang linog, dinilig kung dinasta. Whereas sa mga bagyo, makita niya sa satellite mo, nga ining bagyo ni signal number 3 sa amuni nga lugar, signal number 2 sa amuni, damo ni ulan, maskog ang hangin. May ara sila sa mga sumada dirili mo. Whereas yung linog, ay kagay kabalo kung mabalaan mo na lang tapos kung magtahaw na. magtahaw na lang parehas doon sa ato no, samtang nagalinog to, 7.8 galito. Di dito sa Mindanao mga kakifive, no? Kag dito sa lugar gate sa Davao. Jensan, kung sa diingid ang sentro sang pagtayog mga kakifive. At yan mo ng sitwasyon nila sumong to. No, halos gid wala sang klase. And I believe ang aton gobyerno kag mga LGUs dito, may mga inisyatibo naman sila nga ginaubra sumong sa pagpatigayon, sa pag-eskwela sang kamataan, pag-iguro sa mga online o kon sa Facebook o kon sa diinina nga mga prestada, may module sila guro. Basta may mga alternative ginagyapon niya nga mga inisyatibo nga himuon ang aton gobyerno para hindi ma-discaril ang mga pagtuon sa kabataan. Di mga building, mga duta, to mga salakyan, dirili, nagkalapilpilan sa mga building, nagkararumpag. Mga taytay nga mga kampyon, nagkalaguba. Mga tahom nga ginakatuan sa mga turista dito kag naga-picture-picture, nagkalaguba. Grabe, no? Grabe ang kahalitan sa bagyo. O kung sang linog, I mean. May caller to sa linya, check up on tabi. Hello, good evening. Mayong gabi na. Sino ni?
2: Mayong gabi sa imo, J-Lolo.
0: Ah, grabe nga tingog, J-Lolo. Grabe nga tingog. Dumawagak pa dyan. Mayong gabi na, sir. Sino ni Palihog?
2: Si Paul ni San Gimaras.
0: Grabe nga tingog, J-Lolo. Amo ning tawag nga bedroom boys, gidya J-Lolo, no? Paul, plashish ni. Paul, nainom mo na, Paul?
2: Tapos na noon, nainom ko na ang BPX kag D3 Bio.
0: Ah, good! Okay, Paul, numidyo, tingala ko, pagsambat ko si telepono, no, kahamot, paho, ara ka nagalis, Gimaras.
2: Ari ko sa Gimaras.
0: Okay. Yes, Paul, pila na edad mo si Bong Paul?
2: 43 years,
0: pong tingog, yun ang mag-ulang yun yan nagtapos pagkasultiro. Nga kabilog-bilog siyang tingog mo, Paul. Do ala Marcosison, no? Do ala Engelbert P. Humperdinck, na nga kanta ka?
2: All of a sudden, this was yours and mine.
0: Wow, dirili! All of the sudden, Matt Monroe, Jerry, Matt Monroe. All of the sudden, what is yours and mine? Ang pinamalhan, gintakam sang kuring. Maki Matt Monroe, kagali?
2: Itang DJ Lolo sa music.
0: Okay. Akon, sir, sa totoo lang, may ara ko nga ginapatunugan ko kaginapamatian ko gid siyang maidin ang kalidad siyang tingog ni Matt Monroe sa dako yang speaker kag inang daw suran bala so perte nga tingog siyang tao do may amo ka na binga tingog gabi no nami guro ko mangayo ka bijuki dayon no
2: ano nami gid
0: oh,
2: sa katapusan mo ng kanta ko, My Way.
0: Bo, My Way. Hindi lang kami pinatsanay talaga. And now, the end is near, and so I face my face again.
2: Sala.
0: Ano ba?
2: And now.
0: And now.
2: Hi, sweet queen.
0: Oh.
2: And state my case. Baha is coming. Hindi mo na so good na now. Hindi, baha sa nun.
0: Ang malita nyo, lihog lang uli. Ang malita nyo, lihog lang uli. Hasta subong, wala kami kamalo. Kung ginyugin na lang mga malita mo. Anyway. Sige, ano ang sitwasyon na Paul subong sa Mindanao? Sa Mindanao? Sa Gimaras, abe? Sige, panagyapon po si Anay Paho until now.
2: Actually, DJ J-Lolo, tapos na ang Manggahan Festival sa yes. May 24 pa.
0: Yes, yes.
2: Pero ang paho sa palibot, may arap ako niya.
0: Ano na siya, sir, ng all year round inang paho siya Gimaras? O kung may ara lagi?
2: Hindi siya, kumbaga season ng siya J-Lolo.
0: Season lang siya, ya.
2: So, magkasugod na siya ng mga banda sa March up to June, July, may ara pa siya na.
0: Kamalo,
2: pero medyo mahal-mahal lang siya kung magamuna mga ano. Toon starting, punang tabi February, ay ako na naging managawang pako. Pero ang nagigil niya, nga damo, April, May.
0: Ah, okay, April, May, no. Di pila kamilong puno mo na paho na sinyo na?
2: Ay, kung di ka punuan, pero damo lang ko din labyan.
0: Ah, okay, ti damo, tagali pwede singiton.
2: Pwede man po dyan lang, kaya rin naman sa blutangan mo.
0: Gani man, oo. Ikarga na lang ni Strasikol. Anyway, ako, mabalaan ko ang paho sa Gimaras, kag hindi Gimaras mo. No?
2: Paano?
0: Ha?
2: Paano?
0: Sa texture ako naranas baba mo. Oo?
2: Oo, naman.
0: Basta daw may batyagan, Kuya Ya, magkaon ka siyang unod siyang prutas ni siyang mangga siyang from Gimaras. Ang texture niya mabatsagan ko ikumpara mo sa ibang paho nga ng hindi Gimaras. Mabalaan ko eh.
2: Oh.
0: Kanta po, sir, say mo, Beno, ano may idea ka nga ang paho siyang Gimaras, lain gid sa iba nga paho. Anong inyo dang findings o study may si ara ka mo research na dang mo inang gimaras nga paho aw?
2: Isa sa mga nabatian ko di lulo sa kwan sa istorya. Mga sa duta, bila?
0: Sa duta? Oh.
2: Duta. Ayan, so di ba, bisan ikaw guro, agree ka man nga mga duta nga daw hindi dasig makapabuhin sa tanong.
0: Yes.
2: Pero ang gano'n sa gimaras siya, basta maayo ka lang mag... abong kan sa duta ya kag baka silang mananom nila sig mabuhi
0: grabe
2: kapin pa ikaw magaan kaya magani mo kamot sa tanom nga inatawag
0: la ila kung kumpol kamot mo hindi ka pananom mabayad ka lang siya may kamot anyway isa sa mga research na kuno is tungod sang limestone nga aras dalong
2: isa pa na
0: sang duta gid no kag ang gimaras mga kakifay would you believe isa ini ka isla nga ginakwaan sa mga corals nga ginahimo simbahan sa una even ang dili sa katedral sa Bacolod no ang corals amo na ginabutang nga dome o kon ginasuhimo sa simbahan kay konting ilinit bugnaw siya si Lord pre bugnaw siya
2: Amo gina sa.
0: Okay, no. De, sige. Anong aton bing puntogin nga nakatawag ka, Toto Paul?
2: At siyempre, dugay naman ko nga nagasunod sa inyong programa. Ganun kay subong na ko nakapawatsyag kay nangayo na ko number ko na mo sa akong amigo, gani?
0: Ah, okay. Oo, timayo man. Dumduman ta ka. Oo. Doon dito pa sa piyak ng stasyon, doon nakatawag ka man gani.
2: Kung din ka dito mga kanina.
0: Agali ka. Thank you.
2: Ang pala sa mga kasaganta nga, hinahanap-hanap kita.
0: Ate, adik sa'yo eh. Sinakpo na na, hindi man.
2: Amo na yung adik yan sa programa, hindi adik sa droga.
0: Amo na yung sakto na plakpak!
2: Pero sakto lang man, kung mula din yung mo.
0: Yes, sir.
2: Kung ang mga malita, kung di naging dala.
0: Amo na...
2: Ako nga, niway ako gamit malita, sa kubag na lang.
0: Mayo pa no, masimula kong sundon man lang yun, dahil silon ng kwarta siya sa kumbay. Oh. Di, sadya, sir, sadya ang, by the way, sadya ang Mangga Festival na, sinyo na, maligtas sa inyo ang Gimaras.
2: Ganun kaya ang highlight, minulan man.
0: Ano nang magmaghambal ka na Mangga Festival, makanto ka na, payaw ka kaon, libre mo na.
2: Hindi man siya silinga libre, may aras siyang itulyokan yung programa, pero may registration fee ka lang. Example, yung registration fee is 100. Sa 100 ka na, pag gusto ka na na kung pila ka kilo, maubos mo kaon.
0: Perte, no? Pag gusto ka na, siya magdililiwal kami.
2: Ang record holder, di ba pa, J-Lolo, is 17 kilos.
0: Nagkaon ang isa katao siyang manggang 17 kilos?
2: 16 to 17 kilos ang record niya.
0: Grabe, no?
2: Pero ang masubo ng istorya, tapos siya kaon, yung hospital sa...
0: Oh. Nga pati lisyon yung kaon niya?
2: Hindi, ma'am. Tungod ko doon sa sobrago ng katamuan. Kaging paho, magduga, init ng aslawas mo.
0: Gani, man. Kag tapos, ano na, sugar man na mo.
2: Isa pa na. May tali ko nag-DTX na yun, nakabe.
0: Ah, why ba siya guro kayo, no? Mas siya sako pang DTX, sino mo niya gina. Anyway, di ano na, mali, ano na siya, contest na siya, pre.
2: Daw, masinita nga contest kung sino makapinakadamo kaon kasi siya naman ang bagong record holder eh.
0: Di bali ginawardan siya ra sa ospital?
2: Daw, muguro. Hindi nalang mo siya to. Di naroon siyang record holder. Siya na nga, teon.
0: Instead nga
2: siya. Diyo tayan man sa.
0: Instead nga sas and buke hatag sa iya kag ano, botelya sa Nextros ang iya lang ang host lang ang host amo na niya sa San Buke guaya ka Nextros pero magkot ko si Ray kay ko mo muna may kanabi siyang mga paho na si Gimaras wala ka mo gapang away ka mo gabaligya si Ling sabi mo na
2: wala ko idea si na Jelolo
0: o kon ba siya
2: kay ang ano lang ang nawalaan ko lang pwede ka kahalin dala paho halin diri sa Gimaras pero hindi ka rin makapasunod ng paho sa ibang lugar.
0: Okay. Pero inablang katulubo na biyang mga paho.
2: Ang nahunol na?
0: Nahunol na bla?
2: Duway lang ko idea kung pwede ka, ano, pero, makal or makapagwa.
0: Kaya para mabalaan na gig, kung aragin siya variety siyang paho, o kung siya ginahambal nga sa duta,
2: kay ko lang ay mamangkot. Mamangkot. Amo ng mission ko sa imo ay mamangkot sa...
0: sa grupo na, may siya mga grupo na, kung pang, kagkuntang pila, may kimamakal ko, ano, mamakal ko duwak bilog.
2: Sino ba tanong mo, si Jirile?
0: Ah, siya nga, konto yung, ay, push lang bila.
2: Kaya di ko, ano, si batay ko si Jirile, yung mga dinero?
0: Eh, why na, nang tanahan nga ginatanom yun, napatay. Ha?
2: Nga mo na,
0: at guro init ang kamot.
2: Ay, init ang kamot. Tingin ito pa sa bugnaw ang kamot eh.
0: Ah, kung yan, hindi naman ni pwede kinagakurog-kurog din kamot.
2: Sabi, pagmago na nga pre.
0: Basi ibutan ko ni sa tasa, magkilapaso, magumla.
2: Ito ang mga pasmado na.
0: Pasmado, buti nagabato pa man.
2: Kung pasmado ang mga kamot, ipamasahin na.
0: Banyo sina sang DTX liniment. Thank you again po la. Thank you again po sa pagtawag po la.
2: Magmana, mayroon lang ko.
0: Yes, sure. Go ahead, Paul. Please.
2: First of all, I would like to greet all the staff of K5. Especially sa imo, Gino Lor.
0: Thank you, thank you.
2: Kag sa naghatag na sa number mo sa akon, sa kay Mr. Emilio Magbanwa.

0: si Kaki Pahit, Eric bala?
1: Oo.
0: Eric. Ano, Eric kung...
1: Eric.
0: Eric
1: Tenerife. Tenerife.
0: Inimuan nila sa linggo lang programa. Dapat ang inimuan mo nila, no?
1: Depende sila ng mahilig lang.
0: Lagi man, ha?
1: Oo. Sige, Paul. Thank you, Paul. Salamat kita. Good luck,
0: thank
1: ha?
0: Thank you, gina.
1: Okay, sige. Okay. Alas 10:47. May harangi tayo siyang... basta balaan talang niya kung basta ganit gimaras ka paho dirili. Do ka puno siyang baba mo bla tungod siyang texture bla, no? Kagwas nga mag ang iya sabor, magmix kla na bi siya laway na ton. Da pagin na ton, ang laway na ton do nagsaniga determine siyang sabor mo. Nagabulig siya bala timpla sa para ma-determinar na ton ang sabor. Basta kon bisan mamba siya bingi banda gimaras ni, no? Gimiara ko makilala mo gimaras mo ng bakal mo kong 3 kilo. Sus pagkakaong o perte kasilom. Iba na nun ginahimo na nila yung miskan ni gimaras, yung balon nila gimaras para magbakal. Hindi na bala nami. Ginaguba niyong gimaras, magamuna yan. Siya na ko na, dinili, ho. Nabaligyaan ako siyang 3 kilong papaho. Niya, gimaras ni Lotik, paborito. Kung basta gimaras nga ni nga, ha, gimaras nga paho. Baka gikoneki, ano bla? K5 ba, Robert Pacardo, kita ka gimaras na? Anong kakilo, dinili, ha? Palit siya sa gimaras, dalan siya paho, habal-habal. Anong kilo, ha? Oh, sustain doon, lokal paho eh. Itura ko ng paho, gini. Dali lang may cooler kita. Hello, mayong gabi, sino ni?
2: Mayong gabi, Gingolo, si Angging ni.
1: Ay, si Angging, gini Leo. Angging. Gang, nainom mo na, gang?
2: Oo, lo, GTX Coffee Mix.
1: Ati, good, ah. Yes, anong malagat na si Wangging, day?
2: Nang manamyaw lang ko lo, ah.
1: Sige, go ahead, please. Timing ka gin, makomersyal ko na yun, eh. Sige, bigin, go ahead, gang.
2: Nang ginatamyaw ko nga kung upo di sa boarding house niya si Daphne Abadillo nga ato subong sa Iloilo nag-seminar.
1: Aha.
2: Day, hindi ka malipat sang... to ang siyang hampal mo nga dalaan mo ko sang mangga sang gimarasa.
1: Dalaan na lang dahil bilog ang gimarasa. Sino ba gang? Ah?
2: Ano si Lolo?
1: Sino ba tamyawon mo? Big wig?
2: Gitamyaw ko si Ellen. Kag si me. Kag si... Asa imo, Jilolo, kag sa tanan nga, kag Jirili, kag sa tanan nagapamati, Jilolo.
1: Okay.
2: Kag sa, nagbag-oto galit nagtawag, mayong gabi man sa iya.
1: Si Paul.
2: Oo, si Paul to siya.
1: Oo, ang pilido ya, Plasis.
2: Ano lo?
1: Plasis ang pilido ya.
2: Plasis?
1: Oo, Paul Plasis. Ang idol niya Plasis, ang iyang ganyan ang pilido, no? Lay down.
2: Ano ba lang, ano?
1: Pusoy. Paul Plasis, ang pilido ya, lay down. Oo.
2: Yung idol name, Plasis, ya, kwan ng lay down?
1: Lay down, iya pilido. O, Paul Plasis, lay down. Oo. Lain na, butaw, budi, blang, yung idol name, lay down. Thank you, Geng. Thank you, Geng. Mag-commercial ko. Naging salamat, Geng.
2: Sige, Jilolo. Mayang kabiliwat.
1: Magagang K5, alas 10:51 ng oras naton. Ini nga bahin na dulo na sa aton sang kampiyon nga kape. Di kinanglano. Tagini, nagatugnaw ang chimpo. Teng di taste ko, Femix. Tugnaw man ang chimpo. Kung init man ang chimpo. Importante, gina-enjoy naton na yung kampiyon nga kape. Kikanamig sa sabor. Ang kanami pag-i-jirli nga ako niya gina-handom kag ang hakalabanan nga makariya kamladadla.

0: Nabi panghihi mo blaya. Bisan abulan na kadadlaw ang atong ma-experiensyahan mga ka-K5. Do ka nami bla ka imagine na ba usus ka budlay kaya mag-ariya kag magpanghihi. Ang detox ko Femex ginadetoxifya, ginailiminar yung mga toxin sa lawas nato. Amoy nagresulta nga mayong aton yung elimination of waste. Kag nagabas ko kag nag-alerto kita kag full of energy kita mga ka-K5 no. Kag may aras sa sampalaya extract ka ining chia seeds kag super antioxidant nga naga hatag sa aton depensa batok sa mga free radicals ha? Any time of the day basta kape aton gininumon ang kampiyon nga kape DTX coffee mix nagakape ka na naga detox ka pa. We're going to take a short break, don't go away, we'll be right back.
1: 101.5 News
2: Three, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit siya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kablayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butik.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butik.
3: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
12: Ako si Eduardo Amodia. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangod sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Squalene Capsule.
11: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics.
14: Fresh Seafood Restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagduan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
19: Ikaw ba ay nasaktan?
20: Naintuan nila ko sa nobya ko.
19: At di mo alam ang gagawin.
21: Ano ang himuon ko?
19: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipag-hiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Kukulitan at Tawana The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 7 minutes after 11 o'clock. Good evening. Padayon ko muna nga pamati sa ating program, The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Iningabahi na dulong na sa aton sang DTX UT Soap.
5: Sa padayon naton mga ka-K5 sa aton programa, iningabahin pinadulong man sa aton siyempre siyang kampiyon nga habon, DTX Beauty Shop kinanglanon ginaton subong ni. Sa mga nanay kag mga tatay, pagamita gini mga bata ninyo, kay makabulig gini ni sa ilayang proteksyon, sa ilay kayong lawas, sa padayon nila nga pagkanto sa eskwilahan, protektado sila sa mga kagaw. Kag subong man sa mga teenager abi, nagamantika ang guya, madula na na. Mga punggod na magkalaayo na. Magkaladula ang baho sang lawas nila. Kinanglanon na sa mga teenager nga mga estudyante mo. So, sa mga ginikanan, maklin nyo kabataan nyo ha. Kay isa man na naton kaobligasyon nga tagaan sila sang suporta eh. Hindi lang sa pagkaon abi, hindi lang sa pagtuon, kundi sa ilang emotional kag psychological needs nila. Especially sa mga teenager, no? Nga nag-develop ang ilang balatsyagon kag ang ilang pangunahuna. Di karon kung baho lawas ang bata mo dahil sa eskwela, normal ba lang na sa teenager abi kitungod sa mga hormones nga nagakambyo sa ilang lawas. Pero daw, basi mo ma libakan siya o kung basi ko makakita po siya siyang magasuya sa iya mula ni. Kag ang chance ha, is either makakita sa kontradya nila o kung mahuya siya mag-eskwela na. Kiti ang balo sa nyara naman ang mahuilo ko. Yan pala yun ko ka muna kay basi mlatan ka mo siyang mayabas ya. Di kaluoy man siyang bata, madepress, mahuya siya, madepress siya. Madulaan na siya gana mag-eskwela. So pagamita sa DTX Beauty Shop, gina ha? Para magkaladula ina ang ilang mga problema sa guya, sa punggo nila da, no? Oily skin nila da. Kag ang ilagid baho sa lawas, oh. Magwapo pag ang magwapang inyo nga mga teenager nga mga kamataan. Kag subong man sa aton nga mga seniors, ha? Mga senior citizen aton. Hindi na naton mabalik yung oras, ang panahon nga siyang hubin kita. Nagalaya, ganyang aton panit ah. Pero sa bulig, sa adlaw-adlaw naton nga paggamit sa nga DTX Beauty Shop, ay hala, may tsansa pagali-dirili. Hindi nahilmonon ang mga wrinkles. Kag nagahubin katulukon, kag nagahugot pang panit ni mo ha? Dasig magpaputi ang DTX Beauty Shop mga ka-K5. Mabukal nga habon, kag ginapatayag gid ang mga kagaw nga nagatiner sa aton panit. Ginakakasya ang mga whiteheads and blackheads. Kag ang mga alap-up man, kag mga pikas-pikas ginadula ya. Mga kinalutan sa busong na sa tiyan, mga stretch marks abi. Hindi na hilmonon ah. Bilong nga lawas maputi, labi na gid ang guya abi. Kanami sa aton presentasyon sa aton kogalingon, kag ang total effect sina is maboost o kon magasaka ang level sa aton kumpiyansa sa kogalingon. Adlaw-adlaw ang aton habon, DTX Beauty Shop hat. Hapos na ni Baklon, kantula ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, sa mga butika kag farmasya sa inyo lugar. Magkuta nyo lang ha, pwede nyo man ma-order sa online. Lazada, Shopee, kaga TikTok. O kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap kang iban pagiin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantalo ka mong rigta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kaga magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala siyang bayad, ha? Wala bayad.
4: Okay. Hindi nga bahin man lo, dolaman sa aton los ang Dr. Pinoy Squalina Capsule.
5: Di ang Dr. Pinoy Squalina Capsule naman, importante man nga suplemento sa aton nga panahon. Kay man ini siya aprobado siyang BFAD, safe siya gamiton, wala siya overdose, wala siyang side effects, no? Himo ini siya shark liver oil. Now, nagalimpyo man siya sa dugo naton, dili. Ginatol-tol niya ang talagang mga problema sa sulod sa lawas, ta? Kaginarepair man, ginabuligan niya ang mga inflammation sa sulod sa lawas naton, nga magkululupos, ina. Ang aton nga kidney, isa maina kang ginakantuan sa Dr. Pinoy kang ginalimpyuhan. Kay ara na tanan nga higko na sa gapundo sa aton kidney. Di sumasumahon mo pila na takatuig yan nga padayon nga nagakabuhi mga kakay-five. Pagwa na aton niya sa kalimutan niya, may kidney na tanayon mo, di ba? Ara na yung kidney na aton. Wala na siya nag-unta trabaho, is even nga nagkatulog kita, sige na siya pangsyonar. Wala untat ang iyang pagsala sa mga higko sa aton lawas. So, subong pila na edad mo, 40, 50, 60, ay damo na napundong nga basura na. So, kinanglan na aton nga limpyuhan ina. Kaya ang kidney na aton sa laan sa lawas na aton mo, no? Nagaagi dira ang 50 mililitros ng dugo. Adlo-adlaw, sige na tiyog. Bisang nga katulog ka, sige na siya sala sa dugo na. Ting mga higko sa dugo, nagatiner dira kay ginasala yan dirili mo. Kita mong dialysis na. Ang dialysis, kung wala nagapangsyonar kidney mo, siya na siyang maga... siya na siyang magahimo sa pangsyon sa kidney ta. Takdan ka na yan siyang host dami, magwang dugo mo sa lawas, maagi sa dialysis machine, pagwa na ito, limpyo na, sulod balik sa lawas mo. So, amo inang pangsyon sa kidney, tangin ang dialysis machine, artificial na naton nga kidney. Kaya kung hindi mga kakay-five maglimpyong dugo naton, may infection, mapatay ang tao mo. So, kinanglan i-dialysis. Now, subong pa lang, hindi na paghulatan nga magka-diferensya na gin ang aton kidney. Sigurado higko gini. Kay sumahab lang edad mo bla, sa kada adlaw nga 50 mililitros ang ginasala yung nga dugo bla, may ara ginalalod. Di ang Dr. Pinoy, ginatultol yun na ang mga basura na, mga higko na da kang ginailiminar sa lawas ta. Sumapuslanon yun ang Dr. Pinoy. Ang kanami, miskan mag-inom kaya anom kamilo nga Dr. Pinoy, anong kakapsula sa Dr. Pinoy si Sakadlaw? Wala yung overdose mo, no? Kay food supplements, eh. Pagkaon ng siyagapon, eh, no? Now, Dr. Pinoy, aripagin, ginauso yaman ang ugat, dirili. Ginauso sa Dr. Pinoy ang ugat. Kakundiin to ang gamay ng buho sa ugat naton, kitungod nga barado na, may mga plaki na abisang nga tawag naton nga mga bad cholesterol, ginatunaw yung mga kakay-five, ginapagwa yung sa ugat naton, kagina-eliminar sa lawas ta. Amo ina ka namin sa Dr. Pinoy, no? Di, ang aton gani yung mga tubo sa balay, mga kakay-five, no? Sa kadugayon nga nagaagi, ang tubig, yan di may mga tina, gina, imoguloon ang tubo, dirili. May mga tina, ginaya, kag may mga higko, no? Diyan mo man ang aton nga ugat, mga kakay-five. Ginaagyan sa aton dugo, sa kalawigon, kag kadugayon, may mga higo na dangan katalalapik sa dingding abe sa wall sa aton nga mga arteries o kung sa aton nga mga ugat. Especially ining mga bad cholesterol nga nagasiminto na dangirili, nagatililigana. Ha? Pangkaksyon na siyang Dr. Pinoy. That's why inom ka adlaw-adlaw kay para mahugasan na makakas ng higo ang mga barada sa aton ugat. Kaya delikado na mo, isa man nakaginatudlo ng rason kung ang nagkakahay blood pressure ka kay gamay nga lagyan sa aton dugo sa aton ugat. Kag isa pa, nagahatag ini siyang danger kung delikado. Kay pwede ka ma-heart attack o kung ma-stroke, no? Ang isa ka pasyente. Now, mga ka-K5, sa may mga problema naman sa menopause, ha? Mga babae nga ginaminopause, may mga mabatsagan ka mo siguro nga kung ano na nga mga discomfort sa inyo sitwasyon. Ting Dr. Pinoy, pakalmahon ka mo. Ariglahon niya ang mga problema sa inyo nga ginamatsag nga ara ka mo sa menopausal, abe. Subong man sa may mga mayuma. Kupuson niyang mayuma, dili mo. Anti-inflammatory Dr. Pinoy mo. Tanan nga nag-inflame o kung nag-abanog. Sa sulod sa lawas naton, pangkupuso niya. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Mayo man sa may mga dysmenorrhea, at ibanog man nag-iapon sa reproductive system ayon. Sa may mga irregular menstruation, ari pagido, sa ining may depression lang. Permi lang ginasubuan. Ang Dr. Pinoy nag-trigger siyang happy hormones. Masalbar niya ikaw sa peligro nga pwede matamo si mo kung may depresyon ka. Inom ka Dr. Pinoy 3 times a day para maumpawan ang imo depresyon, ha? Kag-ari pagin na nag-ngot-ngot nga nag-banog ng mga joints mo, gout arthritis. Kuposo niyang banog, dulaon niyang ngot-ngot, tunawon niyang uric acid, i-repair yung mga tais ng mga joints sa mga tulaan naton sa joints. Now, amo ina ka nami sa Dr. Pinoy, kag pwede mo lagi siya mainom as your daily supplements para tagaan kita sa nagkakaigo ng mga vitamina kag minerales nga dala sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule, ha? Hapos ni Baklon, Dr. Pinoy, katulang na kamo sa tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, sa mga butika na sa inyong lugar, magkunta nyo lang, ha? Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Dira sa Kabankalan, halos tanang ang mga butika kag pharmacy na available, San Enrique, dira sa may Ibi Magalona, Pontevedra, Pulo Pandan, ining Valladolid, La Carlota, Morsa, Biloga. Bilog ang Negros, mga banuang kag mga kasyudaran dire available ang Dr. Pinoy kag subong man sa Bilog nga Panay Island available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha?
4: Okay. Kag saliwat naman sa may mga problema kag gusto kini palabot kay J. Lolo, tawag na kamo kung i-text yun na sa ating hotline 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number 09277-448940. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Gamonitor lang kami ding mga KSS Himamaylan area from James Bornales. May gabi na, James. Okay. Alipagina, good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Bangkot lang ko, mama ko, sobra na 7 years bed ridden. Gina-tracheostomy. Siya may buho ang iyang neck o kung iyang liog. Baliwala na siya, masyado function lawas. Makagiho siya pero limited. Wala siya persa. Ano ning maayo supplements nga bagay sa iya, J. Lolo? Ang sakit niya, J. Lolo, is Guillain-Barre Syndrome or GBS. Sobra na 7 years. Bedridden, I need your advice, J. Lolo. Mga kabudlay ni mga kaki-5.
5: ining truck show to me. Bali may buho na ni siya siliog, yaya. Da na siya gaginawa. Nano ining GBS. Hindi ni GBS nga speaker, ha? GBL na iya, GBL. Ari ho. Guillain-Barré syndrome or GBS is a rare. Tumalagsahon. Autoimmune disorder. Where your immune system attacks your peripheral nerves, no? Peripheral nerves. Ini ko nung klase ng GBS o kon Guillain-Barré syndrome o kon GBS short, no? Tumalagsahon nga klase sang masakit. Autoimmune disorder. Okay, no? It causes rapidly progressing muscle weakness. Mga maskulo mo, madasig lang doon maluya na yun ang maskulo mo. Oh, progressing, oh. Sige, rapid, ah. Rapid progressing, ah. It causes rapid progressing muscle weakness. Numbness. Doon anong numbness ganini, nagapalaminhod. And sometimes paralysis. Daw hindi ka nagkagiho because it can affect your breathing muscles. Ang mga maskulo nga nagabulig paano tayo makaginhawa, apektado na. It is considered a medical emergency requiring immediate hospitalization. Amuning advice, no? Amuning ang iyang pag-describe mga kakipay, no? Ti ang ato niya letter sender, amo ining iya ginamatsag sang iloya, mama niya. Ti mabulig tanda guro share, no? Ikaw abi, hindi mo naman siya guro madala sa klinik. Para sigurado, bus lunes. Alas 9 siyang aga, open ang klinik ni Dr. Ramil. Dala na lang mi palihog ang mga papili siya, kag ikaw na lang kanto sa klinik. Isay-isay mo na lang anong kondisyon, abe. Kag para nga si Doc San Pedro Sagit ang magahatubang si imo. Kag magahatagin sa kinanglanon, especially kung sa pagkaon o kung anuman malbash ni Doc San Pedro Sa. Kay ini kinanglanon ni i-hospitalan ni siya mo. So, tanawon naton kay mangita mo lang tayo opinion ni Doc San Pedro Sada sa klinik ni Dr. Ramil sa Clinical Alternativo kung ano pagin ang masuggest siya, be, no? Opinion na, ha? Okay, kanto ka sa klinik, boss. Alas 9 siyang aga, tumtum alas 5 ng klinik, tubang lang yun siyang paglaam sports complex kung ari ka ni si Makulon, ha? Sa ato nga letter sender, 8669, hindi lang pagdalang masinti mo kay kamudla sa sitwasyon niya. Ang nagabantay lang o kung ikaw, abi, makakanto ka to sa klinik ni Dr. Ramil, dala lang mga kinanglanon ng mga documents, abi, mga findings da, kung mga medical result na da, kung mga kunano da, no, nga pwede nga mabasihan sa pag-advise ni Doc Sam, no? Okay? Please lang, okay? Thank you again, ha? Thank you, ha? Mayong gabi na kay Toto, Mario. Mario, mayong gabi na siya mo. Kamusta lang na to, ha? Sino pag-i-dirili?
2: Okay, good evening, Jay Lolo. Happy lang kami di pabati sa programa mo. Check attendance lang ko, lo. Jenny Nilo, sang Bago City. Thank you for making me smile always. And the best ang program nyo ni Sir Jerry Lee.
5: Thank you again, Jenny Jen. Thank you.
2: Good PM, Sir Jerry Lee and Jay Lolo. Tamyo ko lang da ang mga grupo ko da sa Maisipalay Loa. Ang mga bakbak bahaw boys.
5: Mga palakaon bahaw ni. Ako yung paborito ko, dukot. Po hindi sila nga naga-itom na nga dukot. Inablando naga-pula lang yan bala. Ah, na namulan na kang tapos. Sabi may... Kamulong ka may ara ko kilala nga karinderya. Ang ako gina-order ya, hindi ya sila nga kanon. Ngayon lang ko na dukot, day. Di kamulong kang dukot, wala na nag-gina-serve sa karinderya. Ito nga kilala ko dirili. Di ma-order ko na dayon sa mga sinibawan ng isdada ko nila gaman na. Basta may sabaw. Ginapahumo ko nukot sa sabaw, kanamit mo. Kay kalabanan doon sa mga karinderya, ang nukot way na nila ay gina-serve sa mga customer nila mo. Di ko pila ng nukot na niya, libre lang nalog, nadamog na siya ino. Agli, kati ang nagkumpetensya, mako si Indo nyo kang baboy, gili.
4: Okay, good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Tapos na po, nag-inom ko DTX coffee mix. Greek lang ko. Sa kasi Arikanso Gimban. Pari Rene sa Kagmari Becky. Gapamati gin sila sa imo hasta la 12 midnight. Kaga Rocky family, Guanzon family, Imbang family, kaga pari Johnny, Nelda, kaga Begoning family, no? Junjun, nigali, sang San Rafael, Hinubaan. Thank you, gida, Jerry Lee and Jay Lolo. God bless, Junjun, Hinanda, gali, Jay Lolo.
5: John, thank you, gid, kag sinyo datanan, Hinubaan, may gabi na, ha?

0: Alas 11.28 na mga ka-K5. Ari na ang problema nga aton pagabasahod subong nga gabi. Pero antes na mga ka-K5, may naging agaw nga caller. Tagaan ta sang ligwa ni caller ta, mas importante.
1: Good
0: ah, hello, mayong gabi.
1: K5, Jerry Lee, at K5, Lulu.
0: Mayong gabi, da sino ni?
1: Si Ma'am,
0: sa Chipalay. Ah, si Ma'am Mariette. Ma'am Mariette, mayong gabi na.
1: Oh, kamusta? God bless you, K5 Lolo.
0: Thank you.
1: Wala ko ay gatulog kung hindi ko katapos eh, panawag sa imo. Ang ginawa ka sa na ilas dosi ko eh, kaya muli halin sa agan ng mga informative na K5 News lang ni Gantalaos lang ni Pacardo. Ay, kamanga nami, si And have I do include in my prayers yung inyong nga programa, especially sa inyong mga medical assistance yung ginag-send sa mga pumuluyo, especially dila sa Takuling.
0: Pero Ma'am Mariette, yes? Nainom mo na?
1: Yes, ang mighty sea. Sa agad, inyong ko tapos sa mahaw. At pagka hapagab iinom naman ko na tapos yung panyapon. Twice a day lang man ko. Ang mighty sea, gina ka namin isang pamatsyag ko.
0: Yes, ma'am. Thank you. Good luck, Simo. Anyway, sige, mama. May time you won't ka pa, Ma'am Mariette. Kaya mabasa ko problema.
1: Si Ma'am Roberta Alejano, ang friend ko, sila ni Mama Garina, sila ni Mama Vino, sila ni Ma'am Roberta Masing Tapi, retired man, Yap Makaya, sila ni Mama Cherry Lee, sila ni Ma'am Lauro, subong man sa mga principal dili sa Sipalay na wala tayo ka-retire, sila ni Sir Max Magracia.
0: Thank you.
1: Very competent principal. Subong man sila ni Ma'am Rodora sa Central School, Lirazan Bautista. Sila ni Sean Mary Ann Ulea Espera. Amo na sila ni Ma'am Marip Lirazan. Subong mga nag-retired man, nga ato na sa issue, nag-reside si Ma'am Salumante, Susan Salumante, Pastor na Iabana. Pagsibong man, sila ni Ma'am Abet Ambagan Lirasan sa Nginubaan. So, amuna sila ang mga close to my heart. Pagsibong man, ginapas sila mata natin. Ang ating mahal na makaako. We know his majesty sa ating kabuhi. Pagsibong man, ang pagtitig niya sa ating ang protection. So, ang pag-care, nabingit sa mga nag-inabot-abot ng mga news yung katalagman back then, ang Ginoo is very much powerful, hindi siya magkahadlok.
0: Okay.
1: Kaya kita, siyang nagkakapot yung kabuita, nagalin kita sa iya sa ating mga problema, mga kinanglanon. Subong man sa inyo man dila ang mga staff, yung isyo siya rin sa inyo, K5J Lolo.
0: Thank you, ma'am.
1: Ikaw bisigapon ang mga pakamaa. Ikaw bisigapon ang mga hatag man sa sigurang to keep safe in your daily activity dila sa K5X News Station.
0: Thank you, ma'am. Ha? Good night, ha?
1: Okay, good night. Thank you very much again.
0: Si Ma'am Mariette is a retired teacher. Retired but not tired.

Mayong gabi na, J-Lolo, si Tarok ni Bisanto yung mati lang kong yapon. Tarok, mayong gabi na, Simon. Oh, okay, salamat ginan. Ari na, sugudan ta na ang aton nga pagbasa sa isa ka problema, nga tagaan naton siyang problema. Ah, siyang advice. Good evening, Jirili and J-Lolo. Mangayo ko tani advice, J-Lolo. Lo, may nobyo ako, isa na katuig kami and 5 kabulan. 1 year na kami, kag 5 months na. Lo, anong himuon ko sa boyfriend ko? Ay! Problema na lang anong himuon. Ubahi? Chinilas? Kagpadlagan na? Kagamay siyang problema mo. Ano ko nung obraho niya, Jelisa Nobyoya, 1 year and 5 months na sila. Ang problema siyang letter sender na to. Nyalo nung obraho ko si Nobyo kumal. Lungi, ah?

0: May sugpon ba, lo?
1: Ah, may sugpon pa. Ay, sugpon nanta. May sugpon pa kailang problema, ya? Lo, my boyfriend ko, 1 year na kami, kag 5 kabulan. Anong himuon ko, lo, siya boyfriend ko man? Grabe-grabe siya. O, grabe-grabe na siya makahambal sang malain. Ano ni, siyang malain dayon kung maakig siya. Okay, kung maakig nobyo, ya, grabe, makahambal ko na siyang mga sugilanon nga malain. Ah, kung akig ang nobyo niya. Kung makakig siya, lo, daw wala na ko, wala right. No? Ano ni? Dayon kung maakig. Kung maakig man siya, daw wala na ko, wala lo, right nga mangakig siya. Mangakig, no? Ano ni mga king siya permi? Mga king siya permi lo, gina, ano ni? Gapinangakig lang, ano ni man? Puro aking ni? Abiliwaton tabi. Rewind. Lo, my boyfriend ko, 1 year na kami and 5 months, lo. Anong himuon ko sa boyfriend ko man? Grabe-grabe na. Grabe-grabe na siya makahambal sang malain dayon kung maakig. Kung maakig ko, maakig man siya. Daw wala na ko bala right nga mangakig sa iya. Abi permilo, gapinangakig kag ako gid ang iya na pasibangdan. Tapos ko mag-away kami, gina-blackmail ako, G-Lolo, about my family problems. Lo, ang huya ko kay sa iban ng mga upod, kay grabe man siya patulukon. Anong himuon ko luman, gahulat na lang ko gani nga... nga bayaan niya ko kay naantos ko na lang ang hibi ko adlaw-adlaw. Ay. Kag huya ko lo, kag ako pana ang nabasol ya nga nag-isog ko, mangbasol na sa... okay. Kinanglan niya git advice. Kasi na namo tungod guro sa kasubo yung mga kakipay. Kaga kalain siyang pamatsyag yung guro daw hindi nato git ma... Po nakuatang punto ah. Daw hindi siya na namiyas nubyo ya. Gang nubyo ya daw... Gapinitin siya sa mga. In short, hindi siya happy ya. Ha? Hindi siya happy sa relasyon nga ginsudlan ya. Te, amo na mga kakipay, always na nga ginasulit ganyan, no? Ang ginaupdan ta sa tao, si sa karelasyon, batasan mo. Batasan. Te, ang batasan niya, ara na sa utok sa tao mo. Kaya ang mga kamot, mga batang, mga mata, takang mga actions naton, upod lang niya kung anong ara sa utok ta mo. Te, amo na ginaubdan naton ang utok sang tao. Te, ang utok niya, ara ng matasan. Te, ang matasan niya, sa gina-expectar mo abing relasyon, do, wala na ni mo makitaan si iya na, no? Permit ka lang gihibi, amal mo, adlaw, ting masing mata mo na, do, ay bags na, do, tsura mo, do, si Garfield na gurob lang, kuring ng mga perminga pulaw, blan, lang ko ay bags. Ting may ara man nga gina-blackmail ikaw kung ano man ang problema sa pamilya mo, kung ano yung nakasensitibo, daw amo nang iya pananggang, daw ginapahog ya ka. Kaya hindi na iya pagpalangga ang iya kang gina-offer sa imo. Wala iya kang ginaalagaan, kang ginarespeto. Ginaabusaran niya ikaw. Kakasakitan ikaw. Uway pa siya gyapon niya kamatsyag sina. Nga nagahibi ka na kagkakalain siyang iya pagtatal sa imo. Ha? Nadlo ka magwa nila tungod nga may mga gina-blackmail niya ikaw. Ginapahog niya ikaw nga may palukpon siya nga mga isyo. Inkasyo ginman nga magwa ka sa inyo relasyon. Hindi ka mag-hadlock. Eh, siyambong to siya kay Tulpo. Bendalo. Eh, mabendalo na siya. Hindi ka mag-hadlock eh, because ang imo hadlock na, the more pag-ini na nagahatag sa imo siyang wala kasang kahilwayan. Oh, so kinaglan mo lang giniyang pangumuyuan nga tagaan ka siyang kamakot siyang Ginoo. Kaalam kang determinasyon nga makagwa ka diri sa ini nga klase nga relasyon. Because ang ginpatayang imo yang nga happiness eh. Adlaw-adlaw imo, mahibik lang imo ya. Adlaw-adlaw yan, doon mo ning imo yung problema sa iyaning batasan ya nga daw grabe sa mga akig. Kakalain sa mga sugilanon niya, di wala na naya respect. Ang respect, isa ina ka-importante nga haligi siyang gugma mo. Di ka upon ka dira sa relasyon, sa rason nga gugma. Di doon ka man na matyagan nga gugma, nakini ka naman happy. Ang instead, ang imuna niya is kakulba, kahadlok, no? Kulba, kahadlok, kagkasubo, nabi, ti dindang gugma man. Ti wrong eh. Kaya ang purpose mo yan nga magkarelasyon ka is you wanted to grow as a person. Mag-healthy ang imo yan nga pamitsaron kagmalatsyagon with that person. Mali pa yun ka kagmatawhang pinsar mo. Kag may direksyon nga masanag nga pakanto sa palabuton, ti wala na itanan, absent ina. Ti, ang imo naman is, nga mastay ka pa daw kung matinder ka pa sina ka klase relasyon. Nga mo mula nagali nga nag-antos ka da, no? Ting panagang naman, nga testingan mo lang gawa sa relasyon kay ibulgar ko gid ang inyo yung isyo sa pamilya. Di ko mag-amo ng iya yung ano, ipa-blatter sa pulesya. Ipakahuyan niya kao. Isugid sa pulesya. Hindi ka magkahadlok because ang kahadlok ginahimo yung ang kahadlok mo ginahimo yung armasya. Ginahimo yung armasya nga hindi ka makadesisyon. Kung ano ginmana ka grabe abe mag-coach ka sa women's dash blah sa pulis. Ma'am, ti amo ni ma'am ho, kung mag-break ko siyang sitwasyon na mo, tinigi kong gwanta, mama. Galing ma'am, galang alang ko, kitungod ang problema na mo sa pamilya, i-bulgar yung ma'am ho. Ah, di ba? Di sa mga women's dash na be, sa mga pulis, may mga arana na sila yung mga advice mo. Nga para magbakot ang balatsyagon mo kagpaminsaron, nga para makongkrito mong imo nga final nga desisyon, nga makagwa ka na dira, wala siyang ibang nga makabulig sa imo na kundi ikaw lagin mo. Kung nasiway nga kanto kagin sa mga nakaitsindi, abogado dami, no? Kung pulis abi na siya women's desk, para i-clarify mo yun natin kung ibulgar yan ni ma'am, ang amo niyang ginasikrito sa pamilya kung ano magiging isyo, be? Ano ang posible matabo, ma'am? Di isaysayan ka man na siyang pulis o kung siyang abogado nga kilala mo na importante lawasang kagalingon mo kaang kalag mo ginapriso ya. Ang imo yung happiness ng isa mo lang tayo mabuhi sa kalimutan gina... gina patayang happiness ang kabuhi mo. Kaya mo mula na kinaglan mo, day. Number one is, you have to pray. Magpakabakod ka, magpangamuyo ka, at din pamangkod ka sa tanan mga doubts and fears mo. Kahit yung decision mo is untato na ni mo. Magwa ka na sa relasyon, galing tiyan mo na yung may blackmail sa simo. Ginasunlog niya ka, nasunlog. Ginapahog niya ikaw, distingin na gwa sa relasyon kay bulgar ko gining baho ni. Ang isyo sa pamilya nga problema ni. Amo mo lang na siyang iangagandado si mo. Amo mo lang na siyang iaarma si imo da. Ginahampangan niyang imo yung kahadlo kang imo yung paminsaron kag balatsyago. Paagi sinang blackmail na. Di may ara na na yung laye na ton. Nga hindi lang kita may kabalo kung ano ina. Nga gina blackmail kasang tao. Do prayas na wala do angay wala siyang ginbantaan ikaw nga patsyon ka wala tiini naman niya gido naga paandam sa si imo nga pakahuyan niya ikaw ganda paandam sa si imo nga gubo niya pagkatawo mo do something like that. So may ara na yung explanation ang mga abogado o kung nagaton nga mga kapulisan kung ano ina nga naigo sa laye, nga ginapahog ka, nga pakahuyan. See? So, adasway nga pangamuyo ta, kagkanto kita sa legal. Kung ano ang aton nga mga may baluan dira, amo inan maghahatag sa aton sa kabakod kagkasanag. So, kabay panday mo nang himuon ta, ha? Hindi mo na siya pag himuon nga nga batuan pa, kung sigihon pa. Di mundyo na yung imo yung ginakaupod na. Ang iba niya nga nubyo yan, ginahalungan, ginadate, ginapalang.

0: Demo na mo on mo sa liwat. Ha? You have to be strong. Magpakabakod ka, sweetheart. Pangamuyo ka, gay sa Ginoo. Sikreto lang, no? Mangita ka na siyang kilala mo. Control yourself, no? Mangkot kami sa bugado, sa pulis, o kon sa barangay ninyo. Hindi ka magkahuya, hindi ka magkadlok. Kaya ang kadlok mo muna ginagamit yung armas nga padayon ka nga nag-aantos kagihapon, ha? So, hindi ka magkabalaka, iha. May kaluigin ang Diyos sa imo nga, ginamat siya nga, antos na sa lalaki na ay animal yan. So, good luck si mo, iha, ha? Alas 11:48 na magagaki-5. Iningabahin na dulong na sa aton sang Gina Seafoods Restaurant, ha? We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
1: 101.5 News.
2: K3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako gali si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
3: ako, tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika. Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butik.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butik.
3: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit

0: ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: What is love meant to you?
4: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang makipaghiwalay.
5: Paano kung nabalang lusutan lo?
3: Would it be there to comfort you when you need it most?
4: Mangkotitan eh, kung bala paano mag-work ang
3: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
5: Hindi kang inabalaan nila, tiro pa ko lo.
6: Ay, ho, dash! Mga ka-K5 kabos na gitang oras naton. But before we go, I'd like to remind everybody ang aton yung seafood restaurant, Gina Seafood Restaurant lang, ha? Para sigurado nga hindi kita yadihado, kay man ang Gina Seafood Restaurant yung mga ka-K5, preska ginyata na nga mga seafoods mo. Lokos, Pasayan, Kasag, damo-damo, halin sa dagat. Kung ano ka priska, ang mga mangingisda diniling nga nag-supply kay Ma'am Gina, ato palang to si Lawod, yaga tawag na laya mo. Nya ma'am, dumatukob na sa bunit ko ang tangigi. Nya ganganga na siya ma'am, ganganga. Natukbo niya na ginangakon paon, ma'am, ang tangigi ni Guru may mga 15 kilos. Masabat ba lang na si Ma'am Gina, patukba lang kag daladi? Patukba lang tangigi mo kag daladi? Di halin na yung pagtukob siyang tangigi, pagdungka siya malin siya bye-bye dirile sa dagat, rektagi na dulong kay Ma'am Gina ya. Di subong mat sa iban pagiging nga mga isda, mga lapu-lapo. Si Magilan may pamandakpan, lapu-lapo lang. mga gingaw. Damo ka na isda niyang pilihan, pwede mo ganyan nga himuon nga nga, order nga, ano ni gani, tinula. Or sinigang nga isda nila, pala-pala style. Priskang isda, priskang panakot. Ang panakot din, hindi hamak mo. Tudo na iba niya ginakinot yung panawagali siya na, sibuyas dahon, ginadyutay lang, ginakinot lang. Sa Gina siya, bomba na iya kamates. Bomba na iya bumbay. Damo na iya kamates, dili ka iban paging panakot. Wala ginakinot, blaya. Bisan mahal pang panakot, basta hindi gid pag ikinuta. Kay amo inag sabor siyang palapalang style gid. Now, tilawan nyo man ang ilang butter garlic shrimp, mga ka-K5, no? Pasayan. Nga halin sa dagat ng dalalagko, karimis mo. Pwede ka man kapaluto, tempura nga Pasayan. Kinilaw nga Pasayan, ukman isigang mo, nahmit man girili. Galaway naman ko. O kung ni gani kasyag mo ang kasyag ginilido, nagdaog ka sa luto. Kada abri mo siya nga lokabaya, may gapangilagi niya nga aligi. May blue crabs, may mga baying nga may aligi. Nabukin ang kasyag na adlaw-adlaw. Pasayan, kasyag, lokos, pangit, bawa. Tilawan yung man ang sisling manumbok nila. Kagdamo kapag hindi makita mga ka-K5, bisitahin ilang Facebook page para masayran dagit ang tanan, ha? I-type lang sa inyo ng mga Facebook accounts ang ilang Facebook page, Gina's Seafoods Restaurant. Ano man ng okasyon o selebrasyon sa liwan, basta seafoods ang pag-abalan, isa lang aton kantuan, kag wala na siyang iban, Gina's Seafoods Restaurant.
7: Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amin ni J. Lolo sumong nga gabi. Kita may kita buwas, 9:30 in the evening till 12 midnight, dili lang sa K5 News FM. ako naman si K5 Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
6: Kaliwat ako naman si K5 J Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: kalingin dayon ang ako nulo.
1: Isa lang solusyon. Hindi magkaon balon.
2: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Siling nga mabalaan mga flowers nga damo probiotic.
3: Basta.
1: Ano na yung engineer man?
2: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaing lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 kamo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina or basi may mga inflammation ka sa pancreas or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver. That's why ka napatay hangin sa tiyan, gaplanakit, utot-utot. Abi while hindi pa man namo nakalala mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reactions ang lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinor, Jesus Turianta. Nagligad, we talk about short period fasting. Karon ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod din sa nakarong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta.
4: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikayong lawas.
0: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Lawig do mga tatlo kadlaw.
4: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom dito experiment ng Mighty Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pagdispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
0: Husto Doc Ramil. Ano ang matabo sa lawas by the way Doc sa sulod sang 24 tubtob 72 oras o kon isa tubtob tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
4: Sa isa kadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours Sir GP. Ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ng primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapalainom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapalakaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag Mighty C kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
0: So kung wala kagali kaon Doc sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
4: Ang BDNF Sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
0: Anong matabo Doc ya kun tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayhan?
4: Patay ka guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gito ang ketosis. Iwala na glucose or GP.
0: Oo.
4: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kasi syempre wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientists mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag Mighty C man lang ang epekto niya Sir GP. Nami

0: pagidi gaplasting ka tapos gainom pagigandite X500 kag mighty si at i-campion nga kon epekto na notice niyo nga kon ginahilanat ka wala ka gana magkaon tag tatlo ka adlaw nga hindi gid ya nami magkaon sa GP mo no bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. Mm-hmm. So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo, anay, intermittent fasting.
1: Oo, ganagan, matamat.
0: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kagtanan nga healthy cells, pangubuson himos through autophagy. Kagmas nami ang epekto kung nagainom ka dito X500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sa lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag dito X500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 100. 65 sa dugo command 120 over 80 DTX 500
3: nagit DTX 500 Mighty C alkaline ga vitamin C.
7: Ako galay sa bigay loser sa estudyante ga problema gid ko kay kada six akong madulaan gana magtuon sakit din akong ulo ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C
8: kag subong kanami sa akong paminsaro
3: Mighty C mapalit sa mga
2: para sa libre nga check up bisitahan
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
2: Yuna Street Corner Snart fronting Midtown Hotel Iloilo City
3: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center
2: Roa City Atubang sa PLDT McKinley Street
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
2: Calibo Refentor Building Osmeña Avenue
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
2: San Jose Antique Wantiong Building Barangay 8 Bagumbayan Fronting Quezano Mall Amar Alternative Medicine and Wellness Center Kulasi National Highway Kilid sang LBC
3: Clinica de Alternativo Medicina Kabangkalan Branch Located at ACM Building Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation, ang isa ka natural nga reaction sang lawas, kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
0: Dayon gid man kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag no, palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dini, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw, DTX 500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kaga inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalanghubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importanteng kamatis, ha? Magamit sang olive oil or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo ng green yung mga utanon,
0: like, Sir JP. Like okra, be?
5: Oh,
0: tugabang?
5: Balungkay?
0: Takway?
1: Okay, oh, takway.
0: Damo hindi namin na.
5: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang avocado,
0: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subo avocado.
5: Oo, pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid kadadlaw.
6: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dalana da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosag imo inflammation. So amo nang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaon-utan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng Mighty C.
0: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaiba nga term sa duna man?
1: Masami.
0: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Tasto gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir JP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto kas clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag Mighty C.
1: Gusto, no?
0: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy. Makantos clinic, kayo magpabulong na.
1: Oh.
0: Ang amo niya clinic, hindi amo tani ng concept mo.
1: Makanto
0: ka, kayo mabakal ka DTX 500, mabakal ka Mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
1: Oh.
0: No? So, ara na sa'yo mo desisyon niya. No?
1: Hmm.
0: Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, gina-lecture nga. Lain ganyang pala inom, DTX 500 kag Mighty C. Lain ganyang pala inom sa mga suplemento.
3: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500!
1: Right.
9: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Subong man nga ara na sa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
6: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. Ang klinika Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Dio Fresh. Kung namin kanyang magpangape aga pa nga feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya kakape sa balot sa likod nila sa ila brain nga uy, lainis akong pero wala mahimok kaya gusto magpainit sang lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellula kaya puno sang antioxidant.
0: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
0: Pero kung may kwarta sila sir.
10: May budget?
0: May budget.
10: Kung gamit may budget,
0: ano, DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sa gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga ah. Disimbre ang sugar pa lang stevia. Hindi delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir boy, Ganoderma mushroom.
10: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo yung duwa ka dito yung bayo, ay kampiyon na gin.
0: Bulletproof coffee. Mm. Na,
10: bulletproof coffee nga, ah, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Ramil.
0: Yes, so, right. Pinaka the best nga sekreto ni engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, awubin, gamit ang pinaka-paborito nga balan nyo, Santon Plus Herbal Oil.
10: Uy, kampiyon.
0: Pero, hindi mo magbakal na sa mga ginalibod-libod nga
1: kana. Why na gel, ha?
0: Pangayoy nga, nai ko, ana, ng CPR, Certificate of Product Registration from FDA. Wala kung wala sila mahatag. Ati,
1: pike.
5: Pike na.
0: Kapon, libod sila doon sa kulingo.
1: Ay, gali ka?
0: Ilang ginasunod gid, Santon. Wala man CPR. Tapos ang resibo, wala naka-register sa BIR.
1: Abaw!
0: Ati, piho, hindi legit nga klase ng kumpanya.
1: Pikoy.
0: Tayo, mabakal mo sina. Huwag mo ka balo kung ano na, gina-approve na sa FDA. Ang gamit ni engineer, amo ginayang kuha niya. Sigurado.
10: Amo na legit.
0: Oh, legit. After nga makapamasan si engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
1: Gayuman, engineer.
10: Ang extend nga ka pa nami sa imo blood flow. That's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo silula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo silula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga silula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you? Sa inyong cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
9: Talk ni Doc!
10: Thank you, Sir JP. No, ang bali nila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka na baboy, palakaon ka na karne, palakaon ka, damo ka na bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kailanlan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo stilula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Dr. Ramil?
0: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka silula. Hindi but pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang a portion sa silula.
10: Patay ka.
0: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanana. Gamay lang a portion sa silula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo silula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3Bio ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo lang, protektahan ang imo silula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga silula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
10: Pigaw na absorption sa lawas.
0: So, di na magamit ni silula. Hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni D3Bio mabuligan ang imong silula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si silula ga produce da sang ano gitawag free radical, sir boy.
10: Correct.
0: That free radicals amo man ang maguba sa imong silula.
10: Correct.
0: Meaning pa amo nang tok-tok sa imong silula. Ka ang nakanami lang kasi D3Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining D3Bio, likawan niya nga maguba ang imo din eh. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni D3Bio sa imong mga selula.
10: Kampiyon, no? D3Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3Bio is rich in antioxidant, kagin mention na ni Dr. Mel, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferolic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam. Inatanan-tanan, ara na sa D3Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3Bio are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
0: gadamo sila ya.
10: Gadamo na lang sila gadamo. Si D3Bio, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapangsimintohan sila tanan, Dr. Ramil.
0: Di amo na nga lain gid nga pala inom ka D3Bio kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula ang nami pag gid sir boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya dipinsahan kag ang pinakanami the antioxidant properties nga makita mo sa D3Bio malayo kaya sa cancer indi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutas hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang gatake sa itong selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
10: Free radicals. Mm-hmm.
0: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yan ang kagaw ya, may kabuhi ni, pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
10: Wala kabuhi ya.
0: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
10: Correct.
0: Kaya daw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag, free radicals. Ang mga tuktok sa atong selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3Bio. So ibagid niya kung pala inom kaya D3Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tuga sa mga kagaw sir boy.
10: So simply hon tani no, kung ginamligan ka sa D3Bio kontra trangkaso ubosip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa D3Bio, lalo na ikombinan mo sa DTX 500 kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D3Bio, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3Bio updan sang DTX 500.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: D3Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo, ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Vizio.
13: Ako si Ana, before problema, kugidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sa D3Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
12: D3Bio, ang D3Bio yung may Vizio, ang Vizio yung may D3 mabagat sa mga butika, may DC ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko, ang tiya ko naghambal, try ko ang may DC 1 capsule 3 times a day, 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC, efektibo gid
12: may DC mabalis sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay San Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Brand, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
15: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: Sige, let's talk about more benefit nga makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
0: Si permi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
1: Mm-hmm.
0: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan patay, mm, no? Nakanami pag ini kay may laxative siya.
1: Uh-huh.
0: Tingala ka gahumok imong kon mo.
16: Imong pupo.
0: Imong pupo, uh-huh, no? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no? Amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Sa imong pagbawil movement.
1: Mm-hmm.
0: Eh, lain gid yo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
16: Kampiyon. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. So, ang namian ko sa D3 Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
0: Mm-hmm.
1: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
16: ginacloak
1: ang imong mga selula.
0: Mm-hmm.
1: Daw ginapintahan niya man sir boy, literally.
0: Mm-hmm.
1: Ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
0: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga gwardiya sa imo selula.
1: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
0: Oh.
1: May bakterya hindi makatake.
0: Mm.
1: Because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
16: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw,
0: mm,
16: take 2 to 3 D3 Bio. It will give
0: ako,
16: you
0: sir boy, lima kagina.
16: It will, uh-huh, wow. It will give you instant energy and again, ang bali Doc Sam will basically increase your satiety level, no? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi feeling busog ka pa ni D3 Bio.
0: Mm.
16: Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 Bio usar mo, you might experience a state of ketosis na gutom ka na. Pero gutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinaka nami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa aton brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagkimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing yari yan, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mama sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mama sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
10: From humble beginnings
12: K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Las 4:39.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
13: Isipo na nyo sila ng mga orasan, alas 4:40 na.
12: Balita K5 sa umaga! Good morning!
13: Mayong aga mga ka-K5 sa atong sining ang mga suki nga mga tagpalamati. Bugos nga puwersa sang K5 News FM Philippines. Dili kita mga ka-K5 sa sining Lunes nga presentation. Oy, Mother's Day, subong Mother's Day. Mother's Day! Happy Mother's Day sa inyo, tanan.
15: Happy Mother's Day sa mga happy nanay. Tag Happy Mother's Day man sa mga tatay nga wala naman sang partner.
13: Magamon ni dako naman ang bika!
15: Oh, ano?
13: Dako pa naman ang hindi man ang malayan magsiling ko bika, bro.
15: Oh, hindi. Wala ang malayan. Kung nagabika ka sa trabaho, panglaba, yawan ka. Gabika ka sa ubra, bala ka kipe, babes.
13: Na.
15: Oo, dipindi abi na kun kisa sa paghangop eh.
13: No.
15: Baling ko kisa daw nag-dual meaning ang akon kaisipan. Daw lihi daw gin baling mo ako sa positibo.
13: Kay kahay tautay mo mo.
15: Amo na abi kay paghambal sang isa ka tinaga. Pamintsaron rayon ang positibo kag negatibo. For example,
13: hindi mo pag-i-combine bala?
15: Oo, hindi mo pag-i-combine. Kita mo to si Migo mo nag-i-tuslok lang sa kilid sang isa. Kaginulo ag bayan. Nati sila gito.
13: Sila gito.
15: Sureball na, sureball. Pero gali, hindi pa amo kagipi, babes.
13: Kaya makita na yung istorya ganyan niya. Ate, piho na.
15: Piho na? May nagdaog na?
13: May nanalo na. Sige.
15: Ang pagpamati tuod sang tawo kag ang pananawan sang tawo kon kay isa hindi mo gid mapaktan.
13: Pero kon ang tawo mahilig sa mga tsotsowa na marites lang ang daw mayo gid sa marites. Way pa matabo na tabo na siya mo.
15: Gusto. Dala pa lang sa ospital, siling nga, patay na.
13: Patay na. Nag-alustoryanay, pag-anay ka mo, ikapalo kung pakaisaya na o. Kung ano pa nga, sino ang upo dyan, ati piyo na. Gubot ng kalibutan.
15: Naghamba lang siya nga kas. Kasintahan niya na to. Pero i-bansil niya, kasintahan niya na gid. Pero tawag niya pa, Cash. Parang ako ning kaso. Si Cash to ya, Cash ato ya.
13: Mayaraman siya nga, Kwan.
15: Mayara nga, Tito.
13: Mayaraman nga. Hindi niya nga, ang nablos mo tanan. Nablos ko na, oh. Mayaraman nga na ikaw, kilala nga. Dati din ka makato niya, kato ko sinablos ko kay ito si Halato Isa.
15: Tito! Tito!
13: Lumot sa unan niya, Tito!
15: Amo lang ang balb lang at Tito mo.
13: Tapos, mayaraman nga, sila yan, nablos ko na. Tapos wala mo lang imig kapag abot niya. Tapos di pa ulo, kutik-kutik, kaya mas nanay.
15: Ang komentaryo, Tito mo. Tito mo. Grano na nagalin. Tito mo. Tito mo.
13: Sige ah. Salamat kin mga ka-K5 sa sining panibago naman ng adlaw para sa atong tanan, Lunes na Lunes. Kabay pa nga ang Ginoo mag-aubay sa aton adlaw-adlaw. Kag magampanan naton ang aton obligasyon sa bilog nga adlaw. Alang-alang sa aton sininga mga pamilya, mga kakifide. So, kabay pa nga i-grant mo lang ya, Lord, ang aton nga mga kinanglanon sa kada adlaw nga tanan.
15: Thank you, kid. Iniya seryoso niya, hindi niya hambal ni Joel Villanueva.
13: Seryoso niya. Seryoso na yung nagapangayo kita sa kapatawaran sa ton mahal nga makako. Kung nakasalagin man kami, Lord, pasinsyahan lang kami sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon matuod-tuod na sala.
15: Hindi na ako mag-comment.
13: So, ginaampo namon sa amon nga makagagahom sa nga tanan. Kabay pa ikaw mag-aubay sa amon kag magadipinsa, kag magaguide sa adlaw-adlaw namon nga
15: pamilya. Amon nga hindi maghiusgahan kung kaisa kay wala man sang perpekto nga tao kag ibe, babes.
13: Salamat, Lord. Nga ginapabugtaw mo pa kami, itagaan mo pa kami sang extra nga kabuhi. Nakabugtaw ka may tiprano kag matawhay na mga makapangalaga naman sa mon nga komunidad.
15: Okay.
13: Tanan o God, amon ginapangayo sa ngalan sa mon Ginoong Hesus nga manluluwas. Amen.
15: Amen.
13: Sa atong sini nga mga suki, mga kaki five, O, stay put lang ka mo, kag-stay tune lang. Dili sa ito nga pagpangalagad, mga kakifive. Siyempre, na kinaandan o po sa inyo, mga alagad, kakifive babes, gantalaw.
16: Panaman si kakifive, Robert Jacardo.
13: Sa atong sininga mga pangulong dinalan, sa atong sininga mga top stories of the day, ambo sa Calatrava, posible balos sa mga rebelde para sa Tubuso 19.
16: Samtang sa pihakabahin mga pulis, naga-escort sa empleyado sang DILG sang nagluntad ang inkwentro.
13: Duha ka mga motorsiklo nagbungguanay sa Banwa sang Morsya, tatlo pilason.
16: Imahin sang Our Lady of Guadalupe na talana nga magabisita sa Negros sa Agosto.
13: Mga minor de edad nga gina bugaw online na risyo sa Bacolod.
16: Manunudlo, Pasay! Matapos ginaligar, ginpainom sang muriatic acid, sang estudyante nga ginhagad, nag-inom-inom.
13: Grabe, no? Maestra ka?
16: Maestra, ni kon maestro?
13: Maestra o maestro? Ah. Why, dugay-dugay lang. Vice President Sara Duterte nagpalayag na wala siya sang intensyon nga agawo ng posisyon ni Presidente Marcos.
16: Samtang sa piyak nga bahin, maskara, hangaway, kagmorsya, tinabuay Eagles Clubs, official na nga gin-charter sa Bacolod City Government Center.
13: Kapon, medyo mangin masadya. Oras nga kinanglanta ka, way ka. Anay nga ang panahon, nagahulat na sa imo, ikaw naman ang wala. Kung ang wala pa gani isang may mga development da.
16: Sige ka kulit.
13: Kara ka.
16: Sige lang.
13: Sige ka kulit.
16: Hindi tayo makontrol ang kahigyunan. Kanta-hanta na lang na sang panahon pagkakataon.

0: Ma'am Vicky Cantalao. Sir Majubi Tumlos. Rani Pahes, na Totong. May nga ga, pangapida sang DTX Coffee Mix. Mami Dagay, Gonzaga, Mansilingan. Mercado.
1: Balitang K5 sa umaga, upod kay Bibs. Gantalao kag Robert Pacardo.
0: Oh. Robert Pacardo.
2: Robert Pacardo.
0: Murat na.
2: Babes. Gantalao kag Robert Pacardo.
0: Gusto. Dad Boy Mendoza, Junjun Asutina, Sandra Dison Haro.
2: Angkas Goro, sir. Angkas. Angkas.
0: Angkas.
2: Kas. Angkas. Kas. Angkas.
0: Dali. Bala di kas. Oh.
2: Mameron, Mame Rani Bilarmino pahe. Ma'am Rani. Aman sa intana, may nga galang. May dagay, kuno abe.
0: Juanita Luna, kag Susan Guillen sa Pine Tree. Ano to?
2: Yun na, si Leonela Tolentino Gonzaga. Sige. Oy, dali lang kid mga kakifive, ha? Kaya mo na yung itong sining ginapromisa sa inyo mga kakifive. Ang atong sining silingko ang gin official na nga gin charter ang duha tanan ka mga chapter sang Maskara Hangaway kag Morisetina Buay Eagles Club. Mga kakifive nga gin patigayon dira sa may bahin sang Bacolod City Government Center. So nangin ma din nilagon ang gin patigayon nga chartering kag induction ceremony sang Maskara Hangaway Eagles Club kag Murcia Tinabuay Eagles Club diri sa siyudad sa Bacolod. Ang ini nga okasyon ang ginapangunahan ni National President Tom Bituin sang Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles kag Negros Island Region o Negros Island Eagles Club Governor Joy Sobrebiga.
0: Sila ang nag-take out kapon?
2: Sila ang nag-take out. Maskara Bacolod Eagles Club President GC Palsis, kagiban pa ng mga charter chapter president, mga kakifive. So nangin na dinapit man nga bisita bilang guest of honor and speaker sa Executive Secretary to the Mayor of Attorney Jose Martigo. Dako ini nga bagay mga kakifive ang presensya niya ni Attorney Martigo bilang guest of honor nga naghatag sang inspirasyon sa mga miyembro sang Maskara Hangaway Eagles Club kag Morsya Tinabuay Eagles Club. Isa ini sa pagpakita sang padayon na pagpasangkad o kung pagtubo sang Philippine Eagle sa pagpalapnag sang brotherhood, serbisyo kag pag-uswag sang komunidad mga kakifive.
0: Pila ang nag-take out. Ano ang okay na yung mga ang barong hindi magigiling required nga may logo sang Eagles? Basta nakabarong lang?
2: Hindi may ara gijaya nga Eagles kwan eh. May barong, may kwan gijaya. May
0: tatakid.
2: May tatak gijaya. May tan. Ara de. Wala mo na makita datan sa kwan tanaw.
0: Ara do nag-play nga nag-play. Kita ko diyo.
2: Nag-play.
0: Oo. Uh-huh.
2: So mga kakifive, di araw ah. Matiyam mo na si Anay Maskara Bacolod Eagles Club.
0: Hindi ta makita.
2: Vice President, why din makita sa screen ta? Pero diri play sa'yo.
0: Oo. Doon sa K5 News FM Bacolod, siya na butang. Wala sa balitang K5 sa umaga.
2: Si Itana na may pagka... may pagka sindikato. May si Itana.
0: Tan? Si 51 live viewer. Anyway.
2: Tan, may pagkasindikato kag Gijatan. Kaya, si Tan. Mga kakifan. Huwag mo ipakita sa screen ta nung diridan. Kino kita na mong tanong. Daw okay lang na, Tan? Ara. Na ipakita balatan para hindi kami kasalingan ng pagkasindikato.
0: Ginapakita na si Bibs Jantalaw.
2: Mga official na
0: ginadula ni Tanya kaya picture mo basta ikaw.
2: Ha?
0: Oo.
2: Wai da kay kami ang nagapin kay mga bag-una.

0: mga kwan, mga chapter officers, mga members, mga president na yun, mga chapter president na.
1: Sadya man ang mga pagkaon?
0: Simple. Kilala mo na? No comment. Sadya
1: nga nga gwapo na dayaw.
0: Ha?
1: Nga gwapo na dayaw.
0: Ay, puriya buyag buta. Puriya
1: buyag. Gwapo na dayaw sa... Gwapo na dayaw sa screen. Bilis kang talaw. Gwapo na dayaw. Nga gwapo na daw.
0: Bala pa.
1: Diri sa tupad ko.
0: Perte ka gwapo.
1: Perte! Bakit niya gwapo? Di ma, no, di ma...
0: Bala pa.
1: Di bang-bang. Oh.
0: Sumala ka ganyan karoon niya. So, lumigdas ka lang.
1: Ang mga ganing... sa pangalihid yun kita kung gambal ko kay Budlay na.
0: Lumigdas ka lang.
1: Basi aga pa bala manis graf yata. Basi diri lang balasta gindulong tang kabuhi tabla mo na. Ano na nga kung ginalikawan git.
0: Ayo. Tama na bino. Do ka mga pintas.
1: Hambalon na ba? Hambalon kita sang tawo pero kadlo. Nga bao dito lang astag li gindulong kabuhi. Ginadulong galing kabuhi no.
0: Nasa ni Pamor.
1: So congratulations sa Eagles Club. Sa tinabuay Eagles Club dira sa Morsha. Thank you.
0: Kaga pag-o nga charter ng chapter. Ang hangaway Eagle Club.
1: Grabe hangaway.
0: Last 4:57 na mga kaki-five. Ano nga ton nga bo, good vibes karon nga aga.
1: Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, kag siyempre ang Power Trio, takakipay babes. Hindi pagkalipatan, kaya mo malang nang nagahatag sang kusog sa aton, nga mapag-una nga aton immune system. Malayo kita sa balatian, kung nakaklinika di, tribayo kita, bango nagapa-enhance ang aton immune system. Nagapanami sa ilig, sang dugo sa aton nga mga kaugatan, ato sa aton nga heart. Malayo kita sa stroke, kag ang aton nga utok, hindi stress, bangod sang klinika di, tribayo. Bayo, mga kaki-five, kag nagaparami sang aton kaisipan kay hindi kita mangin malipaton, may sulokton man o kung may utang kaki-five babes, dumduman gid na iya basta nakaklinika D3 Bayo. Kung din mo tungin tungtong, bisan na nakalakat ka na, balikan mo ara man Japon kay hindi mo nalipatan totally kaki-five babes. No? Ang DTX 500, kampyon nagapakontrol sang blood sugar, mga kaki-five, kag nagapanami sa aton mata, sa aton panulukan. Kung nag-blurred na da, basi kung diabetic ka na, basi nagabukal-bukal, grabe nagibukal sang inyo nga urine, kag tapos ginaamag na kamo sang subay, mga kaki-five, mag-DTX 500. May TC, lawas abtik permi kaki-five babes, nga nakapapag-on sa aton immune system, may layo kita sa balatian, labi na gid sa panahon subong nga nagakambyo klima na, nagaulan-ulan na, may layo kita sa dinggi, kung pag-on na aton immune system, nakaklinika di tribayo kag DTX 500.
0: So power trio mga kaki-five, amo na pinaka-importante gid karon nga aga sa aton na. Man kabalo ka amo na ang aton sining katuwang kada adlaw mga kaki-five. Especially kung aga pa sang banwa. Man aga pa pagbugtaw ko, kapi dayon mo, DTX Coffee Mix.
1: Yes.
0: Amo na dayon mga kaki-five. Juanita Lona, nakabarang, nakapangapi ka na madam. Juanita Lona sa mga barangay Banago, aga pa eh.
1: Mga kaki-five. Sa Bangga Totong karon aga pa, mga pinaman tato kay Ma'am Carmen Cita Olvido. Mga nagapangapida sa Bangga Totong. Kipay babes, nga nga nagasaot ang isa katawo tungod sang anong instrumento?
0: Mga kwan tungod sa instrumento kung ano mga instrumento na nga nagatukare at utang na niya
1: gitara drum piano
0: saxophone
1: yes
0: pwede mo mga kwan ang lain lang yung kwan naging gitara wala naging sunata bla
1: ang akong mga pariente sa igurot sa ipugaw mga patik-patik lang na gani kakipibib sang kawayan da makasaot na sila.
0: Makasaot na sila.
1: Oo. So ining isaya ka klase nagsaot niya kakipibib instrumental ya lain pala ang iya ginagamit nga instrumental sa pagsaot. Kipaibitan kita mo da.
0: Anong hune ka pala mo?
1: Ang pala.
0: Patik-patik.
1: Basta manami.
0: Basta batialan na yung patik-patik.
1: Oo, bilip ko. Kaya sabayan, kaya sabayan. Yari mga kakipay, mga ito nga good vibes, nagasaot, pinaagi sa sound, sang pala. Na. Na. Daw yung hot blow. Aliwat again. Abili dadan cheki pa babes. Nga bisan sa sound lang sang pala. Makaraot ya.
0: Nalingaan siguro kapag balik kay Jeff. Sige siya pang mix class ang siminto. Ang likod yun mo na nag-south-south lang. Lain pa lang ang south. Ano, ayun-ayun. Na-insulto siguro. Laasan niya kapala.
1: Madayon gin man ang eleksyon?
0: Madayon gin ko, no?
1: Kipay bitan, narada. Kipay bitan. May ginsend ko bagulang. Kung madayon gid man ang eleksyon, unta tunta na guro ka kay babes ang pagpili sa mga barangay kapitan nga sugarol. Oo. Kay kabudla gid ya ka kay babes ang sugarol, tanan na lang intrahan, kita mo nang ibanda, nakabaton sang malita gina-convert sa chicks. Oo. Kwarta sang Pilipino gina-convert sa chicks, mga senador gani na. Diri ang kapitan ya kay babes, ginatunto na ang asawa ka kay babes. Ah, bangod sang pagkasugarol. Inaway lang pirmi kag kwarta sa barangay dala sa apa. Kipay bitan, ipaaman mo.
0: Paaman na.
1: Paaman mo na si kapitan.
2: Ma'am, ulang kuwanay sa kalinog.
3: Huwag at ikwarta. Huwag at ibugas. Tapos sinahon mo pa ang bulang.
2: Ako ang bahala. Maguli o kron. May kwarta na. May bugas pa.
3: Di ka na maguli ulit eh.
1: Kapitan na.
2: Last tip pa ako na alam yung away na pero sa tanga-tanga di ko.
4: Ay boss, pwede ko kakuha 10,000 sa kaan?
5: Ay ikaw gali kap. Pwede gid kap ah. Ari kap oh. 20% na kap ah. Bulan-bulan dapat masaka ka gid ah. Kung hindi ka kasaka kap, ang saka ay sa kaan ko pa gid ah.
2: No, tigriban ko asawa ko kung huwa iti kwarta.
1: Perde mo tinangutang.
2: Sa pertahan pa lang, ginadapit ka na.
6: Ay ah!
1: Dala na bugas to. Daw. Mamulang siya, perde pro promisa may bugas kan kwarta. Budlay ni mga sugarol. Si kapitan na.
0: Kapitan to.
1: Oo, kapitan na.
0: Siya pag-akwat sa bugas. Para lang makapamulang siya. Ay, perte, no? Yan dyan si Jen Montesino Arroya.
1: Hello.
0: Yan, sir, babes.
1: Oo.
0: Niaabot, marasitan.
1: Ma'am Angie Aloy, Tadaya, may maga, kag si Mr. Dan. Dan. Ansel Marobes, Cecilia Banson.
0: Madayon gid ko no ang barangay kag sangguniang kabataan
1: eleksyon. Madayon gid.
0: Sa Pilipinas, Nobyembre 2. Suno sa official nga schedule sang Commission on Election. Ang kalendar, ang kalendaryo sang mga aktibidad, ang calendar of activities ginagasiling sa kaga nagaumpisa sa voter registration, tubdob sa campaign period antes ang eleksyon o sang eleksyon mismo. Ti kay nakatapos sa kita registration, ligad pa. Part na to mga kaki five sang calendar of activities sa palabuton sa sining Nobyembre 2 nga barangay eleksyon.
1: Di madayon gid, islan ang dapat islan.
0: Islan ang dapat islan. Gabi ning ang iban nga mga barangay captains nga nagasalig lang sa ila sining amo. Tiway problema paldo sa Japan kay mati siling nga amo, no problema ko bala sig mo da. Importante ra ka lang da. Ti puro ko nang iban nga wala sang may ginasandigan, ati kaluluoy kaya eh. Kay may iban may amoy kaya wala.
1: Lihog lang ko sa mga kalagkaki pa babes. Konsirwi na biliran ng bitu kalagalag ba na. Ging timing na sa kalagkalag. Nga tani makalumpat sa bintana kag sa pilas. Ining mga kurakot niya kapitan kay panahon sang kalagkalag. Kay antes pa man ang eleksyon, bisitahan ni sila sa mga kalagkaki pa babes. Na magbalalagyo kung maglulumpat na lang sa pilas. O kung maglulumpat talin sa ikadua at tatlo nga panalgan. Ining mga kapitan niya kurakot yung mga barangay officials. Amo na gintuon sa kalagkalag, Ms. Rowena Villaran Erbito. Ma'am Nore Alcunga. So ang kalagkalag, halungan ta ni kay base tuntuod niya kalag. Amo ang magbisita kay Kap.
0: Hindi ba base magbalalangon natong mga kalag sa patio to?
1: Kag magbuto.
0: Kag magbuto. Kag kabay pa nga ang mga politiko, kag ang mga barangay kagawad, kag mga barangay kapitan, nga maglagaw dito sa patio, kaya ragin manada, pagtigsilindi, panguyatan ang ila siningatiil sa mga kalag nga
1: rin. Bakit magsindi bala si Kapto sa kandila, damo nagahalam bala sa likod niya nga, why gid ta
0: na.
1: Kap! Kap! Ikaw lang na balas, pamilya mo, Kap!
0: Ni Kap, tiari lang kami din. Nabugnaw-bugnaw, walang tingaw, walang daw nag-awiyop lang sa ngagi na nag-dapyas lunggan mo.
1: Sindihin man kami, Kap, sa kadulum. Sa kadulum nga mo nga ginapuyan.
0: Ni Kap, huwag ginablin siya na.
1: Balin siya na, Kap, yata nga kaya sa wahon. Papiliti lang ng 500.
0: Makumarisal ka, tanay. Balikan kita matapos ini. Tan.
1: Tan.
0: Tan.
1: Tan.
0: Tan.
1: Aga na, Tan.
7: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C, mabaka sa mga abutika. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
7: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
13: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Bayote, kadalhay ang pag-ariya.
14: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
15: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
14: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
16: Muter naman. Ito si Pinpinito, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nag-lubo ang akong dugo ng akong sugar.
17: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
18: Makakal sa malapit na butika.
19: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
25: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News FM K5 News FM News FM.
0: Last 5:13 na mga kaki 5 sa atong sining mga suki nga mga tagpalamati, Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, mga kaki 5 sa atong sining mga suki nagasuporta ini sa atong lawas, arthritis, hypertension, diabetes, kinabuligan niya ni mga kaki 5 ba? Kag kun mahina ang imo sining resistensya, pigaw ang resistensya mo, kulang ka sa oxygen sa lawas mo. Kinahanglanon nato ng oxygen delivery sa atong sininga body cells para sa mas maayo nga energy kag metabolism. Mga kaki 5, amo ni ang atong sininga ginapangita nga kinahanglanon nato adlaw-adlaw. Nga mangin bastante lang kita mga kaki 5. Sufficiente ang enerhiya kag sufficiente ang oxygen sa atong siningalawas para hindi kita maproblema. Nag-alleviate sa arthritis kag nagapahagan-hagan sang joint pain. Nagasuporta sa blood pressure regulation para sa hypertension. May epekto sa blood sugar control para sa diabetes, mga kakifay. Amo na ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Din mo ni mga babakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Available ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule sa mga butika dira sa Silay kag Talisay. Available man, mga kakifay, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakipay. BTX Premium Coffee, ha? Mga kakipay, kung boundary ng inyo sugar, hindi ka musagad ka pinangapi. Sa kalamay, sa halin sa tubo. Dapat ang ikapin nyo para safe na safe. BTX Premium Coffee, kay inisyagin patam isang stevia, may ganoderma extract, mga kakipay.
0: Ariglado, sige. Ang update sa Senado, kumusta na yan ang ito sininga mga majority black
1: si
0: name?
1: Si Senator Chis Escudero, gintawag ng hudas sa mga supporters sa Cayetano Black. Kahapon doon nagparamdam naman si Joel Villanueva, kakipe babes, nga kung may special session, ma-attend siya. Daw isa kapag paramdam ni kakipe babes, tama nang away-away ko, no? Dapat magserbisyo na kita.
0: Tama.
1: So para ma-break ang tie, 12-12, nagaparamdam siya nga ma-attend siya. Pero ay man sa nagambal, nga ma-join siya sa grupo ni Win Gatsalian, kagin babes.
0: Kaga, why man siya nagsiling, matipiyok to siya.
1: Huwag man siya magambal.
0: Huwag man siya magambal nga mapabilin siya.
1: Pero daw ka paramdam na tiga react na ang mga netizens. Kakipa babe, sinati kadua kang hudas. Tisiling nila kung anong konsensya mo, sunda. Kay hambal man ni isang tatay niya, Joel, kung ano ang ginadikta sa iyong konsensya, sunda. Kung ano, ginagamit naman di angaran sang Diyos, kakipa babe.
0: Tiyan mo na, mga kakifab. Siling sang mga, siling sang netizens, kay nagpagwas ang statement si Alan Peter Cayetano, Senate President. Siling niya, bisan wala ako ginakilala sa Malacanang, ako ang Senate President, pro-tempor, pero ang taong bayan ang nagakilala sa akon.
1: Yes. So sila nga, wala man ako yung problema kung ni bawion ko ni bawion ni sa ako ng pagka-Senate President. As long lang ara sa eksakto nga proseso. Pero sila nga, ang amo niya is to uncover sang mga anomalya sa flood control. Pero sila ang piyak nga grupo, gusto nila yung tabunan.
0: Ang purpose malang nila sa piyak nga grupo, yung kinanglan nga takpan to yung mga kwento kay manti kung magapadayon ang flood control investigation, mga kaki-five, damo gadyang malamita ng mga pangalan diri. Halos ganit tanan ng mga kongresista, nakabaton, nakapaldo gadyay mo, no? Kung si Pambalon mo, si si Levisti, Congressman Levisti, grabe mo ang kwan. Ang pinaka-worst kuno subong, ang pinaka-worst nga insertion, nagpinaka-dako nga insertion, sa DPWH, good.
1: Yes, amo na, kakipe babes.
0: Amo na ang ginsili niya, niya ang pinaka-worst sa tutuod lang, hindi sa kwan, sa mga congressman, ara sa DPWH. Kay gapinagusto sila ya, insert dito, kung pilang insert nila mga kakipe sa budget. Grabe, no? So, amo na yung mga kakipe, balo, abay ko gani, kung ara sa congressista, galing ka sa DPWH, ne? Mga kakifive. Alas 5:19 na, mga kakifive. I-check ta na nga itong sininga patrol. Kakifive Vincent Dominic Bidina Coraldi. Mga kakifive, naka-standby na siya sa itong sininga patrol sa Bantay Mercado. Update.
2: K5 Bantay Mercado. Update.
0: Alhamdulillah, papang.
3: Alhamdulillah, Rafael Alamin, Kakipay Babes, Kipay Robert, subong sa May Libertad Public Market, ang ginasiling tablang nga bugas, Kakipay Babes, May 13 to nagsugod, thanks for ment nila, isa ka bulan, May 14 kapon natapos, Kakipay Babes, pero ginbutangan, gin blue, label ni Sir Ronelio ang ilang imported kiti sunod sa DTI kag sa Department of Agriculture kag kay Babes nga butangan para makilala ang imported ini
0: mabalaan
3: ang presyo 50 maka mabalaan kagang aton nga local rice ining background yan ining sa papel yan puti lang gid kag kay Babes
0: ti local na local
3: ang imported tag 50 lang gid ano ni gani kakipay babes nagapareho lang ang presyo kag ang ining mga local rice naton puti ya kakipay babes kag yung kintay size ang golden crop naton white rose 60 ang imported ang rice 50 kag manabi kakipay babes pero sang Martes ha naglibot kid ang Department of Agriculture kakipay babes kag ang DTI kag upod ang mga SWAT mga police kakipay babes damo di kay ti kun hindi kagidya magsunod takpon kakipay babes ang Martes lang to hindi kagidya sibana pero ti 14 kapon nagtapos na ang experimental na nila nga kwan kakipay babes ngayon sa kabulan
1: kaya pamangkot bala preparado man ah preparado man ang mga pumuluyo ah ang budlay sinadakon ginapwersa bala nga pirdi ang negosyante ta bala mo balance malang yung pangabuhi mabuhi kita sa isigta ka pariyo kakipay babes kakipay Vincent okay hindi tani masarangan for example lang sa ginbaklan kung isda nga lapu-lapu sa gimarasa nga hindi na lang nila pag ibaligya ang ilang kuha para wala na sing patong ang isda ambal nila sir ginakapoy man ang mga mangingisda sa lawod pag abot nila na huston lang nila
0: sila pa mabaligya
1: huston lang nila pauway so ihatag naman na sa mga manog baligya so butilingon although nga nagmahal siya pagkanto sa aton nga customer pero ti mabuhi kita sa isig taka pariyo kakipay babes
3: correct exacto
0: nang kabalo ka kung gisa alin kas baruto kapin pa kung ikaw lang isa nagapanagat damo dala mo pila baldi-baldi daw na ginadiboy na sa kaman bali. Pag doon ka mo sina, may man nagahulat na si mong manugbakal mo.
1: Kung sa lawod ka, kadamo mo hulik, naghihinulik lang, way ka nakapoy. Pero pagkatapos mo pang isda, dala mo ng isda mo, amo nang kinapoy ka na. Gusto mo lang ipahuway.
0: Kaya ang iba, ipamasol man ang iban mo.
1: Kabalo ka nga ang iban nga manong pangisda. Kapo, pasol, ho. Iban na kapoy manong pangisda. Kapoy man pang into ka mga isda.
0: Gani?
1: Kabalo ka may pangisda ang into-into.
0: Ang mga isda, subong sado man ka mga wais?
1: Pero gina-into man sila. Di kapoy man mga isda ka into-into. Kita mo ng isda nga daw tuntuon ka plastik. Iban na daw bulbul lang nga daw lumot ko no abe. Kaya gina-into-into na lang isda. Gina-kagat nila, gina-abi nila, ano na, pagkao na.
3: Isang wise man.
1: Dawi sila tininto.
0: Sang liga to gani, pamunit ko, mga nag-vlog ko ng talapya, pag buya ko pa lang sa kuwan ang pinaka dalok-dalok ng mga gagbay nga mga tilapia mo.
1: Tila na yan.
0: Ang mga dalag ko hindi mo makwa. Sado ka mga wais. Ginakao niya ang ginakao niya ang kuwan, ginakao niya ang paon. Inaluwa niya ang taga.
1: Abi mo kabudlay ka kay babe. Kay ining may isa bang klase ka pagisda. Ang iba niya isda gid ya kay hindi mo na minto. Isda gini lagi nakaon. Ang ginahimo sa mga manging isda. Panghulik sila anay gagmay nga isda, buhi. Nabutang nila sa tubig nga may dagat. Kag amo na man himuon nga paon, kagbuyan. Kagbuyan. Di pagkakita siling niya, siling sang dakong isda sina hindi ni legit. Legit ni. Gadalagan ang isda. Tukmo niya ti wala sa kabalong nga may buhi galing isda nga may taga.
3: Amo na kakisa kay Pai Babes, kay Pai Robert.
1: Abi mo ko, amo nang istorya sa lapu-lapo nga gindakop ko. Ginbakal ko, I mean. Anong resulta sa lapu-lapo?
0: Anong resulta?
1: Sinigangwa niya.
3: Amo na kisa kay Pai Babes, kay Pai Robert, na may kato sa dagat, kag pangkastigoon tanan ng mga isda.
0: Pero sa liga, ito experience ko, Ged, why taka mo masugidan, purti ka init ang ulo ko mo. Naubos ang paon ko, kaya ginluad lang ang agin kao lang ang paon, niluad niya ang taga mo. Kauntas ko.
3: Experience
1: ano? Amunang purti ka mang taga. Niluad pa taga mo?
0: Niluad ang taga.
1: Oh, taga mo gani aswang.
0: Kinaon niya ang paon.
1: Kabalo kang taga, hindi lang sa daga. Sabi, isda, pati sa mga higad, sa mga balay, sa mga dingding, sa mga tigulang sa una, nabutang ang taga. Amun akong kaysa mga aswang, kakataga. Pero pag klase pang isda ka, Kipe Baby, ang himuon nila na, mabutang sila pokot, anay.
0: Pokot?
1: Oo. Tapos, hampako nila na todo ang kwan, ang tubig. Kundi kasalang isda, pagsala niya si Odja na yun. Sabay lumanago siya. Gamamon na sa sakwan, sa buho, sa bidalong bato. Paghampak mo kakipaybis sa tubig, malagyo na. Di ba sa ibang palagyuan, kundi kukot.
0: Kasi layman na isa ay sus ko. Nanaisahan mo man kami ba?
1: Paghampak siya, sabi mo ko, no? Ha? Sus, Mario Sep!
0: Si Master
1: Pareho kay Kipay Vitan Gina. Pareho kay Kipay Vitan Gina. Ano sa commercial na ta? Mayroon lang kayong topikota about sa kalag. Pinuka ko sa sangkalag.
3: Natulugan naman sa
1: Pinagkuhit niya ang kalag.
0: Nanodo to. Nanodugulpihan siya.
1: Ami, aguro Balintiana. Gali. Gali makumirsyan na.
3: Kasi, amunay kang Kipay Babes. Kipay Robert. Experimental to. Kahit tinutuyo si to. Buligay lang git. Kiti ang tao. Mabuhay man sa pareho nga tao kay Kipay Babes. Diyan mo na ang siling ni kay Kipay Robert. Salo-salo lang.
1: Amo na nga hindi kita mag-inaway. Magpinalanggaan ay kita.
0: Pareho bala kay Migo ko Manuel Ramos
3: bala. Ramos.
0: Pero kagay Jomel Ramos.
3: Kipay Babes. Sa ni Sir New Year Ramos.
1: Sa isa
3: Jomel Ramos.
1: Sa isa ka kwan, sa isa ka graduation. Hambal sang speaker. Siling niya, hindi kita maginaway, maginisaay, magpalanggaanay kita.
0: Palanggaanay.
1: So, lihog lang ko hambal sa imutupad, magpalanggaanay kita. Sunod, sunod na. Ang sunod yung hambal. So, magpalanggaanay kita, no? Kalikdan mo. Pariyos ang pagidait. Wala sa sinisa. I love you, hambala. Hambala ang tupad, mga I love you. Balaan nyo, siling niya, hindi man kita magdugay sa kalibutan. So, mamatay man kita. Liyog lang ko hambal sa imo tupad na mapatay ka man. Kampiyo, no? Kampiyo, no? Kampiyo. Na hindi ka man maglugay, mapatay ka man niya.
0: Utekan mo sa utekan mo. O, nag-ibari ko sila niya, I love you.
1: I love you.
0: Peace be with you. Tapos, hindi ka man magtinir sa kalibutan,
1: mapatay
0: ka gid. Ang balon mo
1: to pa mo. Natin, mapatay ka
0: gid. Mapatay ka gid.
1: Kaya muna, hindihon na lang kung nga ang panubuan ng bugas, may mapiktuhan, may malipay, may kusa, may masakit. Halimbawa, maghambal ka nga nag-ulan, baho kalain sang panahon. Hindi mo paghambalon nga kalain sang panahon. Kung bagyugin man guro, kalain sang panahon. Pero ang ulan, damo nagakalipay. Kaya damo mabunyagan, nga nagatigang, nga kalupaan. Di ba? Hindi pala ma'am hindi pala ma'am Lisel Lujero.
0: Ang iban to nga mga nagabagtik na to. Tikon mababasa to. Tikon di ma humok-humok ka naman sa.
1: Si Bernardo Gonzaga sa Dumaraw Kapis. Hindi pala ang nagakadry. Mabasa-basa man. Di ba?
3: Ever mini ka basa sa Rizal Sondra sa may Forest Park kay Kipay Bay. Siya si Maninoy Mani. Pila mo.
0: Kuya, may nga agalan na. Ate Christine, may nga agalan.
3: Ma'am Christine, may nga agalan kay Kipay Bay. So, para mo na ha. Kay Kipay Bay, sa Kipay Robert, damo ta nakuha dri. Kiti mo na, tao.
0: Damo ka nakuha sa ano?
3: Nga leksyon na mapatay ka man gapon pinalanggaanay kita Kipay Babes hindi tayo magilinaway kasi dapat mapinalanggaanay si mga Kipay Robert mapatay mo tayo gapon
0: mapatay mo tayo gapon
3: ilan lang pagpatay na to sa pinakakinabuhay ka Kipay Babes nga smile tayo gapon nga magululupod kita dito
0: anda kita mo tapad mo amalo mo na mapatay ka man gapon
1: kagabalo ka ang mga senador ng mga kawatan ha kaya man talaga bal sa ngalan, dapat magbago na.
0: Magbago. Bago sa ano?
1: Kay amo man gihapon, hindi man sila gihapon pagbatunon to sa impyerno. Kay mga kagisatan na, siling nga, diri ka naman malaptas ang ramag mo. Diri ka naman mga wat. Magbago na lang ka mo.
3: Kapusahan ka kay Five Bert, Babes. Ang ati ang ginapangimo na ito. Dari, hindi maayo ka kay Five Babes, kay Five Bert. So, mga mga ito na sitwasyon, dari, pagkang presyuan ay, na ginadulong sa inyo sa base lechon, ha, ka kay Five Babes, kagang ato nga power trio, ining klinika D3 Bio, klinika DTX 500, kag mighty seed, dahil ka ng base vitamin C, kagang ato nga klinika D Fresh kung kamo mga may mga angso dira kaya inaya sa mga love you pa kamo sa topad nyo kagbaho ang inyo ilok kapag siling nyo I love you sa topad nyo kagbaho ilok hindi kini magbato mambal ka mapatay ako sa baho mo mamala isang ilok mo pati kung may klinika D3 Bio kay Kipay Babes Kipay Robert klinika D Fresh na ton makuha ang angsod na ton kaya tiga balason kita permi klinika Dio Fresh Kaki 5 Babes Kaki 5 Robert ang aton nga usaron available dira sa mga pharmacia at ang mga Kaki 5 na ton klinika Dio Fresh so para mo na Kaki 5 Babes may nga aga sa aton dira sa may consing itri parinyos itri parinyos itri kaga consing itri Kaki 5 Babes sa mami Kate itri ara naga monitor git si ma'am test dira si Boss Jobert kag si Boss Ro ano at yumi aramon dira Kaki 5 Babes Tia Adelfa, alias Tusulong Melvin Guapo, Ron Aren, si Arnel, alias Pantay-Pantay, kay Kipay Babes, ng komentar si Tatay Gideon, a friend, Araman, kay Kipay Babes, si Lani Nonoy Siloy, kagdari sa ito nga mga hindi pa na tumatami, Sir Dendin, Araman Dra, Maria Fee, Mary Jane Ortiz, sa mga, kung natin na mga kuturan rin, sa may Libertad Public Market. Mr. Bros, di bros mong sarap mga Kaki 5 ha? Aras sa may Itubang Bamsi, Kagbago City, mga Kaki 5. Based on yun, hindi makalipat, ang aton nga amigo, ang aton nga pariente, ang little bossing, totoo kinito ay may ngagad rasin mo, kag sa aton nga mga kautoran, diri sa may Libertad Public Market. Salawat, mayong aga Kaki 5 Babes, Kaki 5 Brokert. So para mo na, Kaki 5 Babes, ha? Ang aton sitwasyon diri sa may
1: Libertad Eternal Public Flame! Public mga Kaki 5, ang Internal Flame, ginkanta ni sang Bangles, na, sa 1989. Si ining istorya sini, si Susanna Hoffs, nag-record ni sang vocals ng Eternal Flame. O galing kay ginliwat ini sang producers, bangod man nga, daw natamaan na gid ka, daw ka sensationalize na gid ka Kipe Babes, ang iyang mga kwan, kay ti experience siya mo, heartbroken siya mo. That is why ang producer nag-change ini sang iyang nga heart kag ginrearrange ang song. Ang songwriter si Billy Steinbergs kag amo nag-inspire tining Internal Flame sa Graceland ka Kipay Babes. Tapos MYPY daw ginsawat pag ginsang ano ni MYPY.
3: Di
1: sige, babe. Mas
3: delpen lang aga, nag-monitor kit si Concio, si Dodong Guapo, at Dodong si Buano, kay Kipay Babes, si Lani John John, aga nag-monitor kit.
0: Mario?
3: Yan ay Jerome, may nga gadara si mo.
0: Tan!
3: At mga amigo dara, hindi mo tamiyaw, may nga gadara sa inyo, mga kapipay.
1: Sige.
0: Betan? Tan?
1: Why na si mo? Hindi makita? Na ano man?
0: Are. Aran.

0: MYMP galit na. Oh, mita mita.
1: Mita mita mita mita mita. Amo to? Amo to sa?
0: Amo na siya ang MYMP.
1: Muna ni, muna ni.
0: Sige, take it away, Kay Five Vincent.
1: Aha.
0: Kasi ini nga kanta dal di Kay Five Itan. Ini nga kanta ginadulong kay Kay Five Itan Sarmiento. The small boy.
2: Small boy, little boy.
0: Small boy. Sige, tira.

0: We're not flames. I
1: Ah.
0: believe it's meant to be, darling. I watch you when you are sleeping. You belong to me. Do
2: Kaki
0: you
2: Pipe. Kaki Pipe
1: Ah.
2: Vincent.
1: Nakolbahan.
2: Lihog lang ko kwa sang tunga sa kilong NFA. Oh. Do hindi ka madala, do hindi madala ko rin imported.
1: Nakolbaan ko ba si Kon? Nakolbaan ko bala si i-restrict putan ni tabla.
2: NFA. NFA lang, NFA. NFA ha. Hindi lang imported. Patronize our own, ha?
1: Si Mita, galing-ling na sa ato yun. Kaya pa nilag yun. Nandiyo talaga kita re-restrict ko na pro.
2: Kambal ni Mita, hindi ka pwede imported. NFA.
0: Lapit sa original.
2: Lapit
1: sa original. Basta ikaw makapiright mo lang.
0: I believe it's
1: meant to be, darling. I want to when you are sleeping. You belong with me. Do you feel the same? Am I only dreaming?
2: Say my name. Sunshine through the rain, the whole life. So lonely now, heaven is the same. I don't want to lose this feeling.
1: Porte ni kagamo ng kalibutan.
2: Salamat, kid! K5 Vincent!
0: Patrol, ka K5 Carla May Defensor, and then naman si ka K5 Vincent, kung depres sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 Balantay Merkado Balita K5 sa Uman.
1: Nakulbaan ko.
2: Grabe man eh. Namig niya comment niya sa ato, no? Thank you, gina. Si Ron Tres Valles, Loto, nag-comment yun niya. Ari ang comment. Patahon ko si Mayo, ha? Ganda na sana. Pinangit mo pa. Hey, Sir Kula Santos Hildes, may agad ha. No, kag si Mrs. Santos Hildes, may agad sa tingkang.
1: Si Lizelle Tamon.
2: Puro rogit ko nung tingog. Wai niya pa babae, palalaki. Diya, sino man niya nga singer. Request lang ka mo kay Balitang K5. Wai niya ga, trust. Oh. Mga jukebox.
1: Mga jukebox king ni.
2: jukebox kamaling king.
1: Mga
2: joke kamaling king.
1: Mga joke king. Kato na ito si Kaki 5 Car na may defensor. Ay, toyo man si Lizelle Tamon ba? Role Dalida, si paring Boy Gonzaga, at tutusa sa kwan, sa Dumaraw Capiz. Gina Borja, mayong aga lang. Jean Montesino Arroyo. Salamat gid sa inyo, ha? Areglado, sige. Are na si Kaki 5 Car na may defensor. Day, Carl!
4: Kampiyon Report. Good morning, K5 babes and K5 reporting sa uh-huh. Cinema K5. Bakalad sang kuniya pang lungsod nga panawagan sa mukod nga pagpatuma na sang anti-smoking ordinance diri sa syudad sang Bacolod o sa mga pampubliko na lugar diri sa syudad sa Bacolod. Di isa na diri ang mga eskwelahan, ospital, mga parks, covered court area, restaurants, public utility jeepneys, mga terminal, kag gasoline stations sa K5 Base, sa K5 Robert. Ini ang ginpahayag o kung ini ang ginaduso no, sa sangkuniya pangunsod pag-author man si Nini, attorney sa SAR Distrito, kung ni Counselor sa SAR
1: Actually, dugay na niyong ordinansa, day mo? Dugay na niyong ordinansa sang nagliga pag-pasargin si Nini, ginpatuman daw isang malang simana, dula dayon. Daw nanginingas ko, gunbla?
4: Amo ni gani kiki pa babe sa kiki sa report nga ginapahugot na gigitong nga bisan diin lang nga may aragid sa mga nagapanigarilyo kiki pa babe sa kiki sa property ini nagapati man diri sa attorney distrito nga kung may bulig lang nga gikan sa PNP public order and safety office sa Composo BTTMD kag mga tanod barangay health personnel matigayon gid ini nga ordinansa sa coordination nang gidakulang kagugot nga pagpatuman sini Kiki Febabe sa Kiki Robert ini ang matuman gid ang ini nga ordinansa kay ti kon smoker ka mas lala pagiriya Kiki Febabe sa Kiki Robert ti hindi man daan tanan ni nagapanigrilyo kalabanan diri ti miyara sa mga pasero nga mga nako ikapin pa kon sa mga PUJ mga estudyante mga tigulang, no? Mas delikado ini para sa ila, kikipabig sa kikipabrobot. So, muni, ginahinyo ang syudada nga hugton, no? Ang pagpatumana sang anti-smoking ordinance dari sa syudada sang Bacolod, kikipabig sa kikipabrobot.
5: Sige, day.
4: Yes, sa Kikipabe sa Kikipabrobert report ikan sa Bacolod City Government Center kagupod sa patrol Kikipab Vincent Coralde kagininga balitang nadulong sa Yusal Diriak sa Vanad Mighty Seagal DT Bayo ini si Kikipab Carla de Pater para sa kampiyon nga balita Servisyo Publiko Kalingawan sa Negro sa K5 Ninja Fam
5: Marami kong salamat ka K5 Carla May Defensor sa patrol mga ka K5 regarding sa sing ordinance sa City Ordinance sa diri sa syudad sa Bacolod nga igapatuman na strictly implement mga kaki vibe
2: halong ah halong sa mga nagapanigarilyo lihog lang
5: sa mga nagapanigarilyo da eh bawas-bawasan nyo na
2: kay dakpo na kamo
5: kundi gani untato nyo na kay manti the more nga nagadamo sa nagapanigarilyo damo man nga mga sindikato nga nagisinulod mga kaki vibe para lang mag manufacture sang mga fake cigarettes mga kaki vibe. Last 5:40 na mga ka-K5 sa atong sining pagpangalaga. Dire na kita sa atong sining K5 kamustahan. Iya pang check yaron ta na mga ka-K5 ang atong sining mga sister station Iloilo Ruas Antique Kakalibo sa atong sining mga sa atong sining K5 kamustahan. Naka indicate na nakatabid na mga ka-K5 sa atong ng antique. Antique tambalang Nismar Antique.
6: Good morning, Daddy Babes and Sir Robert Rigan sa Syudad Cabacolod, Provincia Canegros Occidental. Good morning, Kalibo, Iloilo, and Capiz. Bao, kampiyon ng signal sa Antique, naka-DTX Coffee Mix rin kami. And of course, aga pa man kami nag-inam kang extend food supplement for men. Balik ka nimo, Bacolod!
5: Salamat kay Antique, kampiyon ng signal mo diya pang may problema, why gidising ha? Ang tulo tayo, lang mabatsagan, tapos hinay man lang diya sa amo na. Sa linog mga kakipad. Nakatabid na ang Kalibo, naon na to ng Kalibo mga kakipad. Kalibo, Sir Michael Silorio, Kalibo.
7: Good morning, K5 from Visayas, Negros Island Region, Daddy Babes, Robert, Antique, Iloilo, kag Sergio Bird. Kampiyon ng signal, naka-DTX, Copimix na ako, kag naka-Mighty C. Balik sa imo, Bacolod.
5: Salamat, Gida, Kalibo, Sir Michael Silorio, kato na to ng Iloilo, nakatabi naman ng Iloilo, Iloilo, Sir Ray Espija, Umala, Iloilo.
8: Good morning, Bacolod, K5 Boston, Visayas. Okay, kita may dito sa Iloilo, ah, no? Ready na. Naka-inom na sa DTX 500. Balik sa Mudra, ka K5, babes.
5: Salamat, kid, Iloilo, Sir Ray Espija Umalay, ang Pilar Kapi, Sir Jobert Lago, naka-kapi naman, DTX Coffee Mix, Sir Jobert.
9: Sir Babes, good morning. Mga ka-K5, good morning sa tanan. Basko ang signal na itong rin sa probinsya sa Capiz, kagsunod sa Roras, aga pa naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Bacolod.
5: Salamat kay Sir Joe Bird sa Pilar Capiz, mga ka-K5. Katuan na ito, unahon na ito ng Iloilo sa mga pinakauling lakat sang pamulitika kag mga dalagkong balita dira sa Iloilo, Sir Ray Espija Umalay.
8: Sa mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo wala labot gaging tayog kami sang kapin na 4.2 nga magnitude sang linog kagabi no nga way man mabatsagan sang iban sa amon oh ako way man personally makabatsag sa aton sini nga mga ka K5 wala labot sa silang linog mga ka-K5 gati ang sentro ara da sa nini e antike. Gintay og man kami sang balita kahapon matapos nga may isa ka Facebook account nga nagapangalan kay DJ Bobski Montero sa aton sini nga ka-K5 ang nagpost sa iya sini nga social media account kag nagpamahog ging mentionarya si Congresswoman Docati Groseta, ang second district congresswoman, mga ka-K5, kag si Iloilo City Government Mayor Raisa Treñas, amuman si Governor Toto Defensor sang Iloilo. Kung sa diin din siling sini, nga magatanom ini sang lima kabomba sa may City Hall, Provincial Capital. Daw sa may Iloilo City Hall kag sa may Provincial Capital. So kahapon nagapatigayon sang check ang pila naton sini ka mga kapulisan upod na ang mga K9 units naton agod nga sikyaron ang ining mga building naging pangmitlang dire sa post ni DJ Bobs K. Montero sa aton sini nga mga kakipag kung may aragid ban sang bomba dumduman yo sang una nga asod-asod dire ang bomb threat sa mga eskwelahan, nagbalik naman ni Alipungoy nga ni. Ambot kung sino naman ni ang nag-post mga ka-K5, no? So, sa pag-imbestigar sa polis, ilabinagid siyang City Explosive and K9 Unit, wala sa nganuman nga bomba ang nakitan. Ini ang isa ka-procedure nga ginasigurado lang nga wala sa nganuman nga posible matabo. Suno kay Iloilo City Police Office Director Police Colonel Wilbert Parilla, no? Sa mga nasambitan ng mga establishmento. Ang namin niya bombahan ining si DJ Bumski Montero, ginaimbisigaran pa ni karon kung sinong nagakapot sang sini nga account. Kay kung madumduman ninyo, ang una to nga nagpost-post mga ka-K5 sang bomb threat sang gintaliktan nga tuig kung sinin na hamper ang tanan halos ka mga eskulahan sa ila klase, no, nadakpan to sa aton sini nga mga ka-K5 subong padayon pa ni nga gina-trace mga ka-K5 sang aton kapulisan kung kay sino ining account ining si DJ Bobski Montero. Amo ni mga balita namon diri sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo. Balik sa inyo dira Bacolod.
5: Mandamo gyud salamat Sir Ray sa siyudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Katuan naton mga ka-K5 ang Pilar Capiz, Sir Jobert Lago.
10: Mga nagapanguna nga balita diri sa probinsya sa Capiz ang siyudad sa Roas, patay ang isa ka mangunguma diri sa may Banua Santa Paz mga ka-K5. Matapos ini siya ang gintiro sa isa ka suspitsado dira mismo malapit sa public market sang barangay San Nicolas. Sunod sa report mga ka-K5, hubog ining biktima halin sa Banua pakadto sa barangay San Nicolas, nakainom mga ka-K5 kag pag-abot dito halin sa merkado pakadto sa ila puluy-an nagpangangkat inaway ay ginuwaan ining si alias Rog 40 anyos mga ka-K5 sang suspitsado nga si alias Dan 28 anyos tricycle driver sa nasambit man nga lugar. Ginabutan sang 45 kalibring armas mga ka-K5 kagintiro ining nasambit nga biktima. Wala ka prikatar mga ka-K5 biyaway sa may mabakal sang iya isog ka dito gintiro sa sang big suspitsado nga si alias Dan mga ka-K5. Ingarit-garit niya itong isang way nakainom bagubog tao mga ka-K5 tuting inhusangan sa 45 wala kabot sa tapas ni si hospital patay ang nasambit nga biktima mga ka-K5. Dugang para mabalita, tatlo diri nadakpan kagapon sa drug bypass operation sa isa ka drug den diri sa may barangay Punta Tabok. Ning balik-balik nga ginahimo nila nga ruan diri sa nasambit ka barangay ining tatlo ka mga suspitsado daw mga tutoy sa nadakpan sa mga pidiya si Ramir, si Richard kag si Ryan while ang isa nakapalagyo nga si alias CD mga ka-K5. Suno sa report sang Roa City PNP madugay na nga monitoring sini nasambit nga mga suspitsado mga ka-K5. Yara karon sa Roa City PNP nagapahunayo-nayo madamos ang recoveries ang aton sini mga katapos ang kapulisan. Apo rin managapangunang balita sa Capiz, kagsulat sa Rojas. Back to you, Bacolod.
5: Madamugin nga salamat, Pilar Capiz, Sir Jobert Lago. Katoan na ito ng Antique, ang tambalang ni Smar sa Antique, Sir na Milmar o Sir Nestor.
6: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. Good morning, Luwat K5 FM Visayas. Mga balita, Regas Provincia, Kang Antique. Speaking of Linog, halin kagabi, alas 9:06, gintay kami kang magnitude 4.2 ng Linog. Hasta alas 4:28 kadyang kasanagan, 3.3 ng Linog, K5 FM Visayas. Base sa data kang Feebox, nagdangatanan, halin kagabi, hasta kadyang kasanagan, sa 40 kapagtayag nga ang sentro, amo ang banwa kang aninii. Suno sa kay Dr. Margie Otay di Cabasan, ang school's district supervisor sa may banwa kang Patnongon, nagmando ko no ang MDR Arim Oak Nanda, kaina mga last stress nga ti-check yaran anay ang mga school building antes magpasidlan ang mga estudyante sa mga eskwelahan. Samtang sa dugang pagid natin nga mga balita, ang Overseas Workers Welfare Administration 6 nagpangayo, pasensya, nagabot ka po Regas Banwa Kasbalam si Mr. James Minjolang, Regional Director kang OWA, banged sa pagbailuanay kang bangkay ng Dairo na Jean Herboso Sarakan Tekenya kag ni Ma'am Hanilet Zamora nga taga Dipolog City. Andiyang darwa ko FW blang nga ginbadil kang bata kang andang amo rugto sa may pungsod Libanon kang tinalikdan nga mga binulong.

0: Calibo, Sir Michael Celorio, Calibo.
1: Patakit kay Vice Mayor Visayas, no, nakatala na nga mag panubo sang pamasahi ang Katiklan Boracay Vice Katiklan na Boracay Multipurpose Cooperative mga ka K5 no? Sa palaabuton nga July 1 no, subong abi ang pamasahi sa pambot Vice Versa pagkadto sa isang Boracay is 60 pesos nakatala na ining himuon nga 50 no kag pero magadepende ini kung magapabilin nga mataas ang presyo sang krudo gihapon mga K5 no, ay magadesisyon na lang sila nga magatag sang bulig kuno sa mga commuters nila no. Plano nga ipagpanubo ang pamasahe sa mga estudyante 30 pesos, sa mga PWD nga taga Banuas ang Malay is 30 pesos, kag sa mga hindi Malay noon 40 pesos mga ka-K5, sa mga trabahador is 40 pesos kag ang may discount card lang mga ka-K5, kag may dapat ipakita sila ng mga valid IDs. No? Samtang adugan naton yung mga balita subong, may mga senior citizen din na dakpan ah. Mga gamay-gabay ni nga mga illegal, nagbaylar sa illegal gambling mga ka-K5. 250 pesos nga pusta ang nakuha sa ila, na dakpan ini sa Banuasang Batan, naghampang sang baraha ang ining mga senior citizen kag isa ka legal age mga ka K5. Amo ning mga balita di sa amo, nauna pa sila nadakpan kisa mga nagbaton sang malita nga ginasugid mga ka K5. Balik sa imo bakod.
0: Maramo gay nga salamat Kalibo Sir Michael Celorio. Dere sa amon mga ka K5 nga mga balita. Patay ning isa ka manunudlo sa sulod sang sini nga puluyan matapos ang ginpainom sang muriatic acid sa isa ka estudyante diri man sa siyudad sa Bacolod mga ka-K5. Sa informasyon mga ka-K5 nga nagasiling kagagin pahayag ni Police Captain G.R. Reyes, officer in charge sang Police Station 7, ginpakadto ang estudyante sang manunudlo sa balay kaginhagad nga magainom. So, kay Reyes ang yara na ang duha sa influenza sang makahulubog nga ilimnon, nagplano sila sang isa ka exciting moment. Tubtob nga ginagapos sang estudyante ang manunudlo. Dugang pa ni Reyes mga ka-K5 nagsinabtanay sila, tubtob nga ginkastigo sang estudyante ang manunudlo. Galayon nga ginpainom sang estudyante sang muriatic acid ang manunudlo, rason nga ginbawian ini sang kabuhi na puison ang manunudlo.
2: May kang tanan man sa natabo nga encounter sa tunga sang Philippine National Police sa ginapatian rebuilding ang mga katapos sang New People's Army. Luwas sa katalagman ang apat ka miyembro sang Philippine National Police upod sa DILG employee nga nagpakadtukuntani sa Barangay Lalong no, sa Banuasang Kalatrava. Pang sunod sa information nga tungod hindi masunod sang patrol, naglakat lang ini sila last 4 sang hapon. Pang may 15 sila tanan kanakita nga mga armado nga tao kag nag-encounter. Pang sunod sa information nga wala man sing may nahalitan kay naka-alerto ini mga pulis kag naka-posisyon ka K5 Babes tungod nga malapit malang dira ang kampo sang Regional Mobile Force Battalion. Naka-responde kag insigida nga nagpalagyo ining mga armado nga mga tawo. Kag ginalantaw nga posible pagbalos man ini sang CPP-NPA sa mga nagkalatabo ng encounter o kung pagkapatay sang ila nga mga kaopdanan.
0: Aha. Amo ning mga balita na mo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Di ko na pagibalik sa inyo kay ginakulabos kita sa panahon. May panahon pa pero hindi na aton. Ariglado, sige, salamat gini Loy Loruas Antiki kag Kalibo mga ka-K5. Mayong buntag mga ka-K5. Sa amon sininga mga muy bonitos compadre sinalhis kay kagawad Lipid Escalona ang future barangay captain, kag Boy Peralta, si Yol Bingno, Ernesto Brillantes, Nerio Carbon, kag Ali Claret Alvarez.
2: Atanan, yan nagpamati sa aton kung aga. Madamugin niya salamat sa inyo. Buwas na naman. Kitanay naman kita.
0: Sa ngalan sa mga nga CEO, Dr. Miloy, ako sa K5 Babes. Ganda lang.
2: Naman siya K5 Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.
3: 3, Bio, Galicon.

0: O ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit siya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa aga.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
11: K5 News FM.
9: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
11: DTX 500 Morning Newscast.
9: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
10: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalig na ang DTX 500 Morning Newscast. Sumungaan na sa Lunes, Hunyo 15, 2026.
12: Kakagbabat yan kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
10: Para sa ato ng mga pangulong, dinalan. Duha ka mga OFW nga taga Mindanao kag Antique nga ginpatay sa Lebanon, nagbayluhan na yung bangkay.
12: Drug dengin raid sa Punta Tabok, Rojas, tatlo arestado, isa nakapalagyo.
10: Gatchalian Block nagahanda sa posibilidad nga manggamo si Senator Cayetano.
12: DICT ginausisa na ginaligar hawking sa website ng House of Representatives.
9: Balita International.
12: Leader sa kriminal nga grupo sa Venezuela patay sa US airstrike.
9: Balita Sports.
10: New York Knicks kampiyon sa NBA matapos ang 53 katuig.
9: Balita
12: Daniel Padilla ga Gayla Estrada spotted sa kadlawan ni John Estrada.
9: Balita
10: Commercial flight sa Jensen Airport magabalik na subong nga adlaw. Sa detalye sa mga balita. Ambush sa Calatrava, posible balo sa mga rebelde para sa Toboso 19. Nagapati si Police Captain Jesus Alba, hepes ng Calatrava Municipal Police Station, nga ang motibo sa pagpang-ambush sa barangay Lalong kahapon ng adlaw sang Domingo, amo ang pagbalo sa mga ginapatihan rebelde para sa 19 nga nagkalamatay sa Banwa sang Toboso sa tung Abril 19. Sunod kay Police Captain Alba, gin-ambush ang apat ka mga katapos ng Regional Mobile Force Battalion, Negros Island Region o kon RMFBNIR, nga may upod nga babae nga empleyado sang Department of Interior Local Government o kon DILG sa Sitio Kabalagnan o kon Kabalagnan pasado las 4 sang hapon apang nagbalos palupok ang mga otoridad. Rason nga aginakabig man ini nga armed encounter o kon encuentro. Dugang pa ni Alba, pareho nga nagpatigayon sang ilatag sang barangay visitation ang empleyado sang DILG kag mga katapos sang RMFBNIR nga nagdunga na lamang sila nga sang nagpauli na. Samta nagalakat bangod hindi makasulod ang salakyan sa lugar, dito natabo ang ambush sang ginabulubanta 15 ka mga ginapatihan rebelde. Maswerte nga nakaluwas ang babae kag mga kapulisan.
12: Duha ka mga motorsiklo nagbungguan ay sa Murciat at Lupilasun. Tatlo naman ka persona ang nasamaran, duha sa mga iniang kritikal kasunod sa pangbungguan ay sa duha ka mga motorsiklo sa barangay Binuyan Banwa sa Murciat Sabado sang gabi. Ginkilala mga Pilason nga saray alias Benny 18 anyos, alias Marco 25 anyos kag alias Aljo 37 anyos. Sunod naman sa payag sang traffic investigator sa Murciat Municipal Police Station, nagapadulong sa Purok 5 sa ngamunaman nga barangay ang isa ka motorsiklo nga ginamaneho naman ni Benny sang iya ginab o kon sang iya ginbungguan head on ang motorsiklo nga ginamaneho naman ni Marco, samtang nahulog naman si Aljo nga nagasakay sa motorsiklo ni Marco. Nakaagom naman sa pila sa duha ka mga driver sa motorsiklo kag gilayon sila gidala sa Corazon Locsin Montilibano Memorial Regional Hospital. Ang duha nagapabilin nga kritikal ang kondisyon sa noong sa pinakauli nga update sa mga kapulisan.
11: GTX 500 Morning Newscast.
10: Sa dugang pa ang balitang regional, duha ka mga OFW nga taga Mindanao kagantike nga ginpatay sa Lebanon, nagbailohanay ang bangkay. May balita si KK5 Eileen Magbanwa.
11: GTX 500 Morning News.
13: Nagbailohanay ang bangkay kang darawa ka mga overseas Filipino workers kon OFW nga gintiro patay kang bata ang andang amo katong Abril 15 sa Lebanon. Sa interview kay Fausto Hervoso, ang bana kang anti-Kenya OFW na pag-abot kang bangkay kang anang asawa nga si Rona Jean Hervoso sa sangkapo ni Raria sa Sibalom katong Hunyo 12. Kinbulaan na dyan kang picture kag nakita na daw hindi dyan anang asawa apang napinsaran na nga posible na sobrahan lang ka freezer sa Lebanon bangid nga marapit darwa kabulan antes nagabot ang bangkay. Suno ka na nga kang ginbal sa mar kag may make up rin ang bangkay. Rugto na nakita nga daw si Honey Leth Zamoras kang Dipolog City nga imauman kang anang asawa nga napatay ang antang nabaton kung sa diin gilayunta na nga nagpakigangat sa piyak nga pamilya. Hindi pa kung raad magsugot ang pamilya ni Honey Leth bangad nagapati sanda nga andang himata ang nagabot kag baken si Rona Jean apang nagpresentar naman si Fausto kang palatandaan nga peklat sa tuhod kag pustiso nga unto kang anang asawa. Bangad ka dya parehas nga ginbuksan ang lungon kang darwa ka mga OFW sa bulig kang tagsa ka imbalsamador kag ginusisa sa diin rugto naman ana nga nagbailuhanay gidman ang darwa ka bangkay. Madasig naman nga nagagto ang OWASIC sa Sibalom Antique kag nagpangayo kang pasaylo sa pamilya kung sa diin ginpasiguro nga anda asikasuhon nga mabalik ang matuod nga bangkay ni Rona Jean. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampyon nga mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
11: GTX 500 Morning Newscast.
12: Nagapangani sang pinya na igo sang kilat patay. May balita si K5 Cable Skyno.
11: GTX 500 Morning Newscast.
14: Patay ang harvester ng pinya matapos tamaan ng kidlat. Kinilala ang nasawing lalaki na si alias Dan, nasa legal na edad, residente ng Sumilaw, Bukidnon. Batay sa inisyal na impormasyon, nagtatrabaho si Dan sa Field 76 ng tanima ng mga pinya sa Sumilaw, Bukidnon. Habang kinakarga niya ang mga pinya sa sasakyan, biglang kumulog, kumidlat at bumuhos ang malakas na ulan. Tinamaan siya ng kidlat kaya't nawala ng malay. Sinubukan pang iligtas ng mga responder ang biktima. Ngunit hindi na ito nakaligtas. Nagpapatuloy ang imbestigasyon ng Sumilaw Municipal Police Station sa insidente.
15: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
11: GTX 500 Morning Newscast.
10: Samtang drug den ginraid sa Punta Tabuk, Rojas, Capiz. Tatlo arestado, isa nakapalagyo. May balita si K5 Roldan Villarreal.
11: GTX 500 Morning Newscast.
16: Tatlo ang nadakpan, isa ang nakapalagyo sa ginsalakay nga drug den sa railway barangay Punta Tabuk, Roa City, Domingo sang hapon, Hunyo 14. Kalakip sa mga nadakpan ang musunday Ramir Balios, Richard Mabini, kag Ryan Reyes, lunsay mga taga-syudad sang Rojas. Nakapalagyo naman ang isa kamayor nga subject nga si Cedi Angel Barredo de Vera. Pito kasasye sang ginapatian droga kag mga drug paraphernalia ang narecover sa balay nga nagaserbero ruan sa mga parokyano sini. Talalupang dunman nga naganilap na lang sa sulod sang hulot ang mga plastic sachets kag mga drug paraphernalia. Sa karon natalanang ay pinalam sa drug test sa mga nadakpan kag pasakaan sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
11: GTX 500 Morning Newscast.
12: Lalaki nga tumandok sa istansya Iloilo arestado sa bypass operation sa Lemery. May balita si KK5 Red GD Mayo.
11: GTX 500 Morning Newscast.
17: Mga KK5 arestado ang isa kalalaki kag ginakabig high value individual matapos nga madakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang kapulisan sa Poblasyon South East Zone, Limeri, Iloilo, Lasais 23, Sanggapi, Sabado, Hunyo 13.
18: Ginkilala ang suspitsado kay alias Bunjing, 48 anyo, soltero kag residente sang Inichay Pabahay, Barangay Gogo, Istansya, Iloilo. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News from Sara, nabakla ng subject sang isa kasasyade sang ginapatiyan Shabu sa balor nga 6,500 pesos. Dugang tanga nakuha sa iya ang apat pakadalagko nga sachet sang ginapatiyan illegal nga droga kag isa ka motorsiklo nga duag itom. Sa kabugosan, nagabugatanan sang kapin 107 gramos sang ginapatiyan Shabu ang nakumpiskar nga may standard drug price nga 727,600 pesos. Ang operasyon ginpatigayon sa tingob puwersa sang Limeri Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain John P. Robles, kaupod ang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, PDEO Team 3 kag Police Intelligence Unit o kun PIU. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Limeri Municipal Police Station ang suspitsado kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
17: Ini si KK5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
11: GTX 500 Morning Newscast.
10: Top 1 most wanted sa Aklan, arrestado sa Nueva Vizcaya. May balita si KK5 Leonard Viray.
11: GTX 500 Morning Newscast.
19: Arrestado sa Bayombong, Nueva Vizcaya ang top most wanted person sa Aklan sa ginpaligayan yung manhunt operation sa Navas PNP. Upod ang iba pa nga mga law enforcement units sa itong Hunyo 12. Ginkilala ang suspect nga si alias Rio, 49 anyos, na patubang sa 4 counts ang qualified rape o by minor kag isa ka kaso sang sexual assault nga ginasugid na tamo sa banwa sang Nabasaklan. Naaresto ang suspect sa may barangay La Torre, South Bayombong, pinagi sa kahom sang warrant of arrest nga ginpagwa sang Regional Trial Court Branch 3 sa banwa sang Kalibo. Wala sang may ginrekomenda nga piyansa para sa 4 counts sang qualified rape o by minor, samtang may ara nga 200,000 pesos nga piyansa nga ginrekomenda para sa kaso nga sexual assault. Sunod sa investigasyon, may ara nga living partner ng suspect sa banwa sang Naba sa konsediin, natabo ang tanan niya krimen nga ginpasaka kontra sa iya. Samtang nangin madinagon ang nasambit nga operasyon, pinagi sa pagbuligan sang Nabas PNP, Bayombong MPS, Provincial Intelligence Team Aklan, kagsang Regional Intelligence Unit Region 6. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
11: GTX 500 Morning Newscast.
12: Ted, Most wanted nga suspect arrestado sa checkpoint sa Pampanga. May balita si ka-K5 Eileen Sanchez.
11: DTX 500 Morning.
20: Isang 34 anyos na lalaki ang naaresto matapos umanong abusuhin ang isang 11 anyos na batang babae sa Barangay San Nicolas, lungsod ng San Fernando, Kamakailan. Kinilala ng pulisya ang suspect sa alias na Will, residente ng naturang barangay. Batay sa investigasyon, naglalakad ang biktima bandang alas 10 ng umaga ng lapitan umano siya ng suspect. Ipinakilala umano nito ang sarili bilang kakilala ng kanyang ama at tinutukan siya ng pinaniniwala ang laruang baril. Sa pilitan umanong isinakay ng suspect ang bata sa kanyang sasakyan kung saan naganap ang pang-aabuso. Agad namang isinumbong ng biktima ang insidente sa kanyang ama na humingi ng tulong sa mga pulis na naka-duty sa isang checkpoint sa lugar. Mabilis na kumilos sa mga otoridad at naharang ang sasakyan ng suspect habang ito'y nagtatangkang tumakas. Ayon kay Colonel Per Joyce Golayan, hepe ng San Fernando City Police Station, nabangga ng police mobile ang sasakyan ng suspect sa isinagawang pagtugis na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Inihahanda na ang mga kasong paglabag sa Republic Act 7610 at Republic Act 10591 laban sa suspect. Binigyang diin ni Golayan na walang puwang ang mga nang aabuso sa mga bata at iba pang mahihinang miyembro ng lipunan. Balita mula sa Pampanga Central Luzon. Eileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
11: DTX 500 Morning Newscast.
10: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
11: Balitang National.
21: Balitang National.
10: Sa Balitang National, Gatchalian Block naghahanda sa posibilidad nga manggamo si Senator Cayetano. Naghahanda na subong ang Gatchalian Block sa posibilidad nga manggamo si Senator Alan Peter Cayetano kun may matabo nga special session sa Senado sunos o konsuno kay Senator Panfilo Ping Lacson. Payag ni Lacson, hindi dapat pagpakanubuon ang masarangan ni Cayetano bangod nagapati siya nga himuon niya ang tanan agud lang nga magapabilin sa puwesto. Dugang pa ni Lacson, nagalaom siya sa gihapon nga kuntani magbugtaw na sa kamatuoran si Cayetano bangod amo na ini ang realidad.
12: GICT ginausisa na ginaligar hacking sa website sa House of Representatives. Ginaimbestigara na sa karoon sa Department of Information and Communications Technology kung DICT ang ginaligar nga pag-hack sa website sa House of Representatives sining a weekend. Suno naman sa payag sa DICT kahapon nga adlaw, nag-coordinar na sila sa karoon sa House of Representatives. Lakip na sa mga kapulisan agud nga maimbestigara ng insurante. Matapos mabato na report nga gin-deface ang website sa House of Representatives, gilayo naman nga gin-activate sa GICT ang ila incident response procedures nga naka-focus naman sa pag-contain sa among insurante, pagbalik sa apektado nga serbisyo kag mahibaluan ang kalaparon sa unauthorized nga access. Nabalik na sa normal ang website sa House of Representatives kahapon kag sa pinakauli naman nga assessment sa GICT, wala sa confidential o konsensitibo nga government information nga nakompromiso.
11: Balita International.
12: Leader sa kriminal nga grupo sa Venezuela patay sa US airstrike. Patay ang ginapatihan leader sa kriminal nga grupo nga nag-operate sa Venezuela matapos agin bomba sa mga Amerikano ang iya ginapatihan nga hideout sa Biyernes nga adlaw. Suno naman sa post ni US President Donald Trump, iya ginkilala ang napatay nga leader sa Trendy Aragua criminal gang nga si Hector Rustin Ford Guerrero Flores o kung kilala man si alias nga si Nino Guerrero. Ang Trendy Aragua ang ginatudlo responsable sa pagpasulos ng ilegal nga droga sa Estados Unidos. Kaya ginapatihan ng involbado man ang grupo sa pila ka mga kriminal na aktibidad kaangay na lamang sa pagpangilkil, pagpangawat, money laundering, human trafficking, kag prostitution. Payag naman ni Trump ang nasambit naman ng strike ang ginkoordinar sa ilang mga counterparts sa Venezuela. Ginakopermar man sa Information Ministry sa Venezuela ang report. Ang Trendy Aragua ang gindesignar bilang isa ka foreign terror organization sa Estados Unidos.
11: Balitang Sports.
10: New York Knicks, kampiyon sa NBA matapos ang 53 katuig. Matapos ang 53 katuig, liwat nga nakuha sa New York Knicks ang kampiyonato sa NBA. Ginlutas ang Knicks ang San Antonio Spurs sa NBA Finals Game 5 kahapon nga adlaw sa Domingo, Hunyo 14. Natapos ang hapang sa scores nga 94-90 sa court mismo sa Spurs. Ininaing katatlong kampiyonato sa Knicks sa NBA franchise. Una nga nakuha sa Knicks ang kampiyonato sa 1970 kaginsundan ini sa 1973. Nagpanguna sa team sang Knicks ang masanay Jalen Brunson nga may 45 points, Mikal Bridges nga may 14 points, Josh Hart nga may 13 points, kag OG Anunoby nga may 11 points. Ginpanguna naman ni Coach Mike Brown ang team sang Knicks.
11: Balitang Entertainment. Balitang
12: Daniel Padilla kag Kyla spotted naman sa kadlawan ni John Estrada. May balita si KK5 Ivy Cordova.
1: Nagtambong ang aktor kag aktres ng sanday Daniel Padilla kag Kyla Estrada. Upod ang pamilya sini sa selebrasyon sang kaadlawan sang aktor nga si John Estrada sang Sabado. Sa mga litrato nga ginpakigbahin ni John sa Instagram, makita nga nagtambong si Daniel sa selebrasyon kaupod si Kyla kag mga utod sini nga sanday ina, Moira, Yuan, Anika kag iban pa nga mga miyembro sang pamilya kag mga abyan. Nagtambong man sa okasyon si Jake Vargas nga nobyo sang utod ni Kyla nga si Ina Estrada. Gilayon naman nga nanotisyaran sang mga fans ang pagtambong ni Daniel sa pagtipon sang pamilya. Madamo naman nga mga fans ang nagpabutsyag sang kalipay para sa duha. Samtang nagakalipay ang mga kapamilya kag mga bisita sa okasyon, ginabi-abi ni John ang isa pa katuig sang iya kabuhi nga ginapalibutan sang mga tawo nga pinakamalapit sa iya. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500 ITC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. KK5 News FM.
11: Balitang negosyo.
10: Commercial flights sa Jensen Airport magabalik na subong adlaw. Ginkumpirmar sa Department of Transportation kag Civil Aviation Authority of the Philippines nga magabalik na ang commercial flight operation sa General Santos International Airport subong adlaw sang Lunes, Hunyo 15, isa ka semana matapos ang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao, sa pahayag ni DOTR kahapon nga adlaw Domingo o kon sa pahayag sang DOTR kahapon nga adlaw sang Domingo. Kasunod ini sang direktiba o kon direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mapadasig ang repair works sa airport kag masigurado nga hindi maapektuhan ang biyahe sang mga pasahero. Pahayag ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na ito na nila ang safety assessment kag ilan na kumpirmar nga madayon gid ang pagbalik sang commercial operations sa amo nga airport. Mga KK5, amuyado ang dalagaw ang mga balita na nabatian sa DX 500 Morning Newscast. Ako si KK5 Zyro Vanalbay.
12: Kagako naman si KK5 Colleen Manzanares Cubia.
10: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C.
0: Mabasag ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabasag sa mga butika. DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
24: So una,
23: good day, magid ako sa akong body odor.
24: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
23: Pero subong,
24: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
23: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
24: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
25: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
26: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal!
25: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska nga nagapatas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: Kapalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
30: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
33: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
34: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
35: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
36: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
35: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
37: Playtime Entertainment. Born for happiness.
38: Playtime Entertainment. Born for happiness.
39: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad
11: 101.5
10: K5 News FM K5 News FM News FM
12: Ang aton sibong atak na alas 6:31 sa aga.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM championing the lives of the Filipino.
14: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
15: Kaghimay-himayon! Standby!
10: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
14: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na?
15: Kita nyo? Puwerte ang abilidad.
14: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
15: Sobra!
10: Objective and analytical.
14: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
15: Di pagprangka lang bala.
10: Informative.
14: Diretso naton kay may balawan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
15: Inaiya!
10: No holds barred discussion on hottest issues.
14: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
15: De, ano nang resulta sa kaso?
16: Hulat-hulat lang!
15: Ay kanami! Karon lumpatan!
14: Oh, come on! People of the Philippines!
10: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
17: Isa ka bay na good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga ka mga ka-K5? Sa igan sa may bayo tungkol sa Kaumari Bubble sa Kabukiran lakip na sa Bilugga Provincia sa Negros Occidental kanak Banwa sa Bacolod. Salamat, welcome, good morning Western Visayas, good morning Philippines, and good morning world.
18: Foro de los Pueblos.
17: Kapal kami gyapon ang inyong Power Duo every morning. Ako si K5, Belgian Castan.
12: Ako naman si K5, Eric Tinerefe. Good morning.
17: Welcome ang inyong riding and tandem until 9 in the morning. Dari sa inyong panatutunan.
2: Foro de los Pueblos.
17: Ara kita sa Lunes. Medya 15 sa bulan naman sang Kunyo tuwing 2026.
2: Foro
17: de los Pueblos. Di mga bayan sa kalibutan, you're all updated what is happening here sa Bacolod kag Negros Occidental. Pagi naman sa atong official Facebook page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa YouTube channel. Lakip man sa ere, nagabaga-baga ang mga signal sa 102.9 sa Southern Negros, 89.7 sa Northern Negros. Is ang mga tao ko desperado, naging mangita lang siyang tanan-tanan ng mga pamaagi, no? Agud nga halita ng ilang isig katao. Palamo kun ang isa kapaho nagapamunga na kay K5 Eric, no? May patay pamungkoy na nila, no? Tanawabla? Tanawabla? Ang iba niya, kay nawa hindi na sila masapakan to sa area nila kaysa unang abi nila, lawas nila superstar. Di karong kay sa babae lang kaya baguhan mula doon, hindi islak sarang kang kaubos na mo nila. Damo na. Damo na ginang ilang mga black propagandeng sa... hindi talang istasyon membro sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas.
12: Kaya hindi po siya ano, kundi kaya membro sa KBP.
17: Hindi ka na, hindi ka na legitimate.
12: Ako yung tutorial sa kaistorya ko, 40 years na ko yung announcer, hindi ko yung member sa KBP.
17: Ako yung member ko sa KBP. Ha? Ang importante na may ID ka kag may istasyon kang liti mo, hindi kiniway laway ka.
12: Labot mag-liti.
17: Ang panawag na sila is desperado. Desperado.
12: Why don't you come to your senses? Now, huwag na.
17: Masugidon kayo kung ang pinakabakod. Babae lang, hibi ka. Inaano man. Ay, di ko ubos na mo.
12: Kinabot ka rin isi mo.
17: Aga pa panugin bata ko eh. Aga pa panugin bata ko eh.
12: Pag mo na pirada mo ng duman ko, last year na gabi ni Munod Jacon.
17: Ang ginatawag na nila sa mga favorite na ito ng mga kanta is Desperado.
12: Why don't you come to your senses?
17: Pasugidon ka, kampiyon. Alay gumura, bata lang ni Quintro mo. Tulo na luha mo. Inano na klase.
12: Hindi lang kami niya.
17: Ay, di ba patay ko kanila pagkabasa ko? Sige, mo naging kandisperado. Kung sa baho patugatas ka ni Kaman mo na. Kaling pisan lang.
12: Tapos piyak balay mo man.
17: Ha?
12: Marang ka makunot sa piyak balay.
17: Baho lang gatas kontra mo. Wow ka na.
12: Ngapitan na yung DTX ko, Pimex. Mga K5, oh.
17: Galab o ko, ha?
12: No? Kampiyon na.
17: Galab o ko sa DTX ko, Pimex. Nagkakapi ka na. Naka-detox ko.
12: Wow, kampiyon.
17: Well, sa ato naman, di ba, kulturan. Hello po, sumukalo. Aga patas ni. Pero actually, ato, yung ginasugilanunan. Kisa, no? May mga malam na kisa, kano'y hindi pa ba nila mabato, yung maungusan sila sa kabataan. Kabalo ka sa mga bagay ng milikiton, daog sang pisa ng alam mo.
12: Bagay?
17: Kisa na, no, kapaya ka alam. Pero gasalig ka lang sa alam mo, pungko ka malang kagway ka mang gabrati.
12: Daog siyang pisa ng alam. Ang mulain lang, kung lang kontra mo pisa, kay ikaw ay pagin alam.
17: At itapos, kinda ko, kaya yung problema. Ang lain lang, kay pisa na malam pa.
12: Masakir, ginbagyan mo.
17: Ay, sometimes ang lesson natin, we learn it in a hard way. No? Inablang we thought all the while we're indispensable.
12: Serial niya ton pero basta malinupukan niyo na karon na. Serial niya ton basta malinupukan niyo.
17: Hindi namin ko lang istorya ta kay ti. Imagine mo happy kita subong adlaw, bagod Lunes is the first day of the day.
12: Yes, kag boss pero ang gasolina kag krudo.
17: Manubo dako.
12: Yes, may 3 pesos ang diesel tank.
17: Ti mapatugong na ko boss, way ko dad tugong.
12: Hindi na subong.
17: Ya, anto ramon kadana. Mga isak semana biya anta ka pro program ti kadaga.
12: Oh, sige.
17: I'll be going to Japan.
12: Okay. Ini?
17: Ada seryoso kakit.
12: Iwa pala kay ako yung matugo na makunit yung kalayo mo. Kami ako si Imo kung maglakad yan kay dumayo yung bang ako niya masubaso lang yung Imo no.
17: By the way, sa ato naman yung kautun.
12: Kasan dyan.
17: Do, aga pa kautun yung morning. Gusto dyan. It's a Monday morning.
12: Aga pa, aga pa.
17: It's a beautiful Monday morning. And sa ato ng pagpalagan sa Bungadlaw, base ang iban sa inyo na gabarikotot, pamiklase, blasubong. Yung mga gabarikotot, patrajanda. Pagbarangon do kamo jam na Himos duka mo kag magpararigo. Adlawundo Jo. Kami nga pa rin yung Power Do every morning. Ako si K5 Elgin and K5 Eric. Inigadlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
12: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, thank you for the gift of a new day kag isa naman ka bag-ong semana. Salamat sa imo gugma, grasya kag pagiya sa amon every single day. Ginoo, ginapangayo namon sa imo ang proteksyon sa amon familia, komunidad kag bug-os nga pungsod. Keep us safe from calamities, disasters kag tanan nga mga peligro. Hatagi kami sang kusog, kaalam kag paglaom sa pag-atubang sang mga pagsulay. Bless our work, our leaders kag ang tagsa-tagsa ka familia. Grant us peace in our hearts and harmony in our communities. May this week be productive, peaceful, and filled with your blessings. Amen.
17: Amen and amen. Sa ito naman mga top stories of the day. Tug sa inyo sang DTX pa man ng inyong superior antioxidant. Headlong! Ipag-itam lang si kumpay. Mo karoon di ma-adjust ha. Para artisto mag-pros kami ni K5 Eric na ako ha. Ganugang gwapo ni K5 Eric. Tapos si K5 Eric, yung pagamay mo niyo. Sa ito naman, nagabaga kang mainit karoon ng mga balita lokal. Headlong! LGBTQ ha? Nga maestro ginpatay sa ginaligar lover matapos kati doon nag-initay sila. Actually, nagkaganday sila inom. Nagkanto sa place ni LGBTQ si lover.
12: Okay.
17: Now, samtang inom sila, may jutay silang misunderstanding. As naga nag-role-playing sila, ginapos niya sa si LGBTQ. Sangging gapos siya na sinakit niya. Kaya ginpainom sa muriatic acid, patay.
12: Role-playing?
17: I don't know if that is the case, but hibaloon tani karon ko na nung ginang kausa. Kaya nagapos-gapos pa sila mo.
12: Nagapos ako, King.
17: Ang lain pa, gintuntuod niya, nagtimakon mo muriatic acid pa ino mo to. Kaya natabo, dari kakipay berik. Ang lain pa, kay nakalak gali ang bilog ng balay.
12: Diyos.
17: Hindi ka ba lumagwa sa sulod sa balay si Ilaber? Ang ginubraya, pinambungkal yung kisamikin dito sa Tanimagis, mabuto, pero hindi isa kabukas. Why isa kapalag yun, nabutan siya sa mga polis.
12: Kay na ginahod na.
17: Kaya ginagahod na, arasan na nagos na lumlamisa. Tibalon na rin yung istorya. Opod kay Kipay Wilson, kay ang master ginsin ng balita, Kipay Berto Gakit, ha, on live.
12: Kung si kanotan pa malormos na, practice na. Ang yas na firming example ni kanotan, the highest form of stupidity.
17: Huh? It's the highest form of stupidity. Lidlaw ko lang kay Sir Kano, nunugay na kami kita na, no? But you know, amulan na namin kay Sir Kano, no? Regardless din, okay na tan, balance. Kugid. So, good morning sa mga taga-kampistuhan, okay, Ma'am Nita, kay Sir Kano, good morning, Lada. Sa piyagkabahin, kagipay mi Arik. Grabe mo niyo. Mag-amay ginampusan bat sang iya live-in partner.
12: Ginti batos kitang.
17: Grabe kagipay mi Arik. Hindi ko bitsidyan nga bakulon niya kabat pati tigulang to ang tatay siring live-in partner niya.
12: Kalam-kalam.
17: We will have an exclusive interview upon karo kay K5 Ariel Apas. Ariel ba si Panita malabot, no? Ining suspect sa presuhan para mamangkot ang nga gibakol mo yung kabatuta. Ah, kabatuta. Hindi batuta, bat.
12: Bat.
17: Baseball bat.
12: Baseball bat, to. Kagitin tsura sa laki, no? Nang naba sa bigote, pero do ka formal man.
17: Hindi ko mainsindihan nga naglabot sa punto nga mo ni. Ano yan kadalom ang motibo sa likod rin?
12: What gives?
17: Sa piyagkabahin, ang kapulisan, may arak na sila person of interest sa kamatayon ni Rene Butterbonya. Nagpagawa naman statement si Coach Tab Baldwin pero daw hindi acceptable sa ginikanan ni Adile kag sa iloy ni Rene Butterbone.
12: Kalain sa statement ni Baldwin, whoever prepared for that, it's wrong. Ang makamamba kang it's time to move on na sang tanan kag sakit ang buod.
17: Ang lain lang sa tanan ng asawa ni Tab Baldwin dugay nagliga pa andam sa Ateneo.
12: Ateneo. At sawa yan ang bata ya.
17: Take off. Isinga kakasada siya sa campus kay delikado na siya sa kabataan. He is very dangerous.
12: Isiling sang ang ambal iya sang Ateneo. Abin laguro edo away minagkasawa lang lang adog
17: ang ginubra nila ginsmir gin ma intimidation campaign sila. Ngayon pandaman na kabataan hindi magambal. Against Tab. But ginkasal ini siya si asawa in 2011. Nagbulagay sila sang 2020.
12: Sa Australia
17: because nagbutang sa endanger ang ila relasyon pati ang ila kabataan. So, but si ganun, there's something wrong with Coach Tab na pati asawa niya, na himalon, tara karong kay Paiberic, no?
12: May psychological kwan siya, problem. He is a masochist din daw. Paminsya rin daw, hinablo siya ni Hitler.
17: Igali ka?
12: Oo. Muna.
17: So, pati, tara karoon na, para may chinihan nila.
12: Kalahin mo sa statement niya, hindi namin ang
17: pag-test. No, hindi mayo, no?
12: Hindi mayo ang
17: pag-test. Tingwan ta karoon ma-play ang yung statement. And then after that, grabe ka kay Paiberic, no? Ang ma-reaction doon, hindi mayo. Pero may report ka na ba ito? You know, ma-resign na siya? You don't know kung ma-resign na siya?
12: He should.
17: Kung na kuya, ma-resign ka. Number one, grabing ko yan, hindi na lamang sa Ateneo. Kedua, kabataan na matruma na nadlock na sila magkanto sa Ateneo kung ikaw gapon coach na. Kadulaan, kanugon, ang gin-establish ka rapor kag ngalan kay Ateneo, ginubali ka ni Tab Subong.
12: Subong may bago nga tournament ang kwa ng sudlan tanayang Ateneo.
17: Phil Oil, why did sila join?
12: Nagwa sila.
17: It's because kalaway sa ilay mahi. Kag low moral na mga players kag ipamalik.
12: Wala.
17: Low moral.
12: Guba Ateneo.
17: Dito naman sa Davao, grabe, kay Paiberic. It seems that Rene Baterbonia is very, grabe, galing siya, charismatic na klase bata.
12: He is a hero. Lubong niya sa buong adlaw, ha?
17: Tanawa ko na ano kadamo, kay Paiberic, sang tao nga nagpulaw to sa Ilabanwa sa Talakugon.
12: Grabe ang...
17: Sa sunod sang gym, ha? Ang pila sang tao. But siguro, they really love this guy. But siguro, buo. Kaya ang balsang coach niya, he's not only a good player, but he's a good person as well. Buot ka klase bata.
12: So it pays to be good, ano?
17: So, laing gidya kang Paiberic.
12: Mas na mayo ka.
17: Kag nanotice mo itong mga kabataan, nag-idolize, eh, nablang nakita nila, do parius lang abi nga daw si Rene Baterbonia man sila, na nagadamgobla para sa kayuhan sa ilang pamilya. And he becomes an icon. Kag doon may mga, ang ila balang basketball court dito sa Ateneo, isla na, Rene Bobet Baterbonia covered court.
12: Ang problema kay no amount of sugar coating sang Ateneo. Dabaw, ha? Dabaw.
17: Si Dabaw ya is doing good.
12: Tanan mga utod dya, free scholarship.
17: Tanan gidya, it's tanan because na batsagan guru nila ang kasakit. Kag maguba gid ang ila bulutuan kakipabari kung hindi nila pagtatapon siya rin ni Baterbonia.
12: Ang ila nga father president among nag-offer sang mask gapon sa wake ni Baterbonia. Sangga offer siya ga palakpak taw ga tululuha, but after that makita mo gid nga pati ang ilang father president kaduko. Kay pagtapos niya misa sa reliyan, galakat siya, mabatian niya ang kwan sa tao ng mga killer kamo.
17: Ang gakatabo abi ka kay Paiberic. Imagine mo lin sa probinsya, that's why may move subong niya ang grupo that they are going to create a Visayas and Mindanao group nga magdevelop sang mga athletes. Nga ang ining mga atleta halungan nila. Kay pag-abot sa Manila, ang mga probinsyano, mo malang yung ginapasikat nila to. So why not timo na lang this probinsya na hindi lamang mag-develop sa ila ability to, sa basketball. Kundi magaan man sila manami, kabos na mlag kag scholarship sila pag-eskwela kag Paiberic.
12: Kaya mo ginanggwaya.
17: Kay kung ibutang mo to sila sa Manila, doon sila ginantipigan, doon mo niya pag-itsindiya sa taga-probinsya. Kag tapos ba mabatsagan nila ang 12nd class citizen sila sa makopdanan nila to.
12: That's right.
17: Kay ang gwa nila, do racist, bla, do second class citizen, kano kabudlay nga ti elite to yung upod nila sa layad mga pigado probinsyano.
12: Amo ginangga katabo, kon halin ka gani sa probinsya kag magsalta ka sa Manila, maskin kita sa aton profesyon sa media, isang kasugod pa lang kita mga K-5, mga tila ko assign sa Rick, Manila. Do second class citizen?
17: Sang congressman si Goles, gindalay at sa Manila.
12: Oo.
17: To attend the zona ni President Gloria Macapagal Arroyo. Di dito ma-feel mo ang mga media. Yang maupod ko ang media, kaday-dali, tarantalan, upod mo kami mo. Nauya sila yan dito sa Halls of Congress. Mag-interview ka, totoo ka na si Strilon, tagi-BCBN, tarantalan, may interview. Tising ko anong kinalain, nakabarong man ko mo. During the time yan, live ah, arap atas piyak ang ragwagan. Kung anong interview nila, interview man tayo kay Paiberic because there's no difference at all.
12: Di kay kung sa abo, tabi sa Manila, pasabi,
17: Tima interview man natin sa congressman, parang sa interview nila about the zona.
12: Tika yung tinagalog na ito namin ya.
17: Tiba, habisan din niya kabalo yan, kababato. Ano ang talaga kami interview man tayo?
12: Ang ato yung tinagalog, bakit kinarog ya?
17: So natabo tayo was still in the other station. Di ko nanuto yung barada nila sa red carpet. Pwede ba mapasulod kami? Arada nga daw hall sa Sagwabla, katipon siya na da. Red carpet pasulod sa entrance.
12: Nang may drawing-drawing da.
17: Oh, draya balbalan interbiyuhan na ya. Tupad ka man to sa mga adla. Because para sa ako, duwaya problema, anong problema kung probinsyano ka versus sa mga Dios Leos Manila? Oh?
11: Correct.
17: Parehas mo lang tagyapon nga kumamang kota, sabton mo tagyapon.
12: Pareho lang kita may hunghungan nga ano gidaw?
17: Oh, correct.
12: Kung may hunghungan lang, may hunghungan
17: man ta? During the time, kaya pabarika, wala tiyaga problema. Kaya nga, may interview mo lang tiyaway, man to lain.
12: Oh, pero galing kaya mo ginahusto na doon may pagka, magbasta ganit taga-probinsya ka.
17: Do second class
12: second
17: citizen,
12: class citizen ka. Ah, taga-probinsya yan.
17: Tapos ang pila ka mga bagay nga tutukan, tapos sa piyakabahin, may isa kalulo, nga ginaman ni Huyang Aslaki, naglumpat, tapos may pantalan sa Iluilo. So galing ni nga gaw sa Marisco.
12: It happened before, there is aton si Bacolod.
17: Kaya may nubiat yung upod, duwag ito sila sulod.
12: Na, nadumduman mo pa.
17: Natapak. Pero ang babae, ito na bilin lang yan, ang lalaki. Duwagit sila yan.
12: Duwagit sila yan ito sulod.
17: Grabe, no?
12: Duwas lang ito sulod.
17: Dumduman mo ito sa bread ko?
12: Tiki, ito pag plus report, ako yung naglagan ko ito mo.
17: Ato, tato. Ang amo, dra kami ni Kagi5GP, nag-bakal. Ako lang yung investigasyon nila yan, alamos. Ang amo niya ni Kagi5GP, gindiscuss na mo ng Pajero ng automatic. Ano ang rami kanisom niya? Ako nagka-parking na, pwede ba lang mahulog na? Tindak ko ang chance. Kaya basi nag-o pasay, ang duwaksapan.
12: Nalapakan
17: niya. Na, hindi nalapakan.
12: Naduso
17: ang kabiyada. Kag basi dumiritso. So, ang pila ka mga nasis about the technicalities of an automatic car during the time. Namun ni Ramon focus ni K5 Gene Paul. He is our... I was the anchorman of the primetime program and K5GP is the investigative reporter. He is very good on that.
12: Ang automatic na sasakyan from neutral going to

0: Nanaog siya.
1: Kim Kaluyo, no?
0: Nagnaog siya.
1: Si Baluon ta na karon ng pila information, nagligad to. Kundi miyaw to. Nagligad mi tigulang manggibi.
0: Yeah.
1: Ang bitbit niya kasi, mel pinalid kahangin.
0: Ay grabe to supply.
1: Nag-inagawa yung mga tao tos to nga taytay. Tos igo mura nagbalik siyang kwarta ba hindi mo chinta way nakita.
0: You have to thank God nga ginbalik pang 20.
1: Kaya 20 pang nakabalik?
0: Siyempre tao, kung makakuha na ako, makita may kwarta, damos ka pigaduho ko.
1: In talking about thank God, hindi pa manubo ang gasolina ta, kagrudo, boss. Ang butay doon, no? Ano source ka, ano naman? Nagtasok sila bumba, imbis nga tubig, magwak layo. Ito, methane guro na kay Pabirik?
0: May ara nga, may methane tungod nga may ara siguro nga deposit sa dalom, basiko na sa dalom yan, may mga kahoy nga una na nga.
1: Yes, for example, labi, basi lapito sa puso ni Gross ang mga pigire da.
0: Pigire or whatever.
1: Kabalo kayo ding higko sa baboy, pwede niya makaproduce methane mo.
0: So, those are things nga.
1: Higibalong, pero galing ang mulan tubla, sinugbahan sa mga tonto ah.
0: Ati, Pilipin. Nagigad ganito si Pinoy. Talaktap sa kasyan. Namo man lang.
1: Ilam na ba kalayo? Huwag na sila nung magdala ilim nun kang magsugba to.
0: Dresi ko na sila na dami. Eh,
1: kasadya lamang yung mga Pinoy, no? So, pilay na sa mga bagay nga tutukan ta. And, K5, Itan, ibantayan ta ang posibleng pagtuhaw sang bag-o nga mayoriya sa Senado subong adlaw. Hambal ni Pastor Joel.
0: Yeah, I will.
1: Siling niya, ha? Follow your conscience. Abo nang advice niya sa bata niya. Siling nga, ma-attend ko kay gampanan kong akong duty as member of the Senate.
0: Otherwise, manimuron ko po kato kay Jinggoy ko. Kaya sinuto ka na Estrada to, Jinggoy.
1: T-check ta karon. Sino ba mga bago nga, di ko matabo, di ko magdugang, majority na gidya, as in, as required by the Constitution.
0: They can now replace.
1: In Rule 2, Section 2 of the Senate Rules.
0: Yes, Your Honor.
1: That every, that you can only elect the Senate President with the majority of all the members of the Senate, that is 12 plus 1.
0: That's 13.
1: Hindi lang kay Senate President, that includes all chairmanship in the Senate.
0: It should be 12 plus 1, 13, kaya 24. So, pwede na, they can do it, they can do it. Now, ang question, Andre, is...
1: Ari nang, pakita, bla, nga nakambal kami ni Kakipa, Eric, nga new Senate majority, ari expectations mo. Do 12 pa lang sila, noy, pwede man, pakita, ng...
0: Ari na.
1: O, tanawa, gipabuhat ko na kay Matt kagabi, Senator Ping Lacson, Wen Gatchalian, Rafi Tulfo, Senator J.B. Hercito, Senator Mig Zubiri, Senator Chis Escudero, Lito Lapid, Bam Aquino, Senator Bam, Senator Kiko, Senator Risa, Senator Tito Suto, Senator Erwin Tulfo, plus, ang ginapabot?
0: Villanueva. Sure po
1: lang. Ang pamangkot is maabot giman siya, pero siya mismo nagpagawa na siyang statement kada that he will be joining today.
0: He made 3 statements already sa social media. Arat na.
1: Iniblang nga rin siya sa piyak. Kaya matabo, di, mabangian na to si Senator Cayetano.
0: Tiyang sa piyak to, why na? Disgrasya na to, ya.
1: Yeah. Amo nang pila kabagay nga tutukan. Tama, post a commercial break. When we come back, kayo ko punta sa K5 Ariel Apas. Istoryahan ta kagibalon nga agin panghanot. Batuta. Batuta, baseball bat.
0: Baseball bat.
1: Luluoy ka K5, Eric. Luluoy. Ara sa ospital, nagkalaguba ang guya kagang ilong to sa babae. Anong dalom nga motibo ding oras sa K5 News FM Philippines, Lasay 55 sa agadras ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Subong adlaw tong anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Sport Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayenan, protektahan ang ilalawa mas kontra

0: sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa tawag nga probiotic tandem sa Clinica Sporbiotics and Clinica D3 Bio?
1: Kabalo naman ta, sir, boy, nga ang D3 Bio, may ara extra virgin coconut oil.
0: Mm-hmm.
1: Di damo siya sa ang MCT.
0: Wow.
1: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakad ko sa monolaurin.
0: Wow.
1: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya pati yun ang candida.
0: Mm-hmm. Fungi na, no?
1: Which is a UTI-causing fungi sa lab, sir boy.
0: Mm-hmm.
1: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga maklase nga kagaw.
0: Dasig ba?
1: No? D3 Bio, amo na ka strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, sir boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
0: Uy, isa ng bacteria.
1: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyo niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3 Bio, layo kaya mag-UTI, sir boy.
0: Wow.
1: So, kung may UTI naging man ka, inom ka D3 Bio.
2: D3 Bio! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig ang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3.
1: Mabuti ka. Ang nakanami pagid amo ni. Kung ang imo D3 Bio haluan pagid mo Sporbiotics,
0: champion.
1: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Sporbiotics. Kay ang aton nga Sporbiotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria, sir boy.
0: Mm-hmm.
1: Lactobacillus rhamnosus.
0: Mm-hmm.
1: Lactobacillus Reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw blahalin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So, ini nga klase nga mga probiotics, sir boy, nga makita mo sa probiotics, gak-create galinis na sa ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila infectious. Kundi
0: no?
1: Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Sporbiotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, sir boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Sporbiotics. Hindi lang ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
0: Oy, bonus kay Miss bonus kay Mister. Amo ni ang kanami sang kombinasyon sang gatawag probio tandem, no? Ga complement each other ang D3 Bio kag Sporbiotics kontra UTI. Ang UTI hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka. Hindi, it doesn't mean kung may UTI ka may multiple partners. Kasi kisa poor hygiene ni, no? Dugay mag-ilis ang underwear.
1: Wala hugas-hugas.
0: Wala hugas-hugas.
4: Asa lang pang hugas.
0: Oga pungko sa bedsheet nga medyo higko. Kausar sa mga towel sa mga hotel nga wala naging tinloan mayo.
5: Ay,
0: so, kisa, hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka, mag-suplemento ka na sa klinika D3 Bio, kung Sporbiotics, para layo ka na ang balindok na sa UTI. That's how D3 Bio and Sporbiotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga gatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sa Clinica Sporbiotics kag of course sang D3 Bio.
3: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health. New DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubit sa itad ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan, sang antioxidant, likawan ang komplikasyon, nagbalatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag, nag-hamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
3: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant na nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
10: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad.
11: 101.5
10: K5 News FM. K5 News.
12: Ang oras sa K5 News FM Philippines na 7:08 naman sa aga. Balik kita mga ka-K5 sa inyo naman yung panatuntunan. Well, sa ato naman yung presentation karong adlaw. Hindi ka bahin dala nasang Dietry Bio. Hilanat si Pond, kag-trangkaso yung klinika Dietry Bio. Kaya K5 Eric, sa aton sila ng mga tagpalamati. No? Kung kaisa, may dako nga pala magkutanon nga ginaraise ta sa aton pangunauna kaysa mga tao, duga kalipat na sa kuganingon nila.
13: No.
12: Sometimes, may mga butang sa isa ka ordinaryo mo lang ang pagtanaw, doon hindi kita rin matabo.
13: Okay.
12: Hindi mo kita nga tigulang na senior citizen, bato tahol, birahon mo ka baseball bat.
13: Kalain. Pati asawa mo?
12: Pati asawa mo, living partner mo, birahon mo ka bat. No? Granting nga, bing, doon hindi ka naman lang kasaho sa ila, be, no feeling, mabing, hindi ka kanamian sa ila. Pwede mo lang niya ganin, may post ka lang ka maglakat. Actually, yun mo ng mga lalaki mo, no? Na-notice mong kipaberi. Kung ang lalaki, ma-feel yan na duwana mo. Damo na rasonis kang isang lalaki, isang wild na pabinsaron. First, na-feel nilang you are not telling the truth. Second, disrespect. Why ka na respeto siya? Inang, daw why ka na respetasyon, magambal ka, daw why na wala bukog ang baba mo kipaberi. And finally, inang, daw permilang gapasingit sa gamay nga bagay imbis kay patag mo sa iya ang iya ginapamangkot. Gapasingit ka pa. You know, sometimes amo nang ginatawag gila kang ipaberik nga kon gusto mo hingabunan ang imo nga mga kasala kag kakulangan. Jutay mangkot dayon mo ibuwala.
13: Mati ko ligoy ang komentarya.
12: Hindi amo na natabo now. Hindi ayhan kag ipaberik nga may madamo nga mga factor sa likod nga ang naglabot sa punto bat ginang inuyatan. Baseball bat. But whatever it takes, hindi yan justifiable nga sakiton mo. Pwede lang rumahipos ka, total silence.
13: Kag
12: magbiya ka na lang abi kung hindi ka gwanta.
13: Hindi namin nga manghampak ka. Eh, babae.
12: Imagine mo babae, but baseball bat, ano naman?
13: Ano yung bato? Birahon
12: mo na.
13: Ano yung bato? Isasin mo yung
12: bato. Amo nang ginasiling nato yung mabulubugat. I-check the skip Ariel Apas para mabalaan ta matuntun yung istorya sa likod. Kung ako si Imotoy, nag-total silence ka lang abi. Hipos ka lang abi. O gibiyaan yan lang abi kang ipaberik. Sang sa ibutang, why takbalo ko na nung madalob? Di ba si may bisyo man yung lalaki? Nga ba si, kiti ko normal utok mo sa di ba? I-baseball bat mong
13: ibang si partner? Actually, mo na pamangkot si Tanan, hindi ako normal ang utok mo, hindi mo ni may mo. Hindi mo takadjudge eh. Hindi mo takagaling kadjudge.
12: Kaya kung isang tao may impito, kapalang dulo mo.
13: Hindi mo takadjudge.
12: No? So para may chindihan tabaka K5, check tas K5 Ariel Apas para may plastar sa ato na bilog istorya. What really happened? Galaglapot sa punto nga mo ni kay may na-interview sa K5 Ariel mo. Nakita yagid ka K5 Eric kung paano natabo ini nga Clemens.
13: Sakit-sakit. Ako lang mo may witness?
12: Eyes to the board! Daw utod o himata arina, mismo sang babae ining na-interview ni K5 Ariel Apas. Natabo ini mga ka K5 dito sa siyudad sang Sagay.
13: Eyes to the board na ta sini.
12: May masubo-subo ini nga klase sang balita. Kay ang involved diri mga ka K5. Ti babayi tapos ang magtira sa imo palibin partner.
13: Kag ining lalaki wala K5 diyan ang yes ning apelyido ka prominente dito sa sinang lugar.
12: Big time?
13: Kilala. Maskin diri si Bacolod kilala.
12: Actually, ginitanaw ko ang itsura sa pinambakol yun, di o.
13: Kalain?
12: Gapaligo, dugo mo. Kag daw mo ang ilong nila, nagkala-broken guro ni Nos Bridge nila, K5
13: Kag,
12: Eric.
13: Ang nami lang nila, lakili daw survive.
12: Ara sila sa hospital, napa-recover. So, para may chidihan tagin what really happened, i-check ng report ni K5 Ariel based on the accounts ng eyewitness. Check ta sa line number 1, K5 Ariel Apas, good morning.
13: Morning.
2: Yes, Sir Erjan, Sir Eric, good morning. Sa atong malantalantaw nga sitwasyon, Sir Eric, kung sariin na, Sir Erjan, nga anya daw ido lang nga lampusan ang mag-amay sa iya kalibin partner nga lalaki. Sir Erjan, nag-sirinig na tabo ining incidente kaya itong Hunyo 9, 2016, kung sariin, din kilala ang suspekado nga si Pilo, ang iya kalibin partner mismo sa nga maga, kanilin nga din kilala ang biktima nga si alias sa showbiz Eric Sirigan, kung isa iniya kanegosyante sa siyudad sa Sagay, Sir Eric. So, karoon ka, Sir Eric, base sa ito na higitan ko na ng area, ang pahitabo kay na hinabi na ito mismo ang nakakita sa insidente na din kilala si alias Kara Sir Eric Sirigan.
12: Okay.
2: Kaya ito, kaya sumay niya ni alias
12: Kara. Ano, A-plus star taguro ka kay Ariel, no? Ari, plastar tamayo. Pilang edad sa babae nga biktima?
2: Ang kiling mo, ginato, gusto ko anang niyang pahidaro si Eric, si Eric, ano, kaga si Eric, ang biktima, kag mga kapi, 40, masub, kapi ng 40.
12: Plastar tamayo, ha, para ang nami, gulong ang plastar mo ni, ang biktima nga babae is 40 years old. Bali, ang sospek, ano yan ni, live-in partner o ba na?
2: Kalibin partner ng Sir Eljan kay Sir Eric.
12: May kabataan sila wala?
2: May arak kabataan, isa lang kabilog, mga dua katuig ang pagidaron.
12: Ay, bata pa.
13: Pilang edad siyang lalaki?
12: Pilang edad siyang lalaki?
2: Gulang na Sir Eric, Sir Eljan. Mga kapin na masobra si Quinta ng pagidaron.
12: Ang babae, ha?
2: Mga 40 kapin ng pagidaron.
12: 40?
13: Kay 5 Ariel, doga balik sa pinsel ko, doga kapamilyar gini. Ining lalaki, nakaagi ni Maestro?
2: Subay sa akong nagaluan, Sir Eric, kanyang sa iniyak coach sa Sipak Takraw.
12: Coach sa Sipak Takraw?
13: Ito kapamilyar sa ako, ne.
12: Okay, now.
13: Anyway, sige lang.
12: Dugay na sila gop danay siling babae?
2: Subay siya auto na Sir Eric, Sir Eric, may harap na nga voice over sa iyang interview. Kung sa diin na masobra pito na sila katuig na gapuyo sinisang ang nabitin na kagsuspitado si Eric Sir Eljan.
12: Pulo katuig na. Now, galumon sila sa balay sang ginikanan sang baba, lalaki o kung may balay sila ng ila?
2: May balay din sila Sir Eljan kay Sir Eric kay subay sa aton nga kung anong ginasa nakita sa nga nakasaksi nga si Kara nga kining nga biktima may ara kay sa tubag-balay ang amiga siya balay. So karon si Sir Jack Ferreira, kining suspetado, gulpi lang nga nagasulod iting si alias Pilo kan nagadala ini sang baseball bat nga gulpi wala sa duro storya, gulpi lampos sang biktima sa makapila ka bisis. So karon ang iya amay tupad man siya mismo sa gipuy-an sang biktima kun sa diin nakabati ini sang singgit kining si alias Daddy ang amay sang biktima si Sir Jack Ferreira.
12: So mo ito dumalagan, guro?
2: Kining nakasaksi nga si Kara, si Reja, kay si Rick. Pagkabati sa insidente sa kamay, nabatian niya nga gasinggindo niya ang bata kay nagapanayot bulig.
12: Tatay
2: siya ang sigida nagkanto sa panimalay ni...
12: Pilang edad ni tatay, ah?
2: Si Rick?
12: Pilang edad ni tatay?
2: ang edad siya nga may 52 na ang pangidaron si Rodrigo.
12: 62 years old. Okay, pagkabatiya kasi agit bata niya, that is the heart of a father kag ipamerika.
2: Oo. Pagsulod niya sa gate si Rodrigo Rodrigo, didto niya mismo nakita niya ang iya bata, dugoon kag nagaluhod ini, nagasagang ang iya ulo, nagakupot sa ulo, sa nagakupot ang kamot sa ulo, agod hindi gid matam-an ang ulo nga bahin sang biktima si Rodrigo kasi Rodrigo.
12: So ginahanot siya sang bat sa sulod balay.
2: Oo.
12: Okay, so, dayon. So pag-abot sang tatay, nabuta niya pa nga ginahanot sang living partner na bata. Yeah. Ano ginubra sang tatay?
2: Nagpadalagan kagagod hakson ini nga suspetsado para mapunggan ang sigipunal sang sigipunal sa biktima sa Rejang Sirelek. So karon aksidente man nga napandol ini nga amay sa nga biktima nga kining si alias Daddy. Nakanatumba ini paglantaw sa nga suspect nga natumba ini nga may ginlampusan nila yun sa nga baseball bat si Rejang Sirelek.
12: Inano siya nga 62 year old ang tatay. Ano, tun mo pakabat? Pila lang ka ba siya? Na 50 ang lalaki? May ara, kilala mo kay Paberic? Now, ano kuno ang motibo sa likod na naglabot sa punto na ginanotay sila sa bat?
2: Yes, sir, sir, sir. Kining suspektado, kining si alias Pilo, kag si alias Shobie, ang biktima, kining makapilan sa kabisis nga nagainaway. Wala man lagi kuan kung ano ginang rason
13: okay,
2: na ginaway sining nga biktima kag suspect.
12: Ariel, inang sa video kag ipaberi ka bala isa. Kag ipaib Ariel, ari may video di. Si tatay duguon ka pungko sa sagwa sa tubangan ka pikak may to. May gaulo-ulo sa iya mo nag suspect.
2: Ang kining gahalop.
12: Oo, ara bala tanaw bala. Sa pick up ka itom sa video, sige bala kag ipaib ba itan.
13: Off air niya.
12: Off na, no? Of may video. Siguro familiar kasi ni Kipa Ariel. Ariel. Hindi naman pwede makita kami mga dugo, abi. May pick up kay Tom. Si tatay. Nakita ta si tatay. Gapungkos tulangan sa pick up kay Tom. May lalaki gabit-bit sa bat. Amo nang suspect?
2: Amo nang suspect na gahalok-halok sa amay sang biktima sa Regan.
12: Gapangayo man sa suri, guro? Gapangayo sa suri?
2: Wala man po sa konsensya daw galok-halok lang ginasa sa Rejan. Doko na konsensya kung baga.
13: Ariel, are. Si Rejan. Ariel, ano ang pangabuhian nila? May negosyo ni sila, Ariel?
2: Yes, Rejan kasi Rejan. Kaninga biktima, madugay na niya kilala nga negosyante dire sa may syudad sa Tagay, si Rejan. Si Rejan kasi Rejan.
13: Okay. May
12: idang salakyan nga itom na ilan, ha?
2: Yes, Rejan.
12: Ilan na salakyan ng itong?
13: Ilan pick up?
2: Yes, sir. Ilan na salakyan?
12: Ito may sarang-sarang.
13: Kilala ko ni...
12: Anong negosyo nila nga mag-asawa na? Mag-living partner?
2: Ang hili kini sa negosyo ng babae, basi ano lang ang negosyo. Pero ilang ganyan nga negosyo, may aras na furniture under sa masyudad.
13: May furniture shop, sir.
12: Okay.
13: May furniture shop.
12: Now, ano ginag natabo kuno kag Kipa Ariel? Ipabati tagurugin mo exclusive interview. Sino na interview mo ni Kipa Ariel? Di nang samad, by the way. Ang hanot, di nang samad si isang babae?
2: Madamo, sa pipila ka mga sub-party sa sa kamot.
12: Gimbler lang ni kag Kipa Ariel. Ang guyaya, damo pilas?
2: Yes, sir, Eric. Sir, Jan. Damo pilas ang ulok, ang kamot, sini. Damo man na bunog.
12: Ma, kung manutun kayo mo kabat kay Kipay Berik, ano abig may imumus na? Sige, that's fine.
2: May ara na, payag si Rerek, kanina 5 minutes, amun ang una, ang 3 minutes, amun ang ikanason si Rerek, kay Sir Jan.
12: Ipabati na ito nabing interview mo, sino din na interview mo?
2: Kanina nakakita agin sa insidente, kanina si alias Kara.
13: Okay, go ahead lang.
12: Anong relasyon niya sa biktima?
2: Ang tiyo niya ng biktima nga 72 years old, kaya yan ay ayan ay katiya ang kering biktima nga si alias Shobie, si Raja Kasirerik.
12: Okay. Pamatian na ton kay Five Ariel, ang isa rin niya payag. Eyes on the board.
14: Mga kay Five, at nandiyan nabiyo ang naka-witness good incident.
12: Grabe.
14: Ang isa kalalaki matod pa nga ginlampusan ang iyak kalimi partner. Gaga, pati ang amay sa kalimit partner mga K5. Ma'am, good morning.
15: Good morning, sir.
14: Kabahin niya ng insidente, ma'am, kaning mag-amay, naging lampusan sa iya kalibin partner mismo. Sila sulod nga panimalay. Pwede mo masaysay ang panghitabo, ma'am?
15: Ang uugit, sir, pwede din. Nang una sana, sir, ari pa lang ko din sa balay sa akong pakaisa. Tapos, ang iya na amiga, nagkato din sa akon. Kay makatuko na kami kay Manang sa apartment. Tapos ko nga, wala man nag-chat sa akon si Manang. Day off ko gurusubong, ma-day off na lang ko gurusubong, nagamo ko na. Siya katutato baladay, katutato sa apartment.
14: Sinugambal siya na, ma'am?
15: Iamiga. Kay nagkatutu iamiga mo. Tapos, hamba ko nga, hindi ko kay day off ko gurusubong, nagamo ko na. Tapos, pag dugay-dugay, kay akon manghuntan, ibilin niya ang iyang bata abla sa akon na haw pabantayan niya kami lakat sa sentro. Tiyamba ko lang mabantay, pukusak ko nga hinablos nang karoon na lang talakat dito sa apartment. Tapos, nagamo lang kong manghod nga, ay ti hindi na lang dalo na lang namon akong bata ba sa sentro upod na lang kami tatlo lang lakat na lang kamo dito kay Manang nako sige sige malakat na lang kami sa apartment amo to naglakat kami sa apartment pag abot namon dito sa apartment ang akong nakita lang gid pag abot namon sa ilabalay si daddy lang gid
14: kini si daddy sino na si daddy ma'am
15: tikboy ang tiyo ko man tiyo ko sir ang biktima nga ang biktima, sir, amo na ito ako nakita una-una. Tapos sabi ko, nang di mas Manang. Wala siya nag-istorya, kaya cellphone siya mo, gapungko sa sofa. Tapos, gin-check ko ang kwarto, ni kundi gatulog si Manang Balao. Wala siya dito. Nagpungko na lang ko sa bangko, sa kilid, sa may ilang toka sa amin ba. Kag nag-charge ko sa akong cellphone, kag naglantaw ko, reels. Tapos, nang pagka dugi-dugi, sige ko, scroll sa akong nga cellphone, ipamangkot ko na po si daddy. Diba ko, di mang ismanan, hindi ko po, kay, nag-upod na po kay Pino, nag-amo ko na, ipamangkot ko din siya. Hamba siya, hamba din si daddy nga, ang but, kalma lang, atuguro dito eh, amo na balahaw. Tapos, ang wala na ko dahil nag-istorya, sige na ko dahil scroll sa cellphone. Si, ang iyan ni Miga, kag si daddy, ga-istoryahan na yung sila nga dua. Wala lang kig kami eh, ga-istorya, sige sa istorya nga dua, ni si Miga, kag si Manang. Mga pila lang kuro ka minutes, sir, nakibot na kami nga may nagsigit, tiambi ko, ido. Si daddy nagtindog, si Sube, nag-amo siya sina, Sube? Maku, ido mo na guro din, nga naipit. Hamba siya dahil nga, si Sube guro! Nagdagan sa pagwa. Pagdagan niya, gwa, sunod po kami. Pakato dito sa ilabalay. Pag-abot naman dito, syagit, sir, nga syagit siya nga, daddy, bulig, daddy, bulig ko. Gama sa sinagagatindog, ginabat balaya ulo, sir, nga gama sa sinagagatindog. Gama lang tindog na lang sa, tapos gabat, nagabat, hala, sige bat, gid. Amo to dahil pag-abot dito, daddy, gid, dasmag na sa. Kaso lang, kay si daddy, ang iyatiil na sangit sa may bangko nila Blahaw nga kahoy na out balance si daddy amo to nga pagtiyok niya kay daddy ginlampusan niya rekta pa sa ulo amo to nga dirigito ni igo ni daddy nag tapos pagkadugdugay pag si Manang na sila ginamo na sa sulod hindi ko kasaka sir kay si daddy na higda sa bangko pag higda lampusan niya patani nabira ko lang si daddy pagwa na ginbira ko siya pagwa nga ginhulog ko sa sagdanan kay para hindi siya malampusan tapos si Manang niya nakakita siya sang uwi nga bagwa makagwa sa bala sa balay ni Pilo nagdagan kay nang pagdagan niya si Pilo ara pa sa babaw nakita niya dahil lampusan niya napod amo to pagbira ko nahulog sa ubos ginlampusan niya na pod pagkita niya kay Shubi nga nagdagan sa gwa ginlagas niya na pod amo to nga naabot siya sa gate pagabot to sa gate pag gidagan siya ni Pilo ginlampusan siya nagtindog si daddy gidagan niya na pod si Pilo nga gindakba iya bala sa likod pagdakba iya gintaliok siya ni Pilo nga ginbata na pod tapos dagdagan nagdagsanay pa na sila sa gwa mo ni Manang kag ni Pilo sa salakyan kaso lang galing kay hindi nakadagat ako nga pakaisa sir tungod kay hindi na siya kakita kay puno na ginidi sa dugo tanan dayon na ano na siya na
12: gapaligo na siya ginidi dugo kay Paiba
15: hayangon
12: okay may part 2 pala tan grabe okay gayon tan part 2 Grabe.
13: Exclusive yung mga K5.
12: Grabe. Para arata naman, K5 Eric. Kaking K5 Eric. There's so much hatred.
13: Hatred and anger.
15: Nakita niya na po si daddy. Nga,
13: exclusive siyang K5 sa guy niya.
15: Daddy, as in, gibulos-bulusan niya. Gitsiriya ang pag ano niya, siriya tau. Sige, kung ako, pa, kung gusto niya pati ako ma-appeal po ko, sir, ginbata niya ko tani. Dato nga time, kasi ang miga ni Manang. Wala, gitsiriya niya, gitsiriya. Wala gid kuya na intra, wala ko gas-gas nga naigo sang bat. Kundi na ang gas-gas ko lang yan nga namu-mo lang ko, nagkalakuan lang ko bala, nagkalalabay lang ko tungod sa ayawan na kami kuha sa ilang duwa. Kay layo, sir mo, si Manang at Toto, si Daddy at Toto, tapos sige yan, no? Tapos nagpalapit ko kayo, Daddy, kay patindugon ko, kay kwaong ko tani. Pagkuha ko, sir, yan bala niya ko, hawa da, kung hindi mo gusto ma-intra. Amo na iyahambal sa akong, sir. Di amo to ginhapak ya nagtindog si daddy kaso lang galing na out na daw nang iya bala lakat patalikod amo to nga nahulog dito sa kalog si daddy na pasok nga time to tapos nakakita ko ang iya miga sir tingala ko nga nadula iya miga dito mo nga kami lang to tatlo mo nakita ko iya miga sa may gate sa ila nga apartment amo to gisingitan ko ang yabi ko aabrihe ang pick up kay isulod ko si Manang ikwa ko din si Manang na abri ang nogi isulod ko dito di pagsulod ko mako nang dai drive amo to nagsulod pod si iya miga sa salakyan kag amo ko dali lang gid nang ko ako si daddy dali lang danay si Manang dali lang gid hamba siya pag magwa na ko hana na ko gwa sa ano sir sa daw kabit sa ano bitana pala aw sa pertahan sa salakyan ginbalik kami ni Pilo amo to dai nga ako kun hindi na lang nang lakat na ta amo to dai pag ano nagdiretso gigigaan naman si daddy sir why nagikudayan kabalo sa natabo kag iuna na mo sa ospital pagbalik na mawala na si daddy dito
16: bali mo ano ni oras na natabo ma'am
15: 9 room nang malapit na 10
16: antes pa nga si Dente why ka mo nabatian nga halin kapilo nga hambalanon
15: wala lang kaysa dugay na mga simana-simana naman to nga hambal-hambal
16: sa,
15: nga
16: pag antes sa musulod sa panimalay nga buhaton niya ang krimen ma'am
15: ah, wala gid sa magiham wala gid kami why man gid kami kaabot sa iya dito po why pong kaabot kay Manang
16: so kumusta ka man ma'am kabahin nining nakitaan mo gid ang insidente ma'am
15: di ka tulog sir eh grabe akong trauma gid sir as in hindi gid na kun maano ano gid sir ya kada ko piyong ga ka picture out ko daan ang natabo nga grabe ang dugo ni Manang sa ulo nga aring giligo na gid sa dugo ya do patsyon gid man siya gid sir patsyon gid sila ni ano ya kay kung may intention siya hindi magpatay pati kami gi-intra ya sir eh tapos sa lawas maigo ang lawas ulo gid tanan bi sir wala gid siya kaluoy gid as in wala gid sir kaluoy gid grabe na akong singit na tama na ya mama ya tatay dito ato dito sir wala may nahimo sir wala gid may nahimo ya tatay ya mama ato dito wala gid
16: balito pad balay man kamo ni sa tama sa insidente ma'am
15: hindi dire ko gi-star siya nga manghod tapos siya ya dito na sila sa bali ako ya gaupod lang gid ko na adlaw kay Manang
16: sa pagkilala mo ni Pilo ma'am ano sa klase ng pagkatawo ma'am
15: sa una sir mayo gid man siya gid manapak sir si mayo na siya gapanapak gid na siya pero amo lang na sir eh nga sa it
12: dalom ni gid pay bilik hindi mo gamo ni grumpana kundi dalom ang rason
15: na, tanan tapos kung sala ang ubra
12: daw gantang hepe gid
15: pa man singitan rang mamaoy sa balahaw tapos sus
13: kilala ko ning amay
15: niya luoy gigi ako pa kaisa gid ginama ko muna sir sirbihan pa na pagkaon anan pa na ni Manang ya sirbihan pa na siya sudan kanon ibutang sa lamisa ulang na lang hungitan sa tutuod gid na kay upod na upod gid ko na sa kong pakaisa dan ako gid an pero mega upod na sa iya
13: okay kilala ni sila mga pamilya sa diyan kag ang amay niya.
12: So ano na tabo ang suspect subong kakipay ba Ariel Sadina?
13: Piel?
12: Tod si Kipay Ariel. Grabe ang pagsaysay kakipay. Grabe pala nulong gid ang panulok sa lalaki.
13: Pero nabiyaran mong panaysay sa babae nga siya gani ara man siya pero wa siya ginambag ginaigo. Ginambal siya hawa kada haling kada.
12: Pusi so, ganun.
13: Lang gid yang iya.
12: Clear ya sa pabinsaro niya kung sinong target
13: niya. Sino lang target niya? So kita mo ay gani siya, basi nga way gani kuya pilas gani. Way ako ya ginaigo.
12: Sige, lang ko. Paigad ka.
13: Kay way
12: kay labot. Way labot. So buti karon hindi sila nga nagwild siya. Kay ko nagwild siya bisan sin ulan to atos palibot ano to niya to mo.
13: Kung nagranamok siya be.
12: Why siya nagranamok?
13: Biraho niya to.
12: Naimpito siya. Ang pabangkot ano ayahan ang dalom nga rason. That makes this man nagkumiter sa kamo nga klase sang bagay no. Di ko tanawon mo bla. Klaro ang ipaminsaron. Grabe lang kainit siya posible. Kaya ang the way siya nga naghimo sa kang pagpanakit, may tuman nga kaaking kakipabari.
13: May init siya eh.
12: Question.
13: Ano ato?
12: Ano ato? Niya? But despite of that, kami ni Kipabari, we don't really condone sa mga muning nga klase
13: ng
12: mga
13: bagay. Hindi niyo gusto gini mo.
12: In why kami niya ni Kipabari supporta kag we condemn that kind of act. The act itself.
13: The act itself is not.
12: Why kami nga kondinar sa tao, di kay hindi man na ton kilala kung sino sila. Ang ato lang is hindi talang nagustuhan nga tani kung may pasaway asawa niya, pwede yan malang nagalip.
13: Ikaw
12: na mismo istoryahon or ang balon nga. Kung magamo ka naman lang nun, tatantan lang niya.
13: Oo, nga buhay ito gusto.
12: Hindi nga, magamo naman lang niya. Kung labay-labay ang imuda, may gambal ang gusin mo, hindi mo pag-ubrahon eh, hindi ko nauyunan. Kaya kakaguba kita, kapila ng takabeses, sabi nga, ginaistoryahan ka tao, tapos igiyon mo pagin. Hindi, Blackie Pabering.
13: Kag-inisya, ang amay ni Blas ang lalaki, Cyril Jan, kilala ko, amo na nga gina-confirm ko, amo na nga junior siya, ang senior, kilala kong tatay. Mga soft-spoken yung mga tao.
12: Correct.
13: Pero huwag ko kumalo ha kung anong, hindi ko man niya klalang suspect. Ang tatay lang yan niya mong kilala ko. Ang senior.
12: Grabe.
13: So what really happened? Tatanawang ta kung ano man, ang finding sa police eh. Tatanawang ta. To kunwai na si Ariel. Ara na si Ariel to.
12: Kunwai na police talang.
13: Kunwai, ara na police ko.
12: Andi na subong ang suspect, Yel?
17: Yes, sir. Yes, sir. Rick. Ara ka lang sa kustodiya. Sa sagay, pinintay kung sa diin. Sa tumigulungan base sa paisayang utod. Kagin pasakaan na inisa nga kaso kining si alias Pilo o kung kilala si Lionel Alunes sa Sererica Sergeant.
12: Sige. Tingwala mo malabot ang police para mabalaan ta anong investigasyon. Alang-alang sa kuno Yel din namon siya matawagan, di siya pwede ma-interview.
17: Yes,
12: sir. Ah, may flag ceremony. Basi karon later sa second part. Basi kagaw na muna. No?
13: Monday.
12: Yel,
13: Monday.
12: Ariel, thank you. Gida. Grabe ang nagatanaw sa aton subong Yel. Oh, magic ay taway ganubo sa 200. Bangod sa ni-report mo. Salamat, kid kay Pabariel.
17: Yes, sir. Yes, sir. Rick, kag ini nga balita no ginadulo sa DTX permanent extend full sa government DTX copy mix pa yan naka detox ka pa. Para sa Poro de los Pueblos, ini si K5 Ari Lapas para sa kampiyon ng mga balita. Servicio publiko kag karyawan sa Northern Negro. K5 News FM.
12: Ang kapisan hindi na ni padala sa Sulo, Sambal, Tublabla, sang nilangati. Ti si Ariel wala man to kuhan ID. K5 ba lang ID niya?
13: Lain kaysa gay pag ida kay exclusive naman.
12: Oo. Pero ti butsi ka nun si Naya. It doesn't mean it that why na gas ko lugan hindi ka na reporter kung hindi ka miyembro sa komunika klase, no?
13: Ay kesa diyan.
12: Ha?
13: Larga bula lang.
12: Larga bula.
13: Sige lang muna kami, sige pa medyo muna. Sige lang muna, blakay sige
12: pa. Kung sa mga kanta pa nakakipay, Merik, we have the right love at a wrong time.
13: No?
12: Love mo man tani ang trabaho pero wrong timing kung
13: okay na kaysa no? You know, radio is a different animal eh. Lain siya klase animal
12: pahiyang
13: especially ang public affairs ha?
12: Pahiyang-hiyang
13: pahiyang-hiyang public affairs
12: kaya kinanglan pa karisma na
13: yes, no?
12: So by the way sa mga utod na to, by the way ang lesson learned diri sa report ni Kipay Bariel amo ni minano pakainit ang ulo mo Kipay Bariel hindi mo gid pagbutang ang hustisya sa
13: correct,
12: mga kamot mo
13: correct good.
12: Mina kasala pala siya never mo nag-imon because at the end of the day bisan ikaw pang sa insakto gagawa ikaw pa sala.
13: Ang guwa ya sini kung tanahon ta ining si Pilo Junior kayang tatay si Pilo Senior eh.
12: Di nang sinong kilala mo?
13: Ang senior.
12: Ang senior?
13: Ang tatay.
12: Pero ti ka edad mo lang mas bata kapag hindi isang sa junior?
13: Ti kay ang iya nga tatay ni mas may edad na sa akon sa pag-ubdanay sometime a long time ago. Ang iya sini nga nahimo sa Real Janis in the fit of anger.
12: Hindi sobra ka king din pang dulong panulok kay mo ang panawag ta sila impito.
13: Na impito siya. Amo kita mo ya ginahampak tong isa ka babae. Ang ato lang yang asawa niya kay ang tatay siguro sa ulido may problema sila something nga ginampak kay man. Pero in the fit of anger, pero sala ang ginimo. So pay lang gid siya kaso. Frustrated homicide suring kaso ini or frustrated murder or whatever double pa kiti duwa kabilog ang hinanot yung...
12: So this time around mga kakipay we will have a two report report from the crime scene kag report paano natabo ang krimen ara si Berto Gakit kag ara si Wilson Villena sa crime scene so para may chidihan naton mga kakipay sa nagligad naglupok kini balita nanungod sa muriatic acid
13: Muriatic acid.
12: Ginpainom sa muriatic acid ang isa ka ginaligar gamit ang gurtinaga, ginaligar miyembro sang LGBTQ+.
13: Klain man yan. Nga,
12: based
13: man
12: on the initial report, as alleged, naging invite ka ginhagad abisin isang LGBTQ nga maestro, ang iyan lover nga daw mga 22-24 anyos. Sang dito na sila, I don't know what's that story behind, pero nagabot sa punto, nga ginggapos ining si LGBTQ, kagasta sa kuli, sinakit ni sa tudutudo ni lover niya nga 22-24, dumduman yun si ay, dumduman ko sa unang may kaso. Doktora mo man yung kaso niya, di ba? Dumduman mo?
13: Ay, oo. Dari sa may kwanto, sa isang subdivision, di oh.
12: Dari man di?
13: Dari to.
12: Amo man itong kaso, di ba?
13: Amo na, oo. Correct na, correct na.
12: So, ano ginag istorya sa likod? Standby kay si Wilson Subognoy. Duha na ka-standby sa ito. Sino ka-standby? Ha? I-check ko si Wilson dayon ipa-viber mo direkta dito sa lugar. Ha? I-check ng istorya sa likod, aring report ni K5 Berto Gaket while dito karon sa crime scene, si K5 Wilson Villena, kami kopunta karon ng polis ko na nung ilang investigasyon.
13: Okay.
12: Line number one, K5 Berto, what's the story behind this muriatic acid? Berto, please go ahead.
13: Morning, Bert.
18: K5 Eljan, K5 Eric, good morning sa aton sining mga kakibat. Exclusive na ton ining nakuha ining
12: mamanaton ko do si Jason Tato mang report
18: sang Bacolod. Maestro kag estudyante ang involved sa sining dako nga balita nga naglupok Biyernes sang Adbernes nga adlaw sa aton sining mga K5. Gabi patpatunta ang natabo kon paano ginpainom sang estudyante sang muriatic acid kag nasapuan patay sa sulod sang balay mismo sang maestro ining bangkay mismo sang maestro kag diri man mismo nadakpan nga nagapanago sa sulod sang balay ang suspect nga estudyante patpatunta kag K5 Eljan, kag K5 Eric. Actually sa aton sininga mga kag K5 very limited ang aton sininga pagkuha sang information, but we have video nga ginhatag sa aton exclusive kag na-interview ta mismo ang aton sininga PIO kag ang aton sininga hepe sang Police Station 7 nga si Police Captain JR Reyes amo ning natabo beer webes sang gabi. Suno sa aton sininga mga K5, isa ka maestro ang ginhagad niya ang isa ka estudyante. Hindi ta ba mapatpat ka K5 Eljan, ka K5 Eric, kung ang maestro nga ni estudyante yagid sa, I mean, sa seksyon bala, uyat yagid estudyante. But sa information naton, isa ka estudyante kaga isa ka maestro. Is natabo ini sa isa ka subdivision sa may barangay Alihis, Bacolod City. Hindi talang paghambal kung diin tampining subdivision. Suno sa aton sininga makapulisan. Gabi, ginhagad sang maestro ang isa ka estudyante. Ginchat, allegedly ginchat sang maestro ang estudyante nga magkadto diri, no? Nagkadto man ining estudyante around 7 p.m. 7 p.m. to 7:30 nagkadto ang estudyante. Now, alas 8, duha lang ni sila. Suno diri, nag-order by motor bala, do tawag nga, do grab na, or something,
12: rider, throw a rider.
18: Angkas rider. Nag-order ni sila sang Ilimnon. Actually, ang Ilimnon is can drink eh, no? Wala kita, may nakita dito ng mga botilya, can ang ininom nila. Now, sa sulod sang balay ng ina, balay sang maestro, nag-surianay sila, nag-inom sila. So no, allegedly sa nakuha naton ng impormasyon, halin sa aton sininga makapulisan sa gintuad sang suspect, samtang nagainom-inom sila ka K5 Eljan, ka K5 Eric, ginapalantaw. O kung gininsist ka ginapalantaw sang maestro sa isa ka binastos o kung pornographic videos ang estudyante. Ka K5 Eric, ka K5 Eljan, grade 11, allegedly ining bata.
12: Pero ang edad niya 24 anyos na.
18: Pero 24 anyos na ni.
12: Okay.
18: Doon ako, naghalin, nagbalik niya siya sa aton sininga mga kagayaw. Di, may edad naman, 24 anyos. Wala ta kabalo, pero doon medyo tigul-tigulang ni ang estudyan. Ang maestro, wala na to nakuha ang detalye, ang edad siya ni. Kagayaw ba, Eljan? Now, sang gabi nga to, ginpalantaw sang sang maestro ining ining estudyante sang isa ka pornographic videos do nga nag-ayo suno diri sa sa suspect nag-ayo ang isang maestro nga ubahan ini siya kaki bye ba Eljan okay. Ubahan ini siya kag gapuson ang suno sa
12: nag role playing siya do mo mo gi doktor mo
18: kay ba Eljan sa isa ka movie pala
12: sala so gwa niya ginilog nila nag role playing sila kaki bye ba Berto.
18: Yes, nag-role play.
12: Kinpandaman ko na to si Wilson mo nga hindi kapag pag-gapos-gapos. Okay, nasunod na natabo, Bert?
13: Grabe guys, sir. Ang
18: estudyante, gingapos yung man. Ining maestro, ang gapos, wala ni Bayo ah. Sorry, gin, medyo sensitibo. Atong sininga hinunan.
12: Amo na video, sabag ginapakita mo, Bert, oh?
18: Ha?
12: May video man ni Bert?
18: Ah, may video kita galing
12: gimblur ta lang kay para hindi magki. So na tabo diri kag fiber to, nagsilig si maestro, ako di kita daw sa bold.
13: Oh, ingaga pusa ko
12: ging. Ingaga pusa ko ging. Amo na?
18: Amo na.
12: Kinsa ginggapo sa pulungkuan?
18: Ah, basta ginggapo sila wala gin detalye.
12: Pila ka bilog ang upo diyan nga mga estudyante nga mga boylet niya. Boylet ya, pila ka bilog isa ma lang.
18: Yes, amo naman lang ni. Wait ta ka ba? Luka gi vibe Eljan kung pila gid ning iya sini nga ano, pero amo ning
12: ang sanggab no? Ito bala sa batabong krimen, pila mo po dia?
13: Pila sila?
18: Ay, siya lang gid ni, siya lang gid ning
12: sila. Duwa lang gid sila.
13: Duwa lang gid sila.
12: Okay, dason.
18: Ninga duwa ga ilo. Okay. Ang location ko malantaw mo sa video na tabo ang pagapos sa sulod sang kwarto eh.
13: Kwarto. Do ka nami isang kwarto do apartment ini Bert?
18: Balay gid ni.
12: So, balay na si maestro eh.
18: Sa polis, balay gid ni nga diin dira gid niya yung maestro gatiner eh.
13: Okay.
12: Okay, now, ano na tabo?
18: Ang maestro ang balay.
13: Mm-hmm. Dason? Okay, nagapos-gapos so, na, gapos-gapos na.
18: Kung malantaw mo ang senaryo sa crime scene, ang kwarto, sa sulod sa kwarto, may hiligdaan. Sa dalom sa hiligdaan, dira nakahandusay ang lalaki nga maestro nakauba wala bayo kag dugoon kag sa aton sining nga makikibay makita mo ang baba sang maestro sunog amo ning natabo sunog dire bag-o pang na pagpainom sang Muriatek ano sila nagigapusay sila pagapusay nila kag revival diyan sunog sa suspect suno sa kapulisan nga gintuas ang suspect ginpainom niya sang muriatic acid ining maestro kay man suno diri sa suspect wala pa kuno natabo ang gapusay ginapainom niya sang muriatic acid nga ginabutangan kun ginasamo bala sa ilim nun sang maestro kay ipainom sa estudyante. Amo ning una nga manakwa nga information sa
12: Tulita din naglalain na to siya niya kung gipagisamo sa kung gipagisamo ang muriatic acid sa beer whatever gininom nila kung nagsululoka na to siya
13: kung ito nagkurong-kurong na siya
12: o kamudlay manapatihan niya mga sugilanon niya
18: o amo ning hanambali mo
12: kung naguna nga gibutangan sa muriatic acid di na to siya kamuto ha.
13: Bisan jotay lang po na inom niya, matyago niya gina.
18: Amo niya, banda sir, ako ikaw siya una, painom sa akon mong ginabutangan niya sang muriatic acid.
12: Pwede na yan yung aligasyon, mas pikohon na. Sige, dason?
13: Dason.
18: Oo. Now, ginpainom niya, actually may sabtanay nga nataboy, pero may takabalo ko anong sabtanay sin eh. Nagsabtanay, nagginkastigo pa suno sa kapulisan, sa investigation, sang estudyante, ang maestro. Tob-tob nga ginpainom niya gitong nga ginpainom sang muriatic. That's why makita naton sa bangkay sang maestro ang iya baba sunog gidya itom-itom. Kag wala kita sing manakita dito sa lawas. Sabi nga actually una gin-report din buno kuno pero wala sing buno nga natabo. Wala sing dugang nga amo lang to gin kastigo kag ginpainom. That's why amo to ang ginkos sang kamatayon sang biktima. Kag gibat Eljan sa natabo dito. Magwa na kuntani ni ining malagyo no
13: kare.
18: Ining okay.
12: Bali napatay dayon na maestro napatay dayon to maestro
18: on das patay dayon
12: grabe ti sunog ang baba sa muriatic acid mo
13: ti sunog kagid eh
12: so sunog sang dija. Paano okay after the crime Anong gusto mo tabo? Malagyo taning suspect?
13: Dira
18: malagyo ang suspect.
13: Oh.
18: Kaso lang, sarado ang grilled balas, grilling.
12: Grills.
18: Rillings. Mag-agi siya tani dito sa likod, sa kusina. May mga washing machine dito mo, K5L dyan. Dito sila galing, hindi ang mabuksan kay sarado, mayabi. Kag kung mag-agi man si Dri sa main door, kag K5L dyan, hindi man kay sarado, gintago sang teacher ang yabi.
12: Uy!
18: Ginlock mo. Ginlock ang area mo. Yawag sa pangita sang yabi. Kag K5L dyan, kag hindi mabuksan, I don't know kung may grillings pag gitna, nga hindi mag makagwa ining
12: ang paano ginibo ya
18: ang ginhimo sang estudyante kag Kevin Eljan para mo ko ano makita mo sa video sa kisame ginpang buklas ya to talantanan nga kisame
13: tigahod
18: eh kontani kaso hindi siya kagi
12: tinagali na gabong
13: to eh balang eh gahod
18: amo ni gani nga ana abta amo na nga
12: toko na mo galiway ka malo now diri kita sa aspeto sa mga palibot ano kalapit damo pamalay palibot sa silimpulian nila sang maestro nga ni
18: damo pamalay
12: ka so why sila kabalo nga may malain nga tabo sa maestro ano nagcall sa ila attention nga nanawag sila pulis
18: kagi ba Belgian nagarubing ang tanod
13: Are,
12: are na. Exciting sa istorya.
13: Kundi magwa na siya, Bert, magwa siya.
12: Malagyo siya mo.
13: Malagyo siya. Oh. Ini siya kagwa kay may mga lak, ginpang guba yung kisame. Si Mr. Tanod nagarubing. Sige Bert, anong tabo, Bert?
18: Gatricycle na yung mga tanod mo. Yun know kung paano nag-call attention na nakalabot sa tanod. Ba't ang tanod mismo ni nakadiscovery nga may mga ligilig nag-apok sa sulod sang balay nga na.
12: Okay.
18: Wala ba'y ginantaw nila sa kusina, kaga hindi nila mabuksan gani. That's why ginpatawagan nila police, kaga may something na nagupnupan nila nga may krimen nga natabo.
12: Nagapanagupnup, abis sila. Then?
18: Ang bangkay sang maestro, dito na nga ginkordon nilang area, ginpatawagan sang police, baga buklas nila sa, agi sila sa kusina, dito sa lamisa, ang lalaki nagapumrunpuro, nagapanago sa iya sining sa dalom na misa sa kusina. Dito paano nadakpan ining suspect sa K5.
12: Di nila nakitang lalaki ang napatay ng maestro sunod kwarto? Gandusa? Hindi siya ginigot tao?
18: Dila sunod kwarto.
12: Sa kwarto siya ginigot?
18: Bali, ang bilang sistema, kwarto nga gamay, kay ti mga subdivision, mga amunin.
12: Oo, ti ko may kwarto, pero dito siya ginigtan, ginigot siya sa bangot, siya sa katre, o kung ginigtan na siya kamot kang tiil, anong klase igot man, dapat hindi siya ginigtan?
18: Ginigtan siya kag Evael, sa likod gijay ah.
12: Kibaklid, the right term is kibaklid. Pero ang tiil niya, wahigot.
18: Wahigot at tiil, ang diri lang sa likod ya. Ang higot nga na, hindi na siya higot nga kalat. Do higot sang do pahabla no nga ginagamit sa mga scene man sa amo to gani sa movie bala kag iba
12: sa nagbakal sila sa mga gamit gali
13: ako na mo may arag sila gadget
12: sa ang guwayo sini bay pagka masokist o masadista blaw sadistic
13: nga mga kwan
12: oh may amo na may amo man nga mga babae nga gusto ya ginasakit siya mo
13: isa pa na
12: oh tapos mo masakit siya naman mga kiga
18: amo ni nga ang hindi siya basta-basta bi nga ginigot bi nga kaangay isang tela daw or ano lang daw mahigot nga no hindi may gamit bi sila kaki vibe ba to riot to kuno suno sa pulis do ano eh do pa habla
13: no why siyang pare sa kiri nga daw lululatigo
18: do amo na nga type oh
13: sige okay so nalabot na sang tanod nadakpa na sila tungod kay hindi siya kabukas. Patsyag ko kay Pebel dyan, kay Pebel to, nagpanik si Tuto, nagpanik si Boylet. Kay pwede mo lang gani nga.
12: Sino nga yun? Si Tuto, Ged? Sino nga lang siyang lakyaw? Si Nunoy, si Tuto? Kailangan mo alam si Nunoy, hindi pwede.
18: Pero kay Pebel dyan, ginkwa tapagid ni sa pulis, no? Ang dugang pagid nga ano ayhan ang motibo. Kay Pebel dyan, may gintuad diri sa investigation kag sa hambal sang suspect kag K5L dyan sa information allegedly mangutang ni Kuntani ang bata sa maestro amuling aton sini nga mlakwa nga information
12: no lam kwarta
18: may utangon Amo lang nang aton sining
13: nagbakalan ng cellphone bro eh.
18: Sa suspect eh.
12: Sige.
18: May utangon, may takabulo ko ano kantidad ini, ano kadako ini. Kakivibe.
12: Tisubong anong kaso ipasaka siya, murder or homicide?
18: Ginakwa ta ang dugang sini ko.
12: Sige, dugay labuton tang police. Bert, thank you so much. At least na plus na naman yun, ha? So, natabong, hindi mga ano oras siya nadakpan sa Friday?
18: Alas 12, gedsang.
12: Ano oras sila nag-upod ni teacher sa sulod sa balay?
18: Adi, alas 12, posible, mga around 12, natabo ang insidente. Siguro mga 1 or 2 amo ang pagdakop sang pulisya.
12: Pero timprano pag uro si Boylet nagkanto dai.
13: Oo.
18: Ah, timprano pa kay nag-inom pa ni sila mong kadamo sa mga kan nga nag-inom pa sila, naglantaw sila movie or something ano dira ang ilang istoryahan. Dako ang time no nga ginkonsume.

0: positive ka makauluya ng insidente eh. Metro
1: pati inang lanta kagang aton sininga kuha sang information alin sa guidance kag sa aton sininga mga kapulisan sang PIO sa Bacolod City Police Office. Sige kag Gabe Eljan, kag Gabe Eric, balita naton dulong sa Kaluan sang DTX 500 D3 Bayo Mighty City kag DTX Cofemex. Ako si Kagiba Berto Gakit para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko. Pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Grabe. Salamat, Berto Gakit. Anong itsura sa boarding house? Yeah. Oh, no, it's not a boarding house, Balay. Sang sining maestro. Ara dito si K5 Wilson, hindi ka mo maghalin. Mabalik kami ni K5 Eric with K5 Wilson as to the real scenario para mabalantan doon ano kalapit ang mga kasilingad. Kag paano namutikan, gurugali na gabong lang kang K5 Eric. Investigasyon sa pulis. Tikwa,
2: on mong kisami, kundi magabati yun.
0: Maragit net niya kag K5 Eric.
2: Tanahon, takong lapit ang kaingon.
0: Sige. Oh. Wilson, standby ka na. Pagbalik naman ko, punta na si K5 Wilson. Bilyen ha, ang matas ang K5.
2: Yes.
0: Oras, alas 7:53.
2: Standby.
3: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Salon Pass. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang pa. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500.
5: Historyahan ta kon bala, ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian, kag paano ini ginaguba sang oxidative stress? Gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
7: Ang DNA ni Sir GPM ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga makitaan in all forms of life. No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amuna nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton selula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga selula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa selula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imubuhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blandi o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
5: Tabaw?
7: Okay. Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balatianon, healthy kag kompleto si bibi.
5: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
7: Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sa gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics ang genes amuman ang nagadetermine sa madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwedig mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly. That's why gin-advise na gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao may ara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa may baluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gituag

0: insulin.
1: TTX 500.
2: Catalina Habagat.
3: Anong ginabatsyag mo?
2: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kang di nako kakita. Tinabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdaw duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay dinamit na gitsa akon nga mata.
1: TTX 500.
4: So ano gali dok ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA dok Ramil?
0: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA sir GP mo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, labi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom Pure C, ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA, single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kompleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa ato nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom Pure C, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
1: DTX 500!
5: Diyan na mag-asok.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
5: 300.
4: Kanus ama ka nag-start og DTX 500?
5: Magduha pa kasi man.
4: Yun sa man yung pag-inom?
5: Muntag og happy eh.
4: Kailan naman sugar ni mo ron?
5: 126 na lang.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epic. Tibo. DTX 500. Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing si Arjen. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Diyan ba sa tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati kung arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
14: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
16: Oh, he knocks it down!
15: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang energy.